0: at DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas DYHP. Tatak, Arimen.
1: Salamat kay kasama Edward Ligas ug ang ato balita sa sports. Manikompleto sa ato mga balita ni mga oras. Standby lang ha karon taon. Babati ninyo pagbalik sa Attorney Rufiel. Uban pod na ko deris control kasamang cases many. Names kinyones ug Gerald Albius. Ako ang ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:06 na.
3: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Girl, ready na ba mo for that glow?
4: Tara!
3: Experience the pump.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: Pila pila win. San Miguel pila win.
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
6: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants. November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
7: Bakit RightPoint ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
12: Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
17: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Protect. Freshness every day. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
22: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
23: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumakabloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
24: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
17: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang galing! Pang matagalan!
25: Parang tayo lang, han.
23: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
23: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
22: Kinikil!
26: Uy, 150 over 100 man.
27: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
28: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
27: Ay,
0: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noog maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
1: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
2: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
7: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Pila-pila win! San Miguel Pilan win!
11: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilan products. Apil na! San Miguel Pilan win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galas 8.21 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Arita suduga mga isgutanan karon ng buntaga may gala atong balikan tong impeachment kagahapon. Medyo laay mga kagalaan. Kinsa may wagila ay nga pretentaasa man to kaayo nya technical kaayo no, so siyempre kay bawtas to mga kaigsunan sa gadgi panglaay ang uban nakatuog na man gani unya pretentaasa. Ikaduha, daan na mga higala nga kuan na to sa review na to kay human naman to may gala sa House Committee on Justice. Pero sige lang, atong hatagag pagtagad doon mahigala ang atong dugang mga pagpasabot labot aning naitabo ng hearing kagahapon. And of course, kining mahitungod kang Trillanes nga mura ni siya mahigala o nagwala ni Ron. Ang iyang gikasukan si Chis Escudero mahinoon. Nga dili siya mapresentar mahigala kay wa ko nung ma-issue og supina. Pero si Chis Escudero gilabanan may lakson na eh. Ingon lakson dili, man in fairness si Chis Escudero, man mingon Chis nga dili ka ipatawag. Ang gikuan lang nga unahon nang patawag tong uban, nga ipalahi lang ka, ha? Kay importante ba nga dili na to mauna, you cannot put the cart ahead of the horse. Pero lahi siguro og understanding Struliana, siya lahi siguro yung interpretation, suko siya kayo, di na siya, nagpa-press conference na siya. Pero actually, ang prosecution yun na nga habig, kung mo insist ang prosecution, katong kang Chase Mahigala, daw suggestion man na inanagod, dili mo ka naman makabuot yun Mahigala si Chase, kung unsay gusto sa prosecution. O may mong prosecution, Mahigala nga ilaging present si Chase si Trillanes, ilagin na i-present. Pwede itong ilang bakuyon to ilang giingon nga di na naman i-present. Wala man ay problema, no? Unsa lang yung kalakihan ron, Mahigala, nasuko na yung Australianis, mga sukit digpaminaw. nagpa-presko na lang sa giya. Ato nang isgutan sa appeal, Mahigala, pati dili pa ato sa i-check karon ang atong kauban, si kasamang Lailin Rabanis Aligadas, kay ni atay mga winners, usa mga kaigalan, alis atas mga winners, dili pa tamo aray mga higala sa atong dugang isgutanan, may labot mga higala sa impeachment, si Lailin Rabanis Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
15: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
16: Mayong buntag ka sa mga regimen ito ni Rufil, mayong buntag sa tanang soaking big paminaw na itong stasyon, DYHP. Lagi ito karoon sa Cebu City North District. Dilay na sa maswerte makarawat sa itong mga pahalipay, nga bugas, o chorizo! Yeah! Isip at salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sula Amelita, ingat! Presensya Bolay! Gloria Villarino! Alicia Cabilla! Maria Elena Rosas! Gracie Tuas Sambal! Lulebet Sibial! Ramel

Okay, salamat Lailin Laban sa Ligara sa mga report. Arita mahigala sa atong mga kaubanan Julius Balilig L. Dulby. Uban sa atong mga nasakpang naminaw sa IFM o DYHP. Hala, kumbati na. Exercise sa sayong kabuntagon. Yeah.

0: Paligid.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ugang winner sa ganda of the night award is Barbie Forteza.
7: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
6: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
7: With the Silka Ganda Power Duo. Gandahan mo.
6: With regular use, results may vary.
7: Ang Silka Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang ana ay laban. The Silka Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na alas 8:31 na mga higala sa atong pag-uban-uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the
9: now, aritas tundugang mga hisgutanan rong buntaga mga sukin tigpaminaw. Unya atong balikan lang gamay ning sa impeachment mga sukin tigpaminaw bisan man tuod og moragilaay mo kagahapon labi na ika 33 ka adlaw naman to indekin. So 33rd nga adlaw mahigala sa impeachment trial og tag 25 million ang kada usa, so duna na mga higalay 825 million ang nagasto no sa gobyerno ini maong trial. Unya ang nahitabo kagahapon gipresentar nila si Ronel Buenaventura ang direktor mga kagalaan sa AMLC og pagpresentar. Pinakataas to gahapon nga kuan na presentation indekin murag taas kay no presentation kagahapon unya dayon nabalik na man guni nga maong presentation medyo dili kay nana kadakog impact ko makabantay mo wa ra nay tabo murag wa lang kay nga no nabalik na man eh. Human naman to gipresentar si Attorney Ronel Buenaventura dito sa House Committee on Justice. So gahapon nabalik lang. Unya gawas ni ana dunay na usab ang figure kaysa dito pa mahigala sa House Committee on Justice matud pa ang kwarta ng mga transaksyones ni VP Sara ni abot og 6.7 billion pero kagahapon miingon mga higala nga 4.4 billion. So, dako kayo og kalahian day. Ngano na unsa man hitabuan kadako bas kalainan? Ang disparity mga sukit tigpaminaw. Kay mo lagi na arom ang guning gihatag mahigala nga data dito pa mga sukit tigpaminaw sa House Committee on Justice. Unya ang karon sa impeachment ilagi nang gi ayo og tan-aw gi double check gyud na. Kay na arabay cross examination. Ugo niya, pagpresentar kagahapon, although ang mga tao masabot na ito, murag laay na, ugo na yung mga personality nga isa lang, padahin ng basti Duterte, anak, murag mudaghan ang guan, viewers. Pero, og, wala na kayo mailhe, may gala, di, napod. Gilaay yun ang mga tao, mga sukit ng paminaw, kay mauligay na, pamatay mga trabaho, san? Okay, unya, so, pagpresentar kagahapon, ang transaction, naghisgot na lang og 4.4 billion. Unya kining sa AMLC ang abogado nga gipresentar safe kayog tinubagan bisan gani ispangutana ni attorney May Divine Gracia og nanabay laundering ay nahitabo. Ingon siya, I am unable to answer that, Your Honor. So, dili siya makatubag, ana. So, safe kayo yung tinubagan. Nga naman, kanigong mga kwarta nga na adya mahigala nga na monitor sa AMLC, dili manguna proyba nga dunay anomalya nga nahitabo. Munang ipangutanan ni Attorney Binluan kagahapon, but mapasabot nga doon anomalya, dili sa kasulti. Kay kinigod mahigalang ni Sud Gawas ng mga transactions, kini mga bangko god, mo report nga to sa AMLC. Kung dunay irregular or suspicious transactions. Now, kung pananglitan, kabantay mo kung mo deposito kag kwarta, pananglitan kung chike, okay ra. Kaya nga naman, matrace naman dahi. Pero mo deposito kag kwarta nga, more than 500,000 pesos, sukit-sukiton ka sa bangko. Asa manggika ng kwarta ha? Ha? O mo deposito ka og 550,000, sukit-sukiton ka. Nan og mo-withdraw sa kag kwarta, nga 500,000 or more than 500,000 sukit-sukiton gyapon ka. Kami mismo naka-experience man may diri akay na may mga hinabang nato bitaw. Ikaw Eday Maris, di ba dili ipawidraw ang tibok 500,000? Dili ipawidraw. Kinalan ka na kay mga justifications nga himuon. So ang mahitabo ni ana kinini ang imong i-withdraw karon, panalitan mo withdraw ka og 400,000, okay ra. Unya sunod kaugma withdraw na sa kag another 400,000. Ha? Kay kuan man kanana ang inana ang pamaagis bangko kay monitor por sila sa AMLC. So ang AMLC ug unsay mga transactions nga naa diha i-report na sa bangko. Gahapon pa kanina ibaw anday nga asa dening media report i-take note tapos bangko. Moto ni tingog sa anan Peter nga kakuyaw anang kalakiha kumauhon ug dunay magpa-presko nga kuan. Ilang ibutang? I-footnote nila. Sumutong kung ano, no? So, ang abogado, kini si Attorney Ronald Benaventura, gipangutana ni, ako ipapangita to, pero listen, pangitataas mo kayo, eh. Si May, di binagrasya mismo may nangutana. Ingon siya, I am unable to answer that, Your Honor. Nga naman, huwag mong pasabot nga na, adiha ang kwarta, mahigala dunay, anomalya nga nahitabo. Illegal ang nahitabo. Kay, sa ako nang giingon, ang akong example ini, kinigod bang higalang mo, ang pag-record good sa AMLC, ang pag-record sa bangko, kung dunay movement sa kwarta. Na ako example ha, katoto ang ato mga kaigalaan nga relief operation last year. Katong relief operation na mo, dunay, kini tinukod bang ganyang hitabua, nga usaka empleyado nga atong listener dito sa Japan niingon mga kaigalaan nga mupadag kwarta na to equivalent na bag 50 million pesos. Mabitaw na ang giinan ko yung demarisa nga atunin na ay ipada nga kwarta niya. Dako, laban yung kwarta ha? Kung saan man ang dako, aday? Wag pa musulti na yun. Nga, dinalian ko to nga, kung ba? So, ang equivalent ay 50 million? Naglisod mi diri kinsa man asa man bangko ha isod na kay ma question man ta ani nga nganong kadako ba nang kurtahan na. Labi pa mga higalag matri sa bangko ang imong kwarta masud maorgan ang kantidad na sweldo nimo panalitan o kay mga bonus-bonus kay ginagmay mga higala madawat sa panyawan. Ang isa abadyes. Uyaw, kalit ang 50 million. Kurat ang bangko. So, nagikuan mo ito, naghangi sukit-sukit, mamantog kadugayan, kay dinalian man, nakunahon na sa nga, doon na sa'y partner dire, sa Cebu, nga kumpanya, at doon na ipaagi, o niya, i-donate sa kapitol. So, dito, mga higalang, kapitol yung may nakadawat sa 50 million pesos. Para na ako, usad, sige lang, kaya sa nga to, kita lang nahimong instrumento ba nga, ni-donate itong usakang kumpanya sa Japan. Ginamdo mo, interview ko mga ganito, donate mga higalag, 50 million? Nakulbaan sa miyato mahigalag ni donate to 50 million, kadaghan pa mga pangutana ng bangko. Kinigod ang mga GCash numbers dito. Kanaha, napakoy lang example. Kini mga GCash numbers ato dito. Kanang GCash, unahon ko lang sa GCash ha, parihan lang sa AMRC bang na may suspicious. Tanaw ha, mga yung kukinabang dito, gigamit na akong GCash number ni Inday Marisa, Inday Aida, iabot pa Inday Ken, after sila si, kinini ang Idol Tweety, Arasili, apil na sila. Kaya nga naman, dili na mo dawat ang GCash ni Inday Manis. Kaya ang GCash, tingala sila, nga nga, kaya na ba ng kwarta ng sunod-sunod man? Di ba ka ni scam? So, nga na na mahigala nga, dili ka makahimo conclusion legal ni. Binuang siguro ni Kuana. But ang GCash, bantay sila nga mulahi man ang one regular ni kayo. Kabantay sila mo na di-hold. So, kung naman ang kang idemalis, o kang idan sad, o di ka ni kang idan kin. Kabantay mo sa kong example, this is very relatable, kinitabo ni nato. Nga kamong among mga listeners ka, kabantay gid mo. Muna nga, di na mo dawat ang kang kin, okay, kang kuana pod. Remark, nana, no? O, kang Jean Gallardo, i-appeal. Isa po may na-appeal ito suna. Sa ganun kang Gerald, na-appeal mo ganito. Sa drama na to, na-appeal. Sila si Teresa, o ano man. Dili man mo, dawat niya, nagkuhan ko sa GCash nga, mukuhan tayo may huwag ka ng number nga, makadawat, may dakong kwarta. Kaya para hinabang man eh. Ya, nga dito pa mas Manila, kaya kinalaman sa kampanya nga, langan kayo. Sumoto, mahigala nga, kuhan, hasta ganing bangko. So, nga na, nakanang GCash, o musunod-sunod ang kwarta, duda ang GCash, hindi, kin, duda nga, ngano ka niya, kuhan, hindi ba ka niscam? So, undangon mo yung kuhan, maputol. Ha? Kapila man na mahitabo, o kato mga nag, mga taga-radio nga, kung ba, makarelate sila, ane, kato mga uban nga, wa, maka, himo, ganana, dili sa karelate, but para na mo, karelate ka nga, inana, suspicious man ay, makaingong GCash nga, no ba, nangkinakana bang kwarta, sunod-sunod man, more traffic ang kwarta ba, kay hinabang na ito, sumut pasabot, na aga sunod-sunod, suspicious na, tanawon sa taga-GCash, pero why anomalia, ha? Why anomalia na itabo? So, atong balikan tong 50 million, kato 50 million dito sa Japan, nga ihatag unta mahigala nato pinagis DYHB nga didto na nahatag sa kapitulyo. E klaro man ang istoryaha mga sugitig paminaw. Kaya di rin ito na mo may communicate. So, ug nasood to pananitan sa bangko ni Inday Marisa Abadjes, inikasood sa bangko ni Inday Marisa, i-report man to sa AMLA. I-email si. Imong BPI. Ang BPI ito, di lang kakibaw siguro, pero wala nag-report nila ito. Nga di, kwarta ako kayo. 50 million. Nya kining kwarta ni Marisa, sildor man niya, nya dai madawat ya panyawan sa niya kuman. So ang transaction nimo is 50 million. So do na kay transaction nga 50 million. Karon, paingon ako okay, sige na Marisa, sud ang kwarta 50 million. O sige sud na. I-withdraw. Kay ato lang ipamalit og mga gamit na dako-dako man ang kwarta ha. Malit ang mga bugas ha, hataga na to mga nangamatay, tagaan to, kwarta. Unya, tungod ka sa kadakong kwarta, ba pwede man ta maghimo at tog kwanday? Kung kita yung ipadaan to, pwede man ta maghimo at mga gagmay-gagmay mga balay ba? Para sa mga nawad ang mga panimalay. Dako na itong responsibilidad na mo kung naari pa to na mo ang kwarta ha. Patagaan yung muna kumplito sa niya kwintada. Ha? Do, karun, buingon ako yun ni Maris, dahi, withdraw ang kwarta. Inig withdraw ni Mas kwarta, another 50 million nga ma-report dito sa AMLA. Subot pa sabot, o i-report nga ang aggregate amount, Marisa Abadjes, dunay 100 million transaction. So, o moho na mamislit ang mga tao, hula, ako ang kwarta, hago na. Kapi anomalia ni kang Inday Marisa, ha? Pero ug imong tanawon, kada datuwa din ni Inday Marisa, no? Sus, paminaw nako ug mauho na mga higalang kan kalakiha. Daghay mo adto sini maglinya mga tawo nga pautang mi daday. Ako lagi katawa-katawa. Wala ko example ba? Bona may tabo sa AMLC. So Inday Marisa, doon ay 100 million nga transaksyon. Pero sa himan-himan, tinuray lang, huwag yung kinakulta doon ay zero. Ako lagi katawa-katawa. Basic ba nga? Kung ba? Muna mo na may tabo sa kananang AMLC. Inigsud kulta, record nila, report. Inigawas mo, report. Kabantay mo nga, umuidro ka kwarta nga kanangkwan. Mabitag to sa una, sikat ka itong kapa sa una day. Kaya na akong mangkas kapa. Ayaw mo ito sa bangko, aray mo ska pa. E inyo ng kwarta niya, nag-withdraw ninyo kamo pa syukit-syukit ito sa bangko. Oh, tagal, ma'am, tayo lang pasiatap sa taga ka pa. Kaya naman mo kamo? So, inyong kwarta, no? Inyong ibutang sa bangko. Inyo ng kwarta. Pero inyong withdrawon, syukit-syukit ito sa bangko. Di ikaw po naman ang nakabitaw, no? May tayo mo, suod mo na ska pa. Otro sa nito mga hepa, ilamiding sa nito dako, porbida. Pero mo to ilang ipasiata, which is tinuod ba yan eh? Nga mo kung nabitaw ka, ano mo kung kusyon nga ako ng kulta? Tinuod na, mato kagbangko? O, mo deposito ka, chiki mo i-deposit, no problem, kay matrace man siya, asagikan, asamukuan. Pero kung kwarta nga cash, mo deposito kag cash, da kag kwarta dito nga, cash, kusyonon ka. O, mo withdraw sa ka, kusyonon ka. Ha? Nga, reported na, nga to sa AMLC. So, panalitan, muna kong ingon, og na kay, kato, oh, 50 million, example ko lang ito, kay mamanto mahigalay, kana na ang, donation, unta nga des DYHP, ha? Pag suod sa kwarta, nga to sa account, in the money savages, 50 million, report, dito sa AMLA. So, doon na sa 50 million transaction. Transaction na! O inigwidro ni Marisa, gawidro ha day, kaya ito nang ipaghatag sa mga biktima, inigwidro ni mo, another report sa AMLA, so 100 million imong transaction. Kaingon lang, lah, bigan day Marisa. Pero tinuray lang, wa kay na kwarta, zero, wa may kwarta. Huwag atuon ka sa mga silingan, day, pa, ako na sa may dadadag ka magkakwarta, day. Unya na ba, umingka nga, wa ko, wa giko dali. Day, baka ako ni mo eh, ako gan ka gila. Pana nga, kini ni ang, nahitabo ining sa email, sa buto pa pangutan na bitaw na ito ni Binloan nga, na itong 2006, 2007, 2008, nga nung man yung ikiha sara, nga nung may investigasyon, nga nung karon man lang ni, ha? Nga nung man na sa una pa, unya karon ang ilang transaction mahigala kini, dako ning butang mahigala nga, pirmirong report dito sa pag-atubang ini Boyda Ventura dito pa lang sa House Committee on Justice, 6.7 billion. Karol, may galing, ipagam yan. 4.4 billion na lang. Muna nga pangutana ng atorne. Pag pangutana ng atorne Binloan, but pasabot ba nga, illegal na. Doon ay mga nabutang. Ingon ang taga-AMLA, I am unable to answer that, Your Honor. Tanaw ha, ato paminaon. Paminaon, takon, okay. Ako, kining names. Ato paminaon, names, itong cross-examination, atorne Binloan. Pwede ganito ma-forward, jamay, pero disunod, taas mo, gugayo. Manang, sige, so, ikuan lang dong, asa tong iyang, kuan niya, ito lang i-explain dong, names. Bidang lisura pang itaon na yung taas mo kaayo gahapon. Katong iyang, kuan lang, iyang cross-examination.
0: You first?
9: Na. Sige ka na.
0: Okay. Yes, sir. Attorney Mark, you may proceed with your cross-examination when you're ready.
10: Thank you, Your Honor. Good afternoon, Attorney Benaventura.
11: Good afternoon, Your Honor.
10: Okay po po ba kayo?
11: Okay po po. Okay.
10: You are not a member of the Anti-Money Laundering Council proper, correct?
11: Yes, Your Honor. That's correct po.
10: In fact, let me direct your attention to Section 7 of the AMLA of 2001. It says here, creation of Anti-Money Laundering Council or AMLC. The Anti-Money Laundering Council is hereby created and shall be comprised of the Governor of the Banco Central ng Pilipinas as Chairman, the Commissioner of the Insurance Commission, and the Chairman of the Securities and Exchange Commission as members. So based on this provision, the AMLC only has three members, namely the BSP Governor, the Insurance Commissioner, and the SEC Chairman, correct?
11: That's correct, Your Honor.
10: Current BSP Governor is Mr. Eli Remolona?
11: Yes, Your Honor.
10: Current Insurance Commissioner is Attorney Ermar Benitez?
11: No, Your Honor. Attorney Ermar Benitez is the officer in charge po.
10: Who is the current Insurance Commissioner?
11: Attorney Reynaldo Regalado, Your Honor.
10: Thank you for that clarification. And current SEC chairman is Attorney Francis Lim?
11: Yes, Your Honor.
10: All right. Very well. Now, your function as executive director is provided under a different section, which is Section 8, correct?
11: Yes, Your Honor.
10: All right. Let me direct your attention to Section 8 of the AMLA. Section 8, creation of a secretariat. The AMLC is hereby authorized to establish a secretariat to be headed by an executive director who shall be appointed by the council for a term of 5 years. And then it goes on to discuss the qualifications. Do you confirm this?
11: I cannot read, Your Honor, but I based on what you mentioned, that's as far as I recall, yes, Your Honor.
10: All right. Now, based on this provision, you are the head of the secretariat only and not the head of the AMLC proper, correct?
11: That's correct, Your Honor.
10: And you serve as the chief executive and administrative officer of the secretariat only, correct?
11: Yes, Your Honor.
10: This involves the day-to-day operations, as you mentioned a while ago?
11: Yes, Your Honor.
10: In other words, your authority does not exceed the authority of the AMLC chairman and the two other members, correct?
11: That is correct, Your Honor.
10: And you act under the control and supervision of the council members, correct?
11: Yes, Your Honor.
10: In fact, you were only appointed as executive director on April 14, 2026. Do you confirm this?
11: Yes, Your Honor.
10: And for the record, this was only several days before your appearance, before the House Committee on Justice on April 22, 2026, correct?
11: That is correct, Your Honor.
10: Now, let me direct your attention to Chapter 2, Rule 5, Section 2.4 of the Revised Implementing Rules and Regulation of the AMLA.
9: Okay, pause.
10: As amended.
9: So, Moni, mahiga lang ang pangutana ni Attorney Binluan, mga sugid, tigpaminaw, nga kini siya bago pa ninyi appoint day? April 14, appoint? Unya? Ni appeal sa dito mga higala sa House Committee on Justice niya ng April 22. Muna ilang gidudahan nga murag lahi ng imong appointment. Ha? Gumikan kay pila lang gud kaadlaw pag gi-appoint pa gituyo sa appointment ito para mahigala nga maka adto mga kaigalaan sa House Committee on Justice. Ato lang i-forward gamay dong dito sa mga area kanong katong portion na lang katong pangutana about nasa kuan. Wala pang itaunon lagi niya. Ay, may dataasa mo kayo. Kato ang mga pangutana sa kananaang kuwan, ha? Kananaang pagsudgawas kwarta. Mas may itong adol na tadayon. Be, ah, sige. Pangitaasa gamay doon. Kato itong mga questions na nga kanang, niya asaman, illegal ni. Dili ni illegal. Ano ba? Tadapita. Sige, kini nga portion sa mahigalatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Kapsul. Ang kapsula nga imong gipangita, nanadinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang kaligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Kapsul. Gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na itong makabuhay o sa ka-life-giving plant sa pangalan palandaan, makabuhay, makahatag, mga higala o kinabuhi. Nya gisagulan pagyud mga sukit digpaminaw og asitaba, garlic, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C og human vitamin B1, B6 og B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa duga mga pangutana, pwede maka-text o makatawag sa 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434. O ingon sa mahigala kini nga portion tong ganato sa EXL Black Coffee, batoni ang himsog nga lawas ug maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad ug epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga maghatag og muscle recovery ug peak ATP nga maghatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Magabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
8: Straight to the point.
9: Atong tag nala sa 8:53 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Medyo tag-as man kain ng kuana god. Ato lang ikuan ko dong. Random lang ko dong. Nanaka sa cross examination dong names. Ah, sige, cross examination ko ni padayon ta ko nitong cross examination ni Attorney Mark Binluan. Atong gi-forward gamay. Okay na names, sige kana ko no.
10: Move on with that same line of questioning. So, for example, in that particular scenario, if the time deposit is 12 months, for example, and the process repeats per month, meaning the accrual of interest, yung 600,000 will be around 12 times na in the AMLC reporting, correct?
11: If they are reported po sa amin, yes po.
10: Alright. Meaning yung around 600,000 lang talaga, ang aggregated total niya in AMLC reporting will be around 12x or 7,800,000 already, tama?
11: Ay, sorry po, hindi po masundan yung pag-compute po. Pero basta na-report po sa amin, yes po.
10: Okay. Now, when in fact, doon okay, sa
9: pause,
10: scenario pause, na yun...
9: Boss, mani akong example ganyan ka, in the Marisa Abadjes, ka, nga simple kayong sabton. Isuod ng 50 million, reporto sa AMLA na asset transaction niya 50 million. Pagawas, another 50 million. So 100 million yung transaction. Pero nabay kwarta sa Marisa, zero. Zero. Kaya nga naman, hinabang man to sa mga tao. Niagi lang sa iyang bangko. Pag humag-agi, gi-withdraw. Transaksyon na nga, ni Sur Gawas ba? Tanaw ha, kato mga makarilit man na nitong ma-withdraw mag-kwarta ang dako. Inig-withdraw niya kwarta, bisag mag-deposit ang kwarta ang dako. In deposit, anak, pangunta nung sa bangko, hulak, dako pa ni kwarta ha. Bisag 1 million, 2 million, anak. Cash, deposit ni mo. Dako pa ni kwarta ha, ngano man eh. Narahali na yung yuta, sir. Asa man yung deed of sale, naamoy deed of sale kapakita. Kabantay ka na eh. Kamu, makarilit mo na ko, anak, kamu mga namino na ko. Tinuod ba lang, ha? Ina na ang bangko. Kina ito, tinarong ba lang ang discussion? Ilisa ba kayo na ma-discuss taguan? Kaya tinarong ba lang? Modiposito ka karon 2 million sa bangko. Cash. Pangutanong ka ba, hala, kuha ng kortaha, sir? Hindi man yung kortaha. Pangutanong ka ba, kuya? Halinan ko yuta. Nga kay deed of sale. Na yung mga bangko nga, di na ka pangutanon. Pero na yung mga bangko, pangutanon ka. Ha? Kay guingon ka today nga, ah, kuha na, sir, ka ng halinas video karera. Ato na niyagi kita katawa mga sugit di paminaw. Mauna ang sa AMLC, kanang Anti-Money Laundering Council. So, just dili sa conclusion nga, tungod niya na kadakong aggregate, mo nang i-explain ni Binluan nga, panalitan, 600,000, 600,000, nga every month, ay, kita yung deposit ni mo. So, ang kwintada dito na eh, o kada buwan mo luling, maabot sa 7 million. Muna sa, para kung example ka Marisa, para simple yung sabton, 50 million. So, na 50 million sa banko. Pag withdraw ka ron, another 50 million. 100 million tanan ang yung transaction as per record dito sa AMLC. Makaya mga tao na, ulang gabihan ni Marisa, eh. Taku, ano yung transaction ni mo na eh? Pautangan sa kodihan ko na eh. Eh, di ka magkapautang, di ka magkahatag sa mong siling, kubiha, kabatiag, batasan, kahakog na yung... Daghan ang istorya na gawas. Tinuray lang. Nga, mutuos lang na, dahil ma-mislead ba mga tao na, kung imong ibutan na, 100 million transaction, Marisa Abadjes, ma-mislead ba siya, dako mga aggregate. Nga, nang imong silingan, nagdumot na ni mo nga, hakog, no? ikaw taon po niya, wakman siya kung dawat sa bisag ko sa gada kung anak kay gi-withdraw na ito ay hinabang na sa mga tao eh. Matingala na ka, lahi na tinanawan ng mga silingan ni mo. One example na Tony Binluan, i-rewind gamay dong para may masabtan ba? Example niya ba, pag cross examination, oh, kanyo, time deposit, sige ka na, go ahead dong. Sige, proceed.
12: That it really was just pursuant in yes. Fairness to your question, and I hope I was,
9: katulang portion ng sakto na to, para ako lang yung pa-rewind gamay.
0: To obtain the objection and lengthen the argument between the two counsel. So anyway, Attorney Mark, kindly proceed with your cross.
10: Thank you, Your Honor. But considering, Your Honor, that it's getting exciting, can we just move on with that same line of questioning? So for example, in that particular scenario, if the time deposit is 12 months, for example, and the process repeats per month, meaning the accrual of interest, yung 600,000 will be around 12 times na in the AMLC reporting, correct?
11: If they are reported po sa amin, yes po.
10: Alright. Meaning yung around 600,000 lang talaga, ang aggregated total niya in AMLC reporting will be around 12x or 7,800,000 already, tama?
11: Ay, sorry po, hindi po masundan yung pag-compute po. Pero basta na-report po sa amin, yes po.
10: Okay. Now, when in fact, dun sa scenario na yon, a little over 600,000 lang talaga yung true wealth, tama? Hindi yung 7.8 million na tinotal, tama?
11: Yes, sir.
10: Alright.
9: In other words, sakto pa, 600,000 na yun ang kwarta. Pero nag-total nito sa AMLA, niabot og 7 million. Wala ko example ni Marisa Badges, ang kwarta nga ni Soad, 50 million. Pag withdraw 50 million, 100 million ang transaction. Pilay kwarta ni Marisa. Zero. Bantay ka na ni Maris? Liport na sa AMLA. So, ini-withdraw na ang mabilin. Ah, kanto na lang sa panyawan. Namay ginagmay, mao lang yung mabilin. Ato lang agi kita katawa ba? Muna nga kini sa AMLC. Muna si Lakson, pag tingog Lakson, sakto ito tingog Lakson na kin. Is Lakson, kinalan nga dunay predicate crime. Kaya na kung i-MLC, wak man sila personal knowledge, igot na sa nag-agad na sila on sa i-report sa bangko. So, kung kanang maong kwarta, illegal ba na o dili, dili sila kasulti. Thank you, klaro ni sa cross-examination ni Atty. Binluan. Mano yung sa yes, your honor. Talawa ha, tiwasa lang gudong, tiwasa dong, okay.
10: Bloated na yung amount sa reporting kapag aggregated total ang ginamit natin, tama?
11: Your honor, if your perspective po is the money involved, pero hindi po kasi namin tinitignan 'yon sa reporting. Ang nare-report po sa amin is the transaction po. So, regardless po kung saan nanggaling 'yung pera, ano 'yung original ng pera, hindi po 'yun 'yung natitignan po namin. Titignan po namin 'yung transaction.
10: Precisely, but yun, in that scenario, if you aggregate the total or you provide an aggregated total, it's way much bigger than the actual money involved, correct? Aggregated na nga po eh.
11: I cannot answer for the actual money involved, but with the transaction, it's that as reported po.
10: Okay, very good. Now, my question to you is this.
9: Boss, ha?
10: Didn't a similar...
9: Boss, ha? Ganyan question niya, ang actual money gamay, ang aggregated niya transaction na ko, manayang giyon, ang time deposit ba niya, kada repeated ang iyang pagkuhan every month, sunod 7 million, pero ang kwarta tinuod, 600,000 na. Palayo, ka Japan, balikan ako ang example, 50 million, gisod si mong account in the Maris. Ang tinod niya kwarta, 50 million, ra. But ang transaction dito, mga higala sa record sa amin, 100 million, kay gi-withdraw man. Ang pagsood, gi-report 50 million. Pag gawas, gi-report 50 million, di 100 million. Niya, ang pangutanan nako, pila may nahabilin ka, Marisa? Ah, zero. Sanday sa ate, badayo nito taon, humalamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9:03 na.
13: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
14: Care time.
15: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
14: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
15: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
14: Sa pagsulay nimo sa kidney care,
15: hantod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 uh-huh. Naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
19: The right hydration matters.
20: To perform.
21: To win.
19: To rise above challenges.
22: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
21: With the right hydration.
19: With the right minerals. Drink up. Fuel up.
1: Summit Natural Drinking Water.
20: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
21: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi?
23: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
24: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
25: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
23: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
26: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
27: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
28: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
29: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
30: Hey! Kidney care time!
31: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
32: Okay, so nga nagka-kidney stone o nagka-UTI?
31: Sa sige na akong kaugparat, nainom na akong soft drink, sa sa junk food.
32: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
31: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na dyan akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
33: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
34: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwing sakit.
35: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
36: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
37: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
38: Sulayipod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
34: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: Eyeberry, for a clear and healthy eyesight.
40: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mongpas pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
41: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper columnist and Best Public Affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may galas sa 9-7 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
41: Straight to the
9: point. Portion to sa kanato may galas sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, dugay ng dunay nagkadaiyang vitamina o mineralis na haom alang sa papaligon sa atong panglawas o ingon man sa atong immune system. Na din may gala ang vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company og gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man mahigala sa bagong karton og advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos at 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
41: Straight to the point.
9: Alas 9:07 na. Atay padayon ha ang cross examination ni attorney Mark Vinluan may gala ngadto sa witness nga si attorney Buenaventura. Okay, proceed da Don Nems.
10: Third scenario of bloating happen in this case?
42: Your Honor, at this point, we object to the use of bloating, Your Honor.
10: There was a predicate question, Your Honor, and he never disputed it, Your Honor.
0: Neither did he mention the word bloating, counsel. Yes, you can get to where you want to get to, counsel.
10: All right.
0: Reform.
10: You mentioned a while ago in response to the query of the presiding officer, if it is possible for that kind of scenario to happen. Now, let me ask a more pointed question. If you review your documents now, did that same scenario happen when rollover amounts were indicated in the CTRs and STRs?
42: It's vague, Your Honor.
10: What?
42: What similar...
10: Rollover amounts.
0: If he knows, if he understands the question...
1: Your Honor, may I request to be confronted with the document so I can answer that, because with the numerous transactions that we were processing, I am unable to determine that. Same earlier with the prosecution, I was asking for the documents, Your Honor.
0: Attorney Mark, that's his answer.
10: Your Honor, we will oblige, Your Honor. Can we ask our assisting counsel to confront him with one particular document?
0: We no longer
10: flash this document on the screen, Your Honor, in keeping with our position. That's confidential and strictly confidential documents are not for the viewing public.
1: Sorry, may I ask for the question, Your Honor?
10: So didn't a similar scenario of including rollover amounts happen in this case, nung nag-report kayo?
1: Your Honor, based on the document, financial intelligence report, I will just have to read what is stated here, Your Honor, if that's okay.
0: You may do so. Okay. Attorney Renal.
10: Okay.
1: Because yes, I am unable to make an immediate assessment or analysis on the question because but I can refer on the document, Your Honor. Permission to read.
0: Yes, you may do so.
1: Okay. So based on page 3 of the financial intelligence report, paragraph 4, it shows DB showed a possible monthly rollover of time deposit transactions covering the period January to September 2022 as detailed in the table below. So we do have tables indicated here. Row 1 is date, year, month, day, termination of time deposit and placement of time deposit. So for the date, it's January 2024, 2022, and then February 22, 2022.
10: That's okay, Mr. Witness.
42: Uh-oh. Your Honor, the witness is still answering.
0: Are you satisfied with the answer, Attorney Mark?
10: Yes, Your Honor.
0: That he has already answered your question?
10: Yes, Your Honor. I'll just ask a follow-up question. So the term rollover amounts appear in that document?
1: Yes, Your Honor.
10: Okay. That's enough. All right. Now, di ba kaya umabot ng 100 million o billion? Kasi aggregated amount ang ginamit nyo?
42: Calls for an opinion, Your Honor. This is an ordinary witness and not an expert witness, Your Honor.
0: If you know, Attorney Renal, is that possible?
1: No, Your Honor. We base our transaction only on the report, Your Honor. And in fact, we have notations even in our submissions that whenever there are entries appearing in both, we are actually sort of excluding them so as to avoid double counting, Your Honor. So what we are basing is only the reports, Your Honor.
10: At any rate, the CTRs and STRs do not have aggregate values specifically, right? It's only in your tabular summary that you provided aggregate amounts. Correct?
42: Already asked and answered, Your Honor. This has been repeatedly asked and answered earlier, Your Honor, when he was asking about the preparation of the summary.
0: To abbreviate the proceedings, Attorney Renal, if it was already asked and you already answered, then kindly repeat your answer.
1: Totals are not appearing. Yes, sorry, can you repeat?
10: Sa CTRs and CTRs themselves, no aggregate amounts appear therein.
1: In the CTR, yes.
10: It is only in your tabular summaries, correct?
1: And in some cases, the financial intelligence and financial investigation report submitted to this honor.
10: We're satisfied with that answer. Now, let's go to another transaction. Kapag ginawang beneficiary ang sa isang manager's check, kasama rin po yun sa CTR, whether i-encash or i-deposit yung cheque o hindi, tama?
1: Tama po.
10: Meaning, just to Just further on the query of the presiding officer kanina, hindi lang puro pumasok sa account. Tama? Pag ginawa kang beneficiary ng manager's check, kung ilang million man yan, kasama pa rin dun sa reports nyo, tama?
1: Yes po, may alright entry po na ganun sa mga reports.
10: And kapag na-stale yung manager's check, for example, at in-issue ulit, kasama ulit yun sa CTR, tama?
1: Tama po.
10: Oh, is that, did that scenario happen in this case?
1: I can you confront maybe your honor with the document because I am unable to recall immediately.
10: You wouldn't know that, right? Immediately, you have to go through
1: the records. Records to, one if you want me to answer that, your honor.
10: All right, that's okay for now. Moreover, yung total aggregate amount ng transactions ay hindi necessarily pareho sa actual balance ng cash in hand or in bank at any one point, correct?
1: Your honor, I am unable to answer questions on the bank, the cash in the banks, your honor, because we don't have visibility on that. What we have visibility only are the reports submitted to us, your honor. So I am unable to, my answer there, your honor, is I am unable to answer yes or no to that question, your honor.
10: All right, that's okay. Now, by the way, kung alam niyo lang po, considering you're a lawyer as well, illegal po ba para sa vice president or sa kanyang asawa na kumuha ng insurance policy?
42: Objection, your honor. It calls for a legal conclusion.
10: If he knows, your honor, he's a lawyer.
42: And is me already asking this witness, your honor, to cast judgment on...
0: Actually, I can answer that, but let the witness answer. Would you know if it is illegal, to your knowledge?
1: As far
0: when you
1: as
0: reviewed
1: my,
0: for the bar, Attorney Ronel.
1: Yes, Your Honor. As far as my insurance law is concerned, Your Honor, no, there are only very limited people who are prohibited on
10: okay
1: that one.
10: Illegal po ba na mag-invest at kumita sa time deposits?
42: Continuing objection, Your Honor.
0: Noted. The continuing objection is noted, but the court will allow it. Witness may answer.
1: As far as I recall po, to my knowledge po, no, Your Honor.
10: All right. Illegal po ba na mag-invest at kumita sa UITF or Trust and Agency Investments?
1: Hindi po ako familiar dun sa UITF, Your right Honor.
10: Illegal po ba na mag-invest at kumita sa stocks and bonds?
42: Your Honor, we are willing to stipulate that making investments or entering into investments by and of itself... It's not illegal, Your Honor. Just to abbreviate the proceedings.
10: No, I was specific. This pertains to the Vice President.
42: We're willing to stipulate, Your Honor, that the
10: that
42: Vice President,
10: illegal?
42: Yes, entering into investments, getting investments by and of itself, is not illegal.
0: Are you buying stocks and owning shares in a...
42: Except that, Your Honor.
0: So not buying stocks, because what Attorney Mark said was asked was buying stocks. Correct me if I'm wrong.
42: Unless it would amount, Your Honor, to...
0: Stocks and bonds, he said. So
42: during her
10: Your Honor, during her incumbency,
0: don't pull a fast one. Let the witness answer.
42: We're not willing to stipulate on that, Your Honor.
0: Exactly.
10: if the witness knows, Your Honor, we'll just direct it to the witness.
1: Limited knowledge, Your Honor, No, insofar as my knowledge or...
10: Alright, last question on this. Illegal ba na kumita from passive investments?
1: No, Your Honor.
10: No, alright.
9: Ah,
10: sa outflow naman...
9: So, kana ang pangunta na kitagstag sa illegal din na nga mo invest ka sa stocks, kana mga passive investments, UITF. Kana kung kini mga kwan, actually mo nang katugo ng mga tao, kaya kanang UITF, ako naka-familiar lang yung ko anak kay... medyo naka-study ko gamay ana pero ug adto sa mga uban nay bisa pag nakay kwartas bangko niya wala di ka maka-familiarize ana kay lahi man po na nga kwan ko ng UITF good ang problema ng UITF simbako og nakoy gitabangan sa una nga namatay lisod withdrawon ay ang bangko may kalag mamatay ang tag-iya dugay kad taas kay process nga ang mga anak mo withdraw prangka na nang pag-istorya ha. Well, actually, kini siya nga portion sa hearing, maburing siya indikin kay EMLC niya, Bangko Mahigala, kuan kayo siya. Kana mas sa mga corporation na gani, kana mga kuan na tawa. Even gani si Attorney Buenaventura, dili sa familiar sa UITF. Not all lawyers are familiar of the UITF. Lahi na siya manggod kay investment na sa bangko nga i-offer na sa Bangko Mahigala kay mo na, mong kwarta mo, kuan, lahi po ito mo dubli mong kwarta in 5 years. Na po yung mga offer sila ba? So ito yung kina mga taga-bangko. So, actually, medyo kwan siya. Technical kayo nga hisgutanan. Ari lang tama higalan trillanes.
2: Ay!
9: kayo, pero ang atong summary mahigala mao nga kining sa AMLC dili enough nga mo proba mahigala ang dunay anomalya sa Sara Duterte. Kinalan nga matugi kon laksyon dunay gi predicate crime nga maprobahan. So aritang grasyoso, atong tangit tagad pagtagad bi unsa baning kang grasyoso nga naghatod kuno sa kwarta. Bita-bita ni kang grasyoso dili ni kay predicate crime ni kang grasyoso. Predicate crime ni ko matinuod. Because kung imo mga higalang adto masud ka sa AMLC kasabot gyud ko sa uban nga mo nang katugon kayo kay technical ni ako kasabot lang ko ani kay do na koy natabangan ani sa una nga kuan kining about banking mga kahigalaan. Dira toy namatay tao no niya dili ihatag sa bangkong kwarta. Amot kas nakasubay siguro mo ana matugi gitabangan to na to kay dili ihatag day. Daghan pang mga dokumento ana so ni comply ta sunod pod comply ana. Ano sa mo na moy plano nga yung i-release ni orwa? Ato lang agi katawa-katawa mga sugit ni Paminaw. Aritang grasyoso, be. Kaya si grasyoso maoy kinini ang pulis mahigala nga bodyguard ni Lord Alan Velasco ang spokesperson ang Speaker of the House kani adto. Kini nga portion mahigala to tagad pagtagad ron labot ini isyuha. Pahinomdom sa tagadali o manamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:20 na.
41: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Mommy, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo kugos, karga, og duyan, diligid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayrono na bayan na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ang biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipanali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with G-Bills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa G-Bills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka abroad, adunay mga extra fees sa uban ng merchants maunga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in na libre kada buwan. Maunga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pa yun ang cash-in. Maunga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02721-3999. Other networks fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Graduating from EQ dry-taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ dry, then EQ pads.
5: EQ pads. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di ito makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR, nagbag-o na karon. New Alaksan Extra. Unsay bag-oan eh? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate, mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest? Mag-new Alaksan Extra, nga dunay ibuprofen sodium dehydrate.

0: is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
11: Ako si Anna. Nagpuyo sa Mandawi na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko. Taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko katlaro. Basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw. Yabi maigmata sa bumitan.
13: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Baño. Sa straight to the point.
17: Atong attack na magala sa 927 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
17: Atong tagad pagtagad mahigala tong dugang mga isgutanan rong buntaga mga sukit di paminaw. Kini nga portion to gilato sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini dunay herbal food supplement nga para nimo, kini ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, D mga higala para sa duhat. Dinggikan yun sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Munang epektibo nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog, ganing insomnia mga kagalaan, constipation o inguman makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maung sama ka na to, matag-adlaw nag-sugatrol.
18: Straight to the point!
17: Niay usa ka babae nga giingong nangawat sud sa boarding house, padayong gipangita. Ato sa itse kadali mahigala ng report ni kasamang Jane Gilliardo. Una na to balikan mahigala ng isyo labot ni Rodolfo Gracioso. Kadtong ni ingon nga naghatod og mali-malitang kwarta ngadtong Vice President Sara Duterte. Atong i-evaluate mahigala to yung testimonya ha. O unsa ba to, tinuod ba to or dili? Pinagi sa atong duga mga pag-analisa rong buntaga mga kagilaan. Ato sa itse ka report ni kasamang Jane Gilliardo. Yes Jane?
18: DYHP. RMM Report.
19: Yes, Rajman, Attorney Rufila, padayong gipangita karon sa kapulisan sa Mabolo Police Station ng usa ka babae nga giingong misulod sa kwarto sa mga nag-abang sa may barangay Apas ng Dakbayan sa Subo ug nangawat og kwarta ug uban pang mga butang mga lasayos pasado sa buntaga. Ang mga biktima nga sila alias Ana ug May, personal nga mi-report sa kapulisan may tungod sa paghitabo. Misaysay si Ana nga naabot siya sa iyang giabangan mga alas 4 pasado sa kadlaw na agikan siya ni uli sa Leyte. Hinungda na tulog ra siya dayo na dihang ni bangon siya mga alas 7 pasado sa buntag para maligo. Iyang namatikdan na wala na nakalak ang ilahang portahan or nakaabri na ni attorney. Ato sa iyang pag-ilis o pagpanganda para unta mo trabaho na iyang nabantayan nga abri na iyahang pitaka o nawala na iyahang kwarta nga maabot og 600 pesos. Sa pagsusi niya sa ilang kwarto po, abri na po ang bag sa iyang kauban nga si Ali yes, may og nawala na ang kwarta niini nga 200 pesos og mga ID og tulo ka mga ATM card. Tungod niini nihangyo ang mga biktima sa ilang landlord na mo-review sa CCTV. Sa ilang pagsusi nakita nila nga dunay usa ka babae nga nisud sa gate mga alas 6:15 sa buntag nagasulob og puti nga face mask og nagdala og sling bag.

0: Piyara po daw ang babay, 5 minutos ang milabaya. Ang atong mga kaulisan na matanero feel, wala lang sa nila gipahataga ang CCTV footage. Kaya padayon gihapon nila gipangita ang maong babay tungod kay way nakailaan niya sa maong lugar, ilabi na nga naka-face mask niya, dali irapod kayo nga nakasibat sa maong areas. Pagkakaroon eh, padayon gihapon niya gipangita sa ato ang kapulisan. So far, mauna ito nakuha, gikan din sa may Mabolo Police Station. Kauban ako sa itong armament Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa pangyayong Rajman Jane Galliardo, DYHT. Katak, RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rajboy, nationwide!
3: Okay, salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Alas 9.31 na. Arita, may galas itong isgutanan ining kato, technical kay itong sa kuhan lagi. Balikan ako ha, technical kay itong sa EMLC. Kini mga bangko, may gala. Mag-isgut kag checking account, savings account, UITF. Inanap ito day? Dili kay makarelate ang masa. Inuray lang. Muna, kabantay mo, humang gipresent si gahapon, gipresent ni may gala sa Buenaventura. Why impact? Kabantay mo, nahi mo ba sa tukog na taon nun, wa? Katong sa una pa hinoon pag present niya sa House Committee on Justice, murag nakalitan ang mga tao, wala kadako ba sa transaksyon, na-explain man. Oh. So mauna nga medyo wala kayo ikuhan niya, lisod ni Sabton sa masa lagi, kaysa ako nag-iingon, oh, hisgutag banko, hisgutag UITF, hisgutag savings account, checking account, ang atong mga masa dahi, wa man anang mga account, inana. Bisan pagani og kato mga depositors bangko ang sagad ang basic na to ana labi nag nanarbaho ka na isweldo gikan sa kumpanya ang arigi ka sa savings account dai savings account unya kanang checking account kada dili tanan na checking account dili tanan na savings account pero nanarbaho ka labi na man kumpanya mura ipaagi ang imong sweldo sa ATM inana na kay savings account but dili pud tanan do na checking account so man dili maswito pag na kay checking account okay na sweto na ka kanang mga UITF that's another investment sa bangko. So, bisa pag naka-checking account, doon naka-savings account, wa kayo UITF, di ka maswito. Sa laktod na pag-istorya, kining hisgutanan, ane, dili siya pang masa nga hisgutanan. Na kining kang grasyoso hinoon pang masa, ne. atong hisgutan na migala, pros dili pa, kining nga portion na ito sa DTX 500, taas bang presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagay sa arterial walls o nagapalapot sa mudugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaay sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaiputin sa mga lalaki. Ayon na gulat pa ang mga kagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuing blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Straight to the point.
3: Alas 9.33 na sa atong buwan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
3: Now, kini si Rodolfo Gracioso. Muramag na ba? Muramag na... Wala man ugwa makasalir ang iyang pasangil dahil. Wala magwa nawa man sa passing ron. Kaya muna kong gingon, kung panalitan doon ay kamatuuran ni si Rodolfo Gracioso, ang una mga higalang mutuo ini ang prosecution panel unya ipresent ni sa impeachment court. Kaya bisa pag mingos na wak man na ma-appeal sa ordele, ay pwede nang i-appeal. Kaya ano mali yaman eh. O tinuo di may gala kaya ang sulti ni Rodolfo Gracioso, siya mga higala o sa kapulis kani adto. Natangtang ni sa pagkapulis, na-dismiss ni. Ay doon na po siya mga anomalia nga kagalingon. Muna natanggal ni pagkapulis. Mabitaw na nga, utanaw ni mo, o credible ba ni mga higala? Dili, ma-question yun. Dili malikayan niya. Ma-question ang imong credibilidad kaya natanggal ka man sa pagkapulis.
1: Straight to the point.
3: Sa to pa-abusado, day ka. Ha? Doon sa mani mo day, nga natanggal man ka. Ha? Di man di kayan, mga question yun. But arita sa, kanabang, punto por punto ba? Ang pamahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. nga siya usa sa mga pulis nga escort ni kanhi House Speaker Lord Alan Velasco. Kato si Lord Alan Velasco moto Speaker of the House during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. O may humdum kato ang primero atong Speaker dahi, mamanto si Alvarez. Yan na Speaker pos Gloria. Si Velasco, sunod ni Gloria ba ni? O, sunod ni Gloria. Kahit kuno, kini si Velasco mahigala, kini klaro-klaro na nito istorya, suod daw ni Sara Duterte. Igo na tami yung suod daw, kay, wa, manta sa ilang circle, ha? Unya, kini mga kaigalaan, ang kunik ani ron, kay kini si Rodolfo Gracioso, bodyguard, ni ining Lord Alan Velasco, nga kani Speaker of the House. Unya, unsang pagkaitabua, nawagtang na siya mahigalaan Lord Alan Velasco, o gambot, wata mahibaw mga higala og gitanggal wa kanin niya labi na abusado nga pulis di magkagusto politiko kang imong pulis abusado ang imong escort kay maapil magkakadaot ana. So si Lord Alan Velasco in fairness niya mahigala unsa kay hinungdan wa na ni niya kining maong pulis unya kay na dismiss man ni pero giconfirm ni Nartatis PNP chief Nartatis nga kini pulis gyud ni siya kaniadto giconfirm ni Nartatis nga na dismiss ni og giconfirm na Nartatis PNP Chief Nartatis nga dito ni mahigala ni Lord Alan Velasco. So, sato pa, kung atong masabot, doon ay connect. Doon ay connect. Ingo man Sara, wa ko kaila ana ni ining Rodolfo Gracioso. Pwede nga wa kaila si Sara, pwede na kaila. Nganong pwede man nga nakaila, kay tungod, bodyguard siya ni Lord Alan Velasco. Pero di po ka makakunklo na yun dahil kay og manag amigo mo o magkapasabot. Imong amigo, ang mga staff sa imong amigo, kaila dahi katanan. Di man. No? So, pwede nga wapon kaila si Sara. Ya, pwede po niya kaila. Duha ka possibility. Pero si Sara may ningon, wak sa kaila. Karon, doon na yung mga pictures. Nga gipresentar nga, nagkakuyog sila. Pero kanag mga pictures, di gihapon ni mo mahimong proyba nga, suod mo sa usa ka tao, kanang picture kay... Kanilang daan si Kisos Minya o Musuro ini, na kayo may mapapicture ani. Kini sila si Inday Ken Galinia, sila si Inday Marisa Abadjes, sila si Jean Gallardo gani, nagkag fans, ha? Ito ta mga higala sa kwa, nakapangaon mo dito sa kwa niya. Asa may Jean Gallardo ka na, oh. Naghanan na papicture ni Jean Gallardo, ng Inday Marisa Abadjes. Ang pangutan na ron, kato na papicture ni mo Inday Maris. Ya. Yeah. Kaila de kato. Nay na papicture mo kaila. Kana po ibanwa. Sumoy ka na Sara og musuroy na Sara daghay mo papicture wa pang pasabot nya. Suod, ha? Ayo yang gigreat si Ramil Madriaga ba. Gani may tabo ining Rodolfo Graciano, Gracioso. Mapalihan ning Ramil Madriaga ilang kategori. Wa na gyud matuuhi noon. E kito sila min madriaga sa suod silang Sara. Nga di, gigreat magani ko nung Sara. Natuod ba na una gigreatings? Ah, happy birthday si Ram, anak. Nagdaog. Plakag. Na, kung imong analasa ron, katong ka namin madriaga, og suod yun mo sa tao, nga nung magdapa magkagplakag. O na, giingon, mahigala, og nakay sugaton sa airport, o kaila kasi mong sugato, di na ka madag. Ban paper, oy, ngayon mong butang nagsuwat nga, ana, welcome kay Sosminya, ana, kaila mo mo. Pero wag ka kaila, na mong butang ka yun, kay, araw niya makabasa po siya, nga di ara ka, oh, ako mong sugat ni mo. O na, nga, ang prosecution, wala na lang yung present ni Ramil Madriaga. Hasas Chilianis. Kana discretion sa prosecution na tanaw na di na makatabang Ramil Madriaga na ito, madaot pataan eh. Ha? Asta Strelianis. Kinipon si Gracioso. Kung makatabang ni si Gracioso sa prosecution, i-present. Mas mayang ma-present si Gracioso para nga ma-cross-examine pod. May bawaan pod sa cross-examination ng sulti mag tinood. O gini i-present sa prosecution na, ha, gyan, sa ito pa lapsaw. Ha? Lapsaw ang mga pamasangin. Naun sa may pasangil ni Gracioso. Doon ay mga pictures yang gipresent niya. Nakapapictures ang Sara. Di man na, priba nga suod mo. Kaya inigsuro yun ang Sara, mahigala. Ah, daghan may mo pa picture. Unya, kinini ang og ari hino propaganda noon kinis gracioso kinis la si Ramil Madriaga Chulianis maayong propaganda propaganda mayo pero imong i-present sa korte makrus examine mangod mo ng lisod gato Chulianis tanaw ko o nahuna siguro niya pari na lang ko mapaprisko na lang ko ama press conference ko ka mahigala wa magimo cross examine nimo ang mangutana taga media nya dili man cross examination so okay ra propaganda kining ako i-evaluate ang kining affidavit ni Ramil Madriaga kana kan Trillanes asa ni kan gracioso o propaganda o madadara pero bisag propaganda gani na booking ha na booking ang kang kuan gracioso kay ang pasangil ingon siya nga naghatod siya kwarta, malitang kwarta ngadto ni Vice President Sara Duterte. Niana ko noong April 19, 2019, naghatod siya kwarta, unya ingon ko si Sara dahil nga, sige ihatag na ngadto sa akong staff, nga kini si Jeff Tupas. So gidawat ko noong ni Jeff Tupas, mo niya ang ingon dekin? Doha ka malita tong kwarta no, tag 50 million ka na usa. Kuaw eh, kaingon na kita, ah, malita man sa din ni Sara Duterte. Kana kung dili ni mo ma-evaluate, maminaw yung ka unsay tubag. So pag ingon mahigala nga nakadawat og malitang kwarta, wa na gyud, booking ni Gisara. Mao na gyud na mahigala ikuan. Kay kadto kung sa EMLC, di maguto, proiba. Kay wa man ay personal knowledge ng si Buenaventura, o magkasabot. Kung may personal knowledge sa asagikan ng kwarta, ha? Namonitor lang nila, pinagi sa mga transactions. So kining kang gracioso, kining na gyud. O tinuod ning kang gracioso, mao ni mahigala ay maka daot ni Sara sa impeachment. Mali-malita ko ng kurta. I-present ni sa prosecution dapat. Nanitabo, ingon siya nga nakahatod siya kwarta ni Sara Duterte, malita yun ang gisudlan. 50 million ang kada usa ka malita dekin. Unya, matod pa, may hunghung si Sara nga ihatag ni Jeff Tupas kay maoy iyang kinini ang staff. E kini Jeff Tupas demo ni information officer niya dito sa Davao pa pagka mayor pa niya. So gihatag matod pa ni Rodolfo Gracioso nga tong Jeff Tupas. So paldo ni ay. Paldo ni Sara Duterte ang mahon. Unya ikaduhang paghatag niya kwarta niya na kunong September 21, 2019. Malita gihapon. Ang kwarta. Ngayang gihatag ngadtong Sara Duterte, pinaagi gihapon ni Jeff Tupas.
1: Straight to the point.
3: So, makaingon ka mahigalang ngilngiga ng maong akusasyon. Si Sara Duterte sa statement sa wako kaila ana ni Rodolfo Gracioso. Ining makadawat namin sa affidavit, amo nang ma-evaluate yung affidavit, amo nang ma-check, unya, mapalihan ng Madriaga, matupang Sara. So, tood man, gipasubmit og affidavit si Jeff Tupas. Sus pagsubmit affidavit Jeff Tupas ron dahi kay mas ligon mang ebidensya ang Jeff Tupas dahi. Ingam Jeff Tupas, kanang April 19, ngayang giingon, atol na sa Holy Week anang 2019, kuhain taon ko sa Pilipinas, ana. Sa to ba, kining kang Jeff Tupas, sabi Jeff Tupas, maraming medyo pagkabayuton? Mura no, kaya ingam ito nga, lisod po na niyang guyuron ang malibalitang kwarta kay magsigil na malaghil. Amo na yung pasangil, no? Nagbigay ako kay Jeff Tupas ng dalawang malita na 50 million noong September 21 para kay VP Sara. Ang sa September 21 April, duha na yun eh. Napay April ani. Ha? Duha ka malita September 21 mo ni ha? Pasahe na kukuha ni dong? Names, naka na names. Pasahe ko nukos akong IPM ko nukos names. Amo na yung pasangil. Unya, ang tubag ni Jeff Tupas. Sige, padak ikonon siya. Ito basahon tubag. Sige. Kana. Ang tubag ni Jeff Tupas yung sa sinungaling, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Nasa Japan ako mula September 19, 2019 hanggang September 22, 2019. May kopya ako ng itikit ko, mayroon ding tatak ang passport ko mula pagpasok ko sa Japan hanggang sa pagbalik sa Pinas. May Facebook post din ako na nasa Japan ako nung panahon na yan. Agoy. Kadaku ang sagpa kini. Diha na. Diha na ang laay ron. Kinigod na mga higala og mamasangil ka nga September 21 duha ka malita iyang gihatod ngadto kang Sara Duterte tag 50 million. Nya ang nidawat tuno si Jeff Topaz, ang staff ni Sara. Nya si Jeff Topaz mahigala kay wa man din ha. April unsaon man pagdawat nimo sa kwarta ng September 21, 2019 nya si Jeff Topaz sa September 19 palanggaan ilarga naman padung Japan og nibalik September 22 na. September 19 to September 21 dito sa Japan. Uya naa man siya i-ticket. Nya kanang i-ticket round trip. Ebidensya na nga dito sa Japan pero pwede po niya wala na malargahe. Pwede man nakalukat kay ticket niya wala ka kalarga. Dili enough evidence. Ang problema ron ang passport kay natatakan man. Murag na supalpal ang pasangil ani ni Kuan Ron, nining Rodolfo Gracioso. Daku ang pagka manalisod kong mamakak ang tao. Kayang certain siya nga akong gihatag Jeff Topaz ni anang September 21. Sustubag Jeff Topaz September 19 pa dito na ko sa Japan og kutob sa September 22. Na ako'y i-ticket, na ako'y passport nga natatakan og doon ako'y mga post nga dito ko anang mga panahona. Burbida mahigala hibaw ba mo kung siyang itabua. Wala karon medyo wa na ma kuan, wa na ma natingalam nga bitaw ako kurtesi lang sa nagpagawas ining maong interview kay ila putong scope dai pero medyo nakapungutan sa ko gamay nga nung nain adto po pagkagawas ano mo tayo bitaw ni question pero sige na lang ha sige na lang ila lang sa to kay wa man gud toy kuan gud di wa man lang ma silent lang ma silent bitaw ka batay ka silent news kay wa man kay side speakers intutog yung mahigala nga kuan ba mo nang duna po daghang mga nakapangutana nakapangutana so karon gi-interview bitaw ni si Rodolfo Gracioso mahigalang Pinky Web. Ya ato paminawan si Pinky Web. Hakuan na ni ako courtesy sa Billionario Channel. Courtesy para makwanta lang ba. Kay dili man kita naka-interview si Pinky Web man. Courtesy ni Pinky Web sa Billionario Channel. Kantag pagtagad mga suking tig paminaw. Pero kinisa nga portion makigalan hatod kanato mga higala sa Sid Panyawan Liniment Oil. Di ito kalimtan ng atong panginabuhi in day Marisa Abadio. Ante kayo ni mga sukintig paminaw, no? Mga kaigsunan, daghan karon ang pait ang kahimtang sa panahon karon pero doon ay daghan maayong balita gikan sa pait. Kana mahigala ang Sid Liniment Oil nga may muhatag o kahupayan sa itong giantos nga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katol-katol, katol-katol sa panit, bilibiri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ramok, dili makadool o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil, ginama sa Sid Pharma o gapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magalik.
4: Straight to the point.
3: Nani, ana, na, doon naman mga higalay interview sa Pinky Web ni Kalisod Panubag si Kwanoy, Gracioso. Pero ha, ato paminaon ang interview mga higala. Asa man to names? Ginames.
5: Ping, yun po ang totoo, sabi nyo. At yun po ang laman ng inyong affidavit, hindi ho ba? Puntahan ko na po yung affidavit nitong si Jeffrey Topaz. Meron po siyang isinumite ngayong araw sa NBI. Siya po yung dating Davao Information Officer ni Mayor Sara noong mga panahon na yon na sinasabi mong tumanggap ng pera. Tama. On behalf of Mayor Sara. Unahin ko na po, sir, para po kayo yung makasagot. Unang-una, tinawag po niya kayong sinungaling dahil gaya raw po nang sinabi niyong nagbigay ka sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang two-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At
3: okay, pause along. Kini, oh. Isurang panubag ni Gracioso taon. Ano? Korea de Korea. Duha man ikaw pasangil, ha? Ang April 2019 at sa Holy Week. Okay, kaduhang pasangil, September. Na itong ipanayon, human lamang sa pipila ka painom-dom. Alas 9:49 na.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
8: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
9: Living testimonies.
10: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Sed Liniment Oil.
10: Basang bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
10: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
11: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
14: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
18: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
19: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisang gabii?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
0: duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
22: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
26: Graduating from EQ Dry-taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ pads.
25: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
27: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
28: The right hydration matters.
29: To perform.
30: To win.
28: To rise above challenges.
31: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
28: Fuel your peak.
30: With the right hydration.
28: With the right minerals.
32: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
28: Summit Natural Drinking Water.
33: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
34: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na ala sa 9.58 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
35: Straight to the point.
3: Kaya portion to kaya ito may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, ingon man dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bumayo itong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit mahigala ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City, inimutang sa Osminia Boulevard, doon sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
35: Straight to the point.
3: Og yung sa mahigala kini nga portion hatod gato sa Super Fiber, kay ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon, kini aron malikayan mga higala nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaha labi seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or baka sa gabi. Sa upat nga ito sa walo ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa itong tinae. Mamakahatad ang kinikahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing plada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magkontak ako sa kasasay, mga isagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, isikong mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
35: Straight to the point!
3: Alas 9.59 na. Now, ang allegation mga din sa interview ni Pinky Web, duha ka punto ang iyang ikon ha? Kaya ang unang paghatod ni Tupas o kwarta, niya na mang April 19, 2019. duha ka malita kunong kwarta gihatod, tag 50 million pesos. Ang nagdawat, kini si Jeff Tupas. So si Jeff Tupas may gala ng April 19 na maikatubag. Ingon Jeff Tupas, naman ko'y ticket, doon na po ko'y akong passport, akong ikapakita, nga April 18 to April 22, dito itawang ko sa Korea. So kumuhuna nga dito sa Korea, so palpal, ang pasangil nining Rodolfo Gracioso. Nga ikaduhang igayon, so palpal gyapon, talaw ha? Ingon siya, pagka September 21 ko no, nihatag na po siya malita. Doha ka malita ng itong Sara Duterte. Kwarta ko no eh. 50 million kada usa. Na karon si Tupas may gala kay ni Tubagman. Kay dito may pangihatag Tupas. Ingos Tupas wa. Taon dito taon ko Japan ana. September 19 to September 22 dito ko Japan. So, unsa o manino? Asa may mas bugat ani karon? Bugat ang pasangil pero natubag nga na sa palpal. Yeah, umunang pagpangutan ng Pinky Web. Balik lang ng Pinky Web daw. Yeah, ato na ilahos. Sige, sige. Ato balikan.
1: Meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
4: Ma'am, si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am eh. Claims niya, ma'am. Siguro, di niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila Sir Alan. Di niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi, ano yun, ma'am eh. Sarili niya yun, ma'am. Hindi niya sasabihin yung katotohanan.
3: Asa, post,
4: kasi
3: post.
4: Alam naman natin, ma'am.
3: Post, di ba na pwede nga sabihin ka katotohanan, claims niya yan. Kinala, ang claim ni mo, supported by evidence. Ang imong pasangil, nga imong gihatag ni Sara Duterte ang doha kamalitang kwarta tag 50 million kada usa. Unya, dito gihatag sa staff ni Sara nga si Jeff Tupas. Kana, pasangil na. Kinala, supportahan ni mong evidence. Kaya ang tubag ni Tupas day, na may supporting evidence. Is Tupas, gihatag na April 19, 2019, wa man ko anang panahon sa Pilipinas. Kay nilupad man ko sa Korea, April 18 to April 22. Supported with evidence naman sa e-ticket, napoy passport, nga natatakan. Plus doon na po siya mga post. Unsa man na niyo pag-counter yung sa claims mo na niya, ma'am eh. Claims mo na niya. Ang tubag mahigala, lapsaw nga pagkatubag. Lapsaw. Piti ka lapsaw. Eh, rewind na gamay dong, rewind gamay dong, sugo dong, sugod. Ya, ato paminaon. Lapsaw nga pagkatubag. Sige, balik dong. Sige, sige. Okay, gamay lang kay Mahigala. Sige, yeah. Plastada sa, plastada sa kanal inims kay aron nga ma, kwanta na, ngapis at tagamay mga kagalaan. Nagi sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1, kinang perfect coffee for you. Oga, ini importante mga sukit di paminaw kay, usas mga active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa malalibiwan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
35: Straight to the point.
3: Giunsa man ipag imagine kini? So product kini sa imagination na ni ining Rodolfo Gracioso. Hinimuhimo ra niya ni. Nagimuhimo sa istorya nga naghatod siya malitang kwarta ni Sara Duterte, giadto niya gihatag sa staff nga maos Jeff Tupas. Karon supalpal man Jeff Tupas. Nadaot ang paghimuhimo og istorya. Unya ni ining pagkahitabo aron, why mo tuo na ining kalakihang Gracioso? Simul si matibag ra mo tuo niya. Klaro mga kayo. Talaw ha. Sige dong. Ato yung balik ka. Ang pangutan ng Pinky Web. O ang tubag. Sige, sige. Go ahead. Sige dong.
4: Ma'am, si Jeff, ma'am. Claims niya yun, ma'am eh. Claims niya, ma'am. Siguro, di niya, ma'am, sasabihin, ma'am. Parang sila Sir Alan. Di niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi, ano yun, ma'am eh. Sarili niya yun, ma'am.
3: Pause.
4: Di niya sasabihin.
3: Di mapwede na imong claims niya yun, ma'am eh. Claims niya yan. Claims na gi, but the claims are being substantiated with evidence. Di mapwede, iya po na ma'am, iya po ng claim. Naman! Usaw man nimo ni pagkwanon. Sus pagkadaku ang supalpal. Okay, ato sa padangat ng pahinomdom sa mahigala. Human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 10:05 na.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-26682 Series of 2026.
8: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino, makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
11: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
13: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
18: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
36: Tanggaling galing mo. Smart two. Smart dishwashing paste ko.
37: Smart two.
36: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
37: Smart.
36: Tanggaling for everyday.
29: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
36: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
37: Smart dishwashing paste.
29: Heavy duty linis bawat pahit.
38: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
39: ACS.
40: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
39: ACS.
41: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
34: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna la sa 10:09 na sa uban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Wala niya, claims niya na, ma'am. Claims niya, ma'am. Wala. Hungaw. Kuto ba niya, claims niya na, ma'am. Pero tinukod kita, gimi nga ko na, anak kita. Nakikoy CCTV, kanapit siya, anak ba? Pero claims niya na, ma'am. Claims lagi. Kanapit ang iyong pag-ingon niya, nakatulog kagkwalta ng sala, claims ang puna ni mo. But it should be substantiated with evidence. Nga karon tubag karon ni tupas kay claims ang puna niya, nga how come, nga magkadawat ko anang maumalita, nga dito man ko sa Korea. Niya ng April 19, nga pasangil niya, April 19, naghatod og duha ka malita. Nga nung madawat man ako na duha ka malita, yung tupas nga, April 18 pa lang, to April 22, dito ko sa Korea. Ikaduha mga higalang, pitsa nga yung yatag, September 21, naghatod ko sa malita, duha ka malita, tag 50 million ka na usa. So sa tupas ni Sarah, malita sa day ni. So ingon mas tupas, may gala ang staff ni Sarah. Ni anang April 19 to 22 dito po ko sa Japan. Ang problema na ron, pag ingon dito ko sa Japan, claims ni mo na. It should be substantiated with evidence. Pag ingon siya may gala, nadawat o kwarta, duha kamalitang kwarta, ni anang September 21, 2019. Niya may ingon mahigala si Jeff Tupas, wala. Kaya wak ko diha. September 18 at September 19 to 22, wak na ko. Dito ko Japan. Muna claims. Ang sunod pangutan na naa ba ebidensya? Naa may ebidensya si Tupas. So naman ko'y passport, naman ko'y e-ticket, naman ko'y passport niya natatakan. Yun. Muna ebidensya din na kay claims lang mahigalang hungaw. So ang tubag niya, grasyoso mo'y hungaw. Pagpangutan ng Pinky Web, paminawal ganyan mayo ha? Sige, ato balikan si Pinky Web mahigala courtesy sa Billionario Channel. Okay, go ahead, dong names.
1: Sir Ping, yun po ang totoo, sabi nyo. At yun po ang laman ng inyong affidavit, hindi ho ba? Puntahan ko na po yung affidavit nitong si Jeffrey Tupas. Meron po siyang isinumite ngayong araw sa NBI. Siya po yung dating Davao Information Officer ni Mayor Sara noong mga panahon na yon na sinasabi mong tumanggap ng pera. Tama. On behalf of Mayor Sara. Unahin ko na po, sir, para po kayo'y makasagot. Unang-una, tinawag po niya kayong sinungaling dahil gaya raw po nang sinabi niyong nagbigay ka sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang two-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At gayon din po, meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
2: Si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am eh. Claims niya, ma'am, siguro, di niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila Sir Alan, di niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi, ano yun, ma'am, eh? Sarili niya yun, ma'am. Di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gano'ng sila kaklos nila, ano, ma'am, nila, ma'am, Sarah.
1: Mm-hmm. Yes, okay. Pero,
2: ma'am, ano ahead, din, ma'am? Sir. Yes, ma'am. Same din siguro, ma'am, sa sasabihin niya dati, ma'am, nung na-involve siya, ma'am, sa ano, ma'am, sa nahuli siya, ma'am, sa ano, ma'am, yung raid dati, ma'am, sa ano, ma'am, sa Mindanao.
1: Hmm. Pero, ang kailangan po nating tukuyin dito ay yung nakasaad sa inyong affidavit. Hindi ho ba,
2: yes,
1: Sir Ping?
2: Ma'am.
1: Ang sinabi niyo, sinabi niyong nagbigay kayo sa kanya ng dalawang maletang naglalaban ng 50 million pesos each noong April 29. Ang sabi niyo po, sa kasagsagan ng Holy Week. Kaya po siya nagpakita nitong mga pruweba na papaano siya makakatanggap kumbaga, excuse me sir, ng dalawang maleta as you claim na 50 million kung siya po ay wala dito sa Pilipinas at siya nga po ay nasa Korea ng mga panahon na iyon.
2: Yes ma'am, yung claim niya ma'am, tapos yung claim ko din ma'am, mayroon din ako ma'am, yung mga evidence din ako ma'am na ano ma'am, nag-abot ako sa kanya ma'am.
1: Hindi ho kaya, Sir Ping, kasi ito, ano eh, pasaporte po ito, may tatak ito, may two-way ticket. Siguro yung two-way ticket, pwede namang makabili, pwedeng hindi ka pumunta. Kaya lang, may tatak sa passport at meron po siyang social media post. Kumbaga, meron po siyang ebidensya. Papaano niyo po makakounter itong ganitong klaseng ebidensya?
2: Tingnan muna namin ma'am kung anong date siya ma'am nag-travel at yung claim ko ma'am. Tapos ibangga na lang namin ma'am yung ano namin ma'am yung
3: post.
2: Evidence ma'am.
3: Anong tingnan pa man mo sa pizza mo travel na anabitay? I-ticket na bitay passport. Isulti na bitang Pinky Web nga mauna na travel sa April 18 to 22. Nagka-muritsing ang tubag. Ha? Claims niya yan. Claims lagi. Doon ay claims ang pikas ug pikas. Ang claim niya, naghatod sa kwarta ng itong Sara Duterte, doon kamalita ang kwarta tag 50 million ka na usa. Gihatag niya nga kantupas. Nabay picture. Wa man sa picture. Di man pwede mga higala nga kanang imong sulti, kinahalan doon na kanay resibo. Ang problema ron, ang ipasanginlan mahigala nga si Tupas nga may dawat for and behalf ni Sara Duterte, doon na may resibo. Insawa ko diha, anang panahon na dito ko sa Korea. Di ay akong ticket, di ay akong passport nga natatakan. Di pa ko yung mga post sa Facebook. Ang sao man mo na pag-counter? Wa na, kamuritsing mga sukit ding paminaw. Okay, padayon names.
2: Ni Sir Jeff.
1: Do you remember, sir, itong sinasabi niyong nagbigay kayo ng 50 million noong April 2019? Kasi sabi niyo po sa kasagsaga ng Holy Weekend, ang mahal na araw.
2: Yes, ma'am.
1: Ano pong date yon? Yung inyong allegedly nagbigay ka, nag-abot ka ng dalawang 50 million pesos sa maleta?
2: Check ko ma'am sa ano ma'am, check ko ma'am doon ma'am sa pinasa kong ano ma'am, pinasa kong
3: post.
2: Mga evidence ma'am. Kasi...
3: I-check na po niya. Ano i-check pa man mo, kahibaw ka man na sa imong huna-huna, i-check na po niya nga ito sa iyang kwan ko. Nabuking na mga higala ha. Ang imong giingon, April 19, naghatag ka. Kanya, unsaon ta man na may dokumento. Si Jeff Tupas nga, April 18 pa lang, 22, to ama sa Korea. Tagbo sa inyo, i-check ko lang muna, claims na yan. sige, padayon dong names.
2: May ano doon ma'am, may date doon ma'am na naka-indicate din ma'am.
1: Okay. Ito pa po, meron pa po, dalawa po, tatlo po yung kanyang claim, isa pa po sir.
2: Yes,
1: hindi din daw po totoo yung sinasabi ni Gracioso, ang paghahatid nito ng dalawang maletang tig, ganun din po, 50 million peso sa isang hotel sa Maynila noong September, ito po, mas precise, 21, 2019. Dahil
2: yes,
1: po, yan po ay gabi bago ang binyag ng anak ng mag-asawang Velasco. Yung po ang nakasulat dito. Hindi anya iyon pwede daw mangyari dahil siya naman ay nasa Japan noong September 19. Kumbaga nang sinabi niyo nagbigay kayo ng pera noong September 19, ang kanya pong sinasabi, September 19 at hanggang September 22, ay nandun daw po siya sa Japan. Ayun din po, meron din pong ticket at meron din pong tatak sa passport, sir.
2: Oh, ma'am, yung ulitin ko din, ma'am. Claims niya yan, ma'am. Iba din yung claims ko sa kanya, ma'am. Bali, magbabase na lang kami, ma'am, sa ano, ma'am, sa mga evidence, ma'am.
1: Mm-hmm. Sir Ping, you still stand by doon po sa inyong sinasabi at hindi lang po yon, pati doon sa mga dates na iyong inilagay doon sa affidavit.
2: Yes, ma'am.
1: Hindi ho kaya posibleng, napapaisip ho ba kayo na posibleng baka nagkamali kayo sa date?
2: Hindi ako ma'am magkamali, ma'am, kasi may ano din ako, ma'am, may record din ako, ma'am.
1: Okay. Ano po yung record ninyo? Sabihin lang po natin dito sa dalawang kanyang isinumite sa kanyang affidavit. Ito pong si...
2: Yung time na yun, ma'am, may logbook din ako, ma'am, tapos... At the same time, may mga, ano ko niyan, may mga photos.
1: Mm.
2: Yes, ma'am.
1: Yung may
2: evidence din ako diyan, ma'am, pero under investigation na siya, ma'am, na naipasa ko sa NBI, ma'am.
1: Okay. Hindi ba kayo nangangamba na, are you concerned, sir, that siya po ay nagpapakita ng pruweba na may passport, bayan na po natin yung ticket, na may tatak
2: yes.
1: sa passport at may social media post na talagang makikita mo po yung date doon po sa inyong claim?
2: Hindi po. Hindi po ako, ma'am, nangangamba kasi, ano, ma'am, alam ko din sa sarili ko, ma'am, na nagsasabi ako ng totoo.
1: Hmm.
3: Okay. Ang sa pagsulti na magtotoo, pariha mo magsulti, ako lang sasabi ng totoo. Si Tupas yung sasabi ng totoo. Ari sa ebidensya basihan. Ang kang Tupas, ticket sa aeroplano, round trip, ang passport pinag-importante kay government document mo na nga natatakan dito sa Japan. Niyan ang mga pizza ha. ligon ang resibo ni Tupas, ang iyang resibo, logbook. Kana logbook mo di man himo ni Jimmy. Logbook si ito mahimo atong guardia ng logbook. Oy. Agoy, ako may kunhon ng logbook. Ah, Jimmy, eh. O kanas dindo, among guardia dire. Nahin na lang logbook nila. Dili mo na government document ng logbook. Ang iyang base, Bisen, mayroon na akong ebidensya, mayroon akong logbook. Naguroy ng logbook. Dili magkapildi ang logbook sa passport niya natatakan. Madag logbook. Kanag logbook, ha? Ah? Eh, guardia naman, si Jimmy Usindo. So ito ka naman, ilagbo ka na, gawas ni mo kay, ilagbo ka. Dapat guardia naman, transmitter ay, isa pa sa guardia dito nga, tugtog lang ganito sa una, ha, huwa na ron. Patugtog lang itong guardia, pero kunting lagbok na, ha, so ito ka itong himog lagbok. So kung imong tanaw ng gibugaton sa pasangil ni Gracioso o sa tubag ni Tupas, bugat ang kang Tupas. Prangka na pag-istorya ha, naran ninyo, ibahas ko ninyo, pero ako as abogado, ha, Jesus kalayo rin taon. Ang round trip ticket, pwede pa nang ma-dispute ang round trip ticket. Kaysa kung naging kung pwede magkamakalukat o round trip ticket, hindi mo largahan. Pero kanang passport nga naitatak, o kanang mga Facebook post, nga take a picture dito na post yun, ano mga panahon na, ma-authenticate ma- man na mo. Maklaro man na, o AI generated ba, o tinuod na nga picture. Mo na, ligon kayo. Di ayaw, di madahan namin si Gracioso naman ko yung logbook. Siya yung logbook. Tapos Dindo ayaw mong guardia dito, o kanang, si Dindo, si Jimmy, so ito na mahimog logbook. Ay, Mana, saway pabor-pabor, niinay mo ang isyo may gala si Gracioso, wa na yun. Napariha yun siyang ramin madriaga ni Ayun. Huwag tanaw na ako, dili siya ipresenta sa prosecution. Murag si Matibag rin mutuo niya. Hasta may gala ang prosecution panel, pinanguluhan ni Jirbe Luistro, dili mo presentar niya sa impeachment court, kay hasta sa Luistro, dili makatuo nining iyang pasangil.
34: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyog, sa Straight to the Point.
0: Number one!
3: Okay, kini nga portion sa mahilatod ka na to sa Genetox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, ngayon na nagawa toxin sa mong lawas. Kung dili ka regular nga magpagawas sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Magasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan. Dili hames ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toxin sa mong lawas o maangkon amay panglawas. Inom at agadlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule, Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. At sa dawaton si Lailin Ramanes Aligadas B. Alang sa mga nasakpang naminaw sa DYHP na mga orasa. Busa magadawat mapalipay gikan sa itong sibiyanan. Yes, sa kasama nga Lailin, kumusta na Lailin?
34: DYHP RMM Report.
4: Mayong buntang po sa pasamang regimen na Tony Rufil, balik diri sa Cebu City North District. Dilay grupo na sa magadawat sa itong mapalipay nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanuna at pagsunod sa programa sa DYHP. Sila Edna Delfin, Baudincio Impic, Helen Carpio, Wilfrido Bulay, Perry Cecilio, o Salome Impose. O karami sa ikasingit ninyo sa DYHP. Sabi ako si Kasamang Julius Balilikin ni si Kasamang Lailin Rabanis Arigadas DYHP Tatak RMN.
3: Okay, salamat Lailin Rabanis Arigadas sa mga report. Salamat sa mga kumbanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan na naminaw sa DYHP. Busa na kanot mga palipay gikan sa atong sibianan. Unya, dahil manawagan mahigala sa manawagan ko sa suto, palihog uli sa pitaka, 3,000 pesos para palit og tambal sa akong mama, Ronel Bacalso. Matagak niya pitaka? Oh, mauni mahigala mo ng telegrama man niya pagkasuwat dire. Ako lang gibasa mga sukit di paminaw. diha na sa Vicente Soto Hospital na tagak ng pitaka. So palihog tayo itong kinsa nakakita sa pitaka, labi pa na anak sa Vicente sa hospital, malagmit, maluoy mo ana, pasinti na, o doon ay ipapalit yung tao nagtambal sa pasinti, o tinuod yun, diyo, nanawagan si Romel Bacalso, ipapalit, nagtambal yung tao niya. Palihog iuli tao na kinsa nakakita. Sa lain bahay na akong ipanawagan nila ni Inday Sinangguti, Arnel Sinangguti o Christine Sinangguti nga ang ilang igsuon namatay na itong October 2, 2026. Uy, unya ang haya anaa sa iyang balay sa Sambag Samba Pahak Lapu-Lapu City ang lubong karong Sabado pizza 10 sa hapon. O kinsa katong mga silingan nga nakaila nila palihog lang sa pagpahibaw sa

0: 0924-206-3134. Ako malikon, 0924-206-3134. Pinagi ni Janing Taghoy, ang owner ni ining maong cellphone. Ang nanawagan si Renanti Marinas, ang parinti sa namatay. Pastilan in town, mga sukin tig paminaw. Okay. Onya, oy, shout out diay ngadto ni sa mga taga NBI Mandawi nga kanunay sa naminaw na to, gilang admin na chief mahigala sa NBI Mandawi sa Cebu, agent Agapito Aga Giaran. Igsuon ni kanhi NBI director attorney Dante Giaran, ha. Samtang mabiyahe maminaw sab sa atong programa. Good morning na bada sir, ha. Good morning sa atong mga taga NBI, ha. Dako tag pagsalig ininga NBI mahigala kining atong komentaryo may tungod lang ni matibag ay labot ng uban, ha. Okay, kinini ang ato ba lang ini nga punto por punto man ning ato ang ato mga komentaryo mga sugid ti paminaw. Okay.
1: Straight to the point. Wala
0: pa tayong oras mga sugid ti paminaw sa nganan nas kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimen Cebu tangi unya gabi ang sincerely ati Arlene matagal sa 9 ngadto sa 10 sa taknas kagabi on. Og alas 10 ngadto sa 12 ang tulumanong Straight to the Point evening edition man kasama ang Binji Tanghian. Sa nganan kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimen Cebu kus kasama ang Rufil Fernandez Manyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalaygon ang Dios may buntag Pilipinas. Tatak RMN.
2: Not just number one. Simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tatak RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tatak RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tatak RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tatak RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon.
11: Kuin Ako'y Pasul Tihon. Ako mo ingon nga kun adunay aso adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kung ako sa bagusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
10: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya, niasaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis.

0: Kulyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa awas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakataagan na yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Kodi ay si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
3: The Original Koy Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinir sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregyong, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Mata akong sigo na, dinuotuntui ko kung sa akong angay, ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun. Na klaro, nagyod na ko, may nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa ako ang interregyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex with inertin vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na nga akong guiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
20: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
21: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
12: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
22: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
23: Hi! Hello mga kasama! Kini ka pa ninyo, Kuya Joel Benz, ikaw basong parte, Randy Tayad! Magumusta ka ninyong tanan? O sa tanang magigsunan mga kasama, awhagong kagamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, magigala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga samboy. Kinig ibuhat ang duwas radyo ni Ria Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Samboy.

akong asawa, hili gani kinang ako-akuhon ba? Sa tanang butang ako-akuhon yung kin siya. Bisa ko pa siya masuito? Magpakasuito, yun ang kinira ba nga mong silingasan ni Billy Bzad? Porbida, no? Nga no, na problema ko, aning ako asawa nga, ako-akuhon kayo, no? Inanimugod ang mga panghitabo. Kanta sa loob.

0: balik.
1: Day!
0: Day!
1: Doon na, may meeting sa among batch doon sa elementary kay mag-meeting may para sa among reunion.
0: Mobile ko, day. Pwede maka-appeal ko, anak?
1: Ha? Maka-appeal ka sa among meeting?
0: Adi, uy, bubal lang ko niyo para makahibaw o makailaila po kung ano yung mga kabats dito ba?
1: Sige dong, para makalibritas pa ni hapon ron.
2: Huh?
1: Para ba dito lang ito magpalit o para pa ni hapon na ito? Kita ramaduha. Puyog na lang para makalibritas pa ni hapon.
0: Sige, mag-ilis ko kaniyak.

0: De, ano mo mong biting na eh?
1: Oo.
0: Oo, minu ko turo iswilahan mo mong biting.
1: Ay, dili, uy. Dali na, mga naog na ta. Ay, dong, pretty day na mo, dong.
0: Oh.
1: Lala lang, sukli. Ah, dali na, dong. Tuwa na sila to the pit, dong, ay. Dali, arata nga, re.
2: Uy, Mitch, kabusta ka naman, uy. Hala, uy, nisamot mong kakagwapa.
1: Hasta ka, mate. Di na mo ka mailhan, uy, nga daghan kag anak. Sexy gihapon ka. Pila na gani anak ni Muruin?
2: Da. Ambot lang dahi, uy, pila ni sila kabuo. Nagkatag na malang ni sila.
3: Huh?
1: Ah, ano, pagkabungot ko des ito, uy.
2: Ikaw, mate, pila na anak ni mo?
1: Na, wapagitawan, mate, uy. Wapagitawan, nasaag.
2: Uy, ala ka ba nga, gusin mong baka na dahi. Dili ka igo?
3: Huh?
1: Ah, dili sad, mate, uy, kanang... dili sad, ingon ana. Ay, mate, ako na yung bana.
2: Oh, oh, imo din yung bana? Wala, uy, abin ako imong driver.
4: Mawa yun, pare. Budlot doon, wag sim mo daw, ni panuhak mo dako.
1: Hi, Bayuat! Salamat!
5: Kasi akong sandal sa angin. Sindan! Ikaw niya?
1: Oh, Bertus, yun, uy. Ikaw ni no, di ba? Bertus, yun, good ni. Huloy ka, igot na yung tono mo, Bertus, yun, uy. Hello mo, hindi ka sa una. Nga na... Oh my God, di ko katuuan yung ano na bayot na ikabertos yun.
5: Duh, ang botong nga no, eh. May kalit lang lang tunga sa akong kinabuhi ba? Sukad atong bato.
1: Ay, nakagets na ko. Gitagaan din nga lang itag bato niya. Paghatag sa bato, imong gilamoy dayo ni singi kag Darna!
5: Huh? Duh, dilit na maooy! Gitagaan man kong bato. Abot ko sa itong batuha. Nga gitakop man may ato. Mao nga pagdakop na ako na mo ato. Awa na. Dito kita bangan ko. Pito ka buok pinereso. Di banut-banusan ko.
1: What? Niwad ko musinggit dito. Aron maalarma ang tanan.
5: Awa na lang ko musinggit. Oy.
1: Nga naman.
5: Lami, manadugay.
1: Ha? Huh? Ah, sa ito'y kakidot yun di mo, uy.
5: Primero, rumay loot.
1: Bungot ito'y okay. Kidort.

0: Dito nakita na ako ang mga kauban sa kong asawa nga medyo tiguhang na gamay taon. Siya ray butanaw now. Unya.
1: Uy, kumusta naman ka?
2: Ay, hala. Kinsa ganito ka? Kinsa ganito ka? Nalimot ko.
1: Nalimot si Mikoy, bitaw ko.
2: Mikoy? Ay, nahinomdom na ko ni mo. Ikaw to nang uyab na ako sa una nung awan ako sugta kay sipunon pa kay kaato.
1: Huh?
2: Ikaw to no. Ikaw to sa.
1: Oo, ako to.
2: Ada, daan pagid lagi ko. Nya karun, sige lagi hapong kaghingos.
1: Wala, uy.
2: Aw, lagi. Abin akong sige lagi hapong kaghingos.
1: Pagkakidor.

0: Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Nung pasa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies.

0: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puro, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Aligrim sa din mga abot mga classmate taon, batchmate ni taon sa kong asawa, schoolmate ng mga tiguang na gamay ba? Probida, no? Unya, nahisgutan na yun ang mga agi. Uguban pa ang mga kaagi. Nag-observe lang yun ko nila. Ang taon tayo labot silang meeting, kay di ba may classmate nila? Unya?
1: Oh, okay sa tanan. Okay na. Abin yung una tanan. Magpasalamat ko sa mga may tambong karon. Nagkita mong good minila ni Gaston dito sa butika, kay nagpalit siya og haplas. Ay, mabaw na diferensya. Kani ato karon. Kani ato sa batanon pa. Ato mag-abot sa perme dito sa may Toy Kingdom. Karon, tigwang na. Mag-abot sa pharmacy.
2: Huh?
1: Ala no, nausabang vinyo. Anyway, magpasalamat lang sad ko nga nag-abot mi dito. Ug dito, nagkasabot mi. Nga usa ka, no? Mag-reunion ka ta. Bitando man si Gaston. Ingon na yun siya. Sige. May mga Facebook account man ang uban. So, ako silang giingnan. O dito, nagsugod na. Murag, natawo ang reunion. Mga niya karon, taga naman ang nahibaw. Naghimo na na yun o Jesse para sa mga kauban na to.
3: Ay, mas maysad nang mag-reunion to. Uy, kay happy tabi ta mga matay, kay tiguang na ta. Ang uban, wala na ganyi. May nang sadi pa ta mga matay, magkita ta para ma-enjoy pa ta.
1: Oh, yes, tinuod na. Lain may atong paminawon. Okay. Huwag paminawon, sabot ba, lain man paminawon. Pero, maumang din na tinuod. Practical na lang ta. Okay. So, o sa mga pizaha sa Disyembre na to i-held ang atong reunion. Ha? Kana makatunga doon ang tanan.
3: Mas maayo tingali yun sa magpili taglima ka schedule o niya itong pilian kung asa, ana. Asa ang mas daghang mabutaran ng pizza, ha?
1: Maayo tuod, no. Sige, Sinda. Ikaw na bahala, ana, ha? Take it away!
3: Okay, guys. Listen, ha? Niatay kuan lima ka pizza ng atong pilian. So kun asa ang kinadaghanan nga mo pili mo atong pizza sa reunion, okay? So isa lang mo sa kamot pero at para atong diyo maihap kun pila ang nibutar, okay? So niya ang mga pizza ha. Disyembre 5, 12, 19, 26, pulos ni adlaw Sabado.
1: Okay. Sige magbutas yun ta. Larga! Ano sa resulta yan?
3: Yuts, daghan ang nipili sa dusi. Kaysa ubang pizza, maglisod na sila. Kaya daghan ako ng mga kuan-ana, mga Christmas party, ana.
1: Okay. Dusi. So, sa dusi, ta. Itong final para masabutan na yun nato ang unsa may angay na itong buhaton. Ang sa mga e-prepare. Kaya mag-solicit para ba ito?
3: Ako na bahala na, Yuts. Okay guys, ato nang i-final ang pizza sa itong reunion, no? Mao naman to. Unya naman tayo mga kauban, nga tuas sa gawas. Unya, maglisod na sila sa pag-anhi. Ato silang suwayan o kanang pangumusta. Nga, ato sa silang ingnon ba, nga mo sponsor sa itong mga kalihukan. Di lang sa itong magsalig sa ato ang amot. Namong kita amot-amot, di ba? Pero di man tayo makasiguro o makaabota ng kantidara kay mag-abang patas venue. Unya, sa itong pagkaon pa, games pa, yung mga prizes. Lisod maglito mag-andam o games. Dito malingaw, ana, di ba?
4: Ay, kining, Mitch, pilay atong amutan, ana?
3: Ang atong amutan, 500 kada usa sa pagkaon na o sa soft drinks. Niya, kuhaan pa natos bayranan sa venue, sa mga sponsor nato. Di mo sa taka siguro kung mo-sponsor sa gito sila, di ba?
0: Maugyon.
3: So, okay na mo sa amutan nga 500, matag-usa?
4: Okay ra, oy.
3: Sige, okay. Mumonitor ta permis sa GC, ha, para sa itong mga update. Unya, pwede na ta sunod semana mo hatag. Pwede na sad karon para malista na to, okay?
1: Okay. Yes, okay. Mamili tag-asa'y maayo nga venue, yads, no?
3: Ay, wala problema na iyo. Sa kuray bahala mangita, ana.
1: Unya, Sa pagkaon ka na 2 years ba?
3: Magpakitoy ta. Anya, magpalita o usa ka buk lechon. Kay, bati kayo buk tayo lechon. Eh, kinala natin lechon.
1: Ako na nindot na siya.
3: Ako rin mangita anak, yuts. Kay, naam ko dahil mga kailangan mag-cater ba? Pwede sila mo cater. Atong siguro na mga sponsor na to, mga kaubana na to, nga to aron sa gawas, Sharo. Pangayuan na to, 3,000 kada usa. Gamay ramang gani na. Umuhata sila 5K. Oh, okay, good kaayo.
1: Ah, sige, ganyan na lang. Ah, ito ay final.
3: Ah, sige yun, sige, ganyan bahala, ana, ha?
1: Ah, sige, final na ito, umana itong kaon.
3: Ah, ganyan yun, kasi mo bayad sa itong gikaon ron, daghan na ba ta?
1: Ah, ayaw ka bala kaya. Okay na, ako ay bahala. Dili magpatawag og meeting, kung wa patay bala.
3: Ay, buwan, ganindot, ana, naaraman dahil. Sige, punta ka mag-order, ha?
0: Ang kaubad yung bayot, maude ito'y tubig-tubig ang taon. Unya, may nag-initiate sa ilang reunion. Unya, ang akong asawa taon, walang saan magpalupig. Murag, madungog na ako nga pulos po diya, ha? Ako rin bahala. Mura matawag, ako rin sa igikulbaan, purbida, no? Di ba ka ni palpak? Unya?
1: Ang saman, nabasok ang tanan. Nangabusog ba mo?
3: Busog, kaayo. Salamat, kaayo.
1: Kompeter, nilang kumaga. Nabusog ka. Okay, sarili pa tayo magbuwag-buwag. Naibaw ko ka daw sa ninyo. Doon na yung mga Facebook account. Kasi ito mga kaoban na ito, kawapa. Ipamember ninyo sa GC na ito. Pero, may bawa ninyo daan sila, ha? Kailangan ba yung uban nga makakita sa itong mga classmates sa una? Mauwaw ba? Kay mingon alam eh nakakita ba na sila nato yung sa mga paglusi sa dunggan o sa amo maestra sa una kita me mauwaw ba mo lang nga ayaw mo ka wow kay normal na ba na halos kita ang tanan nakita lang sa kamaldita sa atong maestra na kani Adto dili ba so ang ako lang nagmugna naman ta atong grupo na ito naman yung ready atong mga batchmate magtila ba nga ita tapos mo pangita sa uban na itong mga classmate. Unya, hayaan nyo nga mo join sila. Kay kine, hinoon, matag-tuig, matag-Desyembre, doon naman tayo reunion nga pag-abuhaton. Unya, doon natin mga activities, ha?
3: Okay, sige.
1: Para final. Ikaw ni bahala ni Hayot.
3: Sige, final lang. Atong reunion, ipahigayon, December 1, okay?
1: Okay.
3: So, kung sige sa itong mga tagdaan para sa amutan, pwede ra. For the record, atong i-post, matagkaroon ng unya kung pilay gihatag. Okay? Bueno, kisa itong ganahan mo kaon, ang pinagang pagkaon ha. Uy, kaon mo eh, mukha uwaw. Kisa itong boys nga mo inom. Pag-order lang ko na mo. Kanang wala ni video, okay?
1: Uy! May video, okay? Apilas bayad. Kisa tatong digabos, kanang dili pa gusto nga manguli, pwede ba mamakatakanta? Sige, order na mo diya, sige.
3: Nakadungog mo ha. Uy, ipagawa sa video, okay? Uy!

0: kapuya, nakaulit na gitaon ta.
1: Ah, dahil usap itong meeting, murag, kamura madawang itong bayot ang nusog ato.
0: Ay, yun sa ano pa mga yung mga officialis, good. Pero sige lang, kay inigsunod, mag-meeting naman sa mi para sa mga officialis na mo, mag-election man mi. Karon wa pa, kalit-kalit, mag-uni, good.
1: Amida, no, murag sunod na niya, kamurag yapo yung mahimong opisyala na, kundili ikaw ang bayot.
0: Oh, may noon.
1: Oh, dahil.

0: Nanay Pene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diya, naghangay kong bati, taas akong uric, taas po akong kriya, ug ako ang takuyong ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisiyang yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Girl, ready na ba mo for that glow?
3: Tara!
2: Experience the pause.

0: Ganahan gili kami yung opisyal sa.
1: Ay susdong ako pa mamahimong presidente, daghan kay kog plano para sa mong batch.
0: Sure up?
1: Oh, sure.
0: Porbida, no? Porbida. Pag-sure niya, day. Porbida. Listen kayo na, day. Ha? Nya na, day, kuno kay kwarta, ha? Kinala mga duna kay kwarta, na. Kayo wa kay kwarta. Bida, luyas grupo, ano, eh?
1: Ay, nga, no, mag-uol man ka, eh. Nga, doon na may mga miyembro.
0: Naalagi. Pero, libyatan na nga, imong maduulan, imong mga miyembro, di ba? Naagani o bang magpamiyembro-miyembro lang para na yung makatabang sa kalison?
1: Da, di na problema, oy.
0: Basing problema ta na, di ha? Ikaw ra ba? Kusog rin kang ako-ako, di. Basing problema ta na.
1: Ay, dili lagi. Ako rin bahala, ano?
0: Niabot na yun ang adlaw nga nag-reunion ni sila. Nag-contact na silang tanan. Puwerte na ilang paningkamot sa kong asawa. O niya?
2: Yans, yans! Pila na kabuok ang nang hatag sa ilang amutan?
1: Pito pa man ni kabuok, yans, eh.
2: Oh, nakahatag ng dagtag katunga sa catering, yads, no?
1: Yes, yads. 20 mil ba yatong bayaran na niya? Nangayo sila katunga. Deposit ko, no? Mauto nga may nanghatag man samtang wa pa maabot ang pizza. Mauto'y akong gibayad sa deposit. Ang litsyon yot, muari to ron. Kung sa itong ibayad, wa pa man ikaabot?
2: Hmm. Yeah, sige lang, sige lang. Ang mga sponsor, kinsa nakutak sa mga sponsor?
1: Si Kuan man to, imong gisangunan si Turibia.
2: Yeah.
1: Na naman ko rin ni Tando, unong kabuok, nihatag naman ganig, tungunong tag 5 mil.
2: Oh, kato. Oh, okay, mati, para sa lechon. Tutan na pa, mati, daghan ko ligtahon ng yads.
1: Ay, daghan pa, uy. Daghan pa mo sa uwan ni hatag. Pero ang problema, og manunga, baka hani.
2: Ay, mutunga na, uy.
1: Unyag di mutunga, ha? Labi na gusto Turibia, tuwar ba niyang budget sa sponsor?
2: Ay, awesome na ni Turibia, ay! Huwag kayo number niya, ha?
1: Na, muna na problema na to. Kaya huwag man to sila makuhaig number ko kaya nagsalig na ta sa GC.
2: Oh, sige, check din na lang sa GC.
1: Huwag man ako online.
2: Oh, awesome na ni babayaan, no, oy. Makatagam sa ni siya, oy.
1: Muna ni Ron, patay na ta.
2: Pagdama, andam na lang diyan, yas, kay, sa gani, kita

0: Waka di ana yabag, narekor ta parabaya taos kurinti o tubig na bataw na.
1: Pila mo to tanan?
0: Cecil!
1: Biambilan sa tubili, saan natin ka?
0: Ha? Waka na yabag?
1: No, gamitun sa tunaw ka dito yung kwarta ba? Kuwang lagi among budget.
0: Mauri akong gingunin mo, akong kong tanawa. Apa hamang ka ni bidang gini mo eh?
1: Sige na lang, kung ilisan lagi na. Ano man, pahumong ko ni mo?
0: Ha?
1: Ano may palabihon sa di mo? Maputlan tas kurente o mapreso ko?
0: Oh.
1: Pagpili!
0: Ah, ah, biyane! Resign na na!
1: Sumpoy!
2: Ani kabuang ro namo. Buang mi ani kunahuna. Tungod di sig kabuang sa ko asawa. Kay kanahan kayo. Ako hon mo kayo. Problema ni noon mi. Hasta ibayad mo stubi ko kuriti, diskwido pa. Putlan gali mi ani. Siyag ya kung kwanon ba? Saor gani namo taon ng ako asawa taon at depres. Unsa man? Kung kamo ipasulti yon duas bombina. Be, saon ni nako? Ani tabagi ko be. Unsa man kung kamo ipasulti yon? Samboy.

0: good morning. At the praise, good morning, at the praise.
1: Hello, good yacht, my Adlaw.
0: My Adlaw, riha, bam!
2: Good morning!
0: My Adlaw, sa tanan, labi na yun sa ato ang mga suod kay higala. Si Ma'am Jasmine Mabini Navarro, diha sa babag, good morning, buddy, abam. Ni Sir Raul Alibio Suto, labi na yun sa ato ang amigo nga si Jabar.
3: Jabar.
0: Oh, nga, nag-count-count.
3: Si Jabar Alperis, may galang na bata ni Kuya ni Pipito. O si Juan, ang...
0: Nagkaw-kaw to sila dito sa ilahang bahay ni Kuya Nick. Nagluto-luto to sila atong sa Bandung siguro to.
3: Las Ibre Castro.
0: Oh, mara. Manya, salamat kayo niyo.
3: Si Dapi, Dapi Espinosa.
0: Oh, thank you kayo.
3: Ni Kuya Nick Pipito.
0: Oh, si Arnold Galiste po.
3: Oh, gabi. Nagkita kami gabi eh. Nangaon dito
0: sa
3: pasa.
0: Oh, sa tanda na itong mga higala. Labi na sa mga tao ni former Kapitan June Ramos. Nagbuhat siya Miguel Pulian Fertilizer. Good morning ni Muria Cap. Ate Jujan!
4: Good morning mga mama! Good morning! O niya, magpasalamat ni kay Permikid mong nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagto. Mga dagto? Para sa mga dagto, bayala. Don Pepe, dark chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema. OBM special. Palit kay Crunchy. Crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo, mga bata. Inom yung Don Pepe Tablia. The best kayo na ito inom mga bata. Padugtan sa kailangan. Ingagis mga makutawi yung Don Pepe. Mga kayo para lang sikining kung utok maminaw sa kumaestra. Nya, hindi mo magduka ning Don Pepe Tablia mga bata. Kay condition kay mo. Taasin yung energy happy pag yun mo. Unya, ugum-ugum sa mga OBM special. Demon yung may special padong mo sa eskwilaan. Kung mag-inom-inom sa niya itong abarkada, tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch ang ato isumsum. Niya sa tanang mga tao po, ni Vice Biocho Yasnar, si Ricky Yasnar, si Ryan Kangke, Ma'am Casmer Araraw, sa mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, o ni Inday Shane Pepito, sa Brumits Pits, ngang ilahang ipainom sa ilahang mga tao kay trabaho man ay ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panya Panyawan Coffee Mix, the best kin na to. Imno ng Sid Panyawan Coffee Mix kay makondisyon yung kay ta. Nindot kay nga to ang pamatis tong lawas niya. Mahuman yun na tong trabaho sa ato ang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix, ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban. Ate Press?
5: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ng sugar. Ingan man, kailang bukol-bukol nato sa itong lawas at unang imnan ng Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ako sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig paliuto ni mo, maugyapon, usag yapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka magkaon sa imong paliuto. Maugyapon sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan ako sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ng kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka. Tugod kay doon na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: O sa tanan na itong mga kaisunan nga migamit sa tuang Sed Liniment Oil, salamat kayong tanan. Kamu ang naghimog number one sa tuang Sed Liniment Oil. Nga tinuon mo ang tang sa panuot pa maul parikit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutol sa kabataan. Ilikay pag yutang sa dinggi kung mahaplas na sa tuang Sed Liniment Oil. Nga anhara na ito mapalit sa butika. Pero kung donail, alayo mo sa butika nga, doon ang may cellphone, itype lang ninyo sa Sed Mark, sa Facebook. Na anadiya Sid Marketing Incorporated sa kailang page. Na anadiya ang mga produkto sa Sid Marketing. Pwede ranin your diron sa Shopee. Pag Shopee na lang mo, kay para ihatod pa sa inyong panimay. Bam!
6: Salamat! Rose Pangantungan, Lorelai Sanchez, Ricky Delantes, Rinald kisani. Eh, nakato ang mga sakop sa Cacophonous for Christ, ang servant of the Lord, Brother Doy Rizane, Sister Leonor Rizane, Brother Efren Gakasan, Sister Cara Gakasan, and Brother Roger Pasaylo, Sister Erlen Pasaylo. Sandali po mga ito sa inyong mga activities at po paraligo rin sa inyong kabuntagon. Sales celebrity ko, Jake Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Ano na sa kinimasangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin? Sales celebrity ko, Jake Beauty Soap, aron magpabilin kitang batanon. Kutis artista, kutis porcelana. At ano ba ka may pugis-pugis itong-itong mo doon na mga blackheads or whiteheads? This inyong panit? Ilan na napitsin? Itong na, mga balaka kita mo na sunog akong panit. Sales celebrity ko, Jake Beauty Soap. Mata na sa butika para original, ha? Siguro pagtanaw ang level, Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, ma'am, thank you kay ba mo niya mga kaigso na nakita na sa'yo, kita na kilintoksin. Grabe yung kayo ni mo patay na to. Maugin ni mo daot sa blood cells sa atong lawas. Ang blood cells na to, maun importante, tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Ni kadaot ani, mustiki mo, lapot atong dugo, maun na inundan nga, dagan kayong major nga masakit. Mutakboy na to, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na to balatian. Muna kinanglang yung kam, inom o G-detox. Kining G-detox good, usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number IPAR 80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka na matuksin sa imuhang kalawasan nga mo inungdan sa imo balatian ron. Ligon ka nun ay ang atong vital organs inom yuda matagadlaog G-detox plus herbal capsule ang pinakakusog, ang number one nga move flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
5: Okay, ang sendo na karagad lawa.
0: Si Dodong Samboy, Ate Press. Kani, uh-huh. Oh, kani Samboy, Ate Press. Kuan, yung asawa, marag na nagkramo lagi siya kay ako. Ako hon kayo. Niabot ang higayon nga nag-reunion sila silang kabats-bats ba. Niya, nahitabo nga sila mo ay nag... nagtrabaho tanan, ana, amot-amot tanan. Pero naabot ang higayon sa reunion time na Ate Press. Ang mga uban ng mga kauban, what town manghatag sa katuntang 500 gailang isabutan? Ang naitabo, ang kwarta nilang ipabayad sa tubig o kurinti mo ay nagamit taon para itapar taon. Naglikramo si Samboy taon nga. Ayaw na undang nana. Mauni nga, na problema git Samboy. Kay baputlam sila sila kurinti. Dito mauli taon, kwarta taon nga sa Ismail nga giulman. Saon man nila. Ba, Ate Press?
6: Press? Ako, sa akong bahin ko liyan, doon ay panultihon sa mga katiguangan nga, pur aber bularga ang barko, puno na. Doon na pa si panultihon sa ako ang mga katiguangan kahapon nga, pur aber ka, muhimo ni ana, hugot jud ang bakos.
0: Lain po doon, adisir, bab no, pur aber, sa dili pa.
6: Sa Mindanao man, sa murag sa Sambuanga, matingalay na.
0: Adisir?
6: Oo. Pero sa dito, sa ilang Arnold na dapit.
0: Ah, di ba? Sa mga adisir?
6: Basa. Proverbs 22, verse 26 to 27. Ang title, Ang Pulong sa Diyos. Ayaw pagsaad nga ikaw mubayad sa utang sa uban. Kay, kung dili ka makabayad, kuha o nila bisan ang imong higdaanan.
0: Sa
6: una, ikasinggit ko.
0: Ano ba?
6: Giyalsa ko.
0: Ano ba?
6: Aba na lang ba nikiling higda? Dili maayo bitaw kinsa Cinderella.
0: Sa amin lagi, Samboy.
6: Oh, dili Samboy. Maayo. Pareha bitaw na magbuhat ka o kalingawan, magbuhat barong ka o ka na mag-
0: Pero dili di sa Samboy marukuan ba mga iyang asawa?
6: Iyang asawa.
0: Oh.
6: O lagi, nga kanang ingon anay mga makalihukan. Pareha na to, mga tutadto ka na ay magpadrama. Madot na dito ka na ay magpa-host o singing contest. Na madumis gulat kay mag-judge me dito o kanang duplikara contest. Hmm. Unya, kanang gingon nila gulat. O si tawagan na ini per collectible, kaya na ini pledge. Tingnan na, no? Wapa. Wapa ka ni pledge, wapa. Muna din ni Byron. Muna lang ubanag yung kontrata, black and white. Oh, unya iko pong kapasihog na kung dili ready, ayaw na lang.
0: Pero di na ito, Mr. Kontratahon to nila mga kauban. Kaya kauban mo ito nila sa ilang batchmate mo ito nila. Story-story, sakto kita ilang ibuhat. Pero ang uban, walang mamaya taon. Looy kayo.
6: Mo, lagi magpasihog na taan. Yan yung imong kuhaon ng mga membro. Nakakay mahikap. Otro pag na nagkamoy, nagtamoy silang tudlo.
0: Mausad.
6: Kaya mo nas ginawa. Oh, nila lang taman.
0: Pero ang uban na nabam, no? Kadang magdana o reunion. O guwagali sila ikatag, di lang sila matunga. Mao na nga ang uban, sila lisag, reunion sila sa ilang high school. Si Richard man, impasis, si GC, Richard man mo igakuan, ilang ako mo igagaw, si Richard ay nagastutanan. Mao na iyahang kuan, ang tanang yung mga sakop nila, wala pa amutan ni Richard, ni Ricky.
6: Mau bitaw kay kanang naang na ay uban press nako na may daghang mga standby das mo nga ingon kanang pam to snack sabi wa mo ko kadadong kay kan palitan na ligo ko kadlawon gulyat na kanang kausan nang dulos kong bayo wa mo ko itubig ka galingon serado para sa size pa mo abre mula ka ko dito na han pre ano liwa to sumay kanang na itindahan di ha ato dito may sayo magpaagas og grepo magdako balde to kuligo karon kay kasugat to kung standby kas computer na magbunta mo ng computer bam bape panbe igura mo ni bayo tubig kong tatong ato ako sabay. So, masaka dito, bay. Na matagag 50, na matagag 10, na 5. Pero, uban pa nga, nasaka dito. Mga laki ko na mga batanon. Uban pa tumayin nga. Kanang unya, uy, balikan niya ko sa kuna. Ato nang punan. Dahil ko mga nakaiwal niya ko itapuno. Ni mga pagutangan.
0: Tangan
6: nga. Umitaw ko sa akin. Kaya magsingit-singit ako na. Uski na, di ko sa singitan ko, Pedro. Abuulon ko bitaw. Kaya itong utang. Oh, nagkalakong ko na. Ana na lang, kung mahimo, ayaw din ko pagsaad, ayaw din ka ng...
3: Alig-alig man siya.
5: Oy, una nila gibuhat, intact siya ang kwarta.
6: Mahunta.
5: Oo, dili kay...
6: Pagsalig man sila ng solicit, hindi mata ka siguro. Pinapranay na. Na may panultimpon sa mo, panultimpon sa kong mama sa una ate, pero sa iyo laging, ayaw mo pangaraste.
5: Correct.
6: Nakakadungo ka na yung Suliana.
5: Oo. Ayo pangarasti.
6: Sa imo, ang imong moderno sa imo. Ang paligalig. Sa ulma, ayaw mo pangarasti. Muli sulti sa kumama.
0: Ano mga rasti, kinatsila mo na sa una. Ayaw mo pag ako-ako.
5: Ayaw mo pag ako-ako.
6: Ay, ana. Pero karong buntag, wadyo ko eh. Wako di kuan ko eh.
3: Baka mo ako-ako.
6: Pag-aki na ako.
0: Iyan, marasti ka.
6: Kumustahan. Di ako sabi, kumusta siya. Balik ako, mga ako pagkutubing. Wako mo ba?
0: Ano man?
6: Ino niyo ko nagpalik-alik. Sabi mo ka na natin naman nun?
5: Kuna ko ang puzzle, Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
10: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
9: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
10: Joe! Maluwi ka! Joe! Ow! Oh.
9: Mateo! Scammer?
11: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
9: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
11: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
12: Bisan ako?
11: Lola?
12: Glulas Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Hi, hello mga kabisa ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahipaw ka ninyo kung minbahay ka ninyo sa drama ganaguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, Eskitcher Man, Samsam Police, Oktubre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
7: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
14: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
14: DTX 500! Mabali ang mga butika.
16: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni Agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naakitag ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo ka epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
18: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: May nahibawan ka, bro?
3: Kining, mura ka nga akong gisulti

0: Εξπλενάντικα.
1: Ασκάμ.
0: Εκεί. Αλάν, αλάν. Αλάν, αλάν. Να μου είπε ναμάν. Μπέσαν κονο παγπαγαπίλαν. Γουάγγιτ κονο ka-invite niya.
1: Ikaw gida yung sadaan, bro.
0: Eh, niya. Magtoba di ako nga mag-wild siya.
1: Muna akong giingon nga di ragyod gihapon ko ang ay mukumpiyan sa itong babayhana.
0: Oo. Mau gani. Sakto kit ka.
1: Pero kung wa palang sa kamusulti ato niya, di raunta itong mahitabo.
0: Okay, okay, okay. Mangkun ko sa kung sa. Akong sala, akong sala. Akong dakong sala. Sala na akong dako.
1: Maritis. Maritis mo kay ka, bro. Duda lang ta ba nga? Lalaki bagi kang tinuod.
0: Duda sa bitaw ko na ako.
1: Nga. Klaro naman.
0: Di bitaw, bro. Kaya ba? Nausam sa taong ka eh. May guguta. Na-proud na sa taon ka ikuni mo. Hmm? Garbo ka na ako eh. Maungawa ko makapugong sa kong dibate. Pug. Kanang, ako lang di-spread ang good news. Pero ako lang gamit na words, ha? Wag yun. Kanturag yung imong own words. Katapitaw, akong gisulti nga giplasis na ang maabot na kong inaanak. Na!
1: So, possible nga nagtuot siya nga buntis na si Joe.
0: Tingali!

0: En frente.
1: Oh.
0: Pero, nga naman.
1: Dili ko komportable yung friends mo.
0: Wa gid kay pagsalig ni Jessa?
1: Wa.
0: Pero...
1: Sultihan lang ti Castinora. Nadaanam sad siya sa ospital ganina. Kaya nasama na ang mga kamot. Human nga nag-wild sud sa iyong office.
0: Ha?
1: Di stable ang mental health ni Jessa. Mau nga... Kausyos lang kita, ha, mahal?
0: Tingalig malain siya.
1: O, bahala na.
0: Pero...
1: Mahal. Para lang sa'yo mong protection. Yan, friend siya, okay? Aw, i-block lang yun ay.
2: Pwisit! Tilin ako makasearch niya. Giblak ko? Ha? Animal ka, Jo. Imo gisirahan ang ako untang agianan para makapenetrate ko ninyo ni Mateo. Pero, there are still a million ways out there. Mabdus di ay ka? Ha?
1: Kisaw lagi ang mga tao.
3: Meron po nagbalik si Jessa. Nanghatag og mga pasalubong. Uy. Mga mini cakes.
1: Mau ba?
3: Watag i-apil.
4: Wata apila. May kasuko.
1: Gano'y ibu ka? Palit ibu.
3: Aw, habi kong ibu ko, Jessa.
1: Guys! Apoy dyan ka sa'yo.
5: Guys!
3: Tawa, wapag.
5: Akong treat ang lunch on ya, ha?
1: Oh.
3: Wow, ha?
5: Wow. Oh. Yes!
3: Bro, bro, apil na tingali ta?
5: Kamura akong i-treat.
3: Uy, banghag sa ilong.

0: Mura wag na kadungog sa kong gisulti.
1: Bisag, wa ka na yung madungog, bro. Pero klaro kayo ang imong dagway nga gusto ka mo apil.
0: Sula.
1: Sige lang, bro. Ako ay treat mo niya. Happy ra magyabang kuwaran.
0: Haya-haya ni bataa, we. Ibog ba sa ta?
1: Aw, oh, pagbinyo na sad.
0: Kisa ba siya ako pangasaon?
1: Sa Jesa.
0: Bara.
2: Alas dos pa man dekapin na. Layo pa rin sa alas 5 eh. Oh, nung samgong.

0: cuando me acusara 5.
1: I love you.
0: Anong samang ko eh. Di man siya mawasak una-una. Siya pag mali ko. Pakauwarag ko sa kong kagalingon ini. Pero, tili na ko i-deny nga.
1: Jo?
0: Mateo?
2: Ako man eh, Jo. Di man kos Mateo.
0: Oh.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Kidney care time!
6: Wala na ako mag-dialysis. Oo, miyundang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oo, naayaw man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
7: Kini ng kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
8: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na, usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang, Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
15: Boss, ready na yung green attract natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
16: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
17: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
18: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
19: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na-itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: Sorry la. Sorry gid kaayo la.
2: Oh, namuwa manggong kag maayo. Oh, natural ra na oy. Basta bag-o ganing menyo. Di gyud na mawa sa huna-huna ang bana or asawa. Okay, naghuna-huna man kaniya karon. Ay sigurado nga naghuna-huna sad siya nimo kanang mga higayuna. Ayo na lang gud kauwaw na kunjo. Niagi sad bitaw ko ana. Mag ayo gyud kauwaw. Angay kang mauwaw kung laing lalaki ang imong gihuna-huna. Pero kayang imo magbana, mong ayaw yung kauwaw.

0: hecha, Fio.
1: So, magsigi ka na lang yung dihag tulala. Unya mo kalit og smile na murag kalakala.
2: Cute good sa mga asawa, eh. Kalit magkahinhin. Nawag tang man ang angas.
1: Mateo! Basta man!
2: Diyan sa!
1: Duwantay ba rin na ang invitation nga nagpaabot si Mr. Garing sa imong tubag?
2: Oh, duwatan.
0: Hello, Mr. Garing. Sorry sa pagpaabot. Mateo's answer is yes, and we accept your invitation. Thank you, sir. Bye.
1: Okay. Padayo na diyan sa ipag-imagine mo.
2: Oh. Aska. Kaya ba ka na ko eh? Nalimot mo kung nasa Jessa.

0: Mayon, tag makauyon si Mateo, ini akong giluto. Ako, rin bining gisunog si YouTube. Pero, makauyon na sa tingali siya ini,
1: oy! Jo! Hain man dahing kusinira nga ikaw may nangon na idea.
0: Ay, nalang ko igiluto nga o sa kaputahe, lola. Suway-suway ra good good. Ambot bag, makauyon bakas mati, ani?
1: Wow! Para gud ay nang mati iyo?
0: Ay, para ni natutanan la.
1: Okay ra, oy. Igo raman o niya akong mutilaw, ana. Pero, para gud nang mati iyo.
0: Sabang ko, eh. Matiyo naman yung papa.
1: Oo, oh, naunsa naman sad ka, nauwaw na sad ka. Sa ako na laging giingon ni mo, ayaw lagi kauwaw kung bahin na si imong bana. Nala, di na taka disturbohon. Aro malami na, usap mo pag nagkalami mong giloto diha. Padayo na na diha.
0: Okay la.
1: Pahibaw o na kus Mateo, be.
2: Ha? Mau ba, lula? Kanindot ko na na. Ah, sige, sige, sige. Di na ko magpaabot ako alas 5. Mga 4:30, mo pull out ako dali. Okay, lola. Sige, sige. Bye-bye. Tinglutas balita ni lola. Eh. Giluto ang gigog special nga patahin ni Jo. Excited ako mutilaw sa yung niluto. Tiwasun ko na niyong pirma tanan para makalakaw din ko.
3: Oh. 10 to 15 minutes to 5. Mugi ka na ta, ha?
2: Ha?
3: Masaya ah. Nalimot na yun ka? May dinner meeting ka ni Mr. Garing sa Hotel California.
2: Oh. Karoon dito?
3: Oh my goodness, Mateo. Kiatto kiti ka sa imong office, ha? While naa sa other line si Mr. Garing. Ako gisulti ni mo ang tanang detalye. Ugwa ko magbuot-buot og tando.
2: Okay. Ikaw na layatan.
3: What? Gispecify gyud ni Mr. Garing nga kitanduha ang makig-dinner meeting niya. Dili siya musugot og representative lang. Ni say yes ka! Ayaw ko ikompromiso, Mateo!
2: Aska, sa may akong buhato nini. Mag-expecto si Joe na ako. Pero nakatundo sa kunin, Mr. Garing. Saan man eh?

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ildiaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako'y nuk, hilong lagi.
2: MVP! Justin Buril!
4: Ako? Ikaw ang angay niya?
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Better Tournament, the champion, Justin Morin!
4: Thank you.
3: Mangon ko ni!
4: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
3: Sukol!
4: Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakanunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig kasi ibong kusok ka! Bugnad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanunay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat o direksyon ni Francis Ildiaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama Club.

0: bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
4: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: This time check is brought to you by iBerry.

0: ginseng o garlic. Mahilti jud ka. O sumatik do na bagay ang palaya o balunggay. Imo pamati mo raghayahay. Busa ikaw. Aya paglangan gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
5: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
6: Ay.
7: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
8: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
9: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mabuhay suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
20: For 15 years po kayo na bedridden.
21: 15 years, oh.
20: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
21: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Hindi naman ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na Light Extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa Light Extension, Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
1: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
18: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Usaman nimo, bakasi.
3: Ako.
2: Okay, ako na bakasi. Taksanti ka.
4: Tagugtungan na ba?
5: Dili lang mo. Ako rin magsusi.
6: Pero kuya,
5: dili lang lagi mo. Tingaling, unsa pa'y mahitabot-taon. Maamu pa ka. Diyan mo!
6: Buha nga guli raki. Niis talaga mga customers. Nanaag ka ng upan. Doon ay nabilin, pero lima na lang kataw. Dagga mo ang dato eh. Puno ang lamisa.
2: Sa man doon may nagpinusilay man. Hatlo kita ang nangaon. Uy, lupag panagal.

0: pas pindah. Wah, mga kandahan, yun. Kusa may resulta? Ay, matod ba sa kong ibang utana? Kuhan ko, no? Katong naginugdan na, ikauban ako na to. Nag-inom, sa diyang nahubog na, naglalis, nagsinumbagay. Dahil yun, naginugdan na, probida, gamit pag-armas.
1: Mauba? Doon na pagkato'y daghang kayo mangurder? Nung napo kalamisa ito, puno ko itong mga tao. Pero karoon, nawan ha? Doon kalamisa, wala nag-iso noon.
0: Sige lang. Malik na itong uban.
2: Ano kuya? Ano sa resulta?
0: Kuhan dong, resulta sa mga kahubog ba? Kuhan, kaning nag-inom. Nya nang hubog, naglalis. Ang to nga, nagsinumbagay. Ginugdanay. Nya, gamit ikan mas.
3: Ay, nabungkag noon ang mga customers na.
0: Ha? Balik na ito sila dong.

0: Ano na? Dili ba epektibo ang akong strategy?
1: Maro sa ka, Cindy.
0: Siyempre.
1: Kamao.
0: Ah, kamo. Dali, dayon mo. Dayon. Naidagahan, oy. Pili lang mo. Nay ginamay, nay kaldereta, nay kinupusan, naasay linatan.
2: Okay.
0: Sige, sige, lingkod mo.
1: Okay, payo mo talabo na naida galingkuran na naida lalamisa niya, okay?
0: Ay mo kawaw dool mo diri, pili mo. Naikinilaw isda, naibat, nasa tihi-tihi. Pili mo, dali.
2: Oh.

0: Oon sa na. Hurot-hurot na atong baligya. Nibalhin ang mga customers gikan sa larangan ni Nugnug ug Rocky.
1: Piktibo tur kayo, mga paumpagi. Piktibo kayo.
0: Unya nagakaon atong mga hupog.
1: Eh, paigob na ko ginit nga sabaw silatan.
0: Good. May nilang pagkadrama. Away kunuhay, pinusilay. O dito ni Agi sa duol sa larangan nilang Nugnug. Nahadlok ang mga customers nila. O niya paingon sa itong tinda, di ba?
1: Maro ka, Cindy.
0: Mayong atong gimando sa itong mga alalay. Aron ang mga customers, di na mo atos ilang Nugnug kay mahadlok man sila dito. Kay mga parumpado man.
1: Tinawag ka na, Cindy. Sakto ka.
0: Muminos ng ilang halin sa ilang larangan, Ricky.

0: Nay Raki.
1: Oh, tay marimar mayo. May kini aka. Pili lang. Nay bakasi, nay ubod o nay sagungtungan.
2: Salamat, Noy. Mingaw lagi.
1: Ay. Bu ang tong mga tao ganina oy. Luna magoy nagginukuray day. May gipusil pa.
2: Unsa?
1: Mao tong hadlok ang mga customer na miya.
2: Uy. Kuyaw de diring dapita Noy Raki.
1: Agi man. Kanong man lang ni?
2: Nakaagi man ko dito silang Rick Karinderia ba? Dekan magtao dito.
1: Mo ba?
2: Nakita man ganin ako dito Cindy.
1: Uy.
2: Doon na may mga habal-habal drivers dito, good. Na yung mga taxi driver. Murag na malihin gadangin yung mga customers, Noy.
1: Oo ba, Day?
2: Inyo din ang kompetensya sila, Ricky o Cindy?
1: Oo, marimar.

0: May problema. Karoon na yun. Muad to ko dito, tilawan ko na kong ilang pagkaon.
1: O sige, paliwag ko na ba eh.
2: Unya, noy. Sta akon, pila ilang presyo sa matagtakos nila. O pila plato sila sudan.
0: Ah, patik!
1: O sige ba eh, paliwag ba eh. Ha, ato ah.
0: Patik, karoon ako!
1: O sige ba eh. Noy, paboto na itong pagbalik ni Kuya Rakinig mo.

0: sa ato.
1: Kaon ko, usama yung sudan.
0: Milagro ko eh. Balhin lang kusina di ay.
1: Ah, magpalain, tagod.
0: Aha.
1: Usaman.
0: Unsaman?
1: Unsay na diha ba?
0: Ah, pili lang. Linataan, ay adobo, nainununan, sinugba, unsay mo.
1: Ako, sinugbang isda, pila.
0: 120.
1: 120? Linataan, pila.
0: Sa sinta.
1: Sa sinta. Adobo, tapila.
0: 100.

0: Mau na pinuno?
1: Mau ba? Okay.
0: Ang ato, ah, ato sa paubusan itong piso.
1: Oh, sige.
0: Ano madani po na itong mga customer, mag-promo ta?
1: Sakto ng pagihan mo, beda. Pakulo ta. Kisa itong nag-birthday, magdaag tulog ka tao. Libre ang nag-birthday sa kaon.
0: Aka na, wala po ng pagihan, ah.
1: Onya, onya. Ang live promo na ito, Andre Rice, ah.
0: Andre?
1: Oh.
0: Okay, kanusama na itong sugli na iba'y nugdog. Kanusama.

0: Kagalaan, atangin uban pa mga sumpay ng atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuot ugbo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain na ako.
5: Ibon yung bag, miss?
4: Ikaw na sad?
5: Ha? Karon pa ganito magkita? Ako na sab?
4: Baka ako na...
5: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon basag ko na yun, ma'am?
4: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
5: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: kong
1: PS Love You. PS Kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sayang magtutudlo. PS Love You. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Nalis na usap mong duha. Mag-away. Ibalik lang ko sa mansyon.
1: No.
0: Balik. Layo ras tinae kining maong samat. Iyara sa kong kilid. Dili kini makapatay na ako.
1: No. Dadong tigas hospital sa lungsod.
0: Layo pa kay kato. Mas dool ang clinic sa atong family doctor. Dito lang ko dada. Aron magpaulit na tayin ko inig kahuman.
1: Dili mahimo, daddy. Kinalama dada ka sa hospital. Kinalama siguro na to ang ibong kahimtang. Dili ko gustong dunay daw tang mahitabo ni mo.
0: Thank you, son. Merong kalit manggihunong ang sakinan, Paolo. Unsay nahitabo? Hapit ko bahog sa imong gibuhat. Wa ka ba maguna-una? Shit.
1: You see? Nagpaminaw lang ko ni mo, daddy. I was being concerned to you. Kaganina pa. Pero bisan gamay nga thank you. Wa ginani mo buhat. Pero karon nga kanang ilagang paut na ang mitingog, dali kara kayo nakapasalamat. Where is justice?
0: Justisya? Magita ka justisya, human si mong ibuhat ako.
1: Dili na ko sa kung pabida ka sa pagluwasan ng imong anak.
0: Animal ka yun, bisan on saon, Paolo.
1: May mo ba, Paolo? Kung saan man ang kalagot ni mong gibati na ko. Unya na ka naghuna-huna, ah. Una-huna tos, daddy. Can't help it. Di mawas akong huna-huna. And besides, sige sa pa'y nag-ingon nga nasuya ko ni mo. No way. Wa ko masuya ni mo. Usak ka lang kailagang paut nga minahihinay sa pagkutkot sa mong relasyong amahan o ganak.
0: May mo ba, Paolo? Husto na gana. Just drive! Kun buot pa kunin mong maluwas.
1: Okay. Fine.
0: Usa na kay gibuhat ni Tinoy karon dito sa mansyon.

0: Te doy.
1: Ya, al payugo. Vení a casa de mi socio en un cuarto.
0: Te doy.
1: Pagubá, payugo, minimo, se imun puta en santa. Vamos a manar. Gusto kang mo apelin niya?
0: Uy, Tinoy, tarong ba? Nangurog na ba ako ba ayo, ha?
1: Goyo! Go, let's say this.
2: Ayaw yung taon maluoy mo. Pasag din ako ninyo taon, oy. Isaad ako nga dilin ako musumbong sa kapulisan.
1: Goyo, sama! Doon ito na say this.
3: Ikaw rin, ay.
1: Unsa?
3: Nugoom ka na, goy. Saman amot ka?
1: Goyo. Ako ang sinaligan ni Sir Orlando. Busa angay lang nga mutuman ka sa kong sugo ni mo.
3: Saliga lang da. Diyan na sinis.
2: Ayaw, buhi ko. Ayaw ko guniti, buhi ko.
1: Aga na siya, Goryo.
3: Laging. Pero pati yung panungan kayo, maglagot ko. Diyan na kaamo, laging.
2: Ayaw lagi! Buhi ko! Ang akong kamot kasakit!
4: Tinoy, dili ka ba maluoy ni Manay? Manay!
5: Ang tatabagi ko sa
4: Manay! Tinoy ba? Pagtarong ba? Makahimu kang inguniinik ang Manay?
1: Wakil mahimu, Santa. Gipasidan-an ko na siya kalian to na dili na mo pakita magbalik din eh. Kaysa sunod higayon nga magkita may pag-usab, dili na kumakasaan na mutabang paniyas sa pag-iklas.
4: Daoy, kaluin ni Manay, gagiguyo di Goryo. Kamaba ni mo'y kasi-kasi, Tinoy, tigulang ka naman unta.
1: Palabiyon ko ning imong gibuhat karon, Santa. Dili ko sutihan bahin ni ini si Sir Orlando. Pero sugod karon, naaya kanunay ang akong mga mata nimo o magbantay.

0: Ella Bohinka, Bohinka, Jesus ko, sa may lagi buhat ni mo, Ella.
1: Matapag uulit ang ahon. Nagriyon-yon mo, ingon ni Ini, ang kahimtang.
0: Di Ella, ay mahal ka.
1: Ella.
2: Huwag pa rin magkamataning usah. Los lejos din ang katog buntag. Bida. Pataka ang lagdika ka rin bayan ang tog. Hindi ka rin mo nakatabon sa iyong paamam. Samtaong taong ka, oy. Bidaot ka na magbayo. Naluspad kay ka. Taas pagyaw kayo ng imong buhok. May tiguan ka nagbayo. Ganong ingon na niyan ng imong Nestorian, usam ka?
1: Ayaw na pagpaguta na pagkuriyo. Ito na, manggawas na tagitan din eh. Si Sir Orlando nang bahala nila sa iyang pagbalik. Dali na.
2: Pero...
1: Ay na lagi paglansag paguta na.
2: Sana ay?
1: Hilo, kung tanaw na lang.
0: Ella, Diyos ko! Kawa ko magdahom nga makita pati kang usab. Diyos ko, sabay lang ibuhat ni mo. Ganong naingon ka man ni Ana, ha?
3: Kaasaya. Pero sariyan na ka.
4: This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub, sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumbaka Bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
6: ACS.
8: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
9: Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
6: ACS.
11: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be MX-traordinary with MX3.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
15: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
1: Sige na. Ibalik na sa imong pwesto, Gorio. Kay musod na ko sa akong kwarto.
2: Yaya.
1: Unsa?
2: Ay, kadaya. Ato kahigda kay... Ato kahigda sa imong kwarto nga, di kutson samtang ako, magbantay sgit, yaya kay ka. Katug matuod ko sa akong bye-bye, pero... Maglingkod.
1: Unya. Akong siya.
2: Oh, di noon.
1: Karumao. Alakaw na. Balik na dito.
2: Di mo sa, pero makasuya.
1: Boeng matingal ka, Gurlio. Pareha sa tang smilduhan din eh.
2: Pareha tagi smilduhan? Pero mas sinaligan ka.
1: Pangutan na ang imong kaugalingon. Tungano. Diha ka na.
2: Ha! Sa giyon, sir, ko pagsip-sip ni Sir Orlando. Huwag mangyaw ko magkalabaw ni mo, Tinoy. Bida ka, no? Silang, ha? May adlogra. Pero karoon nga nakita na ko sa mamila pagbalik. Humansa pila katuig. Ug ingon pa rin adto niya kahimdang. Muramanog. Muramag. Mibate ikaw kaluoy.

Kontanao. Ingin bisa dilih mimal ke ilah. Tunggu ke tua sesetul sepultan seoperating lo. Samtel aku. Nia satu mo ini hallway. Dol sebintana. Looking at him, it's like looking at mirror. Di mana aku gustong angkunon? But he definitely looked like me. And I hate it. Ako lang ngayon ni mong hitsura. Nagustuhan siya ni Dennis. Tungod siya mong hitsura. Tungod kay wa kami kalainan. Bisan kung imong tutukan pagayo. Pero unsa pa ginakaangat ni mo na ako? Ang imong batasan? Ang imong lihok? I could copy you. Aron lang makuha ko pagbalik si Dennis. Yes. Why not? Why not? I could pretend na ako mau ikaw. Well, this is a blessing in disguise. Ibaw ko na dili ka mubiya sa giliran ni Daddy. Karun nga niya siya sa hospital. So, this is my chance. Nasayot ko nga bibalik na siya sa syudad. Busa, apason ko siya dito and play the role of good boyfriend. Wait for me. Wait for me, baby. Daddy is coming.

0: murag dili ko makatuo nga maigsuon ko nga sama niya kasalbahis. Wa man lang siya magpaso sa ingipuhat. Ug karon, ana, magkita na ko siya gikan din eh, sa ako na imutangan, nga malipayon siya. Wa pag siya kung sinya bisan kamay. Bilakaw na siya. Ug niya siya paingon ako. Nagpahiyom siya na naglakaw paingon ako.
1: Hey!
0: Ano?
1: You take care of that.
0: I will be taking care of something else. Busa, ikaw na bahala din eh, ha? Oh, asa ka? Mapauli ka na ba? Mapauli ka na ba sa pansyon? Paulo, tingalig mangita ang doktor. Huwag kumasayod kung siya ako itubag. Paulo! Huwag na siya mamati pa na ako. May padayon siya sa pagbiya.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa unique.
2: Max alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa na ako.
9: Nagsigi og biyahe. Padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
11: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: for the Truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa mga balitang lokal, ubay-ubay nga mga school building ang ipaabot nga matukod sa publiko nga mga tungaan sa nakbay sa Sugbo ni Ining Tuiga. Samtang DSWD7 nihatag o mga impormasyon labot sa mga programag serbisyo sa ilang ahensya atul sa gihimo nga serbisyo caravan sa lungsod sa Cordova. Samtang kadtong gikawat nga kampana dito sa simbahan sa Lubok, Bohol, nabalik na og ang responsable nini na nakaros kustodiya sa kapolisan. Kini ang headlines sa ato mga balita.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong labi na sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha ko pa, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilog ang dako na pato.
8: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
16: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
18: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: At oras karon, alas 12:38 na. Sa dili pa sa retaliya sa itong mga balita, taas bomb pressure si Bondigoy Kabadunay, hypertension, basin taas immune sugar, basin may diabetes kan, yawara ka may baw. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay ka na sa arterial wall, so palapot si Mundugong at sa nakarason, nga na magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagkinaon si imong kidney, ugdaghan pag ang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpabutag ang magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, dito kini charantin gikan sa paliya, na nagsuhid sa insulin function, kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, baka panindot na sa... Makapag-uusab sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Ug bisitaw sa Bangklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized general machine analyzer. Nakini may mutang din sa Maydiha, Coslam Street sa Cebu City. Matawagan sa 4160-866. Or cell phone number 0975-079-5133. Samtang sa Pikas Gabay no Sab, kanabuan, problema na po nato ang mga bayro noon. Bayad sa kuryente, tubig o internet. Taas na po na biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na sab sa GCash ang pagpabayad sa bills with G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na gamagamit pang bayad sa G-bills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants. Mao nga maminosan pa ang panaghirapan nga gipadala. May nalang gani kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada buwan. Mao nga kon GCash, mas maayo ang kinabuhi sa pagkuha og pagpadala, pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila og mobiyahe pa. Libre pa gyud ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit na GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to no more. GCash Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Alas 12:40 na kung detalye na sa atong mga balita, ubay-ubay ng mga school buildings ang ipaabot na matukod sa pampubliko ng mga tungaan sa napay sa Sugbo, meaning Tuiga. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
2: CYHP, Tatak! RMN Report.
19: Kining maong balita, hanot niya ito sa Life Extension Vitamin D3. Dugang mga school building ang ipabot ibatukod sa publiko mga tungaan sa Dakwain Sugbo nining Tuiga. Kinalas patubag sa mga panginhanglan sa kakuwang o mga lawak sa ringan sa mga tinunan. Pakyasinon paghingaan sa City Schools Division Superintendent Nympha Bongo kung asa takuron ang dugang mga school building. Apan kinigingon ni Bongo, nagipaubos na sa public bidding. Nasairan niya ang ubang tungaan sa Dakwain palayong ipatuman sa double shift niya klase tungkol sa kakuwang sa mga lawak sa ringan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sadi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion, ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Lesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP, RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Radyo mo nationwide.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
22: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
23: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Pirmi ka pangihi,
26: hanap ka paranaw,
25: ug pagpaminod sa mga tiin.
26: Basin aduna kay diabetes.
25: Mag-DTX 500.
26: Epektibo sa pagpamubo
25: sa blood sugar levels.
26: Di kaya ang diabetes.
25: Mag-DTX 500.
26: Karun dayon.
25: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
26: DTX 500.
25: DTX 500.
27: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
25: DTX 500.
28: Pabalik sa mga butika.
21: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O kumanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
4: At oras karon alas 12:45 na. Matimainhan ngayon kung doon ay daghan toksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw, tugi ka may lisan, magbuto ni muntian, makasinati ka ginsomya. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili paghidhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Iman ang pagkaluya sa imong tibok lawas, busa, utanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong panlawas. Pagi naman tagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika din sa Sugbo, Ingmanusab, sa mga pag-amang lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita, ang DSWD7 ni hatag mga impormasyon kalabot sa mga programa at serbisyo sa ilang ahensya atul sa gihimo nga serbisyo caravan dito sa Cordova. Kasama mo sa balita Radio Man, Raymart Pugoy.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Kininga balita, atod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apandili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Maungkong mutumar ka ni ini, mahimugyod kang abdik, alerto o dili limta. Anon, himsog pagyod ang imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa itong balita, nihatag o mga impormasyon ng Department of Social Welfare and Development kung DSWD7 kalabot sa ilang nagkadaiyang mga programa o serbisyo atol sa ilang gihimong serbisyo caravan sa Cordova kagahapong adlawa. Sa maong kalihukan, nihatag o mga impormasyon ang mga kawani sa naisgutang ahensya kalabot sa 4Ps, AX, Mental Health Services o guban pang mga programa alang sa social welfare. Niapod-apod sab sila og mga IEC materials ngadto sa mga lumulupyo nga nitambong sa maong kalihukan. Subay niini gidasig sa DSWD7 ang publiko nga makisayod sa ilang official nga mga social media pages aron nga makakuha og lehitimo og tukmang impormasyon kalabot sa ilang mga programa og serbisyo. Kasama mo sa DSWD7, ako yung Radyo Man Remort Pugoy DYHP. Tatak! Araman. Katong nga balita, atod ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Maunga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
20: Radyo mo nationwide.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension, meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: At oras karon alas 12:52 na sa kahaponon. Ang masulod nga balita tong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pikagani, labi na gikan kang nakapaniod to, medyo bugnabog na oras gawas nga dagom-dagom na pod. Nala para di ka rin na dukaon niya, magpabilin kang lagsik hangtod na sa maghapong trabaho, pagpangapio na din ha. Vita D Plus Coffee Mix may imna. Kay gawas nga matagbaw kas kalami ining maong kape o niya ang kahumot sa aroma ni ini. Alam niyo, importante nga makakuha kag dugang nga mga health benefit gikan ni ining Vita D Plus Coffee Mix gumikan sa iya mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix sa matag sa shay ni ini dunay 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpene. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag ikini og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali nga pagkadaos sa to mga selula, gumikan na sa sobra nga free radical sa atong lawas. Mo na mga piga nita Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka, maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sa dina sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa to mga balita. Anaana sa fair nga kalidad sa hangin ang mahanggap sa mga mulupyo dinhi sa Metro Cebu. Base kana sa air quality update nga gipagawa sa Environmental Management Bureau kon EMB dinhi sa Central Visayas. Nilang monitoring sa Metro Cebu Station ang kasamtangan nga air quality index 95 o giclassify kini nga anaa sa fair. Samtang ang barangay Kabituunan Toledo City Station doon na sa air quality index kung AQI nga 26 nga classification ni ini good. Ang EMB padayon nga nagmonitor sa kalidad sa hangin dinhi sa Cebu para magairan usab ang mga residente kung unsay angay nilang buhaton matag higayon nga na sila sa gawas ilang mga palimay o kasa mga buildings. Samtang sa pikas nga bahin, si Vice Presidente Sara Duterte paigayon og press con kaganinang buntag, dili pa lang sa gidugay ang pagkahuman ni ini aron na ipaibaw sab ang mga kalambuan. Labi na gyud sa iyang habig nga daghan ang kaining pasangil batong ni VP Sara Duterte. Atol sa iyang press con kaganinang buntag, iyang gipanghimakak ang pangangkon sa saka kanhi police Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. nga nag-deliver kini matod pagkwarta ngadto kaniya ingon man sa igsuon nga si Davao City Congressman Paolo Polong Duterte og sa iyang amahan kani Presidente Rodrigo Duterte. Bayag si VP Sara Duterte niini atul sa pagpakiginabi sa mga tigbalita kagadinang buntag o para ma-brief usab kung unsay gibuhat sa iyang kampo labot niini mga akusasyon nga gibato ngadto kaniya. Mato sa Vice Presidente nga iyang iduso ang iyang tubag karong adlaw nga Huwebes. Kung kinumduman nga si Gracioso ni Pasangil nga iyang gihatdan ang Vice Presidente ingon man ang iyang igsuon og amahan og kwarta base usab sa instruction ni kani House Speaker Lord Alan Velasco. Samtang ang kampo usab ni Velasco nga apil sa giakusahan na mahayag nga walay basihanan ang mga akwasasyon ni Gracioso nga ito kaniya. Huwag anda mo sab sila nga mutubag sa iyang affidavit sa igayon nga ilan ang babasa pag-ayo ang dokumento. Makahanay na sila sa ilang mga tubag.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alas 12:56 na.
5: TYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pa pud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, giimbestigahan na sa usa ka multi-agency Australian Counter-Terrorism Unit ang mga links o koneksyon ngadto sa Australia labot sa pilot sa Fly Dubai Flight FZ1073, kinsa ni dunggab sa iyang captain og nisuway pag-hijack sa maong abyon. Ang Victorian Joint Counter-Terrorism Team sa Australia misusi na sa mga link o koneksyon sa mga suspect ngadto sa Australia. Kini man nasuta gikan sa pasiunang imbestigasyon nga ang maong co-pilot nagtungha kini sa usa ka unibersidad sa Melbourne, ang kapital nga syudad sa Australia. Hinumduman nga ang co-pilot sa Fly Dubai Flight FZ1073 nga paingon unta sa Israel gikan sa Dubai, niatake sa iyang kaubang piloto gamit ang usa ka emergency crash acts. Hinungdan nga gikonsidera sa mga otoridad ang maong panghitabo nga usa ka terrorist attack. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Kato mong balita ang hatod ka sa Said Marketing, ang tigabauti ka para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa Said Liniment Oil. Mga higala, ang nailang ng kayong epektibo ng liniment sa masa ang Said Panyawan Liniment Oil kaniadto Said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan o mga chikiting o Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: At oras karon alas 12:59 na. Gawas nga magka-boost sa atong immune system ang kadadlaw nato kapaginom nining Life Extension Vitamin D3. Doon na tayo dugang pasad ng mga benefit na makuha ni ini, ha? Kini mo ang pagpaminaw sa risgo nga masakit ka o cancer. Apil na ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer. O guban pagamatang ni ini nga mga sakit na doon ay direktang kondisyon sa kakuhang o vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matundan sa salainain ng mga medical na pagtuon nga kanto mga cancer patients. Taas ang ilang survival rate kung sufficient o sabag vitamin D level diha sa ilang dugo o mas mo improve ang panlawas o babalik pag-function ang immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya o mataas ang chance nga makasurvive kini sa sakit. Mga cancer patients, gawas sa inyong medication, pwede po din yung dunganan pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para makatabang o sabgini. 6 to 9 soft gels a day. Kanang mahuman na kasi mong pag-take sa imong meals, pwede kag mo inom. Gawa sa mga cancer patients, katong doon sa maintenance medicine, no? Kaya nasakit nining diabetes, hypertension, ikinangla naman ka na magbintinar ka o tambal. Makatabang mo sa mapag-inom, magdunganan na ninyo sa Life Extension Vitamin D3 para sa mas maayo nga resulta ni ini. Bata or hamtong, mahimo kayo mo inom sa Life Extension Vitamin D3 o niya affordable na matag soft gel ni ini. Pwede ka magkapalit diyan sa mga butika, pero sabdi na sa mga Life Extension Clinic. O niya mo may remind ha, ang Life Extension Clinic na ito, muhatag na siyang libre o quality consultation kada adlaw. Pwede rin mo dito dito visit or mag-walk-in. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, nani may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubagan sa Jollibee. Kita rin na dias sa National Highway. Kung yan dito sa Dubaguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede nyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic kung doon na may gustong ipangutana. 416-1655 o 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kumakanunay nga makonstipated, pag inaman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo kay gandamo ng Super Fiber, sama ni siya kasasya niya powder ang sulod. Magkualan ka, mag-ready ka sa ka glass no nga tubig or sa ka baso nga tubig, imong i-mix dito ang Super Fiber. Pwede ni mo siyang imnon kudari sa bunta ganahan kang mo inom kanang before ka mag-breakfast. Kunya kudari sa gabi, kanang before po sa oras nga imong tingkatulog. O para mas nainot ang epektos, pag-take ni mo sa Super Fiber. Dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika o niya pwede po din ha sa Life Extension Clinic. Naratay pipila ka mga panawagan ha, sa dili patahingpit nga mutapos ni Ainawad Asyam Pitaka din ha sa may panawagan ko niya matod pa din ha sa Soto. Panihog lang kay Ainawad Asyam Pitaka na hulog tingali to. O niya ipapalit na ba ito o tambal sa nakakita ni ini Palihog lanta og paibaw ni Ronel Bacalso. Ido na day taon to'y kwarta kay para stambal. Nga wala ba ni sila nagbilin diri og cellphone number kay wala tayo cellphone, pwede rin ninyo ipabaw po diri sa DYHP ha, kay magsigim to silang paminaw po. So kinsa man to nakakita ni ini ang naghangyo in town si Ronel Bacalso. Papalit og tambal para sa iyang mama. Unya ni apoy mga manawagan, panawagan sa mga anak ni Elvera Balbuena nga sila si Ralph og Allison Balbuena nga taga Manduyong Badyan. Muhangyo sa kinasing-kasing. Kuanday mga nakaila sa iyang mga nakaila sa ilang inahan. No, mga paryente ani nila palihog kay naghinahanglan taon sila og tabang para paopira da ini sa ilang mama. Maghinaot nga matabangan sila labi na sa mga kaila, mga higala or labi na gyud ang mga paryente niya. Si Mama Elvera, maura gyud ang nangita para sa panginahanglan. Okay. Oga. Mauna, no? Mga anak din ni Elvera Balbuena nga taga Badyan o maoy naghangyo, no? Kay doon na sila'y panginhanglan sad, no? Sa medical para sa ilang mama. Tomorrow in tayo, nanginabuhi para nila o niya. Nagkinahanglan sa ilahang tabang karon. So, kinsa man tong mga pariente, mga nakaila ni Elvera Balbuena nga taga Badyan, pwede ka mo-contact nila, no? Kay nangayo tao ni sila og tabang. Nanawagan ni ini si Ralph Balbuena og Allison, ang iyang taong mga anak. Pwede mo mo-contact ha sa 0968-7071-960. Unya, murag mo po niya ang GCash number tingali. Idiretso na lang kung katong mga nakadungog nga kaila nila, pariente o mga kaila, ya gusto nga mutabang, pwede ra idiretso kay nasi nagbilin dahil siyang number 0968-7071-960. Mo na ilang contact number po, dog GCash number nila sa ilahang pamilya. Magpasalamat sa sila ni Prisibal Pableo o sa iyang asawa, Ati Analo, kay nakatabang po sa ilang mama. Og ni Kuya Stanley, na ilang tabang. Pero ang mga pariente in town, og ang mga nakaila, mga higala, pwede mo motuno sa iyong tabang, pinaagi ni atong number, no, nga gihatag, no, gikan sa iyang mga anak to. Sila si Allison og Ralph Balbuena. Wala man tayo nga oras, so gaminaw si Feli Gumagay Brigoli, di asla Gondi Oslob, ay, pa, sa ila di Inday Bambina, Chacha Boyles, Robert Langido, Raymond De Rezas, Canberra, ang kapital, Canberra, sa Australia, okay. Naminaw sila din na karon. Pinagi sa to Facebook Live, salamat kaayo. Gladys Carton Cordero, dira sa Danao. Nga naminaw na to karon yan, nag-view pa yun sa itong Facebook Live. Salamat kaayo. Uban ako din sa control, kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Kanya tangi karon taon-taon kayo musunod na po ng ato drama. Kini ang akong suliran.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon, alauna 5 na.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
8: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
9: Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na! Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
16: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266382 Series of 2026.
17: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
19: duwa sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month kape
19: na ayo na
17: DTX 500
20: pumalis sa mga butika.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Wiyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
23: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
22: Ah, lagi basiglas na ni.
23: Mao nang taas imong sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
23: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
21: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Seth Living Testimonies.
25: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
26: Akong asawa ni Goiter, po na to siya din tapos nakaluog ko sa Ituriang Panyawan Capsule. Nikay ako, unya kay tinuol magid siya di ay.
25: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
26: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
24: Living Testimonies.
27: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
28: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
29: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
28: Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog
29: with proper diet and exercise.
30: Unilab quality yan.
31: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
9: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
20: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita, agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertigyong nindota.
10: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
30: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
33: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Mucs for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
30: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
6: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for Kids.
34: Unilab quality yan.
6: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Said Celebrity Beauty Soap.
36: Said Celebrity Beauty Soap.
37: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
38: O, nanggamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
37: Dili hapdos.
38: Okay na kayo, good ma'am.
37: Dili po siya nang ingon nga nagpakmit-pakmit, ma'am.
38: Wala po, ma'am.
36: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
39: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhi Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unta pa yung gihulat. Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
40: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
41: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
15: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
17: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
18: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
19: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
21: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Samok nga ubo! Undangin na!

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
4: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon,
3: daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
4: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
5: With regular use, results may vary.
4: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
6: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement.
13: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pagyad ang yung blood sugar.
13: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong yung makaalim sa mga naglalayang suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
14: Biotroph Herbal Capsule.

0: Mayang adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon. Kini ang akong siliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra o attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguha lang ko ninyo sa pangalan nga Patrick, 20 anyos, Ulitaw, taga-Manila, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa lawas, human ko gibikugan. Aron ninyong hisabtan, ingon ini mga panghitabo. Wa pa manggit ko matawagi sa akong mga gi-applyan, ma, pa?
1: Ah, okay ra na, Dungoy. Sige lang, good. Matawagan na lagi ka. Dili lang ta magpakawa sa paglaom.
2: Mayo na balang gani na, Dung, kay bisan kung wa pa kay trabaho. Daara ka dili sa bahay, mutabang ka na mo ni mama ni mo sa mga buhaton din, eh. Dili ka pareha sa ubang mabataanong diha. Nga magsige na laglaag-laag kuyog sa mga barkada. Nawagi, oy, nahimo sa bahay. Looy kang ilang mga ginikanan.
0: May ikaw magkunin niyo, ma, pa. Nga mo pa iwa pa ko'y trabaho, magpabadlong pa ko ninyo. Munang pohon, kung makatrabaho na unya ako, gusto kong mutabang ninyo sa mga pinansyal nga pinahanglan.
2: Ah, salamat.

0: Tulong, di ba wapa man kay trabaho?
1: Wala gyud, Ma'am Jess. Kay ngano man day unta?
0: Pasudlon ti ka sa amo ang trabaho andong. Nagkinahanglan man gud ang among company og helper.
1: Ay, unsa day mo trabaho, Ma'am?
0: HR man gud ko sa among trabahoan. Unya kay kuangan man mi og helper. Mao nang nag-hire mi karon. Nya, okay ra man kaha nimo dong. Construction baya ni among trabaho.
1: Ay, okay na, Ma'am eh. Importante nga na ako'y trabaho aron makatabang ko sa akong mga ginikanan.
0: Ah, la sige. Pagpaso niya o bayo data dong.
1: Okay, Ma'am.

0: Ma, nakastorya mi ni Ma'am Jessica ganiha baka nang atong bangon silingan. Pag-agin ako silang bay, gitawag ko niya. Nangutan na siya na ako kung nabakon ako yung trabaho. Mato akong gingnan nga, wa pa. O matod niya nga, yakon akong pasulon sa iyang gitrabahoan nga construction. Kay, nag-hire mo ko nung silag helper.
1: Oh, maayay noon dong. Kinaan na kay trabaho. Pero, makaya ka na ni mo? Construction baya na. Mag-alsa-alsa baya kagbugat, ana.
0: Ayaw lang kong kabalaka, ma. Mura magdili laki ang imong anak. Nindo tinuuna, muda ko akong lawas o ginalsa. Magkamasils ko ba?
1: Masils, ha? Sige, basta dong. Pag-amping baya, gyud, ha? Labi nagmakasod na kaan ng trabaho, ha? Kay dili baya lalim na magtrabaho ka sa construction.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: Ang sulit, ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: Watrose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
3: ACS! Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapang mo buo sa gluco, visine, controls blood sugar, polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
13: Sa pinakadulog na butik sa yung lugar.
12: DTX 500.
14: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
15: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
14: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo dyan kayong DTX 500.
12: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
17: Smells good.
18: Tikman natin.
19: Sarap. Yummy.
20: Everest Refrigerators.
21: Love.
20: Ano Everbest food mo in the world?
18: Of course. Yung ginawa natin together.
20: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
22: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
23: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og said liniment oil.
22: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
23: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
22: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
23: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga sukses!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa. Unique
2: Max Halaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
7: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
6: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
7: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to'n karon. Dali mo usok sa inyong sugar. June Largo.
5: Living Testimonies.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Seth Living Testimonies.
6: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
11: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
5: Living Testimonies.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
13: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang

0: sa loob? Noamoy kulob!
1: Tanglong kumbaka proof sa charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS!
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit turawan eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na
5: mamakasas.
4: So ano ka, no? Binta na ka.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Set living testimonies.
11: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
12: Tinood yun ang Sed Liniment nga Gia Plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon Gia Plus na ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Sed Liniment Oil o sa Kaha Plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko, Gia Plus na gani.
10: Living testimonies.
13: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
14: Catch the British Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
15: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw! Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa Iberi.
5: Sila ipod ang bagong produkto Iberi Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Larang paalala, ang Iberi ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
22: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
23: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
26: Tunay Natural at Rinal.
25: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: pagbalik.
1: If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, Usaka Private Medical Doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, Usaka Vitamin Hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride! All you need Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nalipay kay ko sa dihang gipasuod ko sa akong silingan sa ilang trabahoan isip helper sa usa ka construction. Tuod man, medyo kapoy nga klase sa trabaho. Pero ang akong mga ginikanan mo ay akong gihimong inspirasyon sa akong pagpaningkamot. Aron mawa ang akong kakapoy. O sa dihang nakadawat na ko sa una na kong swildo, ako dayon kining gihatag sa akong mga ginikanan. O gunya, ma, dala akong swildo. Aron mabayaran na nga itong utang sa tindahan ni Nang Miding. Medyo dako-dako na ba ito?
1: Ah, salamat dong ha. Pero kuha alam yung uban. Paigo rin eh. May na lang na aron doon na kay gustong paliton, makapalit ka sa gusto ni mong paliton.
0: Sige lang, good ma. Kamu mo importante na ako. Balag di ko kapalit sa lugar sa ako. Basta makabayad lang ta sa atong mga utang. O makabudget sa panginahanglan nung din sa bahay. Labi na gito sa Nang Miding. Nang kinahanglan gito na itong mabayaran, ma. Ang atong utang niya kay Jesus. Nagmukot lang ba yung naong atong?
1: Amiw ay, madunggan ka ganing Miding na. Tingalig dili na gito pa utangon ato. Basta dong ha. Salamat ka ayo ini.
0: Waisa pa yan, ma.

0: dali rigid sa panahon doon, no? Mag-unong naman di ay kakabuan na sa trabahoan.
1: Magigit ma'am, Jess.
0: Kanya, nakauyo naman ka ka doon.
1: Ay, nakauyo naman ko, ma'am.
0: Taing pa di ay ako doon. Mag-overtime na sa trabaho mo karun kay mag-dinarian na ipatrabaho ang mga mo. Pinahanglak na ko doon ipahuman ang dapat sa my second floor. Kanya, kaya pa niyo? Maglima na ba yung kaadlaw na nagsabusya ng overtime? Kanya, iklas unsi na mahuman.
1: Okay, ragin na lang ako, ma'am, eh. Di mas ako mabalak ka kay nagbaitan minus man ko.
0: Ah, mao ba? Maayohin noon. Nala, sige na, mabalik na ko sa opisina, ha?
1: Sige, ma'am, ha? Salamat sa pagpahibaw.

0: Gay, sakita sa kong tiilo. Gibikugan man ko. Di na ko makalihok. Di na ko malihok akong tiil na murag na iugat nga napit. Ah, ma! Pa! Tabang! Ma! Pa!
1: Nay, oh, nahilot na tika. Nya saman, saan na may pamati ni mo doon, ha? Nagihilot-hilot ko naman ni imong tiil, ha?
0: Salamat, ma. Medyo nawaan ang bikog sa kong tiil. Tungod sa imong paghilot.
1: Ay, sige dong, ha? Sige ka tuwag nagbalik. Trabaho para baka ugma.
2: Nya, magawa sa namin ni mama ni mo doon, kay mabalik kami sa mong kwarto.
0: Ma, pa, medyo tugnaw man.
1: Ay, pagbukot lang habol. Tugnaw man sa gyud hinoon ron kay kadlaon baya ron.
0: Dahil gyud akong pamati, ma. Tugnaw nga murag. Ma. Pa. Dili ko ka ginawa.
1: Patrick. Unsa, Patrick? Ginoo ko. Naunsa ka man di ay intahon, Patrick.

0: Nadagit ko nila ni Mama og Papa sa ospital niya itong higayuna. Kay kalit man lang kung naglisod sa paginhawa. Ug mayo na lang gani kay natiman na dayon ko sa mga doktor. Ug naulian ako sa akong pamati. Ang akong mga pangutana mao ang kining mosunod. Unang pangutana, gibikugan ko sa dihang natuog ko ug dayon gipanugnaw ko. Posible ba nga ang big kong mahinungdan kung nganong gipanugnaw ko ug naglisod ko sa paginhawa? Ikaduhang pangutana, unsa mahinungdan aning bikog? Tungod ba ni sa kabugat o kakapoy sa kong trabaho sa construction? Delikado ba ni kung mapasagdan lang? Unsa may angin buhaton kung makasinati taniini? O unsa po ang buhaton aron makalikay taniini? Ikatulong pangutana, nagsagunso ng among overtime sa trabaho sa construction nga kuwang sa tuog. Posible ba nga tungod ni sa akong kahago nga mahinungdan kung nganong naglisod na ko sa paginhawa? O weak na kaha ang akong kasing-kasing? Ikaapat o katapusang pangutana, nagvitamins manuta ko matag-adlaw. Wa ba din ay makatabang aron makalikay ko nga dili na mahago sa trabaho? O sa pamanday ang akong buhaton o tumaron aron maligo ng akong asistensya? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Patrick.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano sa bako? Si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor o saka psychiatrist o saka drug addiction specialist. Klasik-klasik ba maagi pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka namo? Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buatan sa third floor UCR Martinez Building Usminya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo ng pagtulunan karong adlaw mao kini nga count what you have instead of what you lack. Kapita ako mga pasyente ko, luoy nagi kay kudok mo ni mo na ko nga ma'am, napabagyo kay positive ni bilin sa imo. Ug suwala na gyud kay kada nang kompleto pagkamot og tail. Napakay sapatos, napakay ana. So you count to say na nimo, ayaw nang counting, ayaw nang ipan ng wa nimo. All right? So, ang ato magtatampo karong adlaw si Patrick, 20 years old, single ni siya, taga Minglanilla. Wow! Gano ba tag mga suking tigpaminaw da sa Minglanilla? Bag wala mini eper luwan niya dito, suru-suruy, mis bukit sa Talisay o sa Minglanilla. Daghan nag gika ni Junapi Alforque. Di sa Tungkop, Minglanilla. Mayang pagpaminaw sa mga Alforque family. Si Jubilin, si Jumar, o si Joel, si Sarah Cernada, si Feliciana Cernada, o si Ginalyn Tapik, or Topic, Tapik, no? O mga tagalipata, nagpag-greet ano si Rex Rojas Nasis. Mayang pagpaminaw. Ako lang yung basahon na Rex, yung mga isulat Rex. Mayang tagli ko masayo pagbasa. Si Eli Abastilias, Joel Caballero, Ruel Kinal, Wilkie Di Parini, Rusty Alpuerto, Edgar Laspunya, Charis Abarquez, Brian Abindun, Franklin Parami, Alan Alpuerto. Last but not the least, mga taga Minglanilla, gikan ni Ruel Kinyal, Yuyong Anyado, Chito Lagaras, Melvin Sigara, Rose Sigara, Marlin Dayday, Romilito Dayday, George og Mirasol Duyo, Lilibet og Ruel Sasida. Diya sa Linaw, Minglanilla. Og katong mga taga-Naga, no? Daghan kay tag mga sunod na lang pong mga taga-Naga, no? Daghan kay tag mga tigpadala ding dapita. Og ngadto ni Rosoros pinangungahan di Porperiolim, pasalamat kayo sa imong gipadang Hermes Suka sa Buhol. Lami kadyo ni Porperio. Ug si Kwan, Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro City. Pero may ganding mag-chat na ko si Glicerio. Thank you very much. Pero may kang maminaw na mo, Glicerio, ha? So going back to our sender, si Patrick. Punto medical ang problema ni Patrick. Murug mo crumbs. So, sa matuwa-tuwa nabati kayo sa drama. Kula na yung paningkamutan yun nga matubag na ko, no? Unang pangutana ni Patrick nga taga Minglanilla, Minglanilla Cebu, ha? Musta na ba si Nestor o si Linda Pasaylo, ha? Alpi Riponte, ha? Mga taga-Minglanilla ni siya, daganta taga-ilan na si Minglanilla. O mga atong taga-bright, sa to? Maligyag da mga kabilya o siminto. Tunod na lang po mo, ha? Unang bakit na, gibikugan ko sa dihang natulog ko o dayon gipanugnaw ko. Posible ba nga ang bikog mao hinungdan kung nganong gipanugnaw ko o naglisod ko o paginawa? Ay, bata pa mga kapatrik ko, 20 pa mga edad. Ako sa una, 20 ka akong edad, ha? Di ko kailang sa tugnaw, sa bikog. So, kining bikog mangudlo sa hay, ngodne kay manang ma-flex ang atong extremities, di kadaloy ang dugo, o mauna mga hinungdan. Pero, for ang physical conditioning ni mo, gikapoy ng imong muscles or kulang ka sa mga minerals and electrolytes, especially potassium. Mauna nga, mubikog ka. So, imong, sa una, magduwa mig basketball or tennis, extend imong foot upward, nakaon kag saging, daghanag potassium, mawa na imong ka. So, ang sulbad ani is, paan yun? Kinangalang nga, well hydrated ka, ha? Okay. Hindi man kay klaro ang kuwan ani, ang hinungdan aning bikog. Oh? Pero gituho ani siya, nga, kato akong gingon ni mo, nga, na-flex ang imong muscles, weekend, kulang kag mga electrolytes. Muna ako yung kastorya. Ikanuhan mo kata na, unsa may hinungdan na bikog? Tinood ba ni nga kabugat o kakapoy lang sa akong tabaho o sa construction? Delikado ba ni kung mapasagdan lang? Unsa may angayan akong buhaton kung makasinati tani ini o unsa man pod ang buhaton aron makalikay na ni? Well, ang atong mulay down kasi mong back, niya, mukuan ka, mukaon kag mga pagkaon nga rich in vitamins B1, 6, and 12 ug potassium. Ha? O niya, tinalang mga stretch ka kung pananglitan masag siminto, pahulay, good. Kung sobra na mo, inom og water. O niya, kuan? A little pressure massage can help. Kaya basin ugwa ka sikulit ug mayo ang imong dugo ng dapita. Uban nga mga pamagi sa ospital, kung ngayon yung nani, amon pa, imnon o ibuprofen. Or paracetamol, lumipinamik, acetaminophen, mga nana, para pagsulbad sa sakit. Hyperextend your foot upward kung imong foot may nakuha. Ako na experience sa una kay bro. Luwa mong kong tennis, basketball. Mawag na ba, ha? Murag mawa. Pero sa imong edad nga 20, I don't think so nga daghan na kayo kag mga human wear and tear, no? Bata pa mga kakayo patrek, no? So, mauna ang akong kaistorya sa kaduhan ng pangutana. Sunod nga pangutana, nagsagunson ang among overtime sa trabaho sa construction. Kulang sa tulog, posible mga tungod sa akong kahago nga mga hinungdan nga nagdisold ko paginawa o weak lang akong kasing-kasing. Ini ba di nga sobra ang kahago, siyempre, mukaan yun. Reklamo yun, no? O ang imong mga muscles matired, problema ka nang expected na siya. Inalang ang imong mga nerves, well, functioning, na imong kidney functioning is nindot na yun. Ang gitawag man tayo nato ng bikog, yung mga cramps o banhod, no? Sa Tagalog na yun, murag pulikat, ha? Murag pulikat. So, pwede na kag manrapo o hot towel, Patrick? Hot towel, ha? Kanya, mo inom ka ginger tea, pwede na. Makakuhan ka na. Kung kulang na kag electrolytes, you may drink some nutritious nga mga drinks, ha? Okay? Muscle fatigue, expected na kung overwork ka. Okay? Parago nang mulakaw kag layo kayo, mukrams ka, murag mawad ang nagumuyang imong tail tungod sa overwork ng mga muscles sa imong kwanya. Kung naakay ka ng respiratory or heart problem, this will complicate the situation. Okay? Kaupat ko tapos ang pangkatana. Nag-vitamins man unta ko matag-adlaw. Wala ba di ay makatabang aron makalikay ko nga dili na mahago sa trabaho? Kung sa pamaday akong baton o tumaron aron maligon ang akong resistensya. O yun, ako malikon, you may take vitamin B1, 6, and 12. Kanya, you eat potassium rich nga mga pagkaon like banana. Mahulay lang good kung sobra nakakapoy. Huwag mag-imayang laki. Kanang vitamins dili na makatambok o dili na makapan. ang makatambok or makata-increase sa imong weight o gusto ka mo tambok-tambok o gamay, pagkaon yun. Supplementary vitamins lang na siya na makahatag o kadugang inunta supply sa needed vitamins sa imong lawas pero dili yun siya maugay sa ligan. Pagkaon yun ang saligan, no? Okay? So, stretching, a little massage, warm compress, o ginger tea. Mga na ibuata. Akong balikon, ngambog ko ni mo. Ito ako, 20 pa kong edad. Wako ka experience na ngayon mong experience sa pirmi, no? Kay, mga pilapil, mga competition, pero, alam ko, mga na kita ako, barangay athlete ba? Barangay athlete lang. Basketball, tennis, volleyball, sa pamandiya, pero hindi yun, yung varsity player, kay, di ba kita dako. Alright, so, na nakasabot ka ng speaker ni mo, Patek, sa mga linilya. Baggang kita dia suking ting paminaw, no? Dia sa Pacifica, pirmi kong mupalit ng page sa mga manok. Kaya naman ko'y pipila ka manok dito sa kong farm. Okay? Regards yung tanan dia. So, from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaremen. Once again, ako Dr. Rene Obra. Thank you very much. Hangtod sa surod, higayon. Hasta la vista. Bye-bye!

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gibaso sa Energy Department ang mga delay sa NGCP alang sa wahing yellow o red alert sa Visayas, nga alang sa ahensya, mahimuuntang malikayan kung nakompleto pa on time ang critical auxiliary service contracts. Sigon sa DOE, nipasilaan kini sa NGCP ni ato pang Mayo ning tuiga nga ang Visayas Grid ang kinahanglan og 250 megawatts nga additional backup reserves aron mamintinar nga stable ang grid kung kalit ma-offline ang mga power plant. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanjumanan So Song Ka Awit. Ano pa dahil sa iyong kaagi karon? Mokining sa kababay ng taga Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga, Lily.

0: para sa malimpiang at dugo, DTX 500. Para sa himsog na atay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butingin sa inyong lugar. DTX 500.
1: Ang OCJ, siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa klakadungog na ako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitrayogin doon kakapsula sa Osaka Adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gigo na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gusto ba ni mo mukape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
9: Let's go! Go with the flow!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow!
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
9: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
12: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE, sigurado.
8: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
11: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
13: Anong namalhin man ba ni Lucara, uy? Palhin na sa dinaman kong laing school.
14: Hi!
13: Hello!
14: Ano sa'yo name ni mo?
13: Lily.
14: Ako dahil si JC. Amiga na tao.
13: Sige ba?

0: pa, sige na. Akong pari on si JC sa ato.
1: Di lagi pwede. Lalaki ng classmate ni Monac. Di ko gustong maanad ka nga magpaari og lalaki sa bahay.
0: Nagsapot man mi nga magplay mi.
1: Bisa na. Basta kay di pwede, ha?
0: Pa.

0: Bistik to day mong papasa.
1: Mulang, dili gani ko magsaba niya nga ni Anita karon sa baybayon. Kay sure man ko nga masuko to.
0: Secret ni nato.
1: Oh, secret ni nato. Uy, ano ka? Uy, gitutukan ang kukuni mo.
0: Walang. Guwapa man good day ka.
1: Suya ka? Ay, JC, ako'y kanahang suwayan ba? Ya, gusto na ko nga ikaw akong suwayan, ani, kay ikaw man akong best friend.
0: Ano man na?
1: Kiss ko.
0: Ha? Huh? Kiss? Sa asa man? Sa lips?
1: Kausa lang.
0: Hey.

0: Lilinak, pangandampi mo mga gamit.
1: Ha? Nga naman pa?
0: Ay, mamalhinis tagbay.
1: Ha? Hindi ko pa, uy. Sige mo nang tagpalhin pa, uy.
0: Napareklamo kayo na yung oras. Sige na, lihok na.

0: O niya, wa ka man kay itong best friend ni mo.
1: Wa na. Kaya ni diretso naman may panghakot ni Papa Ato.
0: Mayo ganit mo rin sa kay nahimutang na gid mo ba? Dili na mo sama sa una nga magsigigbalhin.
1: Maog yun. Pero karon nga dako naman ko. May trabaho na ko. Makabuot na gid ko kung asa ko gusto.
0: O yan, sa kadagan ni mo gichika na akong lugar nga ingipuyan. Hay, man ato imong gustong balikan?
1: Kung asa na ko nakaila si JC.
0: Katong gikisa ni mo?
1: Mm. Gusto ko makakita sa akong best friend ay.
0: Best friend ra ka ha? Basig na ka gusto ka niya.
1: Ha?
0: Ngano ni katawa ka, uy?
1: Uy, nga ano katawa makagusto man ko ato? Kakaklarong bayot adto?
0: Unsa?

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gyud 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Purukutso, Tungaw.
8: Living Testimonies.

0: Poly Cotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Aray, doon tayo maglabupay malapit sa tore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawak brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Oo'y! Mukis ka ko niya kung dili pa siya bayot. Day, bisan pag dili siya musulti na ako, pero nahibaw ko. Nabasa na ako siya, day.
1: Dilili!
0: Kumusta naman dito od si JC, no? Dili ba friends sa Facebook? Ah, so ayan ako pangita, B. Kaya akong i-add aron na, magka-chat-chat me. Huwag mong itagda akong friend request. Others na kayda.

0: Nag, may plano kang muulis, Carmen?
1: Ha? Nga naman pa?
0: Ay, nakabasa magod ko po sa Facebook. Nga na ako no'y reunion sa inyong batch. Wala kayo mahibawa na.
1: Wa pa. Ganahan lagi ko, ana. Mutong ako, ana pa. Karos amang ko no.

0: Lili, huwag ka mausap. Uy, guwapa mag-iapong kayo ka.
1: Saba ka di hari ko.
0: Lagi. Papayip ka. Ay, yung best friend, abot na. Hindi ba ka na ikuha ni Jesse?
1: Oo, uy.
0: Ay, ang tago na. Brad, Brad! Brad Jesse! Brad!
2: Uy. Igor mo ni Tan. Oh, sure.
1: Arte na lagi kayo na siya. Bantay lang na siya na ko niya.
3: Bye!
1: Bye! Si JC. Hoy!
0: Oh.
1: Arte na lagi kaayo ka. Ngano'n din ka managad? Wapagid ka mo accept sa kong friend request?
2: Oh, mo ba? Oh, miyada ay ka? Ah, sige. I-accept na ta ka.
1: Oh.
2: Kadit.
1: Oh.
2: Oh, mana?
1: Unya, uy, kumusta naman ka?
2: Ato na ko.
1: Ano naman to siya? Mura mag-naglikay siya na ako.

0: na. Murag dili magpasamok, eh. Maikog ko.
1: Samok ka? Best friend bito na nimo? Ano maikog man ka?
0: Pila na biya katuig ang nilabay, ha?
2: Ay, bisan na. Kung wakisa niya, dili siya angay magigun ana, uy.
3: Hello?
0: JC, pwede ko makikita ni mo?
3: Ano may tuyo ni mo? Pwede naman ni mo isulti dali sa phone.
0: Dili, pwede. Kinahalan niya sa personal code.

0: Unsa di problema nimo nako, JC? Nganong lahi na makikagtinagdan ako? Dili makingon ana sa una. Best friends ba yata, di ba?
1: Gusto gi ka mahibawag nga, no?
0: Oo.
1: Sige. Sultihan te kas tinood, ha?
0: Unsa man na?
1: Murag kag lalaki. Human ka makakiss na ko, nawa ka lagkalit. Ano may katawa mo ka?
0: Hoy! Big deal dito ni mo?
1: Oo. Ulili. Kay, ikaw mo'y nag-inusarang babae nga nakakiss na ko.
0: Oh. Ano man di ay? Ah! Ganahan ka, lalaki mo ibukis ni mo.
1: Lalaki? Ano lalaki man?
0: Dili ba, bayot man ka?
1: Kaya kan ko ni mo. Karon, pakaingon bagi hapon ka nga bayot ko.

0: Assuming ka, girl.
1: Ay, osa na. Nahilom ka.
2: Huwag yun ko mag-expect, Day.
1: Onya? O sabi na feeling mo sa gigikisan ka niya?

Pila naman ni kagabi, ingat dili kong katugda yun eh. Noon, sa naman ko? Nga nung basta magkunauna ako ni JC, kulbaan man ko. Karun nga nahibaw ko nga dili di siya bayot. Lain hinuna kong gibati. Huwag mo lang ko makapangayog pa sa ilo niya. Kinala magkastorya mitarong.

0: Sorry good kayo, JC. Sorry sad nga. Nibiya ko sa una nga, wak malang kumasulti ni mo.
1: Naibaw ka ba? Pila ka tuoy ko nga nagpaabot ni mo, Lily.
0: JC.
1: Nagtuo ko nga mabutarang adlaw nga, mawara ka sa kumuna-una.

0: Ngayon labday ko nimo.
1: JC.
0: O karon nga mibalik na ka sa kong kinabuhi. Dili na kong gusto mawa ka pa na ko, Lily.
1: JC.
0: Will you be my girlfriend?
1: Yes. Yes, JC.
0: Yes. Woo!

0: Doon na gid ay mga higayon nga dili ta makabantay sa atong kaugalingon. Nagtuo ko nga inamigura ang akong gibati para ni JC. Pero in love na di ay ko niya. O karon, malipayon kaayo mi sa among relasyon. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: This Time Check is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
2: Mga to mga higalan, kaagay ni Lily ng taga Cebu City, uban sa awit ngayang gipangayo. Awit kan kalohan, gusto kita.

Among kaagi gibatan ni dua saraju ni Carol Mary Kain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamausap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, kanaglibot sa usagkawit. I-address lang ni ining tulumanun, handumanan sa usagkawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamilya.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyosa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. Hasta ayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500! Mabali ang mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sed Living Testimonies.
9: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ala, ang kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lakon sila, kay mababa malang imong litig.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung tasi mo litig, mababa na iya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Remel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini ug makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawag na igwiter po na ito siya. Then tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try sinuol magig siya di ay.
9: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.
12: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more Killig. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: My budget. So

0: o garong sa raig sumpay ng atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Nang asa na itabo ha?
2: Ay, pastilan. Ayaw yun una ka mo gawas-gawas. Kinay mga bagong naong na nagbahas-bahas sa kais mo storsiklo.
1: Kinuo ko. May Sarge. Dili ka na mga tao sa major.
3: Magsusi ko bayan ini, ma'am.
1: Ayaw pa kumpiyansa.
2: Pag-amping bayan taon, Dudong, ha? Usarap baya ang atong kinabuhi? O kausarasap sa muagi aning kalibutan, ha?
3: Kung pananglit maabot sila nini, ipasalig ko nga di ko sila makahimu o kadaot ni Misalia. Di ko pa kawawan ang pagsanong sa gyang yun iba'y Misalia ko. Nga panalipdan ako sa Misalia o ang maabot nilang anak.
4: Mauba ba, Sarge?
3: Mauba, Misal. Maunay uwahing mga pangitap po din eh. Dinis pupintya bay, pero false alarm raman.
4: Ayaw pagkumpiyansa bay. Ayaw pagsalig sa igingon ni mong false alarm. Kay daghan ang nahimong alao tong sa sobrang kumpiyansa.
3: May pungtusap ka, bay Misal.
4: Ayaw gipagbiya diha, bay Sarge. Ako ra ang bahala sa akong mga lakaw din eh.
3: Kung muna bay, din lang ko ide yun ang pagsulti ni mo nga si Miss Alia. Isalig ko lang unta sa mga magtiayon na sinang banting o si Nui Dadwi.
4: Ayaw pagbiya lagi diha, bay Sarge. Diyar ka.
3: O bay, ikaw, amping sa diha. Amping ka nun ay sa mong lakaw. Init kayo ni mo ang kagaw nga medyo o ang mga dragon.
4: Salamat, bay Sarge.

0: unsa tuloy? Gipahamtangan kong preventive suspension?
1: Oo, oh, Atilay. Tungod sa kong kaso, gisuspenso kong unong kabuwan samtang padayon ang investigasyon kalabot sa administrative aspect.
0: Naunsa ka naman in town, Loy-uy?
1: May kalabutan kini sa anumulusong transaksyon. May labot sa shipment sa ginudahang illegal drugs nga na-hold karon sa Bureau of Customs.
0: Pero ba gituyuan man yun na ni mo, Luisito?
1: At ilalay.
0: Gisuka ka na sa egsontang PNP Chief Victory. Misurrender na siya sa pagtabang ni mo kaywa kay Hinong Danloy.
1: Dili na to sa egson. Kay sinagup lang siya sa itong mga ginikanan at ilalay.
0: Luloy.
1: Ug dili siya mo tabang na ko. Then fine. Oh. May ilalay. Kay wa sab siya mo ila. Ug dakong utang kababoton. Bagag sa ilong!

0: a wool nisab ka, Major Gaspar?
1: Oh, mokana, Glina. Kaydili, you deserve alang neko ang preventive suspension. Nagipahamtang nila nako.
0: Oh, balik nisab di ay kaini sa pagkasibilyan, Major?
1: Ang importante nako, mao ang organisasyon sa Markang Dragon. Kini adini ang kabulahanan, Glina.
0: Hinoon sab. Gusto ka, Major Gaspar. Ni at hinoon din ang kabulahanan.
1: Ipakita ko nila. Kadili ko loser, Glina. Todd, kumusta naman dahil ang order sa insik? Nga si Mr. Gabino ang...
0: Na-deliver na gabi eh.
1: Kwarta na saan?
0: Oo, niagi na sa 2 milyon ang organisasyon. Apanaalang ako. Mas bintaha agyod kung konektado kapag ihapon sa gobyerno, Major.
1: Huwag kumahangol sa kapag-polis. Kay mahimo kung magtigda sa 1 milyon na kwarta. Pinaagi ininegosyo ha. Bawkiri ang pag-aing nun. Nga sila nananumpa. Kita, nag-ani na bangag sa ilong...

0: Nu-i natu?
1: Nganong ingon niya nang tinutukan mo na ako, Miss Kena.
0: Niya ang Major. Ug ani na siya magpermanente din sa baluarte sa mga dragon.
1: Ngano? Nabakoy ang engkarlukan, ha, Miss Glina?
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Ni angay man ko. Kung ano, maninda ko diha. Ni asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Naku, may ubo na si Junior, ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
6: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmilks for Kids. Tumutulong sa pag-melt ng plema at early signs of cough.
5: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo, eh.
7: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmiux for Kids.
8: Unilab quality yan.
7: Carbocysteine is the generic name of Solmiux. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
12: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
16: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako, believe.
21: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
22: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farax B araw-araw.
1: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Ayaw yung pagpailang ka usaka di ay katraitor ining pundo kanin nato.
25: Unsa?
24: Kung sa major ka tinghali matago pa ka ng bahina, apan na rin ako. Bistado ka na gagayo.
25: Seryoso ka nang mauni mong akusasyon, bato ka na ako, miss. Busa, palihog lang. Ayaw ka pagpataka o panabit niya na imusayop nga katahap.
24: Tuwan ang sakit na ni Major Gaspar. Nakabiya na. Musod ko sa akong quarter aron dito manawag dayon ko ni Binyak.
26: Gusto ka, Glina. Di na matagaw ang anak kanimo. Bahay ni anak. Hapan, huwag ko'y angay kakabalakan.
24: Ayaw kabalaka. Niyaman ko'y akong tao din eh. Si Irineo.
26: Hinaot ko matago ninyo ka ng maong mga sekreto sa mga tao nga nagpalipot karon ninyo.
24: Hinaot po ang tao.
26: Bisan sa pagidaron ninyo nato, apandi ka na siya magpanaganag lupa o tao.
24: Sama sab ka niya si Irineo. Og nagpaabot lang sa imando ko.
26: Hinaot na di unta kinimulay kay paudugay.
24: Hapit na, Pichak. Hapit na.

0: Agwantaw na lang yun ni Manin Dapita by Sarge.
1: Ay, sama kami siya. Huwag kay may mo kay mando mo sa ni may, by Misail.
0: Salamat ha.
1: Di sa kumakatalik ko ni mo, Misail. Gawas nga hinikugma ka ni by Misail, anak gigas buta na mong agawon nga si Aning Sir Mark.
0: Mag-ampo lang yun ta by Sarge. Ngaunta. Dili matultulan ni Major Gaspar kining Dapita.
1: Magin, miss. Maginaot lang kita.
0: Nagolpe ako makuna-una.
1: Saan-saman, miss?
0: Simba ko lang ba? Kung panangit matultulan ni Major Gaspar kining Dapita nga itong himutangan karon. Kung saan naman lang ang duha ka mga tiko ang nga matama in town.
1: Gusto ginaituod ka na, miss. Di malik kaya nga mawagin niya ka na ang may tabo, miss.
0: Simba ko lang. Ipalayo lang unta ka ng mahitabo, bay.
1: Yan po lang tanan na to, miss. Nga ka ng bayina. Di unta ka ng mahitabo.

Alam mo nanakos pag tumaring akong mga plano. Unahon ko sa pagpahilak pagyod ni mo, Miss Ahel. Pantay ka lang yun umiya. Way mahayay. Way sukod sa baos. Ang anak ni Anhing General Bard. Siya, mo'y himuon kong instrumento. Aron mo hila kagdugo sa kuning atubangan, bangag sa ilong!

0: Macam yang tu yuk. Ngano mi pakita ka karon ako bincha.
1: Misay. Gusto kong muumol og kasabutan tali ni mo og nako. Lalaki sa lalaki. Oh. Dili ta kaaway. Sukat pa gyud kani adto nga dili ko nimo kaaway.
0: Pinchak.
1: Nahimo man tuod kong hitman kanhi, ug ikaw na himong vigilante. Apan wa gyud kita makaaway.
0: Diretso si imong tuyo palihog.
1: Kung mahimo unta. Ako'y mahulip sa dapit ni Bayzards isip sidekick sa eskwadro.
0: Pinchak.
1: Usahon na to ang atong fursa. Araw kinimuligon. Kada kung okay lang nimo.
0: May kaugalingon kang laraw sa pagpanimaos kang Major Caspar. Usa mas maay tingali kung mag-iyahi lang kita.
1: Dili ka madawat sa kong i-offer mo ba?
0: Kikasubo ko. Apan kaagaw ko ikaw sa tinguhan ako panimaos sa kagaw ng Major. Lihok ko gimo. Mag-iyahi ta. Og sa makauna lang niya nato sa pagkuha niya. Sa kagaw ng Major Luisito Caspar.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, pabiling mihinay ang kalambuan sa infrastructure expenditure sa gobyerno na itong Hulyo, human padayong natala ang ubos na disbursement sa DPWH nga nakapiktar sa spending sa infrastruktura sa nasod. Base sa datos sa Budget Department, ang infrastructure ug ubang capital outlays ni tibugsok og balik 4% ngadto sa 89.6 bilyones pesos nitong Hulyo gikan sa 93.3 bilyones pesos nga natala sa milabayng tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligyon magpugis-pugis yung hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa cooking power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring dato!
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka pananaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
7: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
10: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
10: o tulog pod ka kapsos sa gabi.
9: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS. Uliat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nula ko ang tamis.
13: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Tis malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
11: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
18: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
21: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ni ilak ang kandado. Maudin nga makasuhod gawas rang taong nakaitong. Maabli ang pultahan sa musuliyo. Musuhod ba ka ako? No? O di? Musuhod na ko eh. Aron ako yung masusay kung unsay gibuhat sa taong nagkapa o itong dinhi sa musuliyo sa mga pater. Hinay lang dyan eh. Goy, mura mag-mikulo-kulo ang akong kuto-kuto ang nagtanaw sa labling rihas ng putahan. Ingon rabos lulupilo nga, kung magduha-duha kung ka, dili maayo nga, mupadayon ka. Pero, apli na na. May tingali ang musuod na lang ko. Ang pansyon ragyod sa inahanidindo ang niadin eh. Wala din niyang tao. Pero, nga nung misuod man siya din eh. Una siya, misaka sa ibabaw sa pantyon. Oh, dili ka panghadlok ng inyong ibuhat. Oh, gusto, nainumdum ako.
2: Lo, tinood ba kita ngungo? Ngaungo ka?
3: Nga nung nangutanan mo sa bukaan, ha?
2: Angang, sigim ko kakitag away sa skulo. Kay ungo ko no ka. Namday nakakita ni mo nga mitongtong ka sa kinatas ang pansyon sa interiolo. Ungo na ko no ka.
3: Uy, nahinom-num ka ba nga doon ako nakaong tao?
2: Ha? Wa?
3: Usahay makatabang ni mo nga kadukan ka sa mga tao dyan eh.
2: Huh? Gadlok lang din yung mga tao, lo?
3: Mauna, kinahanglang mahadlok sila na ako. Arwa na yung magsuroy-suroy sa mintiryo kung gabiin tako.
1: Uh-huh. Kung pagpanghadlok lang ang ibuhat ni Lulu sa unang panahon, parehas sa tingali sila o tumong sa akong nakita ganina sa taong nakaitang. Eh, pero, ang gisulti ni Inday Ina, nakita sa kuno niya ang ungo nga nag-itom sa unang higayon nga nakidnap siya. Nga nung kalit mo siya nga nawa din niya sa suot sa musuliyo ang akong nakitang taong. Ah, kadagang masagkaang sa plastic nga buwak din ni skilid sa patio ni Madam Conchita Patir ay. Gilibot na gidang kaang sa iyang pantyon. Ah. Uy, na, tutok. Agim sa tunog sa sapatos nga may lapog nang nagpaingon sa luyo sa pantyon. May bangko nga kahoy ang luyo sa pantyon. Nga nandun na may bangko din eh. Kahoy, girl. Loh. Waka nilong ka ba ang pansyon ni Madam Conchita? Ako ni karoon, hindi? Unsa ni? Mas dagang mas dagag o buwak din sa luyo sa pansyon ni Madam? Lo? Niluta. Ako ni kawanan, hindi? Luda ko, inda. Muram ni kilungkab ang iyang pansyon.

0: Dindo, mamaya na lang nakita ni Mie.
1: Dili ba mahimo, Milchi? Kinahanglan nga makuha ang anak ko ang kupang bulawan.
0: Pero...
1: Oh, may sakin nga miabot. Ni anasal si Tiyo, ugang akong ikagang mo sakiton. Ako ano silang katimanon.
0: Pero din...
1: Ayaw lang yung una paggawas din sa kwarto. Pahuway lang. Luya ka pa. Oh. Di ako na.
0: Dili may mga muhut pa ko ni Dinto. Kinahala makabiyan ako ini baya. Glock niya po ni Dinto ang kwarto. Dili maghihapon ko makasalig niya. Ang bitana sa CR. Ako rin panikamutan nga magguba.

0: Oops.
1: Aha.
0: Okay. Nana. Dapli na gina ko ang mga tanong nga. Daan pa ko. Buslot na ang kilid sa pansyon. Kinsa mo ka ang naglungkab ini? Eh?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ang lamig!
10: Lika, yakapin kita.
9: Sarap ng feeling.
11: Everest Air Conditioner.
9: Han, ano ever best place mo in the world?
10: Siyempre, right here with you.
9: Aww.
11: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
12: Zen Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zen Liniment Oil o dali na kininga na ulihan.
14: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso. O pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
13: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
14: Tangan siya Zed Liniment. O wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
12: Living Testimonies.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
16: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Buslot na yun ang likod sa pansyon. Oh. Akong iwagan ang lungon, B. Kung giuli ba? Flashlight. Saan niyong pagkawin siya? Wala mo na nilungon ang pantiyon sa inahan ni Dindong? Pusa mo na! Hagdanan mo na paingon sa ilaw!

0: basing pananalunin ako. Hagdanan yun. Paingon sa ilawang sa yuta. Sa mga kinasilawang, anang maulungag sa ilawang sa pansyon. Sindikato mo ng trabaho, ah? Asa mo ka na paingon ka ng lungaga? Ah, manaubak ako, dili. Pero, murog, hayag man ang ilawang sa lungag?
1: Jealousy.
2: Oh, sige. Ilahos na ang pasyente sa bakanteng kwarto sa bahay.
1: Pasyente? Unsa man na?
2: Sir, bantay na imong anak, sir, ha?
1: Sir, imong anak? Panmauna, dili tinuot ko ayuan ni Dindoong miapot. O dili iaigago ang pasyente.
2: Dok, andam na ang operating room. Tuanas clinic.
1: Digihan ni din doong mga doktor paingon sa klinik. Kung tinuot niya na adya sa klinik ang kaluhang babae ni Mikmik, klaro na kayo nga. Siya ang mamatay. Ang iyang kasing-kasing ang kuhaon para ng pasyente nga miabot. Pero, nanagip to umang kunitin doong nga iyang ikagaw ka na miabot na masakit doon.

May sugga mo din yung bahinas lungak. Mura ni karaan nga minahan. O klaro kay nga adto ni sangko sa bahay siya babaw. Kay buong naman to mas kinilungag. Mauna niya yung tubag sa mong kalibog ni Mikmik. Kung ganong kalit nga mahanaw ang tao nga musunod sa musuliyo sa mga patir. May sekreto din yung agianan paingon silang bahay siya babaw. Mangandam na lang udahan sa musugat na kusaunahan. Gamita gud sa armas ni Puldoy.

0: isa pang lalaki na kaito. Ang killer. Saan magit ka ni mo? Ima na ba kumpatsyon? Dili ka na makalimot pa. Ikaw ang kriminal. Ikaw ang nagitnap og bata.
1: Og ikaw usab si Mikmik. Ikaw ang tumboy. Gahigala ni Johnny, dali ba? Wani ka puslanan nga mabaka ka pa. May gisugo na ikos pagpakisusi sa inyong kalihukan.
0: Unsa imong buhaton ako?
1: Mahimo kang maluluwas og kinabuhi karon.
0: Unsa ipot imong ipasabot?
1: Luwason mo ang kinabuhi sa usa ka batan-on.
0: Unsa?
1: Usa kada kong indulhensya ang imong mahimo karong gabiyona. Palugwayan mo ang kinabuhi sa usa ka batan-on pinaagi sa imong kasing-kasing.
0: Buhi ikko!
1: Ayaw na lang paglugnot. Hindi ka makalingkawas niya ng operating table.

0: nagagawa ng mga doktor sa Sud sa dental clinic. Kinahan na makagawas ko din sa bintana.
1: Pulo! Pulo! Bandaig ba yung git? Kinahanglan nga wala yung tao nga makasod. Awas!
0: Maayon ni kipisi kayo sila. May makabantay na ako kung makagawas ko din sa bintana sa sibar. Dili ko maglisod din ni Ami sa basement.
2: Doon ang tanang atensyon sa mga tao ni Baya sa dental clinic. Unsa ka kung mangita sab ko sa kupang bulawan. Pero di sab na ko mahimong biyaan ang gate.

kanina ram ko nagsig tungas. Nag-anam na magkadako ang agianan ng lungaga. Oh! Unsa ba to? Singgit mo to!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa kagamit sa atong kape?
2: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, kalog sa ang bukid dro nay. Gani ay nag
1: ha sa kulian.
2: O kato kaning ama nga murna.
1: Bukid sa
2: kaning. Oh. Nya o sa wa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko mag-listo.
1: Baka ka sa bukid, di ko kasaka.
2: Sa tiya nga nag-maintain ko, ana, ay, pwede
1: na
2: iya.
1: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
2: Makakaskat ba? Tanong
1: mo yung
2: sa mga nila. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ika nang, tiguang naman ka ika. Salamat.
1: Bili pa ka na ni Mulay?
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Bili mo ito.
2: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sukilanon.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man diyan itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasama.

0: Nilo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisang di ko ba unas magkadaghan ni kayon kil akong kasangkasing, Milani? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobdang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili, di ko kaklaro. Gusto layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya bii maigmata sa bumtan.
6: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Again, here.

0: Sabay na ngita ka na. Oh.
1: Mayong hapon, Father Joseph.
0: James?
2: Kinaot nga wag ko makadisturbo ni mo, Father.
0: Eh, nga nagod nga nakadisturbo man. Yun na, sa tanaw na ko ni mo, seryoso ang imong tuyo na ako. Maundili kita din yung magsulti sa ubos. Ato kita sa taas sa kumbento. Wala makadisturbo na to dito.

0: Ano dahil nga, gipatawag mo, minimo, Dong James.
1: Ano bitawad doang. Kulbaan, o gikuyawan mo, mini ati Turan.
0: Oh, nami sa, Dong.
1: Terminator na minimo siya, among trabaho doang.
0: Sabah dia, oi, de gorillo. Terminator ba, oi. Termination, dili kay Terminator.
1: Mau bitawad, buta ko'y pasabot sa Terminator.
0: Ay, ilam rin, buta ka lang ka pasagad sa.
1: Kaya pala kayo. Laki pasagad po, eh. Kalibog ko, ipataka ko, ipasagad ko, kalibog ko.
0: Libog.
2: Bahay mo bang mamati mo na ko?
1: Ako doon, eh. Sorry doon.
0: Sorry doon, kaya tiba lang. Ba, iyan.
2: Gurio. Ipatawag ta mo. Kaya doon ay mga pila ka mga butang kung ibaon ninyo. So, kuhay, kung ano sa may naasay ninyong hula-hula karon. May tungod kini ni Chelsea o sa presensya ni Rikami.
0: Hala?
1: Uy.
2: Wa malilong ninyo doha. Kung unsa na ako sa kamahal. Diba? Kung unsa na ako sa kapinangga. Apan sa kalingon pa sa iyang pangunahona o panabot. O ingnon ko nga sa iyang pagkailo. Sa pagkauhaw, sa pagpangga sa usakilahan. May mga butang yun nga ninihigayon na. May mong ako i-consider for the meantime. Pero dili sa tanang panahon. Nasayod yun mo nga supa ko sa presensya ni Rikami sa kinabuhi ni Chelsea, di ba? Kung nasayod yun mo sa rason, kung nga ano. Inunan nga gusto na ko nga ipasabot ninyo ang mga limitasyon nga angay ninyo nga masayran tamdan. Ilabi na bahin ni Rikami ganahin mo ng suod ni Chelsea. Salakton, dako ko pagsalig ninyo doha. Turanting, Gurio. Huwag nasayod siya ko. Kung unsa ninyo kamahal si Chelsea, yung may bati na ginmo namo. Huwag maukin nga rason nga nga giisip ko na sab ka mo. Nagkabahin o sakop na gin mismo sa akong pamilya. Inong nga mahangyo ko ninyo. Dili ko gusto nga maguba ang among pamilya ni Milani. Naglaong paghihapon ko. Nga usan niya na kahigayon. Mubalik siya namo ni Chelsea.
1: Oh, ano? Dongin James? Dong.
2: Tabangit ko ninyo. Kaingon sa dit na ako makaya. Tabangit ko ninyo. Nga may tabo, unta kinitanan, nga akong gilauman. Maluwi mo to randing, Gurio.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget? Sus!

0: Crest toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Uy, kaluin ako ng James, uy. Hawd na lang yun.
8: Kinsa may wakalo, uy. Manamuno, ganit lang kung pagong ganit lang, hindi makahilak.
7: Kaura.
8: Oh, walang sa kadihawag. Nagihingos-hingos, magkalain ko rin yun. Saman, nakahilakpad ka.
7: Ba, uy, isipon ko.
8: Ah, kami na kung nakahilakpad ka.
7: Namuna po tang... Utong-utong lang ko, no? Aron, hindi ko gulaan.
9: Hoy! Bastos!
7: Si Bastos!
9: Hindi na Bastos pa minnaon, no? Utong-utong, aron, hindi gulaan! Kaglaro, ano?
7: Hoy, ati, kay Bastos! Kaya utong-utong ko ganiha, aron, hindi ko makahidak. Hindi gulaan, og luha pa. Amyo, eh. Tsaka yung pasabuti, ha?
9: Sabari ko niyo, magulipas sa giyugad ka.
7: Na, bahala ka niya at tituran, eh. Basta mo rin tinuod.
9: Sabari ko, sabot ako. But-buton.
7: Ano yung taan natin, Gwad? Huwag tarong tag-istorya pa. Yung rabas doon, James, nga. Magpatabang siya nato. Nga to nga. Magsabot tag, unsao na to siya pagtabang.
9: Tabangan ng utong-utong.
7: Hoy! Parang tiba, magtarong tayo doon, ha? Magsabot ang unsao na to nga. Matagan ng limitasyon si Madabri ka to ni Chelsea.
9: Ay! Nag-iway! Pero kinagiingon ba ni Dong James nga? Magpatabang siya na to.
7: Magpatabang, ha? Di magpatabang?
9: Sugmat na sa... Ay!
7: Nag-iingay. Seryoso na to.
9: Diri ba? Sa akong pagsabot ni Dong James ba? Ringan giingon nga magpatabang siya na to para sa iyang pamilya. Wagay sabda na Gregorio. Saman.
7: Ha?
9: Saman.
7: Kaya naman ete. O siya na ipasabot ni mo? Ha?
9: Kana, kay magpatabang siya na to sa ato pa. Marag inuntang naglisod siya. Nga, marag, di na niya kaya.
7: Ha? Sino niya kaya?
9: Oh, kwan. Basig sa hilom ba, Gregorio? Basig sa hilom ba? Nadanin na siya ni Madam Rikami. Basig may gusto na sa siya ini.
7: O siya! Namuligid ang...

0: love that you see, langga.
1: Lagi tawag na po't ko ni maglangga, ate.
0: Kay langga man ta ka. Dili ba nga mamanay ganahan ni mo? Pareha sa tinawagan ni daddy ni mo, James?
1: Ate, pwede langga na langgid ang imong itawag na ko?
0: Ikaw, kung mo imong gusto.
1: Yay!
0: Pero kadiyot, basta dili mo sugod si daddy ni mo.
1: Ay, okay ramang guna si daddy, good. Katuganin ito pa ko sa ospital. Sugot ng gani siya nga kung liyang niyo. Nga kung wa kay work, pwede ka mo anin ako sa school. Sugot kami siya, pwede ka mo adugit sa amo.
0: Ay, mao ba? Sure ka lang ga?
1: Sure, promise.
0: Bitaw lang ga, maglikay lang ta sa isulti sa mga tao, ha? De Chelsea?
1: Hulo, imong ka, langga na yung imong itawag na ako.
0: Aw, hala. Sorry.
1: Kailangan dyan kong tawag ni imong langga, parehas ni Daddy James.
0: Bitaw, dahi Chelsea, langga. Kuan tingali, limit na lang tingali nato din sa school, ang akong pagtuaw ni mo. Dili lang dito sa inyo. Kay lisod mang good kung may makasulti ni mami ni mo, Melanie. Maglikay na lang tapa.
1: Muragdili naman tumo ulit sa amo si mami.
0: Hmm?
1: Ikalimtan naman gani ko niya. Muragdili naman to siya mo ulit. Okay, rag mo ato ka sa amo, ti. Okay, raman.
2: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Ayong hapon ako sa randuman ni Josephus James Juliano sa Kodan News Break na karunga po na atin nato sa DataX sa 500. Binilang mo matanoon ang naanaydan mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 na ba superior at oxidans ka ba o'y grapotikta sa basilyula at ilumay skin cells bagong sa nanamis na free radicals at ipagamis sa polisyon iubris matisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita, ngayon sa kauyuan ang unay ugadunggab sir sab nga kinsi anyos nga pagumangkon kagabi dito sa may barangay Tapun sa lungsod sa Dumanhog. Ang biktima mo si alias 35 alias Marcos 35 anyos ang panigon o lumlupyo sa may sityo sa sitio Songong sa barangay Takun sa Mauga Lungsod. Sigon sa desisyon sa kabilisan sa Dumanhog Police Station na gingunakit alang kining biktima na nagbuyo na o gano'y sa Marsali o kritikal at kahintang tuwanin matabang o ginakini sa tabaran at panuway suerte kay ginikar kining patay na aga sa desisyon nga gihimo ang suta aga doon ay karaag panagbagi kining uyuan og ng pagumangkong na 15 anyos sa wapa may tabo ang mauga insidente anana sa kustiya karon sa kabulisan og gitanggong na aga
11: pag-ubang kong 15 anos dito sa Dubanhog Police Station. Samtang gisuka pagod ang duga pang-ibisasyon o kalang pang-ibisasyon sa kabisan sa Dubanhog Police Station. Matong news, Fred, karong hapuna. Hatong din ito sa Data Exa 500, ang Data Exa 500 kampiyon nga prediksyon, ang 1.3 million ORAC units sa antioxidants, efektibo di makakontra sa mga free radical cell oxidation. Sa Data Exa 500, ang itong panit pabataon, internal organ ayon, ang Data Exa 500, ang digitbatas diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation or PCDT, insomnia, acrobatic GERD, ang Data Exa 500 ang sekreto sa mga guwapo.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
17: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Inaang lang imo ning ibaligya nako.
0: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutan. Palayo nini. Kahit dayon.
1: Ha?
2: Dagang!
1: Ano man! Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang lang kupon ko kining tanan.
3: Ano nga karang imong ibuhat pa riyan?
1: Masang di ko, Fredo! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
3: Ayaw! Masuk ko siya!
1: Kinsa masuk ko?
3: Ang kolektor!
4: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor! Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana, nga lisod tubagon. Ang kolektor! Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tulub o kasikas, Aldwin Nakurda. Ang kolektor! Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor!
5: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month kape
8: na ayo na
7: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanimao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Mari, ang dami ng mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
15: Hep hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadhi ng malawakang brownout.
16: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
15: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by iBerry.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Guantapa.
3: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
7: Basin ba yung mabatanon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag haplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
13: Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
16: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
17: Sa gunso ng OT, ay buhi.
18: Kaya pa na ako.
17: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
19: Kaya pa na ako.
17: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
3: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Ang miagi ato na sayran, naghilak ang tag-iya sa galeri nga nanawag ni Marian, kay gibuak ang bildo sa iyang tindahan, ug gikawat ang painting ni Marian. Mga higala, anitambahay na mo padayon sa sumpay ning aton sugilanon, ang kolektor.
1: Lola? Unsa man lang. Huwag ka mahibaw kung kinsa ang nasadaan ni Rebecca?
2: Dawsa ka, Marian. Sayos buntag ka ng Rebecca naman ang imong gisgotan, ay.
1: Gikawat ang akong painting, la. Ang kuna nga may bata, gikawat.
2: Unsa?
1: Mga sultihi ko kung kinsa ang laing nasadaan ni Rebecca.
2: Ako! Ako ang nasadaan ni Rebecca.
1: Dili ka ikaw lang, Lola. May lain pang nangita ni Rebecca. Ang kolektor. O gusto kong mahibaw kung unsay sa akong yaya sa maong kolektor.
2: Ayaw tubag ka! Ayaw yun!
1: Ngano'ng dili man niyo maipatubag, Lola?
2: Kinerbiyos na ko naghuna-huna. Anang mga nahitabaw ka ron. Basin ang kawatan ka na nanawag.
1: Kung ang kawatan na, mas labing maayo nga tubagon ako siya. Naglagot ako na yung gibuhat la. Naamong pa ang gallery sa kong higala. Hello? Hello?
3: Marian?
1: Uy.
3: Unsa man ako nang balitaan?
1: Jared! Nakatawag na kit ka.
4: Marian! Kumusta man ka diha, ha? Nanungog bias maids na ako.
1: Maubitaw. Gilongkap ang iyang gallery. O gikawat ang akong painting.
4: Kuya, wakot sa mong painting. Gikawat mong dude.
1: Cheska, agresibo naman kayo ng mga tawhana.
4: Morigi na ingon, nga kinahalan mag-amping ka. Kay Murug, doon naging problema na si Rebecca ay.
1: Mabitag yung sulti ni Lola.
4: Sige, siguro ako nang umustahin mo.
1: Naluoy ba ako ni Migs? Nabuak ko no ang iyang display window. Huwag yung batasan ang nagkawat sa kong painting, uy.
4: O saan mo sigat nilang imong painting, no?
1: Wala sila mahibaw, nga dili si Rebecca ang nag-paint ato.

0: Unsa naman sa nang painting imo da?
1: Mura na yung katapusang pagkawat ni boss na ako.
0: Unsa pa na imong boss ba? Unsa na siya dato na siya?
1: Oh.
0: May mo makikita ko, ana?
1: Siya magbuot kung kinsang gusto niyang pagkikitaan.
0: Oh, stricto di ay. Wow! Naagyo na'y bata ang kuna sa painting.
1: Oh. Ugmaw na yung rason nga ipagos niya pagkuhan ni boss na ko.
0: Mas klaro ang painting ni Rebecca karon.
1: Tungod kay bago ni.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw pagtingog. Hello, boss?
2: Ay na ang painting sa kuna na may bata.
1: Nanasa ko mga kamot, boss. Ako na ihatod diha, ugma.
2: Karon kinini mo ihatod.
1: Mula ka ko.
0: Asa na masab ka?
1: Karon ipahatod ni boss ang painting.

0: Todo na nako.
1: Langga. Magsultita.
2: Sa patiay! Sabi atong pinasultihan.
1: Ganahan lang ko nga mag-ulita.
2: Uy! Simbako! Simbako ka di amir labangon ng pito kalaon. Dili may tabo makikulit na ko din mo, no? Human sa imo gibuhat na ko. Gusto ka mo balik sa ako kinabuhi?
1: Ewa mong kumuingon nga mag-ulit ta isip uyab. Mag-ulit na ko ta isip higala lang ko.
2: Aw.
1: Ayaw lagi dayang pagyaw-yaw. Aron dili ka mamu-mo.
2: Hiyab niya! Dili ko makikulit ni mo bisan isip.

0: Mayan.
1: Marian.
2: Uy! Ganaw ni Ana Marsyad ka, Amel. Pasakaon na sa di mo ang akong dugo.
3: Lola, kain si Marian.
2: Pasluyo ay, garden.
3: Ay,

0: Doon ang gimaslaw nga rason kung nga nung gipugos nila pagkuha nga kong painting.
1: Oh, ilan yung gikuha? Kay din man baligya.
0: Husto ka. Pero sobrang ilang gibuhat.
2: Mayan. Mayan, kumusta? Sorry nga, tautaot kung huwag ko makani.
0: Okay lang. Trabaho man sa kakwed.
2: Kumusta man ka?
0: Hani ah, ginervyos pa. Kisakit ka ng lalaki nga mo'y nangulit ka sa pinintal ni Rebecca, no? Ah, si Migs nanawag. Hello? Migs?
3: Nakuhaan sa CCTV ang lalaki nga bilungkap sa gallery. Gusto kang sindan sa picture? Masin kailangan itong ano?
0: Oh.
4: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
5: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayo sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ACS.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Samok na ubo! Undangin na!

0: Shopping sa Manchat, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sige, padadik ko, aron makakita ko sa iyang naong.
2: Ay, huwag maklaro iyang naong. Uy, pero basin, makailang ka siyang bayhon ba?
1: Oo, sige, isenda lang. Og sorry kay sa naitabo sa imong gallery, ha?
2: Okay na, uy! Sikat na nun kayong bago na kong gallery. Sige, bye!
1: Bye!
3: Huwag kay gidudahan, Marian, nga mao'y mikuha sa imong painting.
1: Usaray mo kuha ini. Ang salbahis na lalaki.
4: Ay, nana, nagsenda si Mix. Dali atong tanaon.
1: Nana.
4: Oh. Wow! Kaastig ko nagbaruan ng tawahan na.
3: May kaila ka ba nga sama niya baro, Marian?
1: Wa man.
4: O niya, onsa may mong buhaton karon?
1: Oh. Nanawak siya.
3: Oh, kinsa?
1: Ang kawatan.
4: Oh, kana, mo na hustong itawag ng tawahan na. Kawatan.
1: Hello? Kawatan ka? Ganun kikawatin mo ang painting?
2: Kinsang bata sa kuna.
5: Huwag kay labot ko si kinsang bata sa kuna. Ako ang tumaga. Ganun kikawatin mo ang mong painting?
6: Kinsa ang bata sa kuna?
5: Ambot! Huwag ko makaila.
6: Nakaila ka!
5: Bisa ba kaila pa ko? Dili may tabong musulti ko nimo kay kawatan ka. Angay kang mapriso.
6: Pangitaas si Rebecca.
7: Kinsa ba ni Rebecca nga imong gipangita ba?
6: Ang pintor.
7: Ha?
1: Tanawa ra? Gisugo pa ko sa kanahan nga pangitaon si Rebecca?
4: O niya? Musugot ka nga suguon ka niya.
1: Bisa gilip ako niya suguon. Ako yung pangitaon ka ng Rebecca.
3: Ang pangutana, kung asa siya karon?
1: Ang iyang painting lang ang bugtong daan nga matultulan ako siya.
4: So, pangitaon na to siya kung asa na siya ka nung mag-display siyang painting?
1: May akong problema. Dili siya makitaan kung kita ang mangita niya.
3: Marian, kinahanglan mangita kagpaagi nga siya ang mugawas siyang gitaguan.
4: Pero, kung magikahadlukan siya, dili gina siya mugawas.
1: Husto, naibaw na ko.
3: Kunso man?
1: Gamito na to ang social media aron mugawas siya. Nakuhaan ako og pictures ang tanan niyang painting. Ato ning i-upload aron makaabot niya ang mensahe.

0: Uy, unsa man ang gishare ni Marian? Uy, Kalota, nakita na nimo ng gishare sa imong apo?
1: Uy, unsa man na? Ang painting man na Rebecca?
0: Iyang gipangita sa Facebook ang painter na si Rebecca.
1: Naunsa man ang bataa, uy? Wa na manilaing nasod siyang huna-huna gawas si Rebecca?
0: Ay, kinsa magin ni Rebecca, uy, Kalota?
1: Demonya na! Demonya na babayhana, manggumba ay nagmalinawong pagpuyo!
0: Unsa?

0: Jangan di makumak atau ka. Anway tawana. Magsigi o balik-balik sa kung unang iyang pagpanugo na ako.
1: Pangita as Rebecca!
0: Yabag siya. Nga nung ako may iyang suguon sa pagpangita ni Rebecca. Nene text. Ayaw ko o pangita Rebecca. Si Rebecca ang na-text. Milutaw na si Rebecca!

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Mula sa pinakamataas na bundok... o pinakamalayong isla man.
4: Nay, graduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
5: Papauli na ko ka!
3: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unsa makaisunod nga mahitabo? Karon nga may kontak naman ni Marian Selvica. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati isuban pa mga sumpay ning sugilanon. Ang kolektor. Dalit sa RMN Production Center.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Uwi ana, rise up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrope Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
22: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
23: Tas bang imo blood sugar? Atuna ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 atuna ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
24: Sa pinatulog yung sa yung lugar.
23: DTX 500!
25: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
26: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
25: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX
23: 500.
27: Pumali sa mga butika.
28: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrope Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
22: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. Playtime!

0: Tingnan sa naman sa report, Radio Man Arnold Bustamante sa report.
1: MN TYHP Breaking Report MN TYHP Flash

0: B. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Platcho mo nationwide.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommend sa mga medical doctors ug 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nga sayod ba mo nga Life Extension Vitamin D3 gi-recommend usab nga imnon alang sa mga cancer patients mga kasama. Apan sa pagpalig-on sa resistensya ingon man sa immunity, Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osminya Boulevard, Cebu City, Buyon, Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. O gingon man sa Kansaga di asa Konsolasyon ADM Building. Lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato oras sa 5:31 na dugang pa sa to panag-uban ingon man update sa sunog di asa Barangay Pahinas San Nicolas. Sa to pagbalik human sa mga pahinomdong.
1: YHB RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber.
6: Usa?
4: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo. Ang importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka? Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
14: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
2: Mami, makahilomdom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga

0: And alang sa panuhot ni Baby, base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si Baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
2: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga
5: butika. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
9: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay.
11: Subsob ang pagpangandam sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo alang sa gipanglantawan nga Super El Nino sa
0: at oras sa 5:40 na sa kahaponon, kadabuhan, problema na pod nato ang bayronon. Bayad na pod sa kuryente, tubig, og internet. Taas na pod ang biyahe og linya sa mga payment center. Maayo na lang, kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang pagpadala sa pamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na maggamit pambayad sa G-bills. Kasagaran sa pagdawat og padala gikan abroad, adunay extra fees sa ubang merchants. Mao nga, maminusan pa ang pinaghirapan ngay pagipadala. Maayo na lang kay, libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in o galibre sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. O gingon man, pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official cash partners o GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan, LBC, Bayad Center o gawan pa, hangtod sa 8,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada buwan. Mga kongikas, masayon ang kinabuhi sa pagguha sa pagpadala o ang pagbayad sa bills. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM or 0272139999. Other networks fees may apply. To know more, G Exchange Inc. is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: TYHP Flash Report.
0: Update report sa sunog nga ligo diya sa May South nga bahin sa Dagbayan sa Sugbo. Radiman Joseph Osquijano, asa magyud ang location, unsa magyud nga area? Kasaman JQ. Kasaman JQ?
12: Yes, kasama kang kasama Radyo Malaida, nyata sa parse karo sa May Garfield Street sa Barke Penal sa Nicolas, Dagbayan sa Sugbo. Sa so, kita kasabag Radyo Manaida, dinamiang ay kablakta na kay na-confine ni Patuapag Gidikirga under control. Sa nito na pa yung sa Kapanmay, ang gipukusan ka sa mga firefighter. Pag paong ito na pa itong aso nga nag-nigawas, ang ikaduang balay. Pero kaning termino na pala ito kita sa itong live video, karmura sa medyo na kuntuan na iwan, ay atong, wanay bungbong, made of light materials ni ang unang balay. Unya, ang ikaduang balay, mo nito na ang gipukusan sa mga bumbiro, no? Kaya doon na pa itong kay aso nga may gawas, gikan naning nga mauga para may itong aso. But wala tayo kayo nakita sa mga Radyo Maida, itong mga aso, no? Gikan naning concrete kabalay nga duwa kandana, maugaroon ang itusitan ng tubig sa magasatong sa kaburahan din sa Dakbayan sa Sugbo. Kung gikan ka sa may panganiban ka sa mga Radyo Maida, lahos ka din sa may Sipadilla, padung sa Gutong National High School, kining mga kabalay na napita sa left side kung padung ka sa may Gutong, no? Kining naik iskina ganing nga magawas ka dito sa may Pasil, o galing dandring nga ikan sa may Sipadilla, unya gawas ka rin sa may Pasil, Garfield Street man eh, unya sakop niya sa Barangay Pahina sa Nicolas, din sa Dakbayan sa Sugbo, unya residential area ni kasamang Radyo Manaida. Pag sa itong nakita, 1, 2, 3, tuluran ni Kabalay, no? Sa itong nakita so far, ang atong nakita rin sa may fire scene, karong nabaga orasa, at itong muta na ito. O siya, saan yung kondring? Lugar na ito, Garfield?
13: Barangay, Pahina, Garfield. Oh, Garfield, si.
12: O, di man, so, nangkayo na.
13: Ulok, Kabalay.
12: Okay, sir, kaya nila kanila ka niya?
13: Arjan?
12: Arjan?
13: Arjan store.
12: The Arjan store. Sa pindahan eh.
0: Pindahan eh.
12: O, kanin ako nakita sa itong live video. Pindahan eh. Made of black materials sa mga Radyo Maida.
0: Aha. Doon sa danas, no?
12: Oh, doon kang danas. Mga, doon kang danas. Pero mga, kung ano, karaan nga mga tabla itong kita ni, no? Itong kung ano balaya. Karaan
0: so, tindahan niyo niya, balay, san? Tindahan o balay.
12: Oh yeah, ito na balay nga tindahan sa mga Radyo Maida. Ang kuaron, ang ubang nga mga bumbiro, kuasay ka, kaduha din ini, no? Kaya dili man katulod din gibukusan. Muramig, huwag kay, kaning balaya nga, kaning daplins daan, kaning wala na tayo, ato sila, pero halos tanan iyang kaduhang andana o kang ground for rani, kan agdik kayo
0: sa may nang gali ka sa mga JQ nga naay agian along the road ra siya unsa man ni reblock na ni nga area na di ba ora reblock na ba ni
12: oh block mga block ni Rica mo ni ka sa mga rada may aging mga buwan no ang atbang ani kani atbang oh kani ko diri sa may aging mga buwan nasunog sa diri sa una ka sa mga Radyo Maida hindi pa kay dugay no nga naka-cover sa diri na pita kana kabalan ni ka sa mga Radyo Maida no ang Garfield Street pa na sa Nicolas. Kung gikan ka sa subay kaning si Padilla, no left side kung padung ka sa May Growth ng National High School, niya left side before sa eskina panganiban, nga doon ay tulay dire, no, o niya unahan ning tulay, niya doon sa eskina gani padung sa Tabuan Public Market,
0: doon
12: sa eskina daan diri nga padung at lusot sa May Pasil, kasama Radyo Maida sa suba, no, sa L4 so Pasil. Kiningganan padung ato sa may pwede ka mawadto sa Carbon Market padung ka rin sa may Sawang Kalero pwede rin agian hiningdana ka sa mga Radyo Maida niya kaning mga kabalayan maoni no, kaning kumusod kaning Garfield Street kumusod ka tong iskina gikan sa may Sipadilla mo right turn kaning iskina ha right side nga kabalayan ato may aging buwan ang left side ni kumusod kaning daan rin nga Garfield. Ang right side na karon sunog katong yagi mabuan ang left side residential area kasamang Radyo Maida no sa so far man ato nakita niya ang gipukusan na lang sa mga firefighter pagpasirit og tubig ato lang kaduhang balay na concrete na human atong sunod aning karaan nga balay nga tindahan ka sa mga Radyo Manaida. So far, mga panay itong ihap no, nakita na rin, duharan ni Kabalay nga 2 plus 2 kandana kasama ka Radyo Manaida mao'y gilamoy ka ron sa kayo. So far, wala na tayo kayo nakita, aso na lang no, itong aso, ang ribulho taning ikaduhang balay nga kunker, no, karang, natin ikon mo, na ay aso na yung dinahin ng kayo itong, no? Sa second floor, gikan yun, no? O niya, kunker taning balay ay ikaduha, no, kunker ni, sa kuha ng primerong balay nga karaan na kaning balay nga na itindahan o yan, kaduha mo ng concrete nga diha na karon gipukusan sa mga firefighter di sa kanila ang second floor kaya diha nagbugwak ang kusukayong itong nga aso kasama ka Radyo Manaida. Sa pagkaroon, sa itong nakita tadi, kung paano no, ni kayo ubay-ubay ng mga fighter kami respondi karon kay residential area man eh, ya dagang mga balay ring dikit dikit dikit lang kasama Radyo Manaida super duha pa man kabalay atong nakita no nga nakanaan gyud kayo
0: mayo kayo na paspas pod ato kabumbirohan nga naka sirit din silang tubig kay delikado magadako kasaman JQ residential area man gyud dagang kabalayan sikit-sikit pag yun.
12: Oh tun-tun ka sa radyo dagang madaan ri pirik kagi ano manang kung gikan ka sa may kulot pirik kagi sa kining panong si Padilla ya kaning daan gikan sa may UCR sa Carbot, pwede ka gidari, pwede ka makasuod sa Garfield, nandun na paidaan gari nga kaning makasuod ka. Kanya, dahil accessor sa nga panong dito sa may sawang, no? Dagang magyan ka sa mga radyo mga damo nang huwag mag-isod ang mga fire truck na miso dayo, no? Na may pabuga, mapasertong tubig, kanya, so far, wala na maka taon paglaing panimay sa itong nakita karong duhan ni, no? So far, ay doon sa usunod na ng balaya, kining kanato nakita nga doon na pa'y fire ladder o doon na pa'y nagkuhan nga kayo o pumukutin namin nga kayo dikan sa ikaduhang andana. Ang bala, sunod nga balay, iwan naman mo sa kasamang Radyo Manaida. No, kanilang duha, kaning tindahan nga balay nga paraan nga tight nga balay o kaning concrete nga balay nga pulos ni duha kandana kasamang Radyo Manaida.
0: So ang mga tagbalay kahaana ron, nakasak ha nakapahilayo.
12: Oh, tinood, ano, pinagpindigan ng tao kay residential man yung mga kabalay man ni kasamang Radyo Manaida. Onya, osmo na ko atong miyagi mo lagi sa sunog ni Napita sa at bang aning nasunog karon. Ato na ko bira sa biyagi mga buwan ka sa baga Radyo Manaida. Mabe na ko maogi ang sunog sa una, pero at bang ani no katong sa una mga miyagi buwan at bang aning nasunog karon ka sa baga.
0: So atong larohon under Gunisia or nasakop Gunisia sa barangay Pahina sa Nicolas.
12: Oh, Pahina sa Nicolas ka sa baga Radyo Manaida. Barangay Pahina sa Nicolas sa Garfield Street. Kani morning dana, morning nasudan sa mga fire truck morning Garfield, no? Garfield Street niya, lusot niya dito sa may sawang, no? Kani nga daan, padung ato sa sawang, o dito sa may simbahan gani, no? Nasa sa Pasir Festival sa una, kaning dana niya, ang right side ani, mauni ang nasunog ng mga kabalayan kasama ka Radyo Manaida. Ato niling pabuto kung sa hinunggal pwede niyo sana, kaya sa ato nakita rin, duha rin ni ka, may mga tanak kung duha rin ni kabalayan, ato ikon pa, no?
0: Okay.
12: No? Kaya ka doon ating makakuwanta, no? Sa mga...
14: Ayun ang mga niya.
12: Dora ka balay na nakuha. Dora ka balay. Dora ka balay kaysa mga Radyo Manaida. Kailan ka ni boss? Kailan ka balay? Kailan ang tagihan na?
14: Usaran na sila ko?
0: Sumpay lang.
14: Abutin ako sa kanin.
12: Okay. No? Silbing, usaran ni kaysa mga Radyo Manaida, no? Kaya nagdikit naman eh, kaling Arjan ang kwan?
14: Arjan.
12: Sa Arjan store niya po, nagtagiya sa Arjan store nga nga balay, murag imod, tanawan eh, murag duhan eh, purbuting house niya po sa Arjan, no, nga tagiya ng Arjan store kasama ng Radyo Manaida, silbig ko siya ni kabalay.
0: Pero ang kayo, kasman JQ, dili nagagikan sa store, dili sa boarding house.
12: Adili sa boarding house, kaya karoon sa boarding house ang kaduha na, na umari ipasita ng tubig. Pero kining tindahan, nakita itong dunay fire ladder, di nagsuot ng kayo? Pero sa tindahan? Tindahan? Oo, sa tindahan na Arjan store kasama ng Radyo Manaida. Unya, katong ako gi-mention nga, kaduhang balay nga, concrete boarding house ito nila sa Arjan store gapon, tagiya, no? Ang tagiya sa Arjan store, may tagiya ng boarding house na murag kanaw mukit mo tanaw kaning nasunog murag duha ka balay kay duha ka mong gadana pero nagdikit ka sa mga radyo pero usaray tagian eh ato iklaro usaray tagian eh tindahan o boarding house ang tagiya sa Arjan store mao siya tagian ng boarding house nga mao ay nasunog ka sa mga Radyo Manaida ato lang ko na usaray ni ka balay usaray tagian eh pero sa imo makita diri duha ni ka kuan kay duha ni ka structure ba aton kita pero kini usa tindahan o usa boarding house no At ano yung ikaw na sa kasi panahan sa tagiani, no? O kung sa course aning natabong sunog karo na kahapon diri sa Cebu City. At ano nga malapun ko sa mag-radio ng AIDA kay sa ito nakita na yung video agad, no? Na yung ganyan na pagkabunan ito. Kumitong matong nga sa prokaroon, puti na, niya wala. Ang kaya?
15: Hindi kami gumagong bayad eh. Napalit na ni. Karon ang tagya dito ni mga matay ha. Ito ang tagya rin ba?
12: Nakapang nga ni.
15: Bakakaw. Ang tagya din sa tubangan. Ito ang anak niya kung bakit si Marino.
12: Bukan yung tindahan sila gabi na kaya.
15: Dini na.
12: Nakapang ibangan.
15: Di palit ha. Di palit. Ang naman nila ang tagya niya di abangan. Di abang na di ang tagya.
12: Agabang.
15: Agabang.
12: Kaya binangitin sa man.
0: So nagpaabang.
15: Bakakaw.
12: Is bakakaw. Ang tagya pinamatay na.
15: Di, ang gato mo naman kayo mo, si Arjan, yung mamagpapa.
12: Ah, okay. Oh. Ano ba ka, kao siya man eh? Ilo ka kay Pagulia?
15: Gini, mo may nakapalit.
12: Ah, may nakapalit. Oo, oh,
15: kani.
12: Nanibuli nga ako sila sa mga baka kao rin.
15: Gini, kanila, tabagat, ang sito sa anak.
12: Sa anak, puro baka kao, lagi apon.
15: Gini, laing apelido, ano na, o para iso.
12: Ah, babae may anak eh.
15: Oo,
12: oh, lubong ang apelido.
15: Para iso.
12: Ah, para iso.
15: Yan, ang laki, apelido ng laki, baka kao.
12: Chris Bakakaw. Okay, no, mga bakakaw, may tagihan ka sa mga radyo mga dahil.
0: Ah, so, Arjan, no? Greeting na lang nila ngangan sa tindahan, pero lahi na din ang nakapalit.
12: Ang Arjan Store, ang kuni silang tagihan ka din, ang tinood na tagihan ka din ang Arjan Store na tindahan, na matay na.
0: Mm.
12: Pero mga bakakaw na may nagihan, eh, katumbol nga sa bakakaw, na silbing ipabangan nilang tindahan, o niya katong boarding house, ang anak nga silbing nalubong ng apelido kasama ng radyo ay nga bakakaw, ano, itong sa itong apelido ha, panakwanta na, marag babae nga anak sa mga bakakaw niya, nalubong ang apelido ba, mo nang marag maglibog ta, kay lain ang apelido ng tagihan ng boarding house. Pero anak kaya po ni Stagia nung namatay, no? Babae ilang anak mo nang naminyo, lain ang ipilido ka sa mga Radyo Manayda.
0: Aha, okay.
12: So magkaroon, no? Wala yung kabalakan sa itong nakita, karoon mag-orasa, medyo, no? Wala kay aso nga migawa si kananing boarding house niya. Ang trafiko karon no, ato lang nga pahimang no, sa mga motorista, di mo subay ron sa Panganiban o gulis sa may Sipadilla, ikan sa may Colon, lahos rin sa may Gutong National High School o nato panahong sa may Sipadilla Dulho o uban pa nga mga bahin rin nga mga kadanan, labi na rin sa may Pasil, Facebook o Sawang Kalino kasama ng
0: Radyo. So wala na magtutaligsik diya sa gawas kasama ng JQ?
12: Dagdag ko ba kasama ng Radyo ayaw, suro ka, basubasa ang gangke, nag-1-1 man ganina, no? Wala na ulit napita, pero so far, wama nag-1-1 na, pero doon ay dagong gapon kasama ng Radyo, managumong gapon kalangitan kasama ng Radyo Manayda. Inawa mag-1-1, wang totalisi karo gabagurasa, wala nakapabura ang mga bumbiro, nakasoda yun na wang makabalda, no? Ang 101 o ang trafiko kay dagang mga access road nga magian sa mga fire truck nga mo respondi nining sulog na bigyan sa may Garfield Street sa Barangay Pena sa Nicolás ng Dakbayan sa Sulu. Lugang update ni sa dugang mga programa dari sa DYHP RMN Cebu. Ako si Radyuman, Josephus Keno, Tapak RMN.
16: RMN DYHP Flash Report.
0: Dika salamat sa imong update report Radyo Man Josephus Quijano sa gipadangat usab nga update pinagi ni Radyo Man Paul Lauro. Fire under control alas 5:39 karong hapon. No, nakabalakan kontrolado na although naka ulbog yun o di at nakakaon o usa ka karaang tindahan ingon man sikbit ini nga apart boarding houses di sa may Garfield sakop sa barangay Pahina sa Nicolas. Ang pingta karunay ha mga kasama ato nga may agi mga adlaw ato yung sudong nga naigo sa basak sa Nicolas unya karon under the sad ni sa Pahina sa Nicolas di sa City of Garfield. Salamat sa updates o sa feedback ni Radyoman po Lauro o ni Radyoman Josephus Quijano sa latest sa sunog diya sa Garfield, Barangay Pahina sa Nicolas.

Ato oras ay las 5:55 na sa Kahapon ba kasama o kining a portion dalit kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Karong panahon na importante kayo ang protection kontra sa paak sa lamok, labi na sa mga lamok na dagdag dengue. O na nga manaligurado ta kanunay, labi na sa ato mga mahal sa kinabuhi, di ba ganyan na ito ka siren, pero sa mutugpan ni mga lamok na nagdag dengue, wala nga kinahalang protektado lang ta kanunay. EXL All-in-One Skincare Oil, gawas lang sa pagpanalipod kontra dengue, gawas pa niini, maayo usab kini nga skincare, massage oil, o sa makatabang. Alang sa ato ang kutis, labinagin sa iyong pagkatulog kung ikaw doon ay mga kahigayon na doon ay instances nga magdisunog katulog, pinagusto ka nga mga haplas, magbasaj, mauna ni gamita. EXL All-in-One Skincare Oil. Kung wapang mo nakasuway, kinahanglan, ino na yung suwayan na mamatundaan ninyo nga tinuod yun na itong ingon ni kasamang Aida. EXL All-in-One Skincare Oil, available na sa mga botika, doon ka ninyo mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada.

0: Atong karon nga rinawon sa may sitwasyon sa atong panahon sa mosunod 24 oras, dagom gihapon atong kalangitan. Dili ba gihapoy mga possibilities nga muuwan, mubunok pa baka karong gabi una? Latest weather specialist sa latest weather update, Manny John Agbay. Sir Manny John, maayong hapon.
1: Yes, mamayda may hapon sad o sa mga tigaminaw. Mukha na itong latest weather update para karong gabi una. Ang intertropical convergence zone o kining ITC di ang mga kurin nakapekto. Dini sa Visayas, dito sa Mindanao, sa Palawan. Ang tungod aning ITCC, karong adlaw, ang tibok Metro Cebu, sa sunod 24 oras, makas natin gapon o madag-umon nga kalangitan. Nga na ay dakonsyensa sa mga katagatag ng mga pagulaan o mga thunderstorms, labi na karong gabi. So, posible ang mga flash flood, landslide o mga urban flooding dini sa Cebu. Labi na ko na yung mga moderate o heavy ng mga pagulaan. So, padayon lang mag-monitor sa mga gipang issue na mo ng mga thunderstorm advisory. Samtang hinay nga ito na sa kasarangan nga hangin, gikan sa Bagatang Kasadpan, nga ito na sa Kasadpan, ang mupasalabi din sa tibok Metro Cebu, labi na sa din sa Cebu. Di ang balot sa itong karagatan hinay nga ito na sa kasarangan. Din sa Metro Cebu atong dagat, mutaob karong alas 10:27 karong gabi. O gatong temperatura, karong adlaw 26 nga ito na sa 32 degrees Celsius. Sunset na ito, ganing alas 5:22 sa hapon. Sunrise na ito, ugma alas 5 sa 3 sa buntag. Atong oras alas 5:58 na sa kagabi yun. Nagmulang ka na itong latest weather update. Kinisingin man ang ginagbay. May gabi sa tanan.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Weather specialist Manny John Agbay sa Pag-asa Magtan. Atong oras, makakasama alas 5:58 na. Sila si Joe Beth Arriesgado ang nagpaminaw karon. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kasama ang or Sir Dennis Cabrera maying hapon. Kasama ang Aida nagpaminaw karon din sa Tubigon, Bohol. Mayong gabi na ninyo din ha. Sir Antonio Codera de Dazi, mayong pagpaminaw. Sir Dennis Cabrera pa shout out. Kasama ang Aida, magkaubanan ako. Nick Lynn sa Disco Mobile. Sila si Nick, DJ Tony, Panyo, Rickson, Toding, Toto, Litoy, Abuel Cabrera. Family, Mayor Family, o si Dennis ni nga taga Tubigon, Bohol. Sabi, o bayigod mo nga nagpaminaw karon diha. Biling kayo, nagpaminaw usab sa Kinanuan, Trinidad, Bohol. Salamat og maayong hapon, kasamang Aida. Nagpaminaw po diha karon si Sir Mitty Suriano. Nakatune in, murag asang biyahe ni mo, sir? Asang going ni mo, sir? Mayang pagpaminaw. Sir Mitty Suriano and family, paki-shout out. Agikan migtabuelan kasamang Aida na yung mga gi-deliver mga darag native chicken. Nabot na diya sa tabuelan. Amping mo diya, sir, sa imuhang kaubanan. Sir Mitty Suriano, shout out na lang. Ito lang i-appel o shout out, sir. Dito sa BRR, Bangkogon Resort and Restaurant. Mayong pagpaminaw, may gabi ni mo, Ma'am Lorena and Don Don. Amor ka ni good try yung magkauban, bisag asa na, manorte man, masaut. Or mato man sa laing lugar, kanigod sila si Ma'am Lorena o Sir Don Don, of course si Sir Mitty Soriano. O ayang mga staff nga naakaroon sa uslob di sa Bangkugon, mayong pagpaminaw. Murag busy man kayo ito kagahapon, sir, sa Teacher's Day ang Bangkugon Resort nga mao'y nag-serve at all sa Teacher's Day kagahapon di sa Bangkugon sa uslob. Nga karon tabuela na sab. Ramingon nga sana all pagkakugihan. Amping mo, sir, ha? Salamat sa inyong karunay nga pagpaminaw, YCPR. Nga pagpaminaw sa DYHP, labi na kon. Sa kung sa pagkabisi, apan, naakarunay, nakatune in. Salamat kay sa Soriano family ni Sir Mitty. Sila si Sir Dan Ryan Campos, sa Sudlon Dos, Campos family, mayang pagpaminaw ninyo. Okay nga portion, dalit ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Karong mga orasa, labi na sa bugnaw kaayo nga panahon. Lami kayong ang kabugnaw at sang parisan og init nga kape. Sa ato init nga kape, mga pisa ta, Sir Mitty. EXL Coffee Mix 17-in-1, Ma'am Lorena. Lamian nga kape, organic yun. Sigurado healthy, gumikan kay organic man nga maayos sa atong panglawas. O sa may naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1 nga atong gi-recommendar nga atong yung imnon. So na kini ito yung purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip, busa, sa kape pa lang, wala na kayong pangitaon pa. EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit na sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sab, i-add to cart na ni. Mo na ni i-type EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order naman ni Binagi sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada.

0: Uga, shout out sa mayang gabi kasi mga anak kusugang uwan din sa Isabel Leyte, Celine, Gina, Itang, Nunez ni. Kunya si Jebby, Melendres, Anya, Bleza, shout out kasi mga Aida. Yes, mayong pagpaminaw ninyo din ha. Chacha Boyles, karunay nga, nakatune in sa DYHP diya sa Ubay, Bohol. Mayong pagpaminaw, diha sa Ubay, Bohol, Ubay-Ubay, Giyon. Dinanggit Ubay-Ubay, daghan Giyon. Ang nagpaminaw diha. At Chacha Boyles, o gangyang pamilya, Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslan, Amariva Nicolette Boyles, o Gaula Boyles, Minik Boyles, diya sa Ubay, Bohol. Atong oras, alasay sa uno na, atong mga complainants, o yun man, atong mga bisita, nga dinanggap din sa DYHP, ato na patalinghugan, atong off-air lang. Wala tayo ubay-ubay nga giatiman karon pinagi sa off-air sa pagpaminaw sa ilang mga suliran. Nahatagan po nato og mga interventions og mga endorsements sa concern ng mga buhatan. Munang ato ang na-facilitate na usab karo adlaw. Dingang salamat sa itong Upayan Action Center kaoban nila ni Radiman Benji Tanghian, Radiman RV Veloso, pinangunan sa itong station manager Attorney Rufil Banyok og Attorney Buen Alguno. Atong partner sa Master Control kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mo James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site Chief Tech, Robel Boyser, kakapin na mo diya sir, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap, kinesi Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: Mo, DYHP RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now
2: and at the hour of our death.
3: Amen. Behold
2: the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
2: Amen. And the Word was made flesh
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us who beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
5: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini kahupay sa tuang kulon, tiyan o glawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sasi sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig o imong kutaon o maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni o Life Extension Vitamin D3.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
6: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Ako'y hatag ni Ibo.
7: Isa mo na may hatag na kumigo.
6: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
7: Tus-tus?
5: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw. Sorry mata, bukang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, ah, ah!

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni Kuya Kulyat. Dali ka ninyo sa

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Rai, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: was.
1: Sikreto sa maayong pamilawas.
2: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mapali ang mga butika.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrops Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
14: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: labi na gyud sa ato ang mga amigo nga mga pari, Father Josue Kadurna, Father Dundon Barok, Father Tami Ubo, kumusta kaniya? Sa ubay niya sa tanan nato mga kaigsoonan, Father Randy Figuracion, si Father Andy Satura, Father June Parajang Ugni, Bishop Rubin Labaho nga nasa Gusan, kumusta kaniya? Bishop, salamat kay ninyo. Salamat kayo sa imuhang mga pag-up. Okay, mga bata, mga karama, mga kasama, sa mga tao ni former Kapitan John Ramos na nagbuhat sa iya Miguel Fulyar Pukalay sa Rumiga Plus. Ay, mo kalimut, ha? Karumpit sa may tinuibihaan nata sa tikira sa itong drama nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinood. 29 ni sa Odiling, 29, 23, Dili, 20, Oktobre 23, 2026. Okay, mao na siya. 2026, Oktobre 23. Magkita ta ninyo din ha. Salamat kayo yung tanan niya. Thank you kayo sa ito, mga pade, mga pare, si Pader Rodri Kiking Piraza, Pizarras, okay? Salamat kayo, ha? Mga 23 niya, sa Oktobre, magkita ta sa drama ng Itluwati, Kusial Francis Paris, sa tanang bakak, ikaw ang tanon. Okay, mga bata niya, kita sumpay sa akong aso ninyo, ning simanaw na nga naguluhan, espiritu sa babaeng nagpurol.
1: Paano nang magkasinabot na bahay na anak ba? Nakajikas? Sandi ko pi para load.
2: Ah? Ah, sige. Naari yun, sindati ka. Pila man?
1: Pwede 200 lang. Okay rani mo? Makaabot ra?
2: Sige. Sindan ka rin kong 200. Ganahan.
1: Salamat, Fredo, ha? Bye!
2: Oh, what's up? Di ka ginahagbugas yung chorizo? Ah, sige. Okay, Arlene. Bye! Ah, biskot ba, Hana? O, oh, pagani may magpanuro yung ngayon naman. Pildi kong daan, da? Hey, samot magagawag ka purdoy ini. Uy, hindi may ipaapas niyan, chat? Ah, akong iopin yung message sa messenger. Aha. Fredo, uy. Pwede ko hangyo. Ay lang 200 ang isin niya na ko. 500 lang, please. Uy, paya di uminto. Sabot ka tagan ko rin bugas o chorizo? Baya, no? 500 lang, please. Kay naamang ko'y parsil na bot. Usa ng parsila? Chinilas? Buwang na, ay parsil ko. Buwangan eh. Awa man diri spidil sa boarding house. Nga mo bayad. Yay ka. Baungon man, yay ka, sugamak, hasikang malasa.

0: Naman, di lang ka manawag ni Arlene dito sa gabangan tong boarding house? Ha? Di ka manawag?
1: Ay, hindi na lang.
0: Nga naman.
1: Tingali ako doon ay, kuhaan ka nang nangabot nga parcel na to.
0: Parcel?
1: Ang lagi? Ya, mangayo na po rin niya para bayad.
0: Ah, paita! Hasa pambayad sa parcel? Pasponsoron po dyan kasi mong uyab.
1: Manahinungdan ko nga nung hinahinay na ko nga napugnaw sa kong pagbati ni Arlene eh. May jipoy?
0: Mm-hmm.
1: May tiglukat niyo siyang parcel noon.
0: Mm-hmm. Espekitik! Makapurdo yung magsambot ng uyab niyo mo eh, Bay Fidel?
1: Bitaw? Hasula lagi? Haso kibayahan na eh? Materialistic ayo?
0: List din na! Gaan di ka 14 years.
1: Suko ka?
0: List din na ba? Nedagahan ba bayang na murul yan eh, murul.
1: Mo ba?
0: Ganahan ka kagubayang murul?
1: Oo, oh, ganahan na eh. Labi nagtabunon.
0: Iyay ka na.
1: Sulitod, nag-iskot mangi kagubayang na murul ba?
0: Mm.
1: Si Jamila ba ya, nga nagpakita na ako no? Nagsulob siya o purul nga maong.
0: May pinil.
1: Murag gusto gitingali kasi mong pagdunda ba eh? Ang espiritu sa babayang nagpurul nga magpakita sa mga mountain hikers diya sa babaw. Mao si Jamila nga gituho ang patay na, human kinikrit nga nahanaw.
0: Ug ang manguta na bay, kung hain di ka ang patay nining lawas, ha?
1: Oh.
0: Hain man, may tubag ako.
1: Oh.
0: Nga nung wag yung kahipalgi sa mga nangita niya.

0: Kaya man di sitiyo, buri ko'y ma.
1: Tuas, buwangan. Kuyog ni paribudoy ke, nanari.
0: Oh, wala na kanindot sa lalaki nga gihulip ni mo sa dapit sa namatay na akong amahan, ma. Proud ka ng iyang kasugarol.
1: Fidel!
0: Di ko malipay na ng tawhana para ni mo, ma. Wag yun. Ikaw rin ang nahimuot niya ng tiyo buri ko'y ma.
1: Oh.
0: Ikaw rin nahimuot, ana.
1: Masab ko mahimuot sa pagpanghilabot mo sa kong pagbati, Fidel. Apan palabyon ko lang una, kinihi kayo na. Mas may pagkawadan kong anak nga wala'y tahod na ako kaysa mawa ang lalaki nga makamaong mo at timan ug andam nga muunong ka na ako.

0: Hala, uy, unsa man ang gidad-ani mo na ko, Frito?
1: Ikaw ba? Murigi kang inusinte, uy. Kibaw yung kang lads ni, na? Tikjang dong lads. Bantay ka na. Butana ba yung ka?
0: No, mapatsyanjo kong Fidel kung iyo kung iyan yung may bawaan.
1: Ah, di lagi na siya mahitabo. Basta, imo lang tumanan. Tumanan lang kunin mo sa kung gustong mahitabo.
0: Uy, Frito sad, uy.
1: Ni alam mo yun ta? Nya. Onsa man? Okay ta?
0: Huh?
1: Okay ba? Okay yun na ito ba? Okay sir ako ah. Okay sa kunin mo. Ano ba?
0: Time pa sa. Time pa sa. Napakay chikas.
1: Naamagi ko'y bugas o chorizo. Napagi ko'y pati suka o chinilas.
0: Ay, sindi sa kumpi. 500 lang.
1: Ah?
0: Sige no.
1: Maya.
2: Sa dili patamo padayon mga bata kay gihubo mang purol. Pwede mo sa ta?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: God, mo na to dayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Iba ka gid ya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 Capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: soy, cariño.
1: Kinahan ba yun, Bayhana? Di naman makontento sa bugas o chorizo. Mapordo yung magkakuksamot, ani kalaki ha?
2: Ay, sige na pa. Naabay, nag-message na ako.
1: Nag-message?
2: Na ako ni po parcel ng Edlever na sa karoon niyang hapon ba?
1: Oh.
2: Nyo, pero ko'y kwarta fit eh.
1: Ay, oo lagi. Promise ko na rin mo. Pero, kaning, manya nag-mahuma na ta, Arlene.

0: Ano ba siya lagi duha ka parsil?
1: Fidel, gideliver ka gahapon. Wa mang ka maong nanguam na lang ko gibayad na ko ana.
0: Ha? Oh, no, napaisuka. Oh, ni order pagi kas parsil. Nagpa-parsil pagi kas suka unsa man ni? Ano sa metal ni? Mo ba?
1: Bayad unya tong akong giwa mang kwarta. Gamitunon ra ba ko no to, pero giangyo ra man ako ang imong bayran inig abot nimo karon.
0: Ay. Nya pila man sab?
1: Kuan 875 pesos tanan.

0: Nakakita ko nito nung kag tibuok ko sa kalibo sa pagdayo ni mong gawa sa kwarto ni Arlene aning atong boarding house. Sumani. May bayad na yun ba? Ha? May bayad na?
1: Ako ang dili may bayad.
0: Kita ko.
1: Para bayad man kuno to sa kwan, nahuha man niyang kwarta gahapon para bayad sa nangabot niyang parcel.
0: Kun mauna, may pagmagtipon lang mo sa kwarto aron mausar ang gastuhon nun niyo ba pinil?
1: Pajiboy.
0: Mamo na! Lain-lain to mong kwarto. Nakitunga ka na ko sa abangan ining kwarto ha. Unya, sa kwartong Arlene, ikaram niya pinagbayad sa renta matagbuwan.
1: Oh.
0: Hasta konsumo niya sa kaon. Apil pag yung mga parasol niya, ikaw mo inagbayad. Alak niya. Oo, pagtipon lang mo eh. Inaalas Arlene!
2: Kaayo ba yung manudlo ng chipoy, uy? Unya, gitambagan na kanya nga ipadako sa inyo. Umuli ka aron nga ipailaila ko si

0: Wah.
1: Oh, mau na diha?
0: Hindi ko gusto lagi nga makalitan niya si mama. Mau nga unya na lang. Dili pa karon hos sa higayon.
1: Uy, karon sa pa magid ko ni mo ipailayos imong mama.
0: Sa karon sa pa mo
1: higayon.
0: Paabot lang gud.
1: Napaki kwarta diha. At tawag isa kong 500 P.
0: Oh.
2: Ikaw, sad ba? Balibad sa nagigawa ni may bilin pa na ni mo eh.
0: Suko ka ba eh?
2: Awa nun.
0: Sige lang, good. Bakit anam ng kwarta?
2: Kanasang bayhan na ba? Bagag naong. Baga sigang Ignacia. Uyab lang ka ni mo. Di naman mauwaw mga kwarta ni mo. Kay bawa siya nga ikaw pa eh. Nagbayad lang iyang abanghan sa kwarto. O siyang pangunso mo kalon niya. Nga, sus, ginuo ko yung taon.
0: Apil pa sa kaon ba?
2: Oo, oh, apil pa!
0: Maka dinungdan ko nga nung anam-anam lang nawa nga akong dakungkog man niya bayo eh.
2: Di ba? Ano yung minawa. Pagbuwag mo.
0: Ayaw!
2: Ayaw
0: lang.
2: Dali ang katubag ayaw eh.
0: Oo, oh, ako pa, automatic man eh. Nga no? Kay dili ko gusto nga mahimong dautan bay.
2: Og siya mo'y agdo ni mo, aw, siguradong di ganyan sa makibuwag ni mo. Kay, sakto mo siya sa bahog.
0: Sakto ha, gini mo ba eh?
2: Minawa ko, sus, may kay ka mo ng baga, minawa.
0: Minawa ko ba?
2: Hinay-hinay og distansya.
0: Oh.
2: Why ayo ng bayhana sa kong tanaw?
0: Puro magkaglupon ba eh?
2: Laliman ka? Dili ka maong mauwaw. Sa kinsa na lang, huwaman niya kwarta eh. Niya, uwa na ba bayad? Huwam niya, wabid bayad, may mo pagula. Unya, dihanin mo, yan o kayong mga yo. Bagatig na akong face.

0: Saan to? Ambulansya na po?
1: Oh, naanya sa tingali na disgrasyas ibabaw. Ganang tuyuan mong yung pagsaka ng bukid nga kakapoy ra anak, eh? Oh, naamagid ko ng espiritus babaeng nagpurul nga magpakita, eh?
0: Aw, oh, sa ultiman nga mao magkali ilang gusto ko. Adventure bang kuluna dahil siya sa isa lawas.
1: Unya, ingon anang may kadlukan man ka ha. Musungasong yun di ay!

0: kapal pang mata. Bangon, Fidel.
1: Oh, Jamila? Ikaw na sa...
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
3: Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagong extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
11: That time check was brought to

ang iyong mga bata at sumpay sa kung aso ninyo ni simunaunang arguluan. Espiritus sa babaeng nagprol din nilang sa mga aso ni Kuy Guli at kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa said marketing, ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, kapin sa 757 bilyones pesos ang nahipo sa Bureau of Customs kung BOC nga koleksyon, gika na itong Enero hangtod sa September ning tuiga. Ang maong koleksyon na suta nga mas in sobra kini sa target collection sa ahensya alang sa unang siyam kabuwan sa tuig. Nasairan nga ang natalang nga koleksyon ni sobra kini sa kapin 748 bilyones pesos nga target alang sa naasing period nga nilambog balik kapin sa 8.9 bilyones pesos o balik 1.2%. Katong mga malita, ihatod ka natong sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman kina og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagi.
3: Napagi ko diri ba? Pwede ko kayo pagkari.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naloy diri kong lab.
4: Sure ka?
3: Pagkasilita.
2: Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng
2: sandaan. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kanyo sa RMN Drama. Kahit
0: na konting This time check is brought to you by McDonald's.
9: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals.
9: Drink up.
14: Summit Natural Drinking Water.
15: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
11: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? How guard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo, stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
19: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
23: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silka Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
24: Daobjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
23: With the Silka Ganda Power Duo, gandahan mo.
24: With regular use, results may vary.
23: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka o guwapang ihapon. With the Silka Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa, unique.
25: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
27: ACS! Ang kinis na niya.
28: In fairness, nag-glow up.
29: May budget.

0: Congrats, Nak. Proud kay ko nimo.
1: Salamat pa.
2: Tig, congrats.
1: Salamat dong.
2: Ah, nanawag si Mama Tig. Basig gusto ning makikstorya nimo.
1: Ayaw nagtubaga.
2: Huh? Pero basig...
1: Ayaw lagi nagtubaga?
2: Ah, Ati Rose.
0: Nak, naibaw man ko nga doon nakikayubos yung ginahan, pero una-una, dili ka magka-graduate ka ron kung dili patungod niya.
2: Bita. Tihistorya yan lang sa mama. Luis at baya.
1: Oh, sige. Pero unya na humansa akong celebration. Dili ko gustong maguba ang akong adlaw tungod niya.
0: Rose.

0: Nak, salamat kay dito bang nagantaon ka. Huwag na lang ko magsigit panawagan ni na kanihibaw ko nga nabisi pa kasi mong mabisita. Nag-enjoy ka ba, Nak?
1: Oh.
0: Nak, nahibaw ko. Nahiubos ka, Nak.
1: Kisa may dili mahiubos ni mo, ma? Sud sa pila ka to, igwa na kay uli-uli? Doon na pa yung mga higayon nga mawa lang kang kalit? Dili ka na mo makontak? Dili man lang ganit ka makalive na mong message? O niya ipanawag din mo na mo, mura lang kagwa?
0: Nagkasabot ko sa imong punto na pasipasaylo ako. Pero para na sa ding akong libuhat ninyo.
1: Ha! Maumang gilipirming isulti ba? Para na sa din ninyo ang akong gibuhat. Para gita na mo? O para sa imong mga loho?
0: Rose, paliyaw kayo pa sa nginligin mo, Nana. Huwag kabahibaw ko doon sa pag-antos na ko din.
1: O, bitaw! Huwagin may kaibaw, ma! Kaya ikaw rin nahibaw ko noon sa kalaki ni mo diha!

0: Sa'yo hagunay mong nangandam nak. Mulagaw ka?
1: Opa, mga player ako trabaho.
0: Sigurado ka? Relax muna.
1: Dili lang ko pa. Gusto na ko makakwarta. Dili na ko gustong magdawat pa og bisag unsa gikan ni mama.
0: Rose!

0: Magdali ko. Unarong adlaw sa akong trabaho. Mayo gani kay paspasa kay kung nadawat. Wala ko papabuta dugay. Oh. Kasayo pa aron? Kinsa man ang nanuktok?
1: Kariyot lang! Naana! Onsay at...
2: Oh. Anak!
1: Ma?
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
7: Dili po doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa uyan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung

Huwag ko magdahong. Sa kalit ng pag-uli ni Mama Priscilla, ugwa ako makasabot sa kong kipati. Katubag ko nakakita kaniya balik sa personal, human sa pinagkatuwi. Imbis nga maglagot, kaluuyang ako nakita sa kong inahan.

0: Nauli lagi ka?
1: Oh, Rose. Pag-aksa ko na. Gimingaw kay ko ninyo.
0: Tempa. Ngano na amang kay mga bunog, ma?
1: Sultihan tamusta na na. Hain man ang imong manghod.

0: Unsa ba? Ikulata kasi mong amo?
1: Oo, anak. Bataki kayon nga mawa ako kalit. Gikulata ko ada sa akong mga apo. O ano di mo makakita na ako. Di na lang ko madawag. Hindi ko gustong mabalaka mo.
2: Ingon ana dahil mong pag-antos dito.
1: Oo, anak.
0: Mama, eh. Nga ikaw din, naglagot-lagot ba ka ni mama?
1: Nakasabot ko gano'n na iubuso, naglagot ka na ako, Rose. Uwaman mo mahibaw ko nung sa'y tinuon ka na itabo na ako dito. Anak, nilitaw na yahayang akong kinabuhi dito. Pinakay gayon na gusto na kayo kumupauli kay gibigaw na kayo ulit niyo. Pero dili ko makahimo kay inyo magkaugmao may mabutang sa peligro.
2: Ma,
1: bawang nagpakalikon ko. Bisaglami na kay isurrender soon sa pinakatuig. Pero ako ang pala tungod ninyong duha. Tungod sa itong pamilya.
2: Ma, sorry. Huwag ko kay Pao.
1: Huwag kay sa anak ko. Karong ania naman ko. Mamawi ko sa tanan akong pagkuwang ninyo.
0: Thank you, ma'am.

0: Karoon nga, nauli naman si mama ninyo. Ako na lang mo'y magpalayo din eh.
1: Pa, dili man kinahanglan kod.
0: Dili na may magkasinabot ni mama ninyo, anak.
1: Mular ka pa man ugbalik si mama, di ba?
2: Dili na, anak.
1: Ani na ka for good, ma?
2: Oh, wala ko balikon pa dito. Gubot kay Miss pagbiya na ako dito.
1: Sige lang, ma. Mabuhi rata din eh.
0: Manghipos na ko sa akong mga butang niya.
2: Doong, biyaan ang demi-dibo sa ibang mga anak.
0: Buwag na ta si Lia. Udag ko lang niya itong mga anak. Dili na kinahanglan nga. Magpakaaron ing nun pata nga. Okay ta, bisag dili na. Ato na.
2: Malihog, Doong. Ayaw pagbiya.
1: Ma, makalma lang. Basi maunsa na ka.
2: Maluot. Ni... Ay, Bia. Nas... Papa...
1: Ma!

0: Pasensya na ka, naka. Matod pa sa doktor. Na-overfatigue ko no ka, ma. Mentally o emotionally drained na ko no ka. Kikapoy na ko, nak. Hayaw pagsulti, anak, ma.
1: Nabalakasan ko ang nagunaw na. Kunun sao na lang ro na pag-eskwela ni Elmo. Ang tanang gastuhan karon nga wa na ko'y trabaho.
0: Ayaw ka bala ka, anak, ma. Isip mo ay kinamagwangan. Ako'y mangita o paagi anang tanan.
1: Kung saon ba? Dili ka ego ang kita sa iyong pagtrabaho din eh. Napatayuta nga ginatadatahan.
0: Sige lang. Ako rin bahala, anak.
1: Kung saon ba na kini mo?
0: Mag-OFW ko, ma. Mularga ko sa Laing Nasod. Ako mo ay mupuli ni mo o panimpad sa Laing Nasod.
1: Kung sa...
2: This time check is brought to you by Globe. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko na mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping? Maparty.
5: Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.

0: Kalita gitong lisod sa kong Oto Priscilla. Ngamularga sa laing nasod. Og nahibaw ko, nga diligid mo uyon si mama sa kong plano tungod sa iyang mga naagian nga kalisod. Mga kasama, atong sundan ug maang laing sumpay ning suwatan po ni Rose din ning atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Recanas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod ni kayon, kakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah kau dapat jatuh kepala! Siapa nak gagi, Ma? Diri aku lebih!
5: Kenapa, Ma? Kenapa? Bajun!
4: Magdunga ng labay sa itong baso! Ay, papahit siya pala!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Dagnusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw,
13: og pagpaminod sa mga tin.
14: Basin aduna kay diabetes.
15: Mag-DTX 500.
16: Epektibo sa pagpamubo
17: sa blood sugar levels.
18: Di kaya ang diabetes.
19: Mag-DTX 500.
20: Garun na yun.
21: Mabalik sa pinakadulong butikin sa yunga.
22: DTX 500.
23: DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
25: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
26: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
27: tulo pod ka kapsul sa gabi.
28: Simana lang nawala jud ang sakit.
29: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
30: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
31: DTX 500.
32: Mabalik sa mga butika.
6: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
33: Bermans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
34: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
35: Baka mas madali ka na magkasakit.
36: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unahing palakasin ng immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
37: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.

0: na sa danyang gakos. Oh, good kayo. Ay, maayo kay nanuroy mo din eh.
1: Maumay among gipanangidi Papa Damian M. nga wani miss inyo. Pero, wato miss ilang inko ibyong.
0: Mauba? Ano man?
1: May importante may tuyo niya.
0: Ah, oh, okay. Uy, tempa. Hubuan na ng hooded jacket ni Amara Moon. Insa man, uy, inyo man ang giputos o maayos Amara, uy.
1: Ay, tuo din, no. Anak, dili nak. Hubuan ko nang giputos na ako si mong lawas o gnaong nak.
0: Nanong giputos nang punda ni mo sa Amara Moon? Ay, kinano ang bata, uy.
1: Ako nang gituyo, uy. Aron dili makakita niya ang mga tao.
0: Ano man? Mayo hinuon na makakita sila kang Amara aron maanad na sila?
1: Na, daghan ba kay Marites, Likay na lang ko kay mahibong unya sila kang Amara nga ingon ini ang iyang tsura.
2: Ate, idani mong kwarta?
1: Oo, niyas akong bagdong. Tayong paha akong kwaon ha. Ah, diara M.O.
0: Unsa ang mananagok mo?
1: Ibalik na ko ni mo. Imo mana. Natagak dapit sa may tambis.

Ngit-ngit na. Apanwa pa na mauli sila si Muna og Jeep. Gidar ba nila si Amara? Masigi gutom na tong bata taon. Pastilan ba is Muna? May pag-ialang gibili na ko sa Amara. Ang hinoon, tuaman sila sa ilang Amy. Siyara og di pakanoon ni Amy si Amara kung gutomon kini. Amo na lang kong kaon nila eh. Ah, gigutom na ko.

0: man akong kwarta mon.
1: Dili ni imo, em?
0: Nili lagi. Nganong matagakan mo kong kwarta, oy? Kawa mo ko magdagi kung anak ka daghan. Pila man na?
2: Ipati mo na. Kay di ang gatag na ni mo ni papadam yan. Wa man ka, wa man na ninyo ipasa. Gilukot raman na.
0: Oo ba? Bibibi, ang bibi ato ng ipon. Daka na inikod.
2: Ipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Kaya ni mo man ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 1,500 ni.
1: 1,500?
0: Dako asad, uy!
2: Paspasin mo ayap sa.
1: Dili kinay mong kwarta, em?

Salamat Ginoo, nabusog na taong ko. Ah, balag ka na kaunay ko, inununa ng sudan. Eh, mabusog man ko. Labi nagmais ang kanon. Awa na, daog na. Uy, nausaban ng duha nga wa pa man na uli. Ngit-ngit na ra ba?

0: Sure ka, Em, nga dili ni imo?
1: Sure, gyud ko mon. Dili na kina ako.
2: Kinsam kay tag-iya ng kwarta sa? Nganong nabot na dito sa may tambis?
1: Sure ko, dili na ako. Kay wa mo ko makaagi sa giingon na yung tambis. Hello! Uy, kisa may imong gibabayan, Amara? Sila ay, na sila o, akong mga amiko.
0: Onsa?
2: So?
1: Onsa? Kino?
0: Ang to din ni silang Emi, kisuntan si Amara.
3: Ayaw, so, Pauli. Ano nilang panihapon kay nakaluto naman ko?
0: Naiking, mamauli na lang, Minoy. Salamat na lang.
3: Uy, nakaluto na ko yung muna. Ano nilang panihapon?
2: Kaunan dati, kay gigutom ko.
1: Papay, ato na mo?
0: Amara, dali na. Mga onsa ta.
1: Nilakaw na nga kong mga amigo, Nainay.
0: Kinuoko.
3: Gina.
1: Una.
3: Gina, tanaw mo. Mga una ta.

0: Uy, naunsa man sila mo na Jeff. Kuha pa mga yapon ng uli. Apason ko sila. Si Aaron yung mga anaka, uy. Ay, kuha man magunahon na unsa ng urasa.
1: Padamihan.
0: Oh, may kaya na mauli na mo. Oh, ngit-ngit na mo.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko sa ospital ida at nalugos sa ginhawa. Nung pa sa doktor, nulala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
2: Living Testimonies. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Umulto akong sigunga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay, gitpamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot-dangot sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
7: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
9: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by aluminium hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Nag-unsa man demo sa ilang imi nga nangitngitan man mo.
12: Pasaylo ami pa. Nalingaw mi tabi good. Dong Jeff, palihog kong amara Dong B. Ihap bat sa siya sa dili pa ta man ni hapon.
13: Sige te.
11: Oh. Wa demo nangaon sa ilang imi.
12: Maikog mi pa uy. Dong sige na dong. Ihap bat na sa amara dong.
13: Oh, hola gitay. Mara, dili.
11: Muna. Mura magmabalak unang itsura mo. Ngano? May problema ba?
12: Wa man padamyan. Sige pa, magilis ako pa.
11: Dungan lang mong kaon ni Jeff, ha? O gamara, kay umana kong kaon.
12: Sige pa. Ano ko na? Wa sa ila si Inko Ipyong. O wa may makakonsulta niya bahay ni Amara.

0: sa mga sabon. Huwag mong dinisod sa kaliguanan. Amara, hininan sa kaha kay kuwaon sa nakong sabon. Kinsa may nagamit nga huwag man gibalik din, hey. Di alam ka, ha?
1: Ayoyo, Chef. Hala, naalagi mo mga amig ko.
2: Okay, masaka sana aman ni Amara.
1: Nga naman?
2: Oh.
3: Kanalang may nga, naamig pisagasa ka.
1: Nga no lagi dito ko sa tambis, walagi mo.
3: Wait. Angang, naamay, naniid ni mo kung asa ka pa doon. Oo nga, walang may nagpakita ni mo. Wait.
2: Oo nga ni mo, ngali.
1: Ay, ayoko po po ito. Kasapaan ko ni Yoyo Jeff na ko.
3: Wait. Aron, dili ka makasapa ni Yoyo Jeff. Maligo lang sa mi. Ah, bo, tubig be. Mmm, da.

0: Kini na lang bagong sabon ang gamita kang amara dong, Jeff.
1: Ano gun na itong sabon natin? Ay, bago mo itong tiablihan. Dako pa kayo ito?
0: Sagdi na lang, good. O sige na, balikan na sa Mara dito dong.
1: Saan ako nimo? Naligo na ka?
2: Ipupuan man ko tubig sa akong mga amiko nga small.
1: Unsa? Sila nagbubo ni magtubig?
2: Mga amiko kong small. Pakita mo ni Yuyo Jeff. Kay nasuko siya nga nung inyo kong gibupuan og tubig. Pakita mo ni Yuyo Jeff na ako, mga amiko kong small. Waman sila nagpakita ni Muyo. Kapatid nila, pagkabati nila sa imong tingog, kalit lang silang nawa.
1: Amara, amara. Sige na, tiwaso na natin kagligo, bay, kay nabasa naman ka. Ay, pag-iho ka.
2: Ay, ay, ay, Jeff. Ah.

0: Human naman tagkaon dong. Unsa man to'y gusto ni mong isulti unta nako, ha?
1: Ati mo na. Dili kay kausara. Kaduha, katulo. Pero kadaga na gyud nga doon ako'y nabantayan ni Amara, ti.
0: Unsa naman sa na dong?
1: Kanina ba, samtang kuan, biyaan na po siya kay nangita ko sa sabon. Pagbalik na ko, basa siya kay gibubuan ko na siya tubig sa iyong mga amigo nga small.
0: Unsa?
1: Abi ni Muti kon unsa akong nakita. Ang kabo nga natagak nga may suot pang gamayng tubig.
0: Unsa imong ipasabot dong? Nga
1: katong kabo nga natagak matoy gigamit sa mga amigo nga small ni Amara. Pero ti, ako'y nakita kay ingon si Amara nga kalit lang silang nawagtang dihang nakabati sa kong tingog.
0: Nabala ka na gyud ko ini dong Jeff. Kinahanglan balik ko na to si Inko Ibyong aron ikasulti na nato siya.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world glass quality.
5: ACS.
6: Wishlist na ako for the year?
7: Grabe, kanaghan!
6: Tayo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping. Maparty.
9: Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
3: This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
14: Bakit right med ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
20: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
22: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

Kaigalaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni Atos Gilanon, Amara, Tagsuat Cecil de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spener Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng maliputo.
2: Palami style.

0: Ha?
1: Nagpa-check up lagi ming duha sa doktor pa. Ug ang resulta, nga makaanak gyud mi. Wa pa lang matay mingi.
0: Ah, banga tong doktor nga mi-check up ninyo eh. Doon na yung diferensya ng asawa mo. Dili may tabo nga ikaw, kay wa man na sa tong kaliwat ang baog.
1: Uli na lang ko pa eh. Wa may ayaw ng pagkanhian ako ni mo eh. Inay nga, magpatambag ta o nindot ka tambag. Tudluwa man yung tanimog. Pagpakasa noon. Ay, uli na ko eh.
2: Ayaw eh.
0: Basta kay na ayaw si imong asawa ang kapan. Wa ni mo. Testing og jirjig na yung babae. Aron ka magkaanak. Kala rin yung sulba, daro makakita ka, huwag niyong liwat.

0: na ina sa danang amahan na ni mo eh. Mm, tuluan mo nun ang kagpakasa.
1: Ang buta ng papatunyo eh. Medo gani ko aron tabaggan ko niya kung siya maayong pagkaon nga ang kaunon aron makaanak ta.
0: Kuan ko niyo dong, mukhaon ko nung kapirmi o bakas eh, or isda nga iho.
1: Mau ba? Nakadugo ba yakuan ang istoryaha day? Tinood ba ka anak?
0: Oh, mama na isulti sa kong amika. Si Tanya pa. Kaya niya ko nung bana, dugay ko nun na nakapamabdus niya. Pero diyang nagsigi ko nun ikaon o bakasi o iho, mabdus ko nun dayon siya. Unang tulo na ng ilang anak.
1: Sige, sige, sige. Madugog merkado. Mupalit kog bakasi o iho.
0: Ah, sige dong. Sige, sige. Unya, humanin mo kaon o bakasi o iho, mag-churcher dayon ta dong. Sige, ato na sa merkado kao. Kaya ako pod, muatukos ilang tanya. Huwag mang kuilingaw din his bay. Ato lang kos ilang tanya dong.

0: Kana day, mo ginay may buhato ni Tantan. Kaon gud siya pirmi og pakasi og iho aron mamaptos ka.
1: Mintag mamaptos na dayon ko day, uy. Gusto na kay ko nga makaanak. Hasta nga man ni Tantan, gusto nang makakita og apo.
0: Ah, mao pa. Unya mo na sulti ni Noytonyo na ako kada kita na mo. Nga ako kuno, nakaanak na og tulo, pero ikaw wa pa. Og niingon siya na ako day nga ikaw kuno ang baog kay wa man kuno na sa ilang kaliwat nga dili makaanak.
1: Muna'y nakabati niya. Kay magpataka na siya sulti. Nagpa-check up man ming duha ni Tantan o Dr. Good. Ug ang resulta, makaanak man yun mi. Wa palang yun mi tayo mi niya.
0: Ay, mamabdos na kaana uy. Mga duha kabuwan, gikan nga magsigi og kaon og bakasi og iho si Tantan. Mabdos na yung kaana day.
1: May unta uy. Aron mo takom na ng babas kong ugangan nga lalaki.

0: mau ba baitauan?
1: Kantan doi.
0: Oh, kata deka. Wah, ya pun, Abdul, siwa sawa baitauan. Wah, siguro kayo tau.
1: Lagi, oi. Probeda. Sige, munta ko kaog, baka sige iho.
0: Probeda, no. Suway ko nung liguan.
1: Liguan? Ito, liguan?
0: Kuutan ang bayis liguan niya. Usapag ditso ilang kanang queen nila.
1: Masa na kaon?
0: Mas mga kakao yan. Usap na. Kakilag liguan?
1: Wako ilang liguan?
0: Kana bang klase sa biba? Noon sa mga mga potsoka, lingwa, lapinig, buyog, buyog, ana. Mauna, palahi isa na. Sige, kakao, no. Sa tibuok pang iho, imukan on, eh, gyo ka kanak. Lahi yun ang rason nga di na ka makanak siguro, bay. Basin koan, kanang koan.
1: Unsa man, unsa man bay, ha?
0: Ay, lang ilayin nga ako isultin mo, ha?
1: Unsa lagi, unsa lagi?
0: Uy. Basig tungod na kay mubukin mo, ha?
1: Ha?
0: Bida. Usag tunga ramon kay insisto.
1: Tebaday.
0: Kuto ras ngilit-ngilit na unsa ba ta kare? Bay sa gidi ko wasa ng imo ang similya, ilig torjak di ba si mo asawa mo gawa sa gilina. Madidi mo kalaos law ba? Bubuos ni mo tinte na unsa ni mo.
1: Mukha bay?
0: Ay sos.
1: Tungod gani ka gamay sa kuwa?
0: No. So ilipon.
1: Mo ko na hinungdan?
0: Oh!
1: Bay balong?
0: Mo!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ng tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko na, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. paggamit na kuana. Wala na tong panugnaw na ako, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay Mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay Nindot man.
6: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Galisod na ko.
10: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.
11: Maraming maraming salamat po.
10: Kaysa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
16: O nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humok ayo.
15: Uh-huh. Dili hapdos.
16: Okay na kayo, good Ma'am.
15: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
16: Wala po, Ma'am.
17: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon na may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
18: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Pero dili ko sure, anam, heri ko sure. Kaya doon na ako'y daghang mga kailangan, mga mugbo po. Kaya Pedro, mugbo.
4: Si?
3: Kato ka Pedro, mugbo.
4: Oo. Mugbo. Kuna'y 16 years old.
3: Pero, uy, anak ko pat, Pedro. Ay, mugbo po kito, ha? Oh, pero ako, pamasin na tao niya ako, baitan.
4: Hindi na ako ni-insulti sa kong asawa, bayo, eh. Basin tungod ni, sa kaya may skuwa. Basin og, magpaturjak niyo siya slain.
3: Pare, sila. Patrojak og lae, no?
4: Mm-hmm.
3: Yan na nako-dako sa, no?
4: Mangitag dako ba? Gamay ko, ah.
3: Ay, dili na nako isulti taon sa akong asawa taon. Baya kay basig, tungod nga gamay ng ako. Ay, ako ang isulti, masulti. Bida, no?
4: Mm-hmm.
3: Kuyaw, wow, og lae, makajirjan na niya. Ang kuyaw, si Nanik. Bubo sa rundi.
4: Pinay?
3: Parihan na kadaka sa imuha og si Nanik yung tiil. Mama.
4: Suya, so, abitan ako ng imuha, eh. Dako, niya taas. Bigan, ibi. Palan, awo, kung si Muha, baby.
3: Ay, Muha, baby, yung gumun, bro. Ay, ato.
4: Bakit, bakit ako gamay, ba? Dako pa na.
3: Oo lang, oh, tara.
4: Oh. Ha?
3: Ablihan ako ako si Pera.
4: Hmm.
3: Ako, yung gani, oh. Rawa, oh. Ay. Taas, mas na ilnanik, no?
4: Sus. Ninduta, ganyan.
3: Tara, ha?
4: Ninduta ni Muha, baby. Ay, oh. Ay, oh. Ni-strong ba yun,
3: oh?
4: Sinduta, gito'y.
3: Tudlo, pali mo.
4: Iduha ka yun na nakuha, no?
3: Sinduta. Ingon siya nga, ikaw lang kuno'y pa, kanon ko, no? Padisirun, ong atubangan maglupo.
4: Hey, mara mo nagbaktin ng awidunggan, bay?
3: Ay, sa dunggan. Sa una na, idunggan. Katilaw kong bye-bye, virgin kayo, tang-tang dunggan, oy. Ay, igoy masawa ni, bay? Sus. Mina, lamiar mo asawa, bay, sa?
4: Hmm. Ay, sampa, di.
3: Kira ka. Nga, igoy mo asawa, di.
4: Bray!
3: Bungkag ka na,
4: nani. Inoon.
3: Isi.
4: Bungkag yun.
3: Oh.
4: Suya, agin ako na si Muha, bay.
3: Pero ka, Pedro, mabukas kang nani.
4: Suya, kayo ni Muana. Makalagod na sinin si Papa Tunyo, eh. Nga, ipakatawa mo ko niya gamay bunal.
3: Oh, yun.
4: Sus, makalagot na yung amahana.

0: Ah, to ang kamaliwat sa side sa imong inahan. Gagmay man ugbonal tong mga igsuon sa imong inahan. Kabantay mo ko, ana. Maubitaw nga tulon niya kay igsuon, ipangbiyaan og asawa. Ewa matagbaw ang ilang mga asawa sa sex.
1: Nga sa ato pa di ay pa, tako din ang imuha pa.
0: Uy!
1: Ha?
0: Ani ay, walisun ako. Tanawan eh. Oh, oh.
1: Hala!
0: Oh, tanawa.
1: Ano ang imuha po eh? Dako ba mo nang imuha kay kabalong?
0: Hmm, natuog pa ganin eh.
1: Makalagot dito eh.
0: Sa mo, tagmapukaw na eh.
1: Ganun nga man kumaliwat mo pa eh. Basin mo ni hinungda nga wako makaanak, kay gamay niya kuha pa.
0: Huwamay na nga ako.
1: Ah, kumaputol pa na, babalhin pa na eh. Ano naman?
0: Dagan ko kanang mga kailan nga mga gagmay kayo. Nakaanak mang ilang asawa. Naayos mga asawa ang apan, oy. Ugwa, wa yun din mo.

0: bansa. Magpahilabot kasi mong ugangan.
1: Oh. Lagot na ko niya, Dayoy. Kay sigit panabi sa gawas nga baog ko. Pwes, gusto man ka siya nga makaanak ko. Aw, ingon atin na ribuhato na ko.
0: Ayoso na yung ugangan, uy. Kung gusto ka nga magpaanak sa laing laki, kana sang sama na itong edad, no? Pangabi talag sama na itong batanon. Nice, di ba?
1: Aw, nice kaayo. Pero una akong sana kong rumbong akong ugangan. Kinaglagot yun ko anak niya.
0: No.

0: Sabi na ko, kinsaning Mia. Ikaw mag-uday ni Sini. Uy, hala! Naghubo, kastanan! Lamihan ni mo, uy. Utuwag ka pa man dahil si mong bobos, uy. Murang mag... Kanang...
1: Unsa?
0: Murag nagpanudlog tulisan ba? Naniun. Huwag ang imong ubos. Wala. Murag bao nga nagtuhad ka busok ka na, uy.
1: Uy. Busok pa kay ni pa. Kaya ang imong anak, gamay man tog bunal. O gusto man ka ka nga mamabdos ko, hala? Ikay jerjer na ko, aron mamabdos ko. Diribe.
0: Agoy. Rayo, gagkan mo guna ni mong tingkoy na ko. Unay patyanan ako. Dugay na ba kung waan na magka-jerjer? Ayaw ko pugsa taon sinhi, oy.
1: Pugsan, takit ka. Sige na pa. Adto tas imong kwarto. Tanadayon.

0: Sila ano ko nig maayo.
1: Ala, ala, ala, ala, ala.
0: Kakiyot pagbaan ni Uy.
2: Kakiyot ang
0: suyupon ko ni. Murad uyok.
2: Kakilokiyot.
1: Ala, ala, ala, ala, ala.
2: Saon na lagi ka pagsunod pa.
0: Karun, ubuo na ko ning ako.
2: Hala? Grabe ka dako, good anang imo ha. Layo ara si mong anak ko eh. Huwag man maliwat. Baka ni papi, masig AI na ni.
0: Kinood na eh.
2: O tinino ay.
0: Kapiyot lang, kapiyot.
2: Tanindot aning kapiyot-kapiyotan. Hagka na to, baby. Bang AI?
0: Ay, baby. Ang nahandang mong na kayo na. Ako na lang ikuan si imo be. Last time yung gabi.
2: Ay, ibila ko na nga kung paa.
0: Sige, ibila.
2: Sige na.
0: Kine. Swear kong kapiyot, kapiyot na, kapiyot. Kapiyot niya. Kana, kapiyot niya. Kaabot niya po niya. Oops! Kuring lang mo ito. Oops! Kaabot niya po niya.
2: Kaabot niyo agay. Dato na lang tingali pa. Uy, maramang masakit ng gimo.
0: Kaabot
2: niyo.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: may nahitabo gyud namo sa akong ubagat. Nagdugo si pag-ayo eh. Matod niya. Diha kuno nako siya mabirjinan. Og umas nahitabo. Magsige na magsikritog jerjer nako. Kami ni sini. Ang tud nga ni Mabdo siya. Lipay po tao na kong anak. Luya si kong anak ko eh. Nagtuo taon siya nga siya amahan si Gisabak sa iyang asawa. Luya sa akong anak.
1: Mga tumagasama, ang kaagi ni Tunyo, dinhining tulumanon. What's the style? Luya sa kong anak eh style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by Leon Beer. Bang isa panalo.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. That portion was brought to you by Globe.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yan ang kahatag og proteksyon. Patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag. Duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang.
4: May alibyo na.
5: Pag 1 month kape
4: na ayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Dayandak, nga nung masulubuan man ganang naong nimo?
4: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayo ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
3: Lakaw na yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: This time check is brought to you by iBerry.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
10: Nay, nay, nay! Away ko, tatay, nanay!
11: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
12: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
11: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
12: Unsa?
11: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
12: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
13: Kumusta ka na, aking mar?
12: Kinsa ka?
13: Ako kini, si Chico Salvador!
14: Kaloy, tuwas na ako.
12: Christian, banako. Christian, banako. Oh.
14: Mara.
12: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
11: Nagunsa ka din eh.
14: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
14: Pasaylo ako, anak.
12: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, Christian. Ayaw. Anak Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa bang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiana, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit ka ninyo sa RMN

0: kining drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
3: Paragis Bilabila.
2: O Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: Hi! Hello, hello, hello! May gala, kumusta? May gala ko na itong tanan. Yan na sa inyo yung galas kanina, Ray Arellano. Uban sa akong bagong partner ko na itong director, Bisay Bangag sa ilong. Bailayan nga itong director, Drake. Pasok, Drake.
1: Sa kanunay, ugsaway hunong, inom, permanente, sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. O gumana ng sab nato sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Sa galintin ninyo, ang atong katong mahiligon kayo sa mga coffee, no? Natay Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Gawas nga pampalagsig na, pampagana pa. Alright. Bueno, shoutout time. Okay, gala shoutout dia sa Limango Cantabaco. Abot si Natad, Tony Natad, Pauline Gonzalez, Berto Paran, Murino Natad, gikan ni Pedro Pungasi. O, ginuman, ni, singa ni, G.R. Esparcia, Lita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Amang Pang, Eugene Lorigas, John Omas, Henry Umapad, o Umpad, Tumas Tarukan Kapangpangan, Susan Katindoy, o ni Maria April Joy Sison. Gikan kini sa itong Bisay Bangag sa ilong wailan na itong writer director Oji Kompok Rakasa. Okay? Pwede na mga ikala dito maglangan niya alay sumpay ni itong sugilanon. Nalipay si Diego nga milambo ang ilang gamay negosyo ni Mara. Unya, gidatahan sa dayon siya ni Mara. Sa kabisi nila ni Mara, why nakatimanin taon ni Jesus Lane o ni Jejigo na ang mibantay o netiman sa bata. Unya, nagdungan sa panihapon, una mula ka o si Jejigo. Sa laimbahin, isultihan ni Clara si Gary na posibleng mabdo siya kay o anaman kiniduawa sa iyang ginawan na sakit o pirmi kinig nagsuka kay Lunon. Iunog sa dili magkatoo ang iyang bana kay matun pa sa doktor na nakahiling nini na dili na kini magapamagdus pa. Nagduda si Gary pero wa siya nahimo. Balik sinimutangan nila ni Christian samtang nangatog kini si Clara. Si Clara gapon ang pirmi nining ginuna. Ingon nini ang nahitabo niya dahil nalasumpan niya itong subilanon himayang napunan.

na si Clara ang akong una-una. Misamutang akong kamingon niya. Gusto ko siya makita pero may ilabi nagkaroon ng map doon siya sa among anak. Oh, Clara. Clara. Oh. Lalo mo ko eh. Bugat man nga sa akong kasing-kasing si Clara kay ni Mara ng akong asawa. Lahi si Clara. Murak pero may excited ang akong kinabuhi. Siya lang ang makahatag o kalipay o kadasig na akong hilabihan. Sabta si Mara. Mura na lang o tambal na generic. Kung sa sudan pa, mura sardinas. Kanon lang kung uwa nila yung masudan. Ay. Tawag ko eh. Mutanday ko ng Clara. Oh, Mara na eh.

0: Naunsa man ni Kari? Magtaliktanay lang ta aning matog. Mag-apot na lang atong lubot ani. Ano man? Okay, planong mutanday na ako. Kay pakatulgo na lang takas kawas.
1: Oo, sayang.
0: Tadugay pa.
1: Tanday ko eh. Oops.
0: Pag-inay, ay. Nagtuo na bagi kong mabtos ko. Tingaling maipit ang bata sa kong sabakan.
1: Kuhan ka na, magpagaan lang ko. Oops.
0: Aka na. Wala akong gusto. Pagyanin akong pana. May nalang standay, mapuslan.

0: Stretching on ako. So di pa ako mag-jacking. Lami kayo magpaugnat sa kusog ini kakadlawan. Kondisyon to permi ba? Aron lagsik permi. Duha ko na sila. Maong wagi kumpiyansa.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panatpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, daghang og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuig ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa magparagis na ka, siya yun gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, daghan na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doro. Gano'y ay. Nag...
3: Ha? Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
5: Ganing. Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko. Mag-list yun.
3: Baka nga sa bukid, eh. Igor ka saka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iha.
3: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
5: Makakatkat ko, ah.
3: Tanong mo
5: yung sa bukid. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ikan ang tiguang naman ka ikan. Salamat.
3: Hindi pa kanan ni Mulay.
5: Siyon.
3: Lido.
5: Alberto.
3: Tulay mo idad.
5: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Di lang kayo ko napakusok. Liso na benjuli ko. Naghara ba ang nagsalig na ko? Oh, doon ako sa hadapit nila ni Clara. May ilang tag makita meron. Kimingaw na kay kuniya.

0: Ano lang ako dapit sa agian ng kausunan din sa main road. Huwag ko tuwat niya. Tingali yung upas niya makagawas. Tingali yung mag-jogging siya karon. Uy. Hala. Hala.
1: Inay lang! Inay lang, Clara!
2: Hola, King!
0: Uy. Hindi ako siya paingon na kawas. Pero, wala, soy. Umbal mo sabi ang tatay. Upo na yun, agos pag-jacking, ay. Isu daw matrakap ako nila. Instructor ba kuno kayo na iyan, tatay? Ah, agdala ko.

0: dahil yung cake may tabangan ko, hindi akao na.
1: Uy! Hala! Minuol si Clara ang lalaki nga. Gipagod o giro. Uy! May pulitsik ba to? Uy! Naigo ang iro o minagan palayo. Iyang gikasulti ang lalaki nga iyang gitabangan.

0: Salamat ha. Ikaw sa'y miluwas na ko.
1: Gano'n may balik man kasi mong aki?
0: Plano kong taga magpadoon ninyo. Aral ikasulti ang imong papa o formal kong magpailan niya. Base na lang ug akong masuod sa papa ni mo ba?
1: Nayabag ka, Christian?
0: Oh.
1: Grabe kay striptoan ang papa na ko. Maong palayo ugit niya. Aron pili ka masakitan.
0: Unsa?
1: Balik sa imong aki. O palayo ugit na mo. Sige na.
0: Oh, Clara.
1: Hanggaw nga, Christian. Plano pa untang magkikimamat ni Carrie? Nayabag siya? Sakspan ko nga ako din banas, Carrie?

0: himsog na siya, pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami sa maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila

Mga higala at ang hiyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung anong maninda ko niya, niasaan sa bukat. Na, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuli ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center.

0: Istudyo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa, ayaw hulata, nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main, o ania ang ilang programa, kasayuran sa maayong panglawas, o ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
2: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
3: correct,
2: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
3: Ug
2: ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pana nga ang panit kay katol raman o naga labak-labak nga pula.
3: Delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
2: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Pusto.
2: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mo jud dok.
2: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa
2: abog, simento, mga tambal, asma, kaluis gino. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining Mighty C, Sir GP.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mali sa mga butika.
2: Manay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas. Kung sa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber, syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugar cane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
2: Naadjud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong gi problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
3: Correct!
2: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa.
2: Kaon pa jud ka? Kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman ka tuig ni mong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mm-hmm. Pag may TC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
1: DTX 500!
5: Ano si Janice? Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Ito capsules a day. Mintin lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500! Pumali sa mga butika. My TC ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong asin. Sige ko suka-suka. Patumar ko sa akong bana o may TC. Tulo lang ka-adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
1: May TC! Sa mga butika.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Visit taha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
3: Hisgota na to, Dr. Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes maoy pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
2: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP. Dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi.
3: Mm.
2: Tinuod nga pag-istorya sa GP mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sigi og tamis.
3: Muna.
2: Bisan pa nga naay diabetes.
3: Oh.
2: Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks.
3: Mm.
2: Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili sila mabuta.
3: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
2: Na.
3: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
2: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
3: Correct.
2: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
3: Humaw pa na pagkaibaw.
1: DTX 500!
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500! Pumali sa mga butika.
3: Makagool dyan kaayo, paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
2: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
3: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
2: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot sa GP. Kung practical ka sa GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo. Ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
3: Dili
2: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol niini ang imo nga diabetes.
3: Pagkanindot. Tsakto dyan na Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imong junior.
2: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta. Tungod sa diabetes, mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC mintras dili pa ulahi ang tanan.
3: Correct.
1: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo taga Cebu. Ang kayutihay ko sa sigig ka unog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
1: MyTC ang alkaline nga vitamin C. Pumali sa mga butika. MyTC.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya, all natural ba yun, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
3: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na Jud, klinika Dio Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
3: Oh,
2: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
2: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung ni iwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya disugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naidiabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
1: DTX Coffee Mix!
14: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man, nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtubo ang ako sugar kami ara, inigali, gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! O baka magabuti ka. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sam si Dr. Miloy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
2: Hmm.
3: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
2: Hmm.
3: Ang fat, pwede rin mo na ma-exercise aron mawala. Pwede po nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
2: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
3: Correct.
2: O kasagaran nga mga kolesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
3: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
2: Mm.
3: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
2: Mm.
3: Ginapagawas kini sa atong atay.
2: Correct. Kung wala ka gainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgo ni siya og LDL.
2: Mm.
3: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
2: Mm.
3: Tapos, mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol.
2: Mm.
3: Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton ako ni siyang pader sa selula.
2: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
2: Mm.
3: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
2: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
3: Oh.
2: Duha na iyang trabaho.
3: Mm.
2: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
2: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
2: Gadaghan na siya ng gadaghan.
3: Mm.
2: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila, gakasangit.
3: Mm.
2: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3Bio!
15: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio!
3: Kung nakainom kag D3Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
2: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
3: Wala!
2: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3Bio.
3: Mm.
2: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct, jud, Dr. Ramil.
2: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or ikining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
3: Mm-hmm.
2: O pag buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP,
3: ug
2: ma-neutralize niya.
3: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, butong, avocado.
2: Siyempre, D3Bio gyud, lindot ta, Sir GP.
3: Oh, D3Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
2: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
2: dako ang chance sa mahimong gallstone.
3: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
2: Pasabot, Sir GP, ang D3Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
3: Wala.
2: So D3Bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3Bio.
1: D3Bio.
16: Ako si Lita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kun ino natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
2: Mm.
3: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
2: Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa nan toxic.
2: Yes. So sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct jud na, Doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
3: Check si D3Bio, ikis ordinary vitamin D3.
2: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
3: Kung ga-D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
2: Maudyod na ay superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
3: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
2: Grabe sa.
3: Mao nay D3Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
2: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naa pud siya'y MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog ug mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
3: Wala.
2: May monolaurin ba ang imong friend D3?
18: Wala.
2: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio!
19: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede mat- tawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
2: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir GP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
3: Wala.
2: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2-3 times guni siyang better compared sa glucose.
2: Ang keton, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
3: Gutom na.
2: Kinahangla na adyo kay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
3: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
2: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, audio na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
3: Very
2: question. Ang imong D3, nabay ketones?
3: Wala.
2: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
3: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: para higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: at love. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag mayang gabi ikanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome! Welcome og welcome ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni aton mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. October 6, 2026. Lais watapon na usab ang atong paghahatag ang pagtagad. And this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Dexter. Bueno, stand by Dexter. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Possible ko standby, Dexter, alang sa musuhat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

nalaman ko sa pangalang Dexter. 44 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa probensya sa Sarangani. Para sa mga nangita og tambag sa ilang kinabuhi, hinaot nga makit-anin niyo dinhi ang usa ka leksyon nga makatabang kaninyo og sa inyong kaugalingong pamilya. Nga kung sugilanon karon mahitungod sa usa ka butang nga hapit na mahimong normal sa atong panahon ate. Ang sobrang pagka-addict sa social media. Sa una, harmless ratan-aon ang sige og post, sige og video, sige og share sa mata panghitabo sa kinabuhi. Pero kung mawala na ang boundary tali sa unsay angay ipakita o unsay angay itago, ang social media nga kaniadto para unta sa lingaw o komunikasyon, mahimong hinungdan sa pagkaguba sa pagsalig, privacy, relasyon, o bisan sa kaugmaon sa usa ka pamilya. Ako gipadangat ang akong sumatampo, ate, para mapadayag nako ang akong sentimiento. Isip usa ka bana, isip usa ka amahan. Kapin 20 ka tuig na sukad nga na mini LV. Sa sinugdanan, wa gid ko ikasaway nga to kaniya, ate. Si LV mo ang klase sa asawa nga akong gipangandoy. Mahigugmaon siya, matinabangon, ug responsable nga pagkaasawa. Kung kapoy ko gikan sa trabaho, tagbuon kog masahe, andaman og pagkaon. Kung adunay problema ang among mga anak siya, ang ilang madaganan. Dili gastador, dili barkadista. Ug labaw sa tanan, usa siya ka mapagmahal ug mapinanggaong asawa ug inahan. Mapasalamaton ko nga nakapangasawa kog babae nga maayong inahan sa akong mga anak. Daghang tuig nga malinaw ng among panimalay. Nagtinabangay mi sa pagpadako sa among mga anak. Nakasinati mi kalisod, kakulang sa kwarta, kakapoy ug daghang responsibilidad. Pero bisan unsa pa kadako ang problema, amo kining giatubang isip magtiayon. Hangtod nga nang dagko na ang among mga anak, ate. Hangtod nga nahilig na si LV makipag-engage sa social media. Nagsugod siya og post sa Facebook. Selfie, picture sa among pagkaon, picture sa among balay, video sa iyang pagluto, video sa iyang paglakaw. Ug usahay, mag-post siya og TikTok nga iyang giingon nga makalingaw. Una pa lang, giklaro na nako kang LV nga dili ko gusto nga sobra ng exposure ang among pamilya. Mas gusto nako nga naa mi privacy. Apan miabot sa punto nga dili na nako mapugngan ang iyang pagkahilig sa social media, ate. Na-addict gud siya niini. Taod-taod na lang mag-post. Magsigig buhat og content. Bisan matulog hawid paghihapon ang cellphone. Na yung mga higayon nga dili na lang iyang kaugalingon ang iyang gipang post. Dili lang uba mga tao, pati na iro, iring, ug bisan unsa na lang ate, basta mabuhatan lang niyag content. Apan naa siya yung mga video o mga content nga out of line na ate. Maka-offend o makadismaya na kanamo og sa ubang mga tao. Busa, usahay ako siyang ginatambagan na dili na maayo ang iyang ginabuhat. Tubagon ako niya nga para ako no, pang-content ang iyang gihimo. Malingaw lang ko na siya o ang iyang mga followers. Hangtod nga sa kaadlaw, ako na mismo ang nahimong content sa akong asawa. Na ako sa gawa sa among balay, nagkataon nga milabay ang akong suod na higala sa high school nga babae. Tugod lagi kay mag-best friends me, o kababata pagid na ako, silingan pagyod, o dugay na mga magkita, lagi namas tahay me ate. Kalagi, may balihin man siyag puyo sa kanya na minyo kini. Sa among chika-chika, na kinumustahay, wa ko masayod nga nag-selfie siya. Gi-appeal mi niya sa picture. Pagkahuman, yung gi-post, gibutangan ng caption nga X, tapos question mark. Sa picture, napag-yung emoji nga nasuko og naghilak. Tungod lagi, halos friends niya ang mga Marites sa among lugar, nagpusot-pusot ang mga reactions. Ang mga comments na nangutan ako mag-ex bagid mi, na ay mo confirm, na ay mo comment, nga bantog ko no, nga sweet ko no mi. Ila pag yung gipansin ang gisuot, naka-short ko no, og nagpa-sexy kay para mapansin sa ex. Sakyan dayon sa mga negative nga mga comments ate. Hinungdan nga nagkagubot na gyud, kay nasuko naman ang akong friend kay nag-away sila sa yambana.
kay na-share man sa mga tao akip sa relatives sa maong babae. Ati R, daan namin naglalis ni LV. Paghuman akong dawat sa notification nga na-post din niya, ang outcome na ngayo gudmi og pasaylo sa hinungdan o hintungdan ate. Giuban ginako siya unang ngayo migpasaylo. Naulaw ko sa akong kababata ate. Mibukal gud akong dugo sa akong asawa. Pati ako napahamak sa iyang sigig post sa social media. Napikausami absent ko sa akong trabaho ang akong giingon nga gihilantan ko. Pero nahangover ko that night ate. Kailagi nag-inomi sa akong brother-in-law. Gi-post gihapon niya. Nasapnan hinoong kong namakak. Ni absent, wag hilantan kay hangover. Nagsuri na pod siya ate. Ipasaylo na pod na ako siya. Mangaon mi sa gawas, i-post. Manuroy mi sa mga laaganan, i-post.

Madugay, mag-away mi. O kung mag-away mi, mag-post na po siya patama. Ngari ka na ko, para makakuhag simpatiya. Nakaingon ko nga na-invade na gyud ang among privacy ate, isip pamilya. Akay personal namong kinabuhi. Halos tanan makabalo na. Gihangyo na ko siya nga please. Ayaw apila ang atong pribadong kinabuhi sa social media. Misaad siya nga, dili na. Okay na kuno og dili na siya mausap. Ate, pila lang kasimana, miundang, apan mi balik na pod. Lain na pod nga post, na anapoy patama. Sa kadugayan, bisan ang among away, mahimo ng topic sa iya mga content. Madamay pang ubang mga tao ang mga butang nga dili niya ma-express sa personal iyang ipaagi sa social media. Kung naa siya ikasukan nga tao, matingala na lamang ko nga i-mention ganyan sa post. Dahil mahigayon ating nga sulungon miss among silingan kay gi-mention ko na sila sa kong asawa sa iyang mga post. Ati R. Makakita siyang away. Kay maldita na siya sa iyang mga ipang post sa social media. Ati, wala ko makasabot sa kong asawa. Dako na kayo siya kausaban. Parte na sa iyang kinabuhi ang SOCMED, ate. Akip, kahitabo sa politika, mong apil na siyang away. Ang iyang mga words, maka-offend yun. Kapila na nako siya gibadlong. Apan lisod yun ay badlungon ang tiguwang na ate. Masuko yun. Di na ko kabawag o sebuhaton o pagkontrol sa kong asawa. Nawala ng kalinaw sa among panag-uban. Ang among balay nga kaniadto akong pahulayanan na himong lugar nga puno sa kaulit, ate. Pila na kay gayon ang akong hangi nga hunong na. Please. Apan tubagon ko niya nga stress reliever kuno niya ang SOCMED, ate. Ang social media kuno niya paagi aron maibsan na iha mga stress. Gingnan ako siya, asang napita siya na stress. Nadagko naman ang mga anak, among kamagwanga doon na nitrabaho. Ang tulo na mo ka mga anak, kaga-eskwela, mga buutan man, di man badlungon. Kabaluman mo tabang sa balay o mga timan sa ilang kaugalingon. Yan tubag, basta lang kuno. Ang tinuod ate, kakastress siya o siglantaw sa iyang cellphone. Wa niya makita nga samtang iyang gi pagaan iyang gibati ako o ang among pamilya, maiga kaapiktuhan. Nahimong toxic ang among pamuyo ate. Magsige na miglalis. Gimingaw ko sa panahon nga ako ang iyang priority. Kami sa among mga anak. Apan karon puros na lang social media, bisag natulog, gahawid og cellphone. Sa akong kaulit ate, mibiya ko sa among balay. Para matagaan ako siya sa akong kaugalingon nga magmalinawon. Dili tungod kay wala ko makagusto sa akong asawa, kundi dili gusto ko magmalinawon ate. May pauli-una ko sa amo. Kapila na kumusulti. Kapila na po siya misaad. Apan mo balik gihapon. Ati arwa na ko sa mumbalay sa diyang nag-post siya. Nahigayo na. Mokin niya ang pinakadakong sayop kayo nahimo. Ang among anak na 23 years old na nagtrabaho na untas sa kalending company. Ang iyang uyab, 17 years old. Kay 11 pa ate. O sa kagabiing dito natulog sa balay. Si Elvi, inerespetuhon ang ilang privacy. Gikuhaan niya og video o gipost sa iyang social media. Sa iyang Facebook, Instagram o TikTok. Maayo iyang intensyon. Matod pa niya, ang umaabot ko ng asawa sa iyang anak. Proud ko siya kay buutan o bright. Apanwa siya maguna-una nga dunay ginikanan ang hinigugma sa mong anak. Nakalimot siya nga minor di edad kini. Pila ra may sugilanon miabot gyud sa ginikanan sa hinigugma sa mong anak. Nga nakatulog siya sa mong balay og tapad sa mong anak nga lalaki. Sa kasuko sa ginikanan gisulong mi ate. Filean ang among anak og kaso nga rape. Kay lagi minor di edad kini. Ati R, hilabihang suku asa kong anak.

bugtong anak babae pa ang iyang hinigugma. May hinungdan nga wagid magduha-duha ang ginikanan ni ini sa pagsumbong batok sa mong anak ate. May hinungdan nga nagpadabang ka na akong akong anak. Giatubang na mo ang ginikanan. Nakiksulti niya. Halos muluhod ko sa tubangan sa ginikanan ate. Dili lang failan o kasong among anak. Maguba yang kaugmaon bago pa siya na mag-eskwela, bago pa siya nakatrabaho. Ate, the damage has been done. Napiktuhan ang relasyon sa kung anak o sa hinigugma. Gibaharan siya sa ginikanan. Dili na sila mabadayon pagpasaka o kaso apan dili o dili na sila gusto makakita pa sa naong sa kung anak. Ate R. Sa pagkaroon, may pahawa ang among anak sa among panimalay. Wa na ko, wa na among kamagwangan. Nagsigi pa kay Luoy si LV na mamalik na mi. Hapan ate, sukad niya may pahawa ko sa among balay, malinaw na ko. Doon na na'y privacy akong kinabuhi. Sakto ba nga suportahan ko na lang ako mga anak? Kaysa kong tanaw, wa na'y kausaban. Akong asawa. Tambagi ko sa angay kong pag-abuhaton. Sincerely yours, Dexter.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagay na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nan's Coin Coffee. Humanog pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nan's and New Aid. Og ang resulta, permanente tag ako paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nan's and New Aid na. Ang Nan's Corn Coffee, Nan's Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kisukat niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Salamat ka ni mo, Dexter, sa ibang pagpadangat imo sa watampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Has kang makaulit giyon sa tinuod lang. Karapit ang panahon na di nagid ni mo masabtan ang mga content sa social media. Di nagid na kadimao. Anyway, ato sa kaubad. Of course, kaubad na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, wayong adlaw, Ate Arlene Cap, Junos na ito mga suking tig subaybay.
0: And of course, ito URP Professor. Ikaw na ito yung mag-post cap. Kung nabitaw, nag-content ito, kakaubad mo ang mga ex nga mga playboy ba ya? Bitaw, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte yung adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Sa tinood lang ito, DJ Novs, agree ko kanin kang Dexter. Di nagit maayo nga personal. Kala bitaw, nag-away mo sa imong asawag ba na o niya ipang-post ninyo sa social media yung problema?
1: Tanan na lang, kuan ba? Tanan na lang butang i-post. No, kanang agree man taaning moingon ta ba nga ang kaning social media daghan gid ani moingon nga ilang stress reliever.
0: Yes.
1: But kinahanglan it comes with responsibility mag dili ta nang butang kinahanglan nimo i-post. Actually managi ko nakita nga or nayuban nga stress reliever nayuban nga pangwarta.
0: Oh.
1: Nya nagi ko nakita ma'am sa kuan sa Facebook ba nga kanang mama na siya hanya mag kanang malingkod nga mangihi nya tabunan lang niya gamay ang iyang kuan.
0: Content na.
1: Content niya.
0: Oh, mula,
1: so daghan kay kwan daghan kay gakomment
0: niya. Or just for santo nabi kay mga anak diba? Mga wawan pod na oy.
1: For the sake of money daghan kayo for the sake of money bisan unsa nalang ipang content
0: money.
1: For the sake of kanang pagpasikat bisan out of the line hala i-content. Murag hago na kay social media niya unsa na lang ang mga gatan-aw especially mga kabatan-unan daghan kaayo kuan ba kanang daghan kaayo kanang
0: may pasikap malinaw rogi si Jesus wa kay sok med cap no
1: pero actually ako rin
0: is
2: wala kay wala mo good ko ex ate
0: ay,
1: pero ako rin di karuntong kakap ng istorya ang kakap nga dapat magbuhat ka o kanang imong
0: imong
1: mag-vlog na ka kanang imong content
0: playboy
1: nya imong tawag sa imong mga audience kay mga mapagmahal kay nanabi
0: nanay
1: program ato mga miagi cap nya anagid siya nga magbuhat daw sila fans club nimo
0: ayay o di ba daghan kay kang fans gahulat nimo nga mapagmahal group.
2: Wala may nahiubos ko sa ako ate kay una wala gi ko ex.
1: Kapagmahal gi.
2: Kita nang mga pinalangga nga
0: kanang puros present.
1: Actually okay kay
0: okay, ex puros present.
1: Okay ba kini mag-content ka pero kanang with the purpose pod. Ayaw po nang mag-content ka nga basta na lang kan bitong wa nay filter imong kinabuhi.
0: Dili na wa nay filter ultimo.
2: Be responsible.
0: Oh, yes. O katong intend imagine ha. Si Dexter, yung kababata, nakita, gipose sa yung asawa nga naa sa landuha, ex, din na pa yung matching emoji nga naghilak, di mo rag, tinuod yun nga ex sa yung bana, di ba?
1: Grabe na ka-out of the line, kaya irresponsible kayo nga paggamit sa social media ba, for the sake lang sa, karami itong pagpapansin, mga KSP, mamon na yung mga
2: yung kaya magsiging post niya, picture-picture nga, kita, ginawa na itong panago, nga di tama sa po niya, mga picture.
1: Mabulapog na inoon.
0: Imbis kay, preto niingon siya nga, di siya ka-duty, gagilantan siya, gagainom, di siya nang
1: hangover.
0: Booking na po, gagipost, gagainom, pastilan, wagyo.
2: Antayin ninyo inyong picture, inyong post, nakamura.
0: Dili mangangin.
2: Dili mangangin. Tatawa na sa puno on. Yes. Ibis ka niingon niya nagilantan, di. Nahubog mundi ay.
0: Muna din
1: wala gi maayong dangata ng kanang butang imong i-post, no? Okay naman stress reliever, pero ayaw po i-post na kanan.
0: Kanyang pinaka-worst ba nga, ang iyahang anak na iuyab, mga nakatulog pa intaw sa ilang balay, iyang gi-post nga, kanang yung ipahampog nga o baabot nga asawa sa kong anak bright buutan nakalimot siya nga na ginikanan
1: nakalimot siya nga minor
0: OMG
1: so wana
0: okay sige so ako ikaw ako pangutan ng Diginovs o say buhato ni Dexter di nalang siya mauli sa ilaha kaya doon na naman siya ay peace of mind or ang iyang buhaton is sige na lang pa yan na lang pa sa ilo niyang asawa kinibiya na pati yung anak yung anak apektado na po de nihawa na po sa ilang balay dili lang si Dexter ani hawa sa ilaha pati pa ang iyahang anak nga buutan ng taniyang asawa oi no sa mani
1: kung ako si Dexter ma dili sa gid siya muli kay imagine kinahanglan bitaw nang ma-realize yung asawa ba kung unsay consequences sa iyang mga actions
0: kay
1: imagine ikapila na niya gihangyo iyang asawa niya nakita na niya nga na offend day hang bana na daghan na apektuhan di lang gyapon maminaw.
0: Correct.
1: So grabe sad na nga mindset ba nga kita ka nga wala nakauyon ang imong pamilya sa imong ginabuhat daghan na kag napaaway
0: imagine na yung gisulti is stress reliever niya ang kuan. Pero na po ko'y nailahan nga, sige lang pag abot-abot, iahang ka na itong mga, basta na ka na mga
2: Shopee.
0: Parcel. Nagpila na kasako yung parcel
1: stress
0: niya.
1: Stress reliever po na.
0: Nagkautang-utang na yung bana, pero si nagparcel ka, iahang ko na stress reliever ko na niya ang iahang mga parcel.
1: Tong parcel.
0: Parcel ano, nagi mga yung naana nga mga asawa ba, no?
1: Ba, pero, I mean, kuan na kayo man ba?
2: Gisulti kayo magpadako ang asawa.
1: Kanang irresponsable na kayo paggamit sa social media ba?
2: Kini mga babae, lisod kayo sabtong yun, mga irresponsable.
1: Ala, grabe siya.
0: Dili ba nga?
1: Dili man tanan.
0: Dili tanan. Dili. Kami pareha na mo ni Nova nga puros may mga YG saligan, o di ba?
1: Yes.
2: Pareha ning asawa ni Dexter. No?
1: Wa man ginay, wa man ginay sayop nga mo gamit ikag social media.
0: Oh, so, okay
1: pero to the point nga murag addict na kayo ka ng social media, nga nang kon kay kasaha ka ng attention sa mga tao bang imong gakakuha, murag something is wrong with
0: yes,
1: you.
0: Yes,
1: murag
0: yes,
1: kinahanglan na ka mapa-counseling. So kani si Dexter, ayaw sa giguli hangtod di na maulian ang imong asawa kay kun labad hago biya kay nangingana ma'am kay lay-lay biya tag personality no. Ayaw ba mga personality nga ganahan sila magpapansin or ganahan sila mailan sa mga tao while na uban nga introvert ba extrovert and introvert so kani mga extrovert siguro inga naganahan ug attention
2: patagamon gid lugar niyo
1: yes dapat lang nya yeah. Kana bang wala namo gunya girespeto si Dexter ba ug yang anak ang kanang privacy ang mga tao na nanginahanglan bi nag privacy dili beta nang tao ganahan ug attention
0: ako siguro natulog ko ya i-post ko nga natulog ko mate dili lang magpay sumbak-sumba anambas
1: maski ako
0: mga langgom ginyo hanggang boy sumbago ni ako diretso suba
1: lain bi kay nang walay permission actually bawal na siya ma'am no mag-post ka kan bisan unsa especially mga tao nga bata tao nga imong i-post basta-basta makuanan biya kana manay nay kana violation ana dili ko ka sure sa unsa na nga pwede nimong
2: ma-post bawal dai ko na
1: bawal na kay wala kay permission sa tao niya yes. Imong gi-post
0: correct
1: dili na siya kuan no kanan dili
0: ako
1: na siya pwede
0: kanang mag-post ko og kuan mananghid ko pwede ta ni i-post
1: true diba? Dapat lang mananghid ka sa tao
0: kay dili digno kay pugos kay
2: ikaw magi ha pataka ada
1: dili jud pwede unless yes. Naay permission kay so, may impatso ta diha. So kung ako correct. Si Dexter, ayaw sag uli kanang kanang pasagday sa nimong asawa nga ihang atubangon ang consequences sa iyahang kana bitaw binuhatan. Bas hindi ay true ana bitaw ihang ma-realize ba mapaka ma
0: kanang tinud-anay gyud ni tagam kay basig sila yog di nalagi ko dinali diba? Ko mo lang gihapon.
1: Kay kapila-pila ang ingon kay ni Dexter nga pila lang kapanahon balik na pud sa dating gawi. So again kani mga tao kinahanglan matagam nga di naman na nimo makita og matagam na gyud kay maninuod na na no kung kaya na niya mabuhi nga walay social media kana siguro motuo ta.
0: Okay ra man ang social media. Pero depende
1: sa paggamit.
0: Kada bang dili na lang pag natanan na lang ihabwa ni mo din na ba?
1: Mobita.
0: Actually, dagan kayo mga content creator para lang sa tarong, no nga?
1: Yes. Yes.
0: Basta unsa dali buhaton para lang kit nga maka content basta dili na mao.
1: Yeah, mobita nang ginaingon nila mga think before you click. Yes. Di ba? Kana huna yes. Lang sa gini mo if nabay kaayo na nga kuan aya nimo i-post. Kay dili gid pwede nga pataka lang ta just because ang social media is a public kuan platform. It doesn't correct. Mean nga tanan-tanang butang sa imong kinabuhi imo hang i-kuan ihanyag din ha sa social media.
0: Correct.
1: So di mao maski ako si Dexter oy na ka kahayahay ra sa way kuano kanang way laba dili ka ma
0: pero ako bilib ko sa live di kuan ni Cap June gawa gi siya sokmed.
1: Ba?
0: Na siya yung Facebook pero way content.
1: Way content.
0: O sige ato pa pinaw na tong retired playboy Cap June yun. Imo opinion para kang Dexter.
2: Di nganong wala ko kay kanang mahurot na akong oras ug sige like aning mga kaning
0: sa ato pa pag like pa lang
2: palangga bitaw nga mag
1: pag like pa lang mahago na ka
2: mahago na bitaw nga halos makita na ang ilang kuan ni mali
0: ay nako na sakpan gabi e
2: busy pa ug tan-awa
0: na sakpan gabi e kay gabi nang laag man sa mga swerte team nagbanding mi sa taga swerte team unya na isa ka sakop na mo ditong nitago ra siya padapit ako nakita sus mga sexy ra gipatan out na
1: kung ang mga ginagawa sa vitamin sa mata daw na ma'am.
2: C. Ang importante, babae yung itanaw.
0: Oh, sa bagay. Okay ra.
2: Kalaki man siya.
0: Maulagi na diha.
1: Vitamin sa mata.
2: Kung ako sa imo ha, Dexter, kanang asawa man ni muna, katong giminyuan ni muna, gihiusa man mong duwa.
0: O niya? No? Nagsabot di ita nga. Sa atong
2: sakasakit o kalipay.
0: Nanapunta diha.
1: Pero wala namang kung naghatag og respeto yung asawa sa iya ka.
2: Dili magod. At
1: atang
2: nga nakigminyo ka, Dexter, giminyuan gyapon ni muna ang iyang batasan.
0: Mo, lagi pagminyo nila, buutan pa man to. Ingon ganit siya nga, inigulit niya, kapoy kayo, andaman na siya. Basahiun pa, napipagkaon.
1: Yeah, imagine to sa social media, nawala na iya hang priority.
2: Pagsulay, magunat na lang sa inyong
1: kaminyo. Dili na niya priority si Dexter. Munang wa na siya na mao.
2: Pagsulay na, Dexter, ayaw gid itugot nga babungkag ang inyong pamilya tungod ni ana ang akong advice nimo imong buhaton
0: uli unta pa panultihon nga arsahay imong cross basig mo na iyang cross.
2: Tanggap-tanggap ta sa kamatuoran Dexter nga lisod kaayo mag-atiman og asawa.
1: Halaka.
2: No?
0: So utongo na lang.
2: Kay kita nga mga lalaki gitagna naman gud ta.
0: Gitagna nga.
2: Muantos gid ta pag maminyo
1: ta.
2: Wow. Mao gari na kanina isa diri si Makoy ambot lang. Gusto man gid magminyo.
1: Balik
2: ito na lang gina sa kapalaran niya. Magsugod na sagpasaan sa iyang cross.
1: So, pasabot, pabigat lang ng mga asawa ka. Grabe ka, ha?
2: Definitely.
0: Pwede ba
2: yun? Anong-anong wala ko nagminyo, di sino ba? Kay ako giuna-una, kung magminyo ko, ang akong kwarta, ihatag na ko sa akong partner.
0: Bantong raba kay kwarta, sige.
2: Mo ka, nika wala mo ko yung kahatag.
0: Permanente garimit yan, hindi ay.
2: Kumulakaw ko, manangid ko. At least karon, wala ko'y pananghiran. Wala ko'y pananghiran. Kaya, engineer ang sinumar. Oh. Ayaw ikuha ng ibang asawa kay Luoy pod. Kung dili ikaw kinsa man.
1: O dili na patagamon ka, di na mausab. Yes.
0: Magsige na lang na. Mm. Kapila kita gaag pa sa ilo.
2: Dili, kinalang sabto ni mo, dili ni mo patagamon, kaya asawa mo ni mo na. Kinalang panggao ni mo, kita nga mga lalaki, andam kita mo antos para.
1: Usahay ka. Usahay ang pagpangga, pinaagi sa paghatag og leksyon.
0: Yes. Kung love ni mo yung asawa, yes. Biyain na.
2: Dili ni mo sa ibang mo mabuang no na.
0: Mabuang sa social media sa mo.
2: Nagdakoy mong problema, daw bibiyaan ni mo mangita no naglain.
0: Wala pag i-check ni Dexter, no? Kung wag i-post sa ihang asawa nga na wala ko iro, pauli na.
2: Ayaw, ayaw. Ayaw, padaka ang problema, Dexter. Samtang sa'yo, ulian na to'y mga asawa, kay masing na to'y laing ka.
1: Actually, dako na ang problema, kay mas ilang anak ni Layas na sa ilang balay. Yeah.
2: Huma naman na siya, nasulbad naman na siya. Dili naman ni mo mabalik ang nanglabay. Uliay mong asawa, inay-inay lang may-may, ayaw gibiya eh. Morgi na, Dexter, kay kita nga mga lalaki, di mo kita mubiya sa mga babae.
1: Dugangan lang yun.
0: Dugagan lang.
1: Di yun mubiya, mudugang lang yun.
2: Mapalanggaon man ta, mapagmahal man ta. Katong nang inahanglan, ato ginangli ako
1: mubi. Maulagi.
0: Unsa ba yung angayong buhato ni Dexter? Magpadayon ba siya sa peaceful life? Kani, ulit din siya sa ilaha or balikan niyang asawa ng gibiyaan po sa ilang anak? Stand by, balik taman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibasik yun, pinang usahay, ang akong bipi mo, kata, din ako gusto nga mag-insin ko kay mga para sa iblad nga gapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin, o dagan kisin salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelian Nusep, agpuyo ko dili sa Purok Dos, Luis, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, og manginabuhi pagyud. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati yun og kaluya sa lawas, tungod sa dagang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nance Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Og tungod sa Nance Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nance Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Siyempre, no, atong Nance Medical Mission, karong adlaw ang ipahigayon diya sa may Midsayap. Sa may Poblasyon 8 Covered Court, pwede pa bumuhabol. Barangay Poblasyon 8, Midsayap ko, Tabato. Ugmapuhon, kitakit sa diya sa Kidapawan, ha? October 7, sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. Pagka October 8, dihata sa Bansalan LSV Hotel sa may Baya Cruz Street, Bansalan Davao do Sur. Pagka October 9, dihata sa Coronadal City Mall Event Center, Ground Floor City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City. Pagka October 10, dihata sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market, General Santos City. So kita kids, tungkol kayo inyong mga entry, akip na para sa atong Nance Million Bonanza Season 7, diin 1 million pesos sa budaod sa Grand Draw. Karong December 23 pohon, isa sa Visayas o 1 million pesos sa Mindanao. Ang glaing pag tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas o na pulo sa Mindanao. Okay, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers, Ate Arlene, paki-shoutout ko sa tanang mga single. Parihan ako. Ganag-atang sa inyong programa karon, labi na diri sa mga taga Dipolog City. Mga tawa na lang taani kay Y nag-love na to ayay. Cheers from Fatima Fidelino.
1: Dili ko active commenter pero regular listener ko. Ganahan ko kay lahi-lahi ang perspective kada episode. Watching from San Carlos City, Negros Occidental from Martin Alvarida.
0: Ganahan ko sa punto ni Deji Novog, Ate Arlene. Simple ra iyahang pag-explain pero naapag-iunod. Jerome Cabilao of Pagidan City sa Muanga del Sur.
1: Ate R.
0: Baka na-bill cup.
1: Pagkabalo na tana. Ate R, DJ Novog Cup June. Greetings from Balingwan, Misamis Oriental. Maayo na lang naamoy live kay Dili Boring ang kahaponon from Vanessa Lumantad.
0: Baka ni Imoni Cup. From Catherine Manaa Cup June. Ikaw gyud ang makapawala sa kabug at sa topic. Human sa seryosong tambag, naagid kay mga pasiyaw nga pangbalansi. Watching from Matalom later.
1: Pag-greet ko sa kumbana nga namasada og jeep karon while naminaw sa inyong programa. Amping kanunay pa, sige pod ko paminaw ninyo while nagbantay sa bata from Mommy Rose of Talisay.
0: Na ako sa motor shop karon nga tan-aw sa live while naghulat mahuman pa-change oil. Sakto pod kayo inyong programa. Ilang ipaminaw diri sa ilang speaker from Dario Rivera of Sibagat, Agusan del Sur.
1: From Jen Quaresma, mingawon man sa tagsamot sa Pinas, paminaw ninyo. Oy, watching live here from Dubai while nag-break sa trabaho. Pag-greet sa akong pamilya sa Iligan.
0: Shout out to Katrina Alcantara, hello Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Watching from Sapa, Anding Ramon Magsaysay.
1: Hello po sa inyo Ate Arlene, DJ Nova, Cap June from Patricia Singson of Upper Carmen CDO.
0: From Karin Joy sa Bandal, pa-shout out sa akong mga naasad di Pakulaw Aurora. Karon rami nakatiming nga pareho minaminaw sa inyong programa. Hello mga CS.
1: Salamat kaayo sa inyong pag-ubana mo matag-adlaw bisad unsa kabugat ang problema mugaan gyud basta makadungog sa inyong mga tingo. God bless you always from Danilo Aguilar.
0: From Lorna Magallanes watching from Butuan City everyday minaminaw ug tan-aw sa inyong programa.
1: Nindot kaayo inyong live karon kay paspas ang internet walay buffer. Makita gyud nako HD ang kagwapa ni Ate Arlene ug DJ Nova ug ang kabuotan sa retired playboy nga si Cap June from Celia Lagman and from Carmela. Nakatawa si Cap.
0: Dili ka gwapo ka pa ang kabuotan.
2: Kastilan niya si Nova. Mausap pa maning batasan pura nga na ang kagwapo niya.
1: From Carmela Benaventura, mayong adlaw Ate Arlene, nagtanal ko sa imo live diri sa Nonokan Iligan City, more power.
2: Ikaw kay Carmela, mura kang si Carmelita.
0: Anyways, yes, DJ Nova, imong final nga tambag para kay Dexter.
1: Again, Dexter, para nako, kinahanglan imong ipadayon na imong pagdistansya o sa imong asawa nga si LV. Kay kanabang mo siguro ni ang season nga kinahanglan bitaw ma-realize ni sa imong asawa kung unsay nawala sa iya ha tungod sa social media.
0: Correct.
1: Kinahanglan niyang mupili kung unsay iyang hatagag bili ang social media ba or kamo nga pamilya niya. Mm. So, kinahanglan niya nga panahon niya kanabitaw ang makita niya asa siya na sayop, asa siya na sobra o asa siya na kulang. So, para na ko, Dexter, maayo po na imong gibuhat kay ikaw po sa imong kaugalingon. No? Importante imong good ning natay peace of mind. Kaya, kaya muli, tagbalay nga mura, matag ka ng mahadlok ba nga, ka ng, or ma-stress ta, mahadlok ta nga, mabidyuhan na sagok ka ron, sana po i-content ani. So, stressful kay na sa tao nga, dili ganahan nga ma-expose sa social media. So, again, Dexter, ang imuha na lang gini, imong suportaan na lang ng imuhang anak. No, imuhang, diha na lang ka-focus sa, samtang ang imong asawa, muraga, kanabang sa tawagan ni anak, kinahanglan pa niya nga kanang mamalandong sa iyang kaugalingon. Para nako, importante mag-focus na lang kasi imong anak kay mo. Imong anak pod ang grabe pod kaayo ang ginaagian karon kay dili ilalim nga failan kag kaso. Kailangan ito, wadaan kag mahal sa kinabuhi, kanang nabulagan siguro sa uyab.
0: Tungod lang sa pag-post, dako kayo
1: yes, itabok. Dako kaayo kanang damage ang nabuhat ang imong asawa. So again, ayog balik sa imong asawa hangto dili niya ma-realize so unsa kadako ang damage sa iyang pagsigi og post sa social media. Again, wa magyunay problema ang social media as long as responsible ta sa ato mga post, di ba? So again, kanunay Dexter, isipa sa imong kagalingon, no? Magkuan sa gid ka kanang focus, muni-muni sa ka, no? Namnamasa nang imong peace of mind diha, ang imong kalinaw, no? Atubang ra na sunod ang imong asawa. Again, kung makita na gini mo nga tininuod ng iyang pag-usab. Ayan. Sa kanunay, kinihang inyong DJ Nova de Marites sa Maring ng Bayan.
0: And this time, mga itong retired playboy, Cap, it's your turn.
2: Yes, Dexter. Una, ikaw ba ng bana? No? Mm-hmm. Kita mga bana, mapasailuon magita, masinabtanon, magpailo magita,
0: muantos
2: ta, ikabalo magita, kakini mga asawa, lisod magini.
0: Padakon.
2: Busa, ako ikatambag ni mo, ayaw gibiyae. Unungin gina yung mga asawa. Pero, this time, kaduwa naman na nakasala, dapat ipakita nimo imong pagkalalaki. Isip haligi sa pamilya, kinahanglan mo barog gid ka.
0: Dili katuluhan, dili katuluhan.
2: Mubarog gid ka, Dexter. No, mubarog gid ka unya ipasabot gid sa iyaha nga tagaan nimo sa last chance. Para i-correct niya ang tanang niyang mali kay nganuman nihawa na ang inyong anak, no? Dako na kayo nga damage nga sa inyong pamilya. Pero lagi kay kun ako lang pabuton, biyaan na ginang asawa, pero lagi, kita magigit mga laki.
0: Ayun, abe, nakabutang sa Biblia. Sa to, yan.
2: Ingana magigit. Ingana magigit ang mapinanggaon magigit ang mga asawa. Nakabutang magigit tinuon sa kabalaan kasulatan niya, kita nga mga laki. Kinanglan at timanon na to ang mga kababayanan.
0: Dili-ilisan.
2: Dili-ilisan. Dugangan lang. Muna nga ayaw pagbiya. Kanang i-ultimatum na nanay mong asawa. Nga, ibago na niya ang iyang batasan. Bahin sa social media, no? Sa gyapon, dili si Kuya Kap, mayon, dili ko gwapo, dili po't ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usapa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
9: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
12: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa isa ko yun sa mga ubang dating iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kanak yung NANS Coffee ang mga gamiton. Pritpus ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
13: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Daga salamat kanimo, Deji Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Dexter. Sa imo papadangat mo sa tampo. Ako bitaw, digi ko mutuo nga kada bitaw ang social media, imong stress reliever, may makawala sa imong mga kakapoy. Digi na mao. Para kanimo, Dexter. Kung may chance nga ma-save pa imong pamilya, why not? Apan this time, kinahanglan nga imuha nag yung balaod ang matuban. Imong call karon. Medyo stricto kagamay sa imong asawa. Ayaw, gini, allow nga. Magsige pa kaghangyo, please. Undangan na di. Nagini na ultimatum na yun. Nahigayon na. Prangkahanin mo siya. O di siya mundang. Magbulag-bulag mo sa mamayang kabubuton. Lisod kaayo i... padayon sa imong kapikas. Daghan na kay damage nga nahitabo. Again, dili gyud utan ang social media. Nindot na siya. Daghan kag makuha ng mga information. Daghan kag mga trends nga makuha. Apan, depende gyud sa paggamit. Dili man undangon, totally. Dili man yung didan gyud totally. Apan, kinahanglan nga responsable siya sa paggamit ni ini. Again, kung alang kanimo, nagkabaton kag kalinaw, nga wa na imo asawa, may mahimo nga pasagdan na lang nimo siya. Apan, kung sa imong tanaw, kinahanglan si imong asawa nga matabangan siya, ilabi na nga gitaga, gibiyaan na po sa inyong anak, ikaw ang tao nga pwede makatabang kaniya. Tungod kay, susama sa ginaingon permanente ni Cap, kung dili karon kinusa pa man. Dili ikaw kinsa pa man. Again, Dexter, huna-huna pag-ayo nga obligasyon diha po nimo nga mausab ang taras sa imong kapika sa kinabuhi. And mabuo pagbalik inyong pamilya, ilabi na nga may layas po ng inyong anak tungod sa ilang mama. Daghang salamat si mo pagpadangat mo sa tampo mang hinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
14: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
15: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
16: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos and prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
18: Sa gunso ng OT, ay buhi.
19: Kaya pa nako.
18: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
20: Kaya pa nako.
18: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
15: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. RMM.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:25 na sa gabi.

0: tahu. Oh ni ada lagi buku-buku mandai syarat. Aso mo na nga aningon si Bipi Sara nga kaning ni antanan nga nahiaguma niya nga mga pagpanaot sa yahangalan. Ha, kwan kuno ni ang gapaluyo kuno ani Malacañang mga sukin dig paminaw. Ha, unya, ningon sa kaganiya sad gasamang ni Store nga kwan kuno, ha? Yabat tong mama, yabat tong papa ni ingon nga papauliyo na lang sa Davao. Unya, si Basti na lang maoy padaganon sa 2028. Ha, pero wala pa kuno sila mag-istorya anas Basti. Matod pa ni Bipi Sara nga wa man mi nag-istorya pa ni Basti kabahin anang election sa 2028. Pero muna nga daghan ang mga nagduda, daghan nagtuo mga sukindig paminaw nga kun ugali na simbako o si Vice President Sara Duterte makumbikto yun. So ilahang nga mga labi na kun ang mga DDS may muha nga pangutanon o ginsay ilahang plan B. So ningon gin silang si Basti. Ha, si Mayor Basti mo ilahang plan B kasamang listo. Ha, isog mo sa nis Basti, Basti og mo imuha nga tanaw. Pero muna nga ang uban nga mga giganahan ni BP Sara. Mula ni ang pangutana diya nga ang uban nga mga giganahan ni BP Sara pananglitag dili makadagan si BP Sara, mubalhin ba ang ilahang trust and confidence ngadto didto ni Basti? Ha? Ganahan ba silang Basti ra? Akin na may uban nga di sad ganahang Basti, ganahan ni Vice President Sara Duterte apan dili gana ni Basti. Pero amot lang og pananglitan og simako og ma kumbiktos BP Sara, onya ang mudagan mga sukindig paminaw si Basti ang mudagan ang mga tao mabalhin ba ang ilahang pagsalig og pagsuporta ni BP Sara ngadto kang Basti Duterte.
1: Straight to the point.
0: So to ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo sab karon ha.
1: Straight to the point.
0: Samtang Senador GV Ejercito ni Pasar og Balaod noon nga nagtinguha mga sukindig paminaw nga himuon nga tag 2,000 pesos ang social pension sa mga senior citizen tungod kay nagkamahal na kuno matod pa ang palitonon.
1: Straight to the point.
0: So daghan nga nalipay ni ining maong Balaod noon ni Senador GV Ejercito usab kasamang Nestor nga kanang di ba karon 1,000 man. 1,000 ang madawat sa mga indigent nga mga senior citizen. Katong nagdawat og social pension sa DSWD, di ba? So dunay 1,000 pesos, ha? Na may uban sab nga katong sa local lang 500. Ang uban nga mga local, ha, kani sa ilahang LGU 1,000, ha. Onya ang kani sa DSWD, ha, kay national kuan man ni. So 1,000 pesos ingon si Senador GB Ejercito nga himuon niyang 2,000. Na sumona nga yaha pa nga naghimo sa Balaod noon kana apan kana nga Balaod noon wa pa na ma-aprobahe. Balaod noon pa lang nga kanang i-file pa na agi ka nagigi-file na niya pero debatihan pa na kasamang listo. Kay matod pa Senador GB Ejercito nga naluoy kuno sa mga senior nga o sa kalibor ay gihata. Diyan na sa GB Ejercito papapil na sa nang i- Pero doon na sad bay kwan, doon na sad bay kanang na ang doon na sad bay punto, no? Doon na sa punto sa Senador GB Ejercito kasamang ni Sir Kay. O gimo kun tan-aon kana to mga senior citizen taon labi na tong way pension, ha? Way pension wa nagunay trabaho. Unya wa nay trabaho. Unya kanang na ang daghan nag mga maintenance in taon, daghan na mga sakit, ha? Unya usahay magsalig na sa mga anak, ang mga anak sad og nay itunol, tunol og wa rasad. Ano ba yun ang labi na kananggikan sa kabus yun kasi mga nisang manuwi sa mga senior. Ito na ka. Ang uban, gawas lang atong uban nga makapanikay-sikay pa. Ang uban, di na taon makapanikay-sikay tungod sa sakit. Pero, anindot na nga, upatasan na senior si kung doon na yun tayo igong kwarta, mas mayo patasan. Gusto mo yung himong 5 mil kasi mga nisdor. Katong nga mga, kwan ba? Pero muna ang tanawon. Tanaw ni Senador GB Ejercito, wa koy supak ana senador kanang kaysa mga senior atong naminaw ron labi na kung nagdawatan mo kuskalibo. Kay balo ko nga naglumpat-lumpat na yung kasing-kasing kalipay ro. labi na kun mapasar ni, labi na kun mahimong balaod. Atong klarohon ha, balaod noon pa nay pasabot ana wa pa ma himong balaod, dili pa hingpit nga balaod. Ang inyong dawatunon katong mga na member sa social pension 1,000 ra gyapon ha. Balaod doon pa na ang

tagtinguha pa nga himuong 2,000. Wa ko'y supak, anak. Nga bisag himuog 5,000, kakanindot. No mga senior ko, kahiba lutas no mga senior, labi na nga kananaa sa kabos at itong pamilyang senior. Apan, mas maayo tingali nga maminaw Senator J.B. Ejercito sa mga regional director sa DSWD. Nga naman, daghan pa nga mga senior citizen nga wala makadawat o social pension. Daghan pa. Daghan pa nga mga senior citizen nga nag-antos in town. Nag-ampo ang uban o kanos ang mamatay ang uban nga nagdawat o social pension. Nag-iinan ba sila sa DSWD paghulat rang o mamatay. Paghulat rang na yung mamatay na kay makadawat ka na. Aning tinguha ni Senator J.B. Ejercito, wakoy supak. Apan mas maayo nga unahog li-li ang mga senior citizen nga mga wala pa na-appeal sa social pension. Nga naman, daghan pa kayong wala ma-appeal tungod sa budget. Unya karon i-times 2. Ha? Mas maayo tingali nga patas lang usa. Mas maayo nga patas lang usa kay naa may uban nga wa ma-appeal kanang imong yung tagskalibo nga ipuno, idugang sa ha, Senator G.B. o na staff nga naminaw na to sa Cebu karon si Senator G.B. Ejercito. Baliog tagtambag dong. Na? Baliog tagtambag, sir, nga ina si Senator G.B. Ejercito nga ang DYHP, labi na sa kasamang binje, dili mo supak, anak, pero unya na kon ang tanan ng mga senior citizen ma-appeal sa social pension. Kay daghan kay sig balik-balik diri sig patabang attorney nga ma-appeal intaw sa social pension. Ha? Labi na diri Cebu City katong ni-transfer kasamang nistor. Ni-transfer sa Cebu City og 2014, 2015. Ha? Bisag nag-edad kag 65, 70. Ni-transfer kag Cebu City 2015 pataas. Wa pa kadawat sa social pension. Kay ang gidawat Cebu City 2013 paubos. Ha? Nga na-rehistro so muna nga daghan pa kaayo nga wa makadawat sa social pension. Ha? So muna nga manghinautang ang mga regional directors sa matag rehiyon mutingog ani. Mas maayo nga mupaabot mo og kanang naang manifestation or unsay inyuhang ipada dito nga letter dito sa inyong sekretary nga si Secretary Gatchalian. Ha? Paabot mo dito og mensahe nga supak mi ana or uyon mi apan unya na lang na ipahigayon kung mahuman naghatag ang tanang mga senior citizen. Ang mga taga-disabulid, may mga taga-disabulid na minaw na to ron. Hasta ilang mga bana, minaw na to kay ganahan sa nagpadidit ka sa mga nisto. Nabitay ni ila, ano to yun ko? Naman to yun ko anak ko nga, oh, yahang asawa. Natuang nag-guest direk na madomingo na to sa DSWD. So si Director Celine Marie Lucero, kay balo si ana, nga daghan pa nga mga senior citizen nga wala maka-appeal sa social pension. Nga naman, tungod sa budget. Kay panahon ni Presidente Marcos, paglingkod niya, wala na dungagi ang gidaghanon sa mga senior citizen. Muna nga napinding ang uban. Muna prangga mag-istorya. Pag panahon ni Presidente Marcos, wala dungagi ang gidaghanon sa mga membro senior citizen. So muna nga kada tuigod na ay masenior, nangapinding tungod kay wala dungagi ang gidaghanon. So mas maayo tingali nga kanang na ang unahon na tunghatag ang kaning mga senior nga wala pa makadawat. Dubliho ni mo ang uban, unya ang uban wa pa makadawat. Ha? Dili patas, Senador J.B. Ejercito. Og wa ka masayod, anak dong, J.B. Ejercito. Mas maayo mo kanaog ka diri sa mga komunidad, mangutana, pangunsihos mga tao. Pangunsihos mga senior. Ha? Labi na to mga senior nga wa pa makadawat. Ha? Kana nindot man na nga idoble nimo pero unya na idoble o makadawat na tanan kay bagbagulbol ng uban Senador J.B.

0: nganuman pabor ni sa uban. Pabor kaayo kasamang nestor sa uban nga mga ha tanawa ha. Pabor na sa mga senior citizen nga na-appeal na. Ha? Ako bisan og abuton pa nag 5,000 wa koy kuan ana. Wa koy supak ana. Pero ako pong itambag nga kanang 2,000 cash. Kanang 3,000 kasamang nestor voucher kana. Ha? Pwede sa voucher na kanang na ang 3,000. Ha? Kana ba dili nimo ihatag ang tanang cash dito sa ilang mga sa senior ba? Ikuan ba nimo bugas, ha? Pareha ni sa walang gutom program bitaw. Kanang sa walang gutom program dili man cash. Ha? Ang gihatag ana sa mga membro voucher man na o kanang card bitaw nga maadto kas tindahan imong pabaylo ag bugas, pabaylo ag itlog, gatas. Ha? Kanang senior citizen butangan dito og tambal, ana. Tambal o niya bugas, sudan, angkas, 2,000, 3,000, ana. Og akoy kana na ang congressman, akoy senador ka sa Manila. Mo na kung buhaton. Ha, tanang senior citizen, kada tuig, kinsa to mga witing, hala, ha? Unya, imbis kas atong ipanghatag, naapoy, voucher, kaya nga naman. Ang uba na to ng mga senior, dili ka pugong ko ng ilang anak mo hulam ka sa mga nisto. Unya, ang uban ng mga anak, gawas las mga anak nga responsable. Ha? Daghan kayong mga anak nga responsable nga mugamit sa kwartas inahan, pero ulian sila bayaran. Ana. Nay uban nga wana, ilubong nalas kalimo. Onya, malipay ra po, labi na ilahang nga maginikan ng limtano, di nagyod maka huna-huna pong ilis ka. Nalimo tatos papa, nalimo tatos mama. So mas maayo ha. Mas maayo nga kanang unahon na to og kanang na ang pagdoble bisag iabot pa nag 10,000 or kanabang na ang 5,000 di ko musupak ana kay kahibalo ko nga lisod kaayo ang atua nga panginabuhi sa mga senior citizen labi na sa mga kabos ato nga mga senior citizen pareho na to kasamang nesor kahibalo ko ana ha. So muna ang uban nga is probinsya magsula og asin magsula og ginamos. Ha, buntag o to hapon, magsulag buwad. Ha, utan, ana, buwad. Una kay balota nga, unsa ka, so, pero muna nga, namay uban sad nga, wa maapil. Ha, namay uban nga, wa maapil. So muna nga, tuapod silang kung anon. Kay, ang uban namatay na lang taon. Ang uban namatay na lang, wagid ma, kapahimulos aning, kanang naang kuan sa senior citizen. Ha, naaman. Ha, daghan pa, daghan kayo nga naman. Muadto ka sa DSWD, muadto ka dito sa, kanang naang maadto ka sa inyong mayor, ino pa man, nay, paghulat lang nay mamatay, nay, kaya ipuli ka, nay. Ah, diba, kato mga wala, ma, wala pa maapil sa senior, ha? Ah, diba, kato mga naminaw na to? Nga naman, kay balom ka na kasamang binsi, halos ka na adlaw, na ay mga reklamante taon mo aridri di YHP. Yes, di pa na maadto ng Atty. Rufil, naaman, kasamang Aida, kasamang RV, naasag ko, ah, di ang istorya taon, kuloy taon, nay, ha? Akali na nai, dahil nagamay nga kuha nai. Kuha na to, nga kuha na pagluuya, no? Na, so muna, panawagan na to sa mga congressman, mga senador diha. Ha? Muna, nga to mga senior citizen, atong pasabdon lang sab nga, dili po na sala sa DSWD. Ha? Dili na sala sa DSWD, kundi pa mo mamimbro kay, ang DSWD, doon na kanabang numbera, pananglitan, dinhi sa Cebu. Ha, kani pananglitan nasa Cebu lang 150,000 ka mga senyora ang gibadjetan. Karon tuiga 2026, butang taron 150,000. Pagka 2027, duna na po'y na senior nga kanang naang 20,000 ka buok. Unya kay ang budget kay 150 raman. So pending ang 20,000 ka buok. So muna nga, ingon ka, paghulat rag na imamatay aning 150 ka ipuli mo. Mo mana, ha? Mo na ang kana tinuod nga sitwasyon karon. So maayo unta ang atong gobyerno. Ha? Ang atong gobyerno ba nga maghimo taog universal social pension. Pareha sa universal healthcare. Nga tanan nga makapahimulo sa atoang ka ng healthcare system. Ha? Kasamang nestor. Pupunta na sa to ang social pension. Universal. Sa to pa, why pili? Tanan, kutos masinyo. Hatagan, ngano man. Tao, puro man ta mga Pilipino. Ha? Kanaroon nga ilaha man gaya ng ipanulod sa malita ng kwarta. Pakaya ba na sa Pilipinas nga manghatag og tag 1,000 kada senior? Makaya! Kada kung kaya, og dili lang yun kurakot itong mga politiko, kaya kayo eh. Tanawa na nga dato og mayo ang mga politiko. Di lang kumuingon nga, kawata na sila, kamula istorya anak. pero na'y uban ng mga tarong ha. Kanang inferne sa uban ng mga politiko ng mga tarong. Kaya kung himuon as gobyerno, kaya eh. Ha? So muna nga, kaya rin yung sinunod GBRC to, so tingali, wala tingali ni nangutana si GBRC to, ha? Wa tingali ni sa nangutana sa mga yano, nga hutong, sa katilingban, wa ni mangutana sa taga DSWD, ha? Ayaw lang, ugan lang na, kung sabay imonggi, kibalo ko ba, kanin mo ka GBRC to, iaha man ng personal ba nga, personal yan ng interest kay, murag mudagan man tingali, sa reeleksyonis man is GBRC to, ha? Pananglitag mudagan kas 2028 ayaw gihimo ang political nga kanang naang kuha ni mo ning ni ang imong i 2000 maluoy kas ubang senior ha tako di man kumingon nga uyon man ka sa mambinsi natural kadto nga mga nagdawat na uyon to nabisag ako ngayon ka oh. Pero maluoy sa tas uban. Maluoy sa tas uban nga wa pa makasod. Maluoy tas uban nga nagidad nag 70 o 80 wa pa gyud makaapil. In town, nagkuoy-kuoy na in town. Sige tawag pangandoy nga maapil, ha? Wa, maapil. Ha? So muna nga, Senador GB, ha? Ha? Kanang na ang mahinautang nga na may mga staff anin nila di resibo, kaya sahay kanang nang mag-preskon na may mamanawag may nato. Hinauta, sir, ha? Nga, kanang na ang inyuhang i-consider po, ayaw lang mo, kanang na ang kanang dipindi ras niyong gibati, ba, ha? Kana na anindot ana anindot ana kasamang ni Sorog ako'y senadoron ako'y congressman atuntunan ka ng universal social pension ha kay aron nga ang tanan nga mga senior why gipihig ha why gipihig ba mo nga uban nga mga senior maingon nga ay tungod man go dong kay dili man go ko suod ni kapitan mo nang wa ko maapil. So muna nga pero mas maayo tong naamay mga syudad nga dato napoy mga lungsod nga dato nga nanghatag sila silang kaugalingon na munay kanang local pension na kanya kini nga bayan sad makasama hatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama maayo kayo alang sa mga pinanggantig pamilya makaigsunan nga dinhi mga sakit ug balatay nga gihambin sa kalawasan. So aron makasama nga malikay ta sa mga sakit ug kanunay nga ligo ng atong panglawas, mag-inom ta sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama maayo sab kaayo ni sa mga adunay hubak no. Kato mga adunay hubak dali nga makutasan dali nga kapuyon magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama maayo kayo alang so ang mga pinanggantig paminaw kay puno ni vitamina, minerals ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang lawasa. Onya ana kanindot sab sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule la kay halos tanan nga mga butikag farmasya diri Sugbo ang aduna na stock sa kasama ha. So nga tong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa mga butika diya sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, sa Queen's Pharmacy, La Nueva Pharmacy, tanan nga mga butika pangutana lang mo makasama. Akay diri sa Metro Cebu, dito sa Habagatang Sugbo, dito sa South Cebu, sana tayo mga stock sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Okay, onya, aha. Asi Arnilio sa Puentes, may gabi ka sa Mambenje, diri San Carlos City. Why pulos ng social pension sa mga senior citizen, palakasan ra. Kaming is pensioners, why labot? Ngano sala ba di ay namo nga naring kamot me? Kaming permanente gideductionan o withholding tax kada swildo wa man hinoy labot? Mo sa nai usang kwas gobyerno bitaw? Mo na ipait sa kanaingon ana kasamang Arnilio sa Puentes na. So muna nga mas maayo nga ipasar ng gitawag og universal social pension. Tanan nga mga senior citizen, may pension kag wala, pwede. Ngano man nga, katag sa kalibo, di mo katag na yung social pension, unya, o bahig kinawata sa gobyerno, binilyo ng gikawat sa congressman, binilyo ng gikawat sa senador, dias busy sa vice presidente or sa presidente, ha? Gawas laswa mangawat, ha? Katong sa gawas laswa mangawat. Ya, katong mga nangawat, ha? Katong mga wala makapangawat, wa mo ilabot aning komentaryo, ha? Okay, balik ta karon taod makasama human sa importante kayo nito pagbalik duga nga may isgutanan o gatua nga mga simudawat tag mga tawag ron gikan sa mga senior citizen aron makapahungaw sila silang gibati kasamang nistor na uban in taon bangutan na kano sa mamong senior wa pa man gihapon minaapilan. Nagkuoy-kuoy na in taon ha, kaluoy taon baya standby ha. Alas 10:54 na sa gabi.
1: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag Kidney Care.
3: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
4: Salamat, thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary, cause I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
3: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
4: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
3: With regular use, results may vary.
4: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
5: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget. So

0: all-in-one wash. Fires a fresh, bare-faced glow with regular use. Pond's Miracle starts at 18 pesos SRP. Glow Pond's Miracle.
1: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, bare-faced glow.
2: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA. Nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas, Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape. Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag, sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.

0: Okay, unya. Ah, sa mga naminaw na to, dahil karon di aha, ato ang mga kaigsuna medyo mabugnaw na nga to ang kagabion kasama nga Nestor. Ah, mabugnaw na tong kagabion. Ah, may gabi eh, kasamang Benzen naminaw midiri sa poblasyon Cordoba, Cebu. Gikan ni Glenn na tumakin. Anya, B.E. sir, watching from poblasyon Danao, Bohol. Nani Danao sa Bohol? Ah, gikan ni Hazel Doroy. Aniya kasa ingon good social pension sa senior. Wala lagi giapil ako ang tatay. Ate ingon staff sa barangay Tisa, unahon daw nila ang wala daw. Dool kayo luwag staff sa barangay Tisa. Ha, ilahang kadugo mo'y naapil. Nangayo na lang migmintinan si tatay kasama. Matod pang kasama ang Glinda Masong Lagos. Lagi taon sa na. Anya si Sky Beats Crackers, ha? Pina na to, ga, ha? Ikan sa Lila Bohol. Anya Southern Leyte, ikan ni Corazon Asusina Taniola. Anya si Juni Sinti Labaho. Naminaw sa nato kasamang ni Store, ha? May pagpaminaw ninyo diha. Og si Wilfredo Sumbilon. Sumbilon Family og Ahmad Family sa Dalaget, Cebu. May gabi eh ninyo din tanan. Igan is Dalaget kasamang nisto. Oni maadyong gabi eh kasamang Benji. As usual, watching and listening here in La Libertad, Negros Oriental. Sa tanan nga nagigda, higda ka ni Joey Torino. Ay, may pagpaminaw kasamang Joey Torino, ha? Bidya na to listener kikas Negros kasamang nisto. Okay, nyan anas kasamang Jekyo, kasamang Nestor. Atong i-check los kasamang Jekyo, mga kasama, ha? Karong taon-taon sad, ha? Sa yahang report, ha? Kay Rubing Raba in town, eh, ha? Nangita o mga labas o init ka balita kasamang Nestor. Nang kanang naang ato hatagag pagtaga drone ang kanang report makasama sad sa tuang kaubanan. Anya si Iglesia Ariel Villabera, shout out kasama ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo na minaw karo mga orasa. Kami na ngapimi, ha? Ito pa kasama ang Iglesia Ariel Villabera. Okay na, okay. Dyan na si Radio Man Jekyo. Atong i-check makasama sa yahang report. Yes, Radio Man Jekyo. D-D-D-Y-H-P.
1: Ottoman Report. Yes, alam pa kasama ka Radio Man na BG. Sa toga pag-aridaw, dari sa kawas ka bahay na karapag-arasa sa nagalaw kagagabi o nagpabilin niya malinaon na ang takbayan sa Sumbo. Ay mag-alarma rin dyan ito mag toga ka-frisan na kawas na ka-toga ka-toga hapon nga din sa kasunog ang ito po niya sa May Carpel Street sa barangay San Nicolas ni Gantak pa yan sa Sumbo ag gingong usara ka panimahay ag impit nga naong daw sa maong sunog niya sa naisulutan niya lugar ni Binagpanagapin sa Pacific Mill ag Daniel sa maong sunog nga tabo niya sa naisulutan niya lugar o nga kitaw nga doon ay naangol o napaso sa maong sunog samtang gisusi pa ron kung unsa ag hinunggan sa tabong sunog ganang hapon niya sa naisulutan niya lugar samtang sa pikas ka pahin doon ay sa Uyuan ang itunggap patay sa isang na kisanyos na pag-umangkol ito sa may barangay Tapon sa lungsod sa Tumanhog ang singkong Uyuan nalang alias Marcos nagkuyo sa nasutan niya lugar sambag ang kisanyos sa ingon ang itanggol na karoon sa kapulisan doon sa Dumanog na Police Station doon kayo nga nagpasa kumansa pa o ka-estente sa repisasyon sa kapulisan niya ingon na yung karapanagbagi kining uyuan at kining pagkumangkon
2: resulta sa tumot ka being ikaw ganitang ginugaw sa kisang Diyos na pagmago niya ka o iwan yung nagsigil sa kalimong ginong kalaga kaintang kita lang kinig na pipiwa ang iwan ay ginagawa ang kisang Diyos sa pangalang itanggong na dito sa Dumanog Police Station. Lord, sa patulong ni Rajuman, Joseph Husgano, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat rin naman, Joseph Husgano, Jekyos Report. Anya na minaw sa din ato ron si... Asila si Umbet Bungo. Alo si Missing. Ilabi na si Isaac Rodney. Sa Mukabok, Mukabok Island, Tubigon, Bohol. Niya salamat gikan ni kasaman Jojo Abapo sa Puok Talisay. Niya sa mani Umbit Bungo, parinti ni Senador Bungo de kasama nga Jojo. Ina ni pa hunghungi dito sa GB RC to nga Senator GB. Ayaw og kanang na ang ayag palabis imong gibate ang panghunging bunggo kasama ng Jojo. Hey na si JB Hirsito, ayag palabis imong gibate taon dong. Ang mga senior nga wak pa makadawat at timana po taon. Kaluya po in taon ang mga senior nga wak pa nakadawat sa ilahang social pension. Inyong mga nung dubliho ng uban. Taon sa mentaw si JB Hirsito. Ayaw-ayaw anak dong. Kirino si Buko, naminaw na to. Dang nagtabay, nagtagay-tagay ko na siya kula po, ha? Yawa. Anya si Linmar Mundi Baha. Naminaw sa nato, gikan sa Pamplona Negros, ha? Amat kayo, anya Alicia Lovito Cinco. Naminaw sa nato. Anya si Bin Saragahina Sirineo. Nagtanaw may kasama Binzi, gikan sa... Houston, Texas, USA. Aga uli na ko Spinas try kog inquire kay naaba social pension ang tanan. Agi tubag ra ko sa in charge nga sa Facebook ra na sir. Palagi taon kasama. Okay, kini bayan na sad makasama tod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atoang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini pasabot 17 ka mga prutas ug tanon nagisagol sa tuang nga kape. Ato may sunod ato nga mga naminaw ha nga mahiligon nga mainom og kape nya dunay arthritis. Ayaw kabalaka kaning kapiha mo imna kay dunay rosehip nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Dunay say sagol nga luya, dunay dulaw or kaning turmeric, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay insulin plant, dunay stevia nga may kapalami sa tuwang kape, dunay arabica, dunay barley, dunay pagyoy ginseng. Muna nani kanindot ang tuwang kape mga kasama. Dunay ginseng! Ang makapa-update sa ito ang panglawas, busa makalahutay ta matag-adlaw na itong panikay-sikay. Akon kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ani akadto nga mga nangitag haplasad nga para sa atua makasama nga panakit sa kalawasan, panglalis mga lutahan. Ang atua nga kanang pagngulngulo sa kaunuran, mga panuhot palagputon. Sa atuang haplas nga EXL Makabuhay Oil mga kasama. Ang atuang nga EXL Makabuhay Oil, all in one pasabot na dala tanan niya skincare oil pagyod. Nakanindot makasama sa atuang nga haplas, kasabang ni Storkay, o nga haplas ka, anidili ka pa akon og lamok, ha? Anidili ka pa akon og lamok, busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Kundi nakanindot ani makasama, ha? Onya, nakanindot sa ani kay... Dili siya bahong haplas. Mang haplas ka ani kampante ka maglakaw-lakaw bisan asa. Kay di ka man ni mahong haplas epektibo. Manutsuhot gyud sa kaunuran kon mang haplas ka ni ini ha. Sulay paggamit EXL Makabuhay Oil. Basta haplas mo ito gisgutan ha. Ang atuang kape ha, sa EXL makasama gatong haplas mapalit ninyo. Diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Queens Pharmacy, Cebu Everdrug, guban pang mga butigag farmasya, dool sa inyong mga lugar. Anya may gabi, sir, ha? Alam na des, ha? Gikan ni kasamang Siegfried Dagudis, ha? Okay, atong hatagag pagtagad sud makasama ning atoang mga isgutanan. So daghan nag-ingon kasamang Nestor nga daghan pagyod nga mga senior citizen nga wala maka na naikumpormi diri nato. Ha? Sa ilaha makasama nga mga mensahe. Matod bang kasamang Siegfried Gudes, ha, nga murag aksyon nagkabalakas GBR sito, muna nga kanang na ang nagplano-plano si Anang Balaura. pero muna nga, wak man tayo supak, ana. Kanawa tayo supak, ana. Nga, times two, wak tayo supak, ana, nga, hatagan. Mas may paganig na ikahatag, galapun ina niyo kay kagamay, ana. Ha? Pero muna nga, angayon ba kay, kanang na ang, naning kamot baya po ng uban. Na yakin labi na sa mga pobre na to in town nga, wala pa taon matagig pension. Kana mga SS pensioners na to nga, bisan o, pilar good po rin tayo lang madawat sa ilang pension sa SS. Na 2,000, 3,000, ana, 4,000, 5,000. Depende ka sa mga nisto. Sila, nangyawat po rin taon sila nga ma-appeal sa senior. Ha? Kay, kanang nang kwarta benas gobyerno. So, abi kay SSS pensioner ka, dili na lang ka di ay ma-appeal sa tabang sa gobyerno. Pero mo na nga, ipasabot na nga, tungod sa budget. Na, tungod sa budget ba nga, unahon sa nato, kaning wagyod in tao yung madawat kada bulan. Di, okay, unahon na to, besan og bagulbol taon na to mga SS pensioner na, na-chat ganina, bagulbol, sa mami, di, wami labot, ane nga, kuan man mi, ha? Nabi po sila rason magbagulbol ka sa mga nisur kay panahon na nagtrabaho sila, ilabi na yung buhisan, naka-appeal ba sila buhisan? Ha? Kitagod nga mga empleyado. Buhis ba ta? So muna, nga angay mataro, nga makatagamtam po sila sa buhis. Kita, makatagamtam sa buhis. Ha? So muna, nga ugdubliho na lang man ang 2,000, himuon 2,000 ang pension sa senior, unya ang uban, wa makadawat, murag dili po makiangayon. Dili makiangayo ngayon na to. Og maangay na tanan niya na ay dagang budget bisag himuon nag 5,000 lagi di kum supak. Basta ang tanan ma kada tuig aduna nay kuan aduna nay madawat. Na? On yang uban magbagulbol tong uban kay kisa may di magbagulbol ana nga na ay nauna pa nga pagka senior. Apan na ay ulahi nga na senior mao inoy una na kadawat. Ha? Mantay ka na kasama na yung mga reklamo, ana. Nga siya, 65 na. O niya, di ay 63, mo'y una na kadawan. Di, bangutan na ta sa, di sa bulo, di, unsa man yung kalakiha, ma'am. Ha? Labi na dito sa ilaha nga, kanang na ang lokal nila nga, di sa bulo, di. Sir, ano yung mangod na, pananglitan, bisag si tinta na imong edad, pero piskay imong lawas, o niya, di ay 65 ang edad, o niya, masakiton, among iuna ning masakiton. Ha? Doon na sa'y punto, nakapunto sa sila. Muari bitaw, naabitay muari nga sir. Ha? Kanang na ang masakiton man ko, o niya, wak man ko na-appeal. Naay na-appeal, suod ko nos kapitan, suod sa mayor, piskay ang lawas mo, may nakadawa. Marag dili na maong, wak na ni magkadimao ning balaura. O na, nga katundo na mga reklamo sa senior, naghatag man to og number ang DSWD, no? Naghatag man to og number, report mo, pananglitan og dunay mga nakadawat, na? Nga nauna pagdawat ninyo, report mo sa DSWD para nga matubag ang inyuhang mga pangutana sa anak ka sa mga nisur. Kaya nabit ay uban nga, kanap to ko bitaw, no? Kaya naman sa uban nga, nagi ko'y kaila. Ha, na ko'y kaila nga, kanang na ang bag-oras na senior, ha, nakadawat madayon niya piskay paglawas. Ha? Purebuyag. O niya, di ay dugay na nga na senior, na masakiton taon, pobre taon, wapa taon, na, gihimo ampo rin yun yung taon, salig yun yung taon nga. Kanini, ha, o ganahan ka nga ma, kadawat sa senior ka sa mga nistor, ampo lang yung taon, kandi ka matigok og sayo. Ah, so muna nga kanang naa nga mas maayo nga sa dili pa i-times to, ha, sa dili pa i-times to ang pension sa senior citizen, mas maayo nga apuron tanan. Maulang ginagong panawagan nga di ko supak nga i-times to, mas may gani pa i-3,000 na or isang 5,000 baka ha. Ha, pero tanan. Ano ganun tanan? Nagming, way kwartang gobyerno, way kwartang lagi pangkawat lagi. Kana ruma karsada nga tarong nga karsada nga nung gibakbak man ang tarong nga karsada. O guay budget ang gobyerno. Di ba pag usik-usik kwarta na, kanaga, na dito south ay, kato pag uli na kos negros kasamang nistor. Ha? Kabantay ko dito oy. Muna mga congressman di ha, tingog taon-taon mo oy. Ha? Kusaman eh, ang congressman ani mo'y nagsugo sa DPWH or di makabadlong ang congressman sa DPWH nga giguba ng karsada ang bisag tarong? Unya, humaguba at tarong ayuhon na ay mga karsada nga guba, wala pang ayuha. Na ay mga lisod kindalan dito sa probinsya sa mga bukid, na mga barangay, mga sudlunon, wa tagay karsada. Libog sa ibita taning utok na ito mga politiko, no? Niya, kita sad good, mga ulog-ulugan ka ita, basta kita tas politiko, pak-pak-pak-pak, dayunta. Alamano-lamano, dayunta. Moratag nakakita og Santo Papa. Una nga kanang musanak na mga batasas politiko kay kana na ang tua mahinoon silang ko anon tua manoon silang kana muraman og kana bang amo na to sila nga putig yung kuana na to hangop kuno hay tagayo pastilan inda. Now arita sa ato ang isgutanan sad garon kay atol ning atong balikan ning isgutanan senior citizen. Atong hatagag pagtagad kay si Vice President Sara Duterte mga sukindig paminaw nitubag yun ganiha sa aligasyon ni Ining Dulpo kadtong dismissed police ha, nga si Rodolfo Graciosa mga sukindig paminaw. Onya gihimakak ni BP Sara nga dili tinuod nga nakadawat sa malita-malitang kwarta gikan ni Lord Alan Velasco kanhi speaker sa Congress nga gideliver ni Ining Dulpo. Ha? Ato kang paminaon sa kadiyot si BP Sara kasama nga nananaang kasama ni Gerald. Nawa ka niya. Nawa kasama niya. Muna presko niya gani ha? Eh, okay? Paminaon kasama ni Stora.
3: Oso, kanyang sinumpa ang salaysay at mga panayang itinatanggi ang mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ang itinatanggi ang mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ako sa mga pangyayaring hindi ko ginawa, hindi ko nalalaman, o hindi ko personal na naranasan. Sa pagpapatuloy ng salaysay na ito, ay sasagutin ko ang mga nakasiping alegasyon ni Gracioso mula sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media. Ganun pa man, sinasadya kong hindi ilahad ang lahat ng ebidensya at paliwanag dahil inaasahan ko, batay na rin sa kaniyang mga nakaraang interview, ipagpapatuloy ni Gracioso ang pagpapakalat ng mga pahayag na taliwas sa katotohanan. Hindi ko hahayaang baguhin o iangkop ni Gracioso at ng kaniyang mga scriptwriters ang kaniyang salaysay batay sa mga impormasyon o katotohanan na malalaman niya mula sa aking mga record.
0: Oh, nice scriptwriter na isi, Kwan.
3: Tungkol kay Rowena Velasco at Lord Alan Velasco.
0: Oh.
3: Nakilala ko at nakipagkaibigan sa akin si Rowena Velasco noong panahon na pangulo ang aking ama. Ipinakilala ni Wen ang kanyang sarili sa akin bilang isang businesswoman na malapit kay Ramon Ang. Na tinatawag niyang kuya. Batay sa mga impormasyong kanyang ibinahagi sa akin, ang kanyang mga negosyo ay may kaugnayan sa mga kumpanya ni Ang, kabilang ang Petron, Diamond Hotel, San Miguel Foods Education, Pure Foods, Roy's Chocolate, at Property Development.
0: Ah, sila ni Tagiha, anak, kasamang
3: nito? Ipinakilala rin niya sa akin ang kanyang asawa na si Lord Alan Velasco. Na isang politiko mula sa Marinduque.
0: Okay.
3: Sa mga pagkakataong nagkikita o nagsasama kami ni Lord, may iilan siyang kasamang mga lalaki na hindi ko masasabing professional security personnel.
0: Okay.
3: Ayon sa mga kanilang galawan at tindig. Paliwanag ni Lord, ang grupo ng mga lalaki ay padala. Ni Wen. Na mga tagabantay upang mag-report sa kanya kung si Lord ay nambababae.
0: Maodeli, ha?
3: Dahil ngayon nilang narinig ang pangalan ni Rodolfo Gracioso, sinuri ko ang mga archives, schedule, larawan, at videos. At nag-interview ako ng mga tao na nakakakilala kay Lord. Ayon sa mga larawan, ay naniniwala ako na maaring si Gracioso ay isa sa mga taong tinutukoy ni Lord noon na tagabantay sa kanyang pambababae.
0: Okay, kadetsa. Tanawa ha? Monene ka sa mga nistor. Monene, gisulti ni BP Sara. Unsa may nahitabo? Ha? Gisulti niya ganong nahitabo, ganong naasi kanang Gracioso, ganong ni Adolfo mga sukindig pamina. Ah, tigbantay de isang Lloyd para dili mababae si Lloyd. Ah, dili makita man ato ning kata gyud anero. Ah, si Gracioso ha, kuan siya. Tigbantay ra ni siya nga dili makapambabae di ay si kanhi Congressman Lloyd Velasco. Akin ba'y nasad magkasamatod ganito sa DTX 500, ha? Karong taon-taon, ato ang tiwaso na karong taon kasaman Gerald, ha? Kandito sa kayo. Manibuhi sa gulig ako. Ani, ang DTX 500 magkasama kampiyon nga proteksyon, kaya doon ay 1.3 million orak units nga antioxidants, ha? Efektibo nga pangontra sa mga free radicals o oxidation. Ang ato ang DTX 500, may ni magkasama alang sa mga pinanggandig paminaw. Ang dunay high blood, dunay taas ang dugo,

At may sunan nga dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyper acidity, insomnia. Agatong adunay insomnia, ayaw na ninyo og nanaang pasagdi ha. Mag-inom ta sa DTX 500. Ato magkaigsunan itong mga pinanggan, digpaminaw sad ha. Ang DTX 500, mapalit silang clinic and pharmacy. Among Clinic at Alternative Medicine and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marjoy Building, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Receiver Building, Ugloyo, sa Gaisa Nume, baka ha, mabisita, yun mo makasama sa ilahang clinic, adya sa Loyo, sa Gaisa Nume, kay aron nga maka avail pod mo sa ilahang libre nga medical check-up, gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes ha. So layin ninyo kato mga naminaw na to. Aon niya pananglitan dili ka gikag Mandawi. Gikan sa Mandawi, pwede ka mosakay diha og kanang naang kuan. Mosakay ka diha og gadaghan mga jeep diha og mag-jeep galing mo. Gikan sa Kadiristalisay na asa da. Pwede mo nga mo kuan adto dito Luyos guys ano may libre medical check-up. Oni maka-discount mo sa ilahang DTX 500 nga produkto. Mapalit ni siya ha, usab sa uban nga mabutig ang farmasya dulo sa inyong mga lugar. Diya sa Negros Oriental o Negros Occidental, pangutan na mo sa mga butika kay mapalit usab ninyo ang DTX 500. Okay, balik ta karon taon, makasama itong tiwaso ni ha. Human lamang sa mga importante kayo kanisgutan na nato kabahi ni BP Sara o ni Dulpo. Standby! Alas 11:35 na gabi.

0: Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa'yo eh.
1: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for kids.
2: Unilab quality yan.
1: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
4: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
3: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
4: With the Silka Ganda Power Duo, gandahan mo.
1: With regular use, results may vary.
4: Ang Silka Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang na ilaban. The Silka Ganda Power Duo, gandahan mo. With regular use, results may vary.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: add now up to 8 hours with regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag-protect soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects. Sige lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
5: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Naku, may abo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
3: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Milks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
2: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
4: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for Kids.
5: Unilab quality yan.
6: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw! Mag-Farex B araw-araw!
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ato ang atak na alas sa 11:49 na sa kagabion. Alikta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige sige sige unsa man mo dia? Ah, nagmata pa ha? Ayaw sa gatulog ha, sa gatulog kasama ng Nestor ha, kung sa sayaw sa taha. Ala, sige. Arundili, dadokaon ha.

0: Ala, sige, sige, sige, sige, sige, ha? Asayaw, sayaw sa ginagmay kasamang nisto. Anya si Ruel Beliente Enterina, ha? Naminaw na to si Desiderio Matidios, ag sinang Ellen. Adya sa may waling-waling upaw Mandawi City. Okay, niya to sa nga i... Hato ipadayon makasama ang gatonto ang... kanang portion sa presko ni Vice President Sara Duterte o niya kabahin sa hitabo ni Dulpo, ha? Kay kaning sugilano ni Dulpo, mga sugindig ba winaw ato maning gisundan gyud, ha? Ikaw na kasama nga Gerald, ato ang padayon
1: na si... tagabantay okay. Sa kanyang pagbababa.
0: Okay. Mani ang... Okay.
1: Ito yung mga sagot sa paragraphs 6, 7, 8, and 9 sa Casoso Affidavit.
0: Paminaw ha.
1: Hindi maaaring direktang makipag-ugnayan sa akin si Gracioso para sumalubong at magbigay proteksyon.
0: Mm.
1: Dahil mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng Presidential Security Group. Mula pa lamang sa simula ng termino ng aking ama, ipinaunawa na sa aming pamilya na ang mandato ng PSG ay kailangan sundin at ang PSG ang mangangasiwa ng aming seguridad.
0: Mm.
1: Dahil dito, mula July 1, 2016 hanggang June 30, 2022, ang PSG lamang ang nagsilbing security personnel namin. Hindi kailanman nangyari na ako ay sinundo ni Gracioso sa isang private hangar sa Pasay, sumakay sa isang Ford Savannah White na artista van at hinatid sa Diamond Hotel. Alinsunod sa kanilang security protocols ang aking mga biyahe sa eroplano noong 2016 hanggang 2022 ay inaayos ng PSG sa Kalayaan Lounge o sa airport terminal. Kapag hindi commercial flight, ay makikita ang record ng flight sa 250th Presidential Airlift Wing. Wala akong pagmamay-aring Ford Savannah White na artista van. Alinsunod sa kanilang protocol, ipinagbabawal ng PSG ang ibang driver o security personnel na hindi kabilang sa PSG. Sumakay sa loob o magmaneho ng sasakyang ginagamit ko. Napakadali din na kunin ang record sa Diamond Hotel kung saan makikita na hindi ako tumuloy doon. Higit sa lahat, walang dahilan upang kausapin at pasalamatan ko si Gracioso sapagkat nakakausap ko naman ng direkta si Wen at Lord. Ito yung mga sagot sa paragraphs 10 to 11 ng Gracioso Affidavit. Hindi ko paborito ang Royce Chocolate.
0: Royce
1: Ayon
0: Chocolate.
1: Ayon kay Wen, ang Royce ay standard giveaways ng kanyang opisina para sa lahat. Dahil kabilang ito sa kanyang negosyo. Ang aking ama ay diabetic. Ang aking ina ay pre-diabetic. Ako rin ay dalawang beses na nagkaroon ng gestational diabetes. Dahil dito, umiiwas ako sa mga matamis na pagkain at bihira akong kumain ng chocolate at ice cream. Kung sakaling kumain man ako nito, hindi Royce ang karaniwang pinipili ko. Ang Gracioso Affidavit ay tulad ng Madriaga Affidavit.
0: Madriaga.
1: Naglalagay ng akusasyon, ngunit hindi naglalagay ng detalye na pwedeng i-verify o i-confirm. Kung lagyan ni Gracioso ng detalye ang akusasyon na 10 beses mula 2018 hanggang 2022 na siya daw ay nagsundo sa hangar sa Pasay, nagbigay ng Royce at maleta at naghatid sa Diamond Hotel o Shangri-La, ay siguradong ako na makakapagbigay ako ng ebidensya na hindi ito kailanman nangyari. Si Jeffrey Tupas ay naging City Information Officer ng Davao City Local Government mula July 1, 2016 hanggang November 8, 2021. At naging Media and Public Relations Division Head ng Office of the Vice President mula June 30, 2022 hanggang October 15, 2025.
0: Mm.
1: Ang kanyang mga tungkulin ay may kaugnayan sa media at information functions ng mga tanggapan na pinagsisilbihan niya. Hindi ko katiwala, assistant o personal staff si Tupas.
0: Oh.
1: Naniniwala ako na kaya si Tupas ang pinili ni Gracioso na isali sa kasinungalingan ay dahil akala ni Gracioso na si Tupas ay isang sunod-sunuran o lucky na bakla dahil nakikita niya na magkaibigan kami at umaattend siya sa mga events ko. Ang hindi alam ni Gracioso ay si Tupas ay isang award-winning journalist at writer na nagtatrabaho bilang information officer. Niniwala ako na sadyang target ni Gracioso si Tupas at ito ay may bahid ng diskriminasyon at homophobia. Wala akong tinanggap o pagmamayari na Hermes bag o Patek Philippe na relo. Meron kaming no gifts policy. Dagdag pa dito, hindi ako mahilig sa mamahaling gamit. Gumagamit lamang ako ng bag dahil kailangan ko ng lalagyan ng gamit kapag ako ay may lakad. At nagsusuot lamang ako ng relo dahil kailangan kong malaman ang oras habang dumadalo. Mariin kong
0: sumunni ang kanang na ang pamahayag mga sukin digpaminaw ni VP Sara. Tanang mga aligasyon ni kaning ni ang Adolfo. Yahang gihimaka kadi na tinuod tanan. So katong ingon pangangko ni kanang na ang labi na to na sango ra ba si Adolfo mga sukin digpaminaw tong ka Jeffrey Tupas. Katong gi interview sa ni Jinky Wave kasabag Nestor, Pinky Wave. So muna ang kanang na ang kuan. Ingon si BP Sara nga kani si tu kani si Dolpo o si Ramil Madriaga pero pareho rag script. Ano man itong giingon kay numdom ka itong gisgutan ato ni kasamang Nestor? Tumiagin si mana ato man gisgutan. So muna nga itong giingon nga kaning ni ang katunto ang scriptwriter ni Ramil Madriaga o kaning ni angkang Dolpo usara. Usara ni ang nakapan lang kadtong Ramil Madriaga wa mo lampos hantod doon. Ambot lang kay ilaman tong gi kwan sa NBI pero wa ta kay balog unsay balita sa NBI. Unya karon si kaning ni si Dolpo nagpa lie detector test kuno. So why nakita mga sukindig paminaw nga pagpamaka kuno. Pero muna nga gingon tong NBI nga ipagawas ng resulta. Ipagawas sa publiko aron motuo ang publiko nga ikaduha adto ta sa neutral nga buhatan magpalay detector test. Ayaw des buhatan sa NBI. Akay. Kana na ang kuan man kasamang Nisto. Amingon sila nga wa man. Why nakita nga why nakita ang gamay ng lama as pagbumaka? Yamatra, ha? So muna nga, kanang na ang kadto mga sukindig paminas Dolpo, tanaw na toog, ha? Pananglitan, iarabang gihagit si BP Sara san. Ganyan si BP Sara nga, sige, humana man kog lie detector test, so si BP Sara magpa-lie detector test, asa? Ingon sa BP Sara gani ha nga awa man ay problema nako basta kay makikita ako sa resulta ipakita nila sa publiko ang resulta dayon adto may magpalay detector test ito sa private nga kanang na ang neutral ba nga dili kailan niya di pud kailan ako nga pwede kayo ha ay dito gilay detector test sa NBI. Karon wa may kuha sa resulta ni ingon raman nga wala man makak tinuod. So muna ang kinsa ka high script writer aning niya unya si Father Flabby Villanueva ra ba mo nagsunod-sunod mga sukindig paminaw ni Dolpo ha kay matod pa ni Duol Kononia Kanya dako kay iyang pagsalig ingon ang pari ba si Father Flavie. Ningon ang pari nga dako kay iyang pagtuo nga tinuod gyud ang giingon ni Dulpo kay kini kuno si Dulpo mga sukinding paminaw a nagbata kuno ni sa simbahan. Og ni Tio Berio pa pader ang nasayod mo na hibalo. Ay nako, ganang bahina sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3 alang sumisod nga mga naminaw ha nga mga dunay diabetes kadto mga diabeticon. Amog inom ta makasama gyud kanunay sa Life Extension Vitamin D3 aron nga maalibyuhan ang gipamati nga diabetes. Kato mga diabeticon nga naminaw na to, doon na mo'y kailang nga doon ay diabetes, ingna nga paimna sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani, kung ikaw diabeticon, tulo ka soft gel, pwede ra sa usa ka adlaw, usa humag pamahaw, duha sumag panihapon. O niya, kung why diabetes, sa pang-maintenance lang pwede ragduha. Usa sa buntag, usa po humag panihapon. Muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ana kanindot makasama kay sa tuwang Life Extension Vitamin D3 gisuportahan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. Ana nakarindot usab ani kay high quality ni siya niya potent formulation gikan sa USA certified da ILISIL aron malikayan ang pagkapike. Potent nindota no. Sa tanawa ng soft gel diya dunay tatak nga ILI ha nga munay original gyud ha. Onya, mapalit ni sila nga clinic mo ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Kanimutang diri sa Cebu City, nasa Cebu Dock Building, Buyon, sa Esminia Boulevard. Pangutan na lang sa gwardya di asa ng clinic sa Life Extension. Dito sa Consolacion, nasa Atbang sa Jollibee's Consolacion, padong kasod sa Merkado. Onya, dito sa Negros Oriental, naasa Dumaguete City, makasama tapad sa Kamanhak Terminal. Sa muna, nga diha ninyo ha. Libre ang ilahang medical check-up sa gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Why bayad kung magpa-check-up ka dito? Libre na, ha? Ala, sige. O niya si... mapalit sa deha ang ganang Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa ninyo sa uban nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Anya si Jose Ferrer Cabahar, naminaw sa nato gikan sa Badian, Cebu. Og si Catalino Anuver, dito sa Tagbilaran, Bohol, naminaw sa nato. Ang kasamang Benji, naminaw may diri sa Aper sa Aka Dos Mactan, Lapu-Lapu City. Gikan ni Desiderio, naminaw sa nato ron. Onya sa Mundihar family, may pagpamina og si Sir na ay magpariskyo kay ni Dako na ang baha dito sa Villa del Cerro Camagayan. Sibo mo ba? Ha? Madun pa ni kasamang Rose sa campus. Gano, kusuking uwan des, gawas? Ha? Na kung ay magpa, sa mga ganihara ni, magpariskyo kuno kay sa Camagayan. Oh. O ba di ay kasamang Rose campus? Ha? Ito na ipacheck ha, naminaw na ito mga taga-kwandron, na taga mga rescuer na turon kay dahan po da sa ning hitabu ah. Kanya naminaw sa kasamang bandik sa Magali, ha? Naminaw sa doon si Dumonda Imat. May pagpaminaw. Aniya, kaysa pa man iuban na ito na minaw direto sa ngikwane kay kanang na ang mga greetings town. Lagan-lagan na ito mga greetings in town po nga tagag-pagtagan sa lagan ng uban. Ugma na lang po pohon. Ugma pohon na lang sa ning uban. Salamat kayo ninyong tanan na ito mga naminaw at tuang mga kaigsunan nga kanunay nga naminaw o dilahutay sa pagpaminaw. Salamat kayo ninyo. Anton ugma po na sad ha, samantak nagsamang istasyon. Ngalan na lang sa kinit kong pwersa sa DYHP RMN Cebu at Station Manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ikaw ba nilis Master Control, si kasamang Nestor Romicilio, kasamang Jesus Minia, kasamang Gerald Albios, Jeris Picas Lawak, Lidos Transmitter, Sait Rubil Buisir, Chief Technician, Alan Taladog, Oliver Atis. Ako na lang inyo ubos nga lagad sa kahanginan, inyuhang Radio Man. Benji Olposangian ang manamilig sa plagis pag-ingon ang Diyos, magauban ka natuntanan at nanandapit doon sa ng panahon, Tatak RMN.
2: Straight to the point. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy, easy!

0: Benji Olposangian ang manamilig to plangis magingon ang Diyos magauban ka natuntanan at tanandapit o sa ng panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy, easy!

0: Benji Olposangian ang manamilig to plangis magingon ang Diyos magauban ka natuntanan at tanandapit o sa ng panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy!
4: Kay kanimang gong situation na to, Ron Sir, no? Kay labi na din sa Pilipinas nga daghan na taog mga small business owner or gitawag na to nga mga reseller, no? Nga diin nga gina-resell nila ang ilang product, no? Sa sample, mga cat or dog food, no? Ilang gina-resell. So kinahanglan din na, Sir, nga ma-regulate ni sila, no? Bisan pag gamay ang ilang business, kinahanglan ni sila nga magpa-register, dapat lisensyado dito sila sa pag pamaligya sa maong cat or dog food o urban pa nga feeds.
5: Oo, so kinahanglan jud nga kay kuan mong guni siya murag in relation sa Food Safety Act nga kaning mga gipakaon na to sa atong hayop, no, labi na sa mga kaning mga livestock na to, atong mga baboy, mga manok. So si ginakonsumo man nato ni sila ng mga hayop, so dapat ato dyan nang ginamonitor, no, ang mga types of feeds nga ginapakaon nato nila to for the safety nasad sa consumer, no, kay siyempre ang gikaon sa hayop kay ato man po ng kaonon ng hayop, no, so dapat monitoron dyan nato, no, po ang klase sa feeds nga ginahatag nato sa ilaha.
4: Okay, so unsa man imuhang panghimang, no, Sir, no, or advice ato ang mga a reseller nga nakadungog karon nga wala di sila idea nga needed jud day na nila nga magpa-register o magpa-lisensya, no, nga certified sila nga ang ilahang mga feeds nga gipakaon silang livestock is safe, no, nga gi-kuna jud isang gi-check or sa Bureau of Animal Industry.
5: So sa mga naminaw karon, no, nga nag-engage into kanang feed establishment, kanang naninda og mga feeds, nag-retailer, so mga wala pa na ka-register, no, dapat gihangyod ato dyan silang di-encourage, no, nga mag-apply na, no, o magpa-register para matagan na sila og license to operate. So labi na diri sa Bohol nga medyo naapajay daghan kayong aggravate, no, nga kinahanglan pa dyan natong ma-encourage para magpa-register para ma-register dyan ang ilang tindahan nga kanang naa sila'y license to operate nga gina-issue gikan sa Bureau of Animal Industry.
4: Okay, thank you kayo, Sir, no, sa maunga clarification. Dako kayo siyang tabang, no, hilabi na sa itong mga listeners karon nga nagpadayon gyapon sa pag-resell, no, or sa ilang small business owner, hilabi na sa itong mga aggravate din, ha, sa Central Visayas nga kinanglan mo tap sila sa Bureau of Animal Industry or sa Regulatory Division sa Department of Agriculture. Sa laing bahin na po, Sir, ayan, no, kaniang gingon ninyo diri nga ang animal facility registration, which is under ang clinic, ang zoo o safari. Kaya mo yung magbutag DA, Sir, or agriculture, more on bugas, vegetable, mga tanom, liso. How come, Sir, nga apil ang zoo or ang mga safari, Sir, sa Department of Agriculture?
5: Oo, na-apil dyan na sila kay tungod kay naman tayo balaod kaning gitawag nga Animal Welfare Act or RA 45. Finals, dapat ginatanaw man guna to diha ang welfare o ang kanang kahimtang, no, well-being sa atong hayop, no, so regardless pa na og agri kanang live mapet man or mazo, so it appeal gapon sila sa Animal Welfare Act. So mo na nga kaning mga naay zoo, naay mga poultry farm, so gina since naman na sila renewal sa ilang license to operate, no, so gina-visit yun nato ng mga farm, no, para ma-renew sila og makita dyan nato nga walay hayop nga kanang nagutom, walay hayop nga na-abuse, walay hayop nga

0: ka ng na-discomfort or kaning hayop nga wala gani na pasagdaan, nahatagan dyan sa saktong housing, saktong nutrition, saktong pagkaon nga ginatag sa iya, dapat makita na walay nagutman nga hayop. Unya, wala kun siya'y murag nag-suffer nga hayop ba when it comes to diseases, no? So dapat wala tayong makita nga hayop nga nag-antos, no, sa kagutom or sa sa sakit or sa discomfort sa takto nga housing. So mo na siya nga kanang naadyod tayo balaod man para ana. So naate Animal Welfare Act, no? So mao na nga gibisita dyan nato na ng mga farm o gina-inspect.
1: Okay, so kaning mga poultry, sir, appeal po ni, no, sa Department of Agriculture nga kinanglan ang sitwasyon, no, sa atong mga manukan is murag mahulog nga stress-free sila, no, or wa sila naglisod or unsa man kaha. So nani mga kinahanglan jud nga mga requirements or compliance. So karon man gud ma kuan, no, panahon, sir, daghan kayo mga pamaagi karon ang mga atong mga business owners pareho ana karon nga na sila like cat cafe or dog cafe, no, nga diin nga pwede ka mga pay while makighalubilo ka sa mga earrings. So appeal po din, ano, sa inyo, ano, or din sa toa sa Department of Agriculture. So nindot din,
0: oh, sir, appeal.
1: No, anything basta regardless unsa ni siya, basta animal, no, kung maingon mo isunta kaning AWA or Animal Welfare Act. So kani, sir, kaning appeal po ni sa inyo, ha, kaning avian influenza. So mo ni ang particular nga virus ba matawag nato ani, sir, sa maong nga mga birds nato, makita ra ba ni sila sa to mga hayupan sa birds specific?
0: Oh, ang avian influenza good murag man siya gitawag na to og bird flu. So naatay ang kanimanggong sakit, kaninga sakit mo ni sakit sa birds, no, so including ato ang mga manok. So sa region 7, since naamanggoy ka ng mga preview, naamantay murag ka ng restrictions sa movement sa manok tungod ani nga sakit mo nang naadyo tayo ginatest, naadyo tayo natay pagabuhatan ng mga pagkolekta sa dugo sa manok before siya ibiyahe kay para matest siya sa laboratory o wala ba siya, dili ba siya positive sa avian influenza. So katong laboratory result mo to siya magamit para as kanang prueba nga walay sakit yung manok para pwede na siya makakumpray sa lahi nga requirements para makabiyahe na siya sa iyang manok.
2: Ang ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hula. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Regardless on sa na siya nga breed nga manok, sir, no? For example, kaning dinaugan nimo nga manok nga tare gikan sa Mindanao, imo ipadala diya sa Cebu. So, kinanglan jud din nimo nga ipa-laboratory test siya kung safe ba siya or wala siya avian influenza. So, kaning pagkuha sa dugo, sir, na when man siya dapat, no nga, before siya mubiyahi on that day or before pa na?
0: Before pa, kay damantay i-laboratory pa man siya, so upon the results sa laboratory, diha naman ta makakomply pod sa other requirements. Usa na ang mga veterinary health certificate, nga kinahanglan sa for shipping permit, and then magkuha pa ta og CSFAI nga gina-issue sa regulatory division. Kanya kani nga mga requirements mo na atong i-submit sa veterinary quarantine service sa Bureau of Animal Industry. So, once masabit na nila online, so ang maghatag manggod og shipping permit ang kaning veterinary quarantine service. So kung makakuha na sila ning mga dokumento, mo nang mahatagan na sila og shipping permit sa Bureau of Veterinary Quarantine Services.
1: So na mention nimo sir nga online no kay mga tana unta ko ba no nga asa man ta pwede mo do all or mangayo og mga requirements no kabahin na ning shipping permit no nga para makalabang ta og tuod kung nakay poultry sir ilabang nimo pero ana diha sa atwa sa Central Visayas ang Bantayan Island nga magpadala sila og poultry no iglabang nila unsaon man na sir tagsa-tagsaon jud natong collect blood sample ang atwang mga manok
0: kung tama sa tayo mga gikan naman na sila sa mga farm. So, naman tayo ginabuhat no nga ka ng, di ba, nagpa, naman tayo awa certification no sa mga farm. So, kanang mga farm nga naasbantayan, nanana sila yung mga certification, nagkuha na na sa atua. So, dili na nato sila kuhaan o sample, blood sample kay during kaning namanggutay ginapa-submit sa ilaha kaning ADMCC, so Animal Disease Monitoring Certificate. So, sa Osaka Farm, mag-submit na sila 30 ka samples nga dugo nga laboratory para within 6 months, pwede na sila mo ship nga dili na sila kuhaan og dugo per shipment.
1: So sa mga requirements sir, asa man ta pwede mo do all or mo visit nga online?
0: Sa bahin sa online no, pwede na nila ma-visit ang page sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Service kay ang shipping permit ang taga Veterinary Quarantine Service jud ang maghatag pero ang role lang ani sa regulatory is katong other documents nga kinahanglan para sa shipping permit.
1: Okay, so i-clarify lang nina ko sir, na bisan unsa nga klase sa mananap kinahanglan mo agi jud ni sa vet quarantine services, sakto ba sir?
0: Oo, kung magbiyahe ta sa ato ang mga hayop.
1: Okay sir, so wala man tayo dugang oras pa no. Unsa man imuhang message no sa atong mga listeners karon kilabi na sa mga kaigsoonan mga higala nato nga interesado nga mobiyahe.
0: Sa mga listeners nato ron no kaning mga gabiyahe og mga manok labi na ning mga fighting cocks dapat i-budget sa unsay mga protocol nga buhaton no or unsay mga documents nga kinahanglan natong andamon usa ta mobiyahe sa atong manok no kay para dili na ta madelay sa atong biyahe kay ubang magong mga biyahero nga wala kahibaw so diha na sila mag karakara og pangita sa documents no og nang padung na sila mobiyahe so dapat aware sila unsay mga protocols nga buhaton pero sa pagkakaroon, naka-wave pa man ang ato ang ganing pagkolekta sa dugo tungod kay nag-conduct man mi og surveillance activity. So within Bohol and Cebu, nag-conduct man tag surveillance. So gikuhaan nato na sila og samples daghan na mga blood samples no gikolekta nato taga probinsya unya since negative man so na wave ra na siya nga protocol so sa pagkaron wave pa lang na for 6 months so possibly after mahuman ang 6 months mabalik na sad ta sa pagpangulikta og dugo ug naa na sad tay mo naanay mo biyahe na sad nga mga hayop nato mga manok.
1: Okay, daghan kay salamat Sir Ayan no, kilaton sa Department of Agriculture sa Regulatory Division ug daghan pa jud unta tag angay nga hisgotanan Sir apan wala na man jud tay dugang nga oras pa hina sa sunod dapat nga higayon Sir. Ikaw gyapon amo ang mahimong nga guest no alang sa dugang na pud nga mga pangutana kabahin sa kaning transportation sa ato ang mga livestock no sa atong mga pet or unsa pa man gani nakabahin sa ato ang welfare sa ato ang animals. So daghan kay salamat Sir Ayan og mayong adlaw kanatong kanan.
4: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm
13: Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakablog sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad ng ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
7: Philippine Standard Time, alas 4:38 na.
8: Headlines karon.
7: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Vice Presidente Sara Duterte de Butiaga gitanyaga ng kwarta ang kanyang information officer sa Davao nga si Jerry Tupas. Aron mo testigo bato kaniya.
9: Samtang temperatura sa nasod, busakag 1 to 2 degrees Celsius subay sa resinating El Nino phenomenon.
7: Sa mga balita lokal, oba-ibay nga mga school building ang gipaabot na matukod sa publiko ng mga tungaan sa nagpaisugbo nining tuiga.
9: Samtang duga pa balita sa Cebu Provincial School Board iaprobar sa kapin 51 milyon sa pesos na supplemental budget alas sa DepEd Cebu Province.
7: Balita gawa sa nasod, pangu sa UN na nawagan og permanente nga ceasefire sa Gaza taliwa sa paghandom sa pag-atake sa Hamas ngadto sa Israel.
9: Sa negosyo supply sa bugas ug bang pag-agricultural products igura hangtod mahuman ang Super El Nino.
8: Headlines karon.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay, Pilipinas.
7: Tungkol na mga mahinong danon, ginawa na radyo.
9: Unang balita.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Hator mga impormasyon ng inyong masayran.
9: Agayari mo manunggal.
7: Una sa radyo.
9: Una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one.
10: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
9: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide.
10: Nationwide. TYHP, unang radyo, unang balita.
11: Gising na,
10: bango na, sa unang radyo, unang balita.
7: At narameng galang Miyerkules, Pisa City, narameng galang sa buwan sa Oktubre, tuiga 2026. Si Tintay Nui, kadlaw na lang, Pasko na. Sa ngayon sa kanit mukhang para sa Sero HP, aramin sa buka may ang inyong mga tigbalita.
9: Kinagin ni Radio Man, Ken Galicania.
7: Ako sabi niya na Jaman, Arbo Samante. Ang tatabi ka na sa Lasay, Santak na sa buntag mga tod, ganyan sa mga labas ka mga balita. May buntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, na po gadla may gala sa tunga pagpanaguman. Nag-inout kami nga nakamos kapiskay kamayan at daw karamay galang Miyerkules! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kamuntagon? Nag-inout kami nga nakamos kapiskay kamayan at daw karamay galang Miyerkules. Kumusta inyong pagmata sa buntang? Atong nga sa iyo mang lakaw kanamuntag hala bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. May buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag. Labi na sa mga nanay, nanaroon may gala silang mga abuhan. Nada sa mga kusina, may galan na nakisikay na. Gandam na para pamahaw ang kanamutang. Sa itong mga siringan, ng mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, Napolapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa nakbayan, sa Bugo. Sa itong mga silingan, ng mga probinsya, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabayan, may galan sa Western and Eastern Visayas. Kaligurasa, Namina, og Damati, na may galas tuluman ng unang radyo ng balita. Labi na po sa Mindanao. Namabot ang atong lanong sa CBS sa DYHP. May gala, may buntag, may buntag, may buntag. Sa atong mga motorista, ngaling orasa, nagsakay na sa mga sakinan. Ang pingta sa pagmaniho sa atong mga sakinan, mga kasama, ha? Aron ganita, mga

0: Disgrasya simba kulang na binatonggikan may gana sa probinsya pengon nga ni sa sunod sa Sugbo. Nagbiyahin na may gana ng oras sa karon sa kamuntagon sa itong mga suking tipabina food sa Luzon. Namabot na itong simbiya dito na pita may gana may butag labi na sa mga bisaya na itong mga kaiksunan nga maminaw radyo sa Cebu. May butag po sa mga nagtanaw sa itong FB Live kanabutag ha. Ecstasy. Katong asa kung at katong nga asa ubang nga mga nasod sa kalibutan ang nagtan-aw sa atong FB Live nga mga Pinoy may buntag kaninyo ato na sige pareag higda kanay mga lakaw sa iyo karabuntag kada bangon aron nga di malate sa iyo hangga mga destinasyon karabuntag kagahapon nagbunok na po ng uwan may gala dito sa south. Mainon ta maka-dawat tong report na doon ay pag-sakas tubig na gala, pagbaha sa atong kinalanan. Samtang sa pikasbahin, dugang mga impormasyon na inyong masairan dari sa atong pabaraguman na gala na binasa pagpangandam sa Super El Nino. Kato nga masinati sa musunod ng mga sa musunod buwan, tingnan mo igo ni El Nino. Karong buwan na ba? Karong buwan na. O niya, ingon na ba may gala ang pag-asa? Nga doon ay pagsaka may galas temperatura. Doon ay pagsaka may galas sa temperatura sa nasod. O usa ka degree o ngadto sa duha ka degree Celsius. Wala nga mga andam ta rin ni may galang pag pasin natin ato nga kainit sa panahon. Dito lang lang ay. Ato sa check may galas kasama ang Jesse sa Mampong. Saroon ta may galang mga presyo sa mga nagunang panaliton. Di may galas sa carbon na public market. Kaya murang misaka na may galang mga palitunon ka ng mga panahon ng Americans inflation. Si kasama ang Jesse sa Mampuno ka stand by lang. Kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
1: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
2: Yes, mayong bunda ka sa mga nagawag ka sa manggayan o mayong bunda ko sa itong mga suking tigpaminaw ni nga itong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning. O mayong bunta ko sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga prutas o nang atong yatag sa atong mga suking tigpaminaw. Avocado, 300 kilo. Durian, 160 kilo. Guyabano, 60 kilo. Chicos, 50 kilo. Marang, 50 buhok. Papaya, 50 kilo. Pinya, 80 kilo. Pakwan, 60 ngadto sa 70 kilo. Lansunes, 50 ngadto sa 60 kilo. Rambutan, 50 ngadto sa 60 kilo. Mangustin, 50 ngadto sa 60 kilo. Dragon fruit, 300 kilo. Orange, 15 buhok. Apple, 10 buhok. Grapes, 140 kilo. Mangga, usa gatos ngadto sa 160 kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arena.
3: Limang balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appel na ang mga skin cells patok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eye, eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: Dala sa labag sa mga Jesse sa Mampong, kami kala sa Carbon Public Market, mga kasama. Samtang sa Pikas Bahin, mga balita may kala dari sa ato sa Dakmay sa Sugbo, katong big bike, mga higala nga kada alas sa 6:40 sa Buntag, muagi na sa mga General Maximum Avenue. Baigong nga to, sigurudo. Ailhan ako na may gala sa Traffic Enforcement Unit, na kanyang mga nga big bike. Mupa kusog din sa iyang kwan, mupa huguros may gala sa iyang sakinaan, sa iyang motor. O niya, sabi tong mupa kusog o ganang paandar sa iyang makina. Aron nga mapansin ang iyang kwan. Kusog gating o gustang butso. Magkuang yun, alas 6:40 yun sa buntag, pirmi mo, magkuang niya, matala ba sa Eagle Eye, may gala sa City Government, kanang CCTV sa City Government, dama na yung audio. Kanang ilahang CCTV diha. Kada alas 6:40, agi gina siya diha, diha sa may Mango, paingon nga to sa may kanang Immaculada, Immaculate Conception nga eskwilahan. Kanang Jollibee diha. Kanyang more left turn, padong nga to sigurudo. Kinsa ka ning tawhana ni? Anong kada buntag man siya mo agi diha, no? Alas 6:40. Trabahante tingali ni, no? Hadlock ma late, may gala, maabtag ala siti. Naghihimo ni mga igalang kuan, kining gipost ni social media. Nabataan na, nakay kuan na dong, nakay video na, marag naman na sa kuan, marag na social media. O niya karo, naihibaw na ni kung kinsa rin mga higala, matod pa ni Attorney Lieutenant Colonel Jumar Midel. O, may buntang ni mo diha, Lieutenant Colonel Jumar Midel, no. Ang hipi sa transportation o PEO. Traffic Enforcement, transportation naman noon. Eh? Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office sa mga kasama. Ngayon siya nga, nailhan na, amo na nang gi-pa-verify sa Land Transportation Office. Kaya nakita na mo sa among CCTV footage nga nakalapas gusto sa traffic. Nasa traffic violation. Kaya ni overtake siya. O niya dito, nilapas siya itong kuan, ni counterflow siya. Anang double yellow solid line. Kanao? O, kana. Makita niyo mo niya nga ni counterflow siya mga higala. Sa kuan sa Picas Lane niya naman ay so, duha ka solid line sa yellow, bawal ka mo overtake diha, pero dahang kayong mukuan diha, dahang kayong makalapas na. Asa ganit ko makalapas ko sa diha. Sabi ng traffic kayo, di ba't di kayan mukuan ka diha, basta why traffic enforcer. Di ba malik kaya na? Kay labi nang nakaskilid. Pero kini, dili hawan man na. Di man kaya na traffic mga kasama. Pero ni overtake siya. Ni counterflow. O niya, kusog kaya ang panagan. Di left turn man siya nga to sigurdo. Murag sa ingon ni kwa, ni middle, ni left turn ko ni. Pero murag diritso nga siya pa ingon nga to sa galeriya. Pero ang iyang video, mga igala, consistent, 640, mga tulo ka video, kaniagi sa diha sa may kining St. Teresa's College. Alas 6:40, may gala sa buntag. Kusog kayo nakapadagan. Nga, singgit kayo makina ba? Ang iyang, nahaguros pa. Kaya tawag nila, gitawag nila, gihaguros o mayo. Gikumot pag mayo ang gasolinador. Aron mapansin ba nga, gamihan nindotag sa kenan, nindotag motor, ano man na, gamihan nindotag kag tambutso, kanang mahalo ni mong tambutso, ano ya, Kawasaki ni dong, wala ba ni Kawasaki, no? Kawasaki ni di, murag Kawasaki, murag katong, Kawasaki gina eh, Kawasaki na ilaw mo, Kwa lamik kay nagtingog. Lamik taong pino kay tingog. Kawasaki ninja ko. Lamik kay nagtingog. Kanapit taong lano. Ano ba? Lano si tingog. Kanang lamik kay paminawan ba? Lano sa kay na siya may kailang tingog. Ecstasy. Pahibaw gin ba? Pahibaw nga. Kina ko motor. Di basta-basta. Ako'y kuya na yung nainana nga motor. Pero, panto anang. Dito hambugiro. O niya ka yung motor. Panto, 1,200cc itong ang motor sa akong amigo. Si Kuya Mark Boyo. Ito yung Kawasaki nga puti. Kapot, ibaligyan naman ka ito ni Kuya Mark. Itong edad ito, Skwan, itong among outing, tinidota nga motor. Kasi motor nga Kawasaki sa day. Tukati ihang daladalahon. Pero ang yung gidala dito nga itong nag-outing ni Kawasaki, puti. Kapitin ko sugas at brangan. Yung siya nga, ako na naibaligyan ko. Pilibaligyan, palitan na ko yan. Pilibaligyan naman na. Ito alam, mga 1.8 million na ito ato. Gira naman ka 1.8 million, pastilan. At si Check, may kailan sa kasamang Jane Gallardo. Kali ko lang sa karoon sa kabuntago at kasamang Jane. Good morning, Jane.
4: Good morning, kasamang Arnold. O kasamang Ken. And yata karoon din sa may Villalon Drive, kasamang Arnold. Sometime naminaw sa ibuhang gita. Sige, ang ganyan kasamang Arnold. Mara, ganyan kasamang Arnold. Nga, gitawag nila mga kamote na kasamang Arnold.
0: Kamote. Kamote rider.
4: Kamote rider. Nagiugban kasamang Arnold no, mga drivers. Bili ng bintanan. Nga ka na ganyan pag-gara-gara rin sa kadalanan kasamang Arnold.
0: Hindi, pahambog na. Pahambog ba ka ng... Nabitang iyang ikuan. Tawag, o sige nga na na. Ipabumba-bumba ang kwan, ang ipabumba-bumba ang tabutso ba? Boom, boom! No, paghambog ba na sa imong kwan, kung kauban ni mga nagmotor sa diha nga, ah, nindotag ba na? Nindotag at tabutso.
4: Mauna, usahay ka sa mga Arnold, ang kagaraon ba, musangput, ginusahay ka sa mga Arnold na, may lang tao, gugtuan, di makaamong. Malasag, di makaamong ka sa mga Arnold, no, sahay, naagi maaling ba, simbako lang, dunag yung mga hindi na ito na ikalimod kadalanan nga dunag yung mga ingon-ana ka sa mga Arnold, no? Pariyaro ko na sa giingaw nila nga. Sa usa ka bulig niya saging dunag yung buang ka sa mga Arnold.
0: Dinaw na.
4: Dahil, nagigil ka nang nagimulahi ka sa mga Arnold ba, no? Ano ka namang kadalanan ka sa mga Arnold? Hindi ka namang ka ikaw ra ang magdagan din, ha? So, katanan na nadagan ka ayaw ang magbiyahe po din, no? So, yung ana, magkakaganing dubli amping lang din ang tatanya. Ibutang lang po ng atong kagaraon, ibutang lang po sa lugar ka sa mga Arnold. Kaya naman ginigara-gara ang ganing tao, ibutang lang po din ang sa lugar. Ila ginaginana ang mga kasa, kanaganing daghang tao, baka nga aron, o kanaganing sensitibo kayo nga lugar ka sa mga Arnold, aron po niya ma-safety. Imong kaugalingon, ingon man ang uban po dyan sa mga Arnold. Muna pa, himanglo po din na sa ato ang mga motorista kanang magbiyahe dyan sa mga Arnold, no? Sa ato mga abal-abal drivers. So, hindi lang kayo sa ato mga motorista, ingon man sa kaning mga nagdala po ng mga sakyan na mga mag-amping dyan, doble amping dyan sa ato nga kadalanan para iwas po dyan punta sa mga mahitabo sa karsada o baka kaning mga disgrasya nga mahitabo po sa karsada ka sa mga Arnold. So, manang mag-amping dyan kanunay kung asa mang dyan mo biyahin. Karoon po kasi sa mga Arnold, wala na tayo na sinapi nga pag-uwan na murag gagabi. Wala na po tayo nakakag-uwan ka sa mga Arnold, no? Basit mo ako na ginitinood, na ginilang giingon nga end of habagat na pero murag itugnaw nagsugod ang atong hangin ka sa mga Arnold. Basit magsugod na po tas amihan. Amihan na po da ka sa mga Arnold. Kaya murag bugnaw-bugnaw na po yun ang ato ang hangin. Murag nagsugod na po yun ka sa mga Arnold. No, murag kuan na ni ka ng sign na ni ka sa mga Arnold. Hapit na gitasko. Hapit na gitasko sa mga Arnold. Kaya medyo murag bugnaw-bugnaw mong din ang atong tangkugo. Dinis sa ato ang nahimutangan ron sa gawas na bahin. Particular dinis my Villalon Drive sa mga Arnold. Ato po din. Nga subayo so, ng atong kanilayan din sa Dakbayan sa Subway noon. Karong mga oras ha, wala po tayo nakuha ang mga kasika sa no, or mga disgrasya nga ato ang nadawat karong mga oras ha, ka sa mga Arnold. Na mag-amping dito kanunay. Labi na dito sa ato ang mga estudyante sa ato ang mga trabahante nga paingon po sa trabaho ka sa mga Arnold sa nga mga orasa. Sumatay kay Jugang update sa ato ang mga kasikya sa palibot imong mana mga update sa ato ang balita nga ipalo up karong adlaw. Nagika na lang ninis my Violin Drive ako ang inyong Raj Manjeng Gallardo DYHP sa Talk RMS.
5: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Gallardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake ug hamloy nga muscle recovery ug peak ATP para sa dugang kusog ug kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta ug bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas ug aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
0: Ayan sa naman kasamang Jane Gallardo. Gikami ka na sa Patron. Dugang informasyon may gana itong ihatag karabuntag. Ito si Philip Ingbino. Itong Osaka Pro Duterte Vlogger mga gala. Nag-ialiasan og Spider. Nag-ibadhigan dito may gala sa Surigao del Sur. Gibadhigan patay. Pabot ron nga buntag may gala kay sa kainig barko. Gikan sa Surigao. Dalho ni siya iyang yuta na tawhan sa lungsod sa Minglanilla. O niya musugat niya may gala ang mga Duterte Riders. Pilarabas Jimmy atong Duterte Riders. Jimmy karang solid Duterte Rider. Ate mga amigo niya sa kwan, Duterte Riders team. Mga amigo na to ng mga habal-habal drivers, mga riders. Wan pa ang mga supporter ni former President Rodrigo Duterte. Na karon supporter sa megala ni Sara Duterte. O karon supporter sa ni Basti Duterte. Alright! Kisa swing niya. Alright! Okay, standby sa mga balita megala. Wan lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dum at oras. Alas 4:59 na. 4:59.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid drawan ay gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay perfect na yah.
10: Pwede na mamakas bilay mo idan.
9: So ana ka no benta na ka.
8: Sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
13: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agung pamati, gumurag paluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agung pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimur lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
15: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
16: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
17: Bugas-bugas, akong katul-katul.
18: DTX 500 na.
19: DTX 500.
18: Aduna kini antimicrobial properties.
19: Nga makatabang sa pagkuha.
18: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
19: Akong katul-katul.
18: DTX 500.
20: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
18: DTX 500.
21: Para sa Janice, subay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mabali sa mga butika.
22: Set Living Testimonies.
23: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Nikalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
23: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
22: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
23: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
23: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
25: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
22: Living Testimonies.
26: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
27: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
28: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
29: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
28: Super Fiber.
29: Mabakal sa mga butika.
30: Mang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape, nga kauban nimo sa pagmata sa buntag, nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma. Nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
31: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
22: Life Extension Vitamin D3.
32: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
33: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
32: Hindi po kayo gumaling?
33: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Oras sa mga kasama, alas 5.09 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Gitanyagan ng kwarta ang kaninawa sa information officer nga si Jerry Tubas. Alam kini mo testigo bahin sa gingong nga paghatod ng kwarta nga ito ni Vice Presidente Sara Duterte. Inagkisakan ni policeman nga si Rodolfo Gracioso Jr. Kani magigot niya si Vice Presidente tinawa sa konsesyon ni Gracioso nga naglambigit usab ka nga Tubas sa gingong nga pag-deliver ng kwarta nga ito ni Duterte. Ikumpirmar ni Duterte nga ito na yung mga negosasyon karon alang sa mga motistigo bahin sa gigong mga maleta sa kwarta sama sa nalatid sa affidavit ni Gracioso. Si Gracioso ni Tumbok ni Tupas kami nagdawat sa kwarta alang sa Vice Presidente.
5: Samta sa nugang balita, gibutiag ni Vice Presidente Sara Duterte nga gisugit sa iyang inahan nga si Elizabeth Zimmerman nga mobalik na lang kini sa Davao City ug iyang igsoon nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Mo na lay maning kamot sa kada sunod nga posisyon sa gobyerno alang sa 2028 nga pinili ay apan gitatawag sa Vice President kung pa sila magkainabi ni Mayor Basti. Kung budagan ba kini alang sa pagka-presidente o ka magpasubli kini pagka-mayor sa Davao City, nanggawas karon mga posibilidad nga kung lugaling dili gid makadagan si Vice Presidente Sara alang sa pagka-president sa 2028 nga eleksyon. Ang mahimong ipuli kaniya mao si Mayor Basti. Giklaro ni Vice Sara nga sila formal pang paghinabi si Mayor Basti labos sa mga planos politika sa 2028 nga pinilian.
3: Alas 5:11 na. Positibong na-identify sa National Bureau of Investigation kung NBI ang duha ka mga properties sa Valle Verde 2 sa Pasig City. Nagigong ipanagiya ni kani House Speaker Lord Alan Velasco o sa asawa niini nga si Rowena. Mato ni NBI Director Melvin Matibas, ang duha ka mga properties ni Mutang Kini sa Kapchampaka o Sampaguita Street, kawahin sa gingong gapito ka mga cash houses, nag-iila ni kani Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Si Gracioso ng angkon nga nakaservisyo kini isip security ni Velasco. Ang pag-ila sa pipila ka mga property ni Velasco, kabahin gihapon sa investigasyon sa NBI, bangin sa pangangkon ni Gracioso nga nag-deliver kini kwarta ngadto sa pipila kasakop sa Baneng Duterte, subay sa instruction ni Velasco.
5: Samtang katapusan balita gikan sa kauluhan gikabalakan nga busaka og 1 og 2 degrees Celsius ang kainiton sa nasod sa Rasinati nga El Nino phenomenon matod sa pag-asa na Rasinati nagkaroon sa nasod ang strong El Nino og mas mukusog pa kini sa pagtapos sa tuig ang Bicol ug ang daghan nga mga lugar sa Visayas ug Mindanao na kasinati na sab sa epekto sa El Nino mas mukusog pa kini panahon sa summer sa sunod tuig ang Pilipinas posible paghihapon nga makasinati og mga bagyo karong tuig bisan sa presensya sa El Nino phenomenon.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ganito nga papanaguman, giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa palia, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mahatag, may kalagalagong sa lawas, kaligong sa atong immune system, arong narita na lang ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon, batasana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule, umabatok sa mga manatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa labing galap pagpanigon sa atong immune system, gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Inyo ring mapalit may kada sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Lipe. Mahimo sa ninyo may mapalit ng original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Motis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original ko, Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
5: Cat Compression, si Budigoy, Kabadunay, Hypertension, basin tasing may sugar, nagbasin may diabetes, kanya, warka may baw, at tas level sa blood sugar, magkapakikinis mo arterial walls, sumupalapot si Budigoy, ang sarang karason, gana magka hypertension ka, mutaas ang imong dugo, diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaon si imong kidney, ug daghan pang mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad, pagkaputol sa tilugbisan, gani ang impotent sa mga lalaki, busa nagpabut ang DTX 500 dili kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP ang pag-inom sa DTX 500 na tag-adlaw makapalindot na sa imong katulog makapugong pag hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bisitaw sa magklinika de alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation gamit ang computerized general machine analyzer na kini may mutang sa Mediha Consulim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
3: Mga kasama, nagkasinati na mamuan ng naakas trabaho. Focus ka sa mga gibuhat. Kay doon na kayo giapas ga deadlines. Kaya manutang kaayo apan karit lang doon ay parakit sa imuhang ipon. Makapangawad na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit sa og kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa kanugayan na anak, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa gipon, magpaspas relief dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed minifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025, dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutargit kini sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor. Ug sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mong work in as fast as 15 minutes. Dolphinal! Mifenamic acid is a generic name of dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gawas nga makaboost sa atong immune system. Ang lain nga mga health benefit nga makuha nato gumikan sa pag-inom nato kadadlaw ni Life Extension Vitamin B3 nga maong maminusan ang risgo nga magbato ni ining sakit nga cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate, colon cancer ug pagmatang sa maong nga mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matudlan sa usa lain nga mga pagtuon nga kato mga cancer patients, mutas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas improve ang ilang palawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang siya nakibatong sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mutaas ang chance nga maka-survive kini sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawas sa inyong medication, mahimo ka wag mo inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw, kanang humano mo maka-take sa inyong meals. Gawas sa mga cancer patients, kadtong dunay mga maintenance medicine kay nakasinati nin diabetes, hypertension ug uban pa nga nag-require nagtambal kada adlaw, pwede sa ninyo duganan sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa mas maayo nga resulta. Bata or hamtong, mahimo nga mainom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw alas pag-maintain sa maayo nga panlawas. Affordable kayo matag soft gel ni ini, mapalit sa mga butika pero subdina sa Life Extension Clinic. Dinapon sa mga Life Extension Clinic, pwede mo maka-avail sa libre quality consultation kada adlaw. Unya Lunes, Santo Sano, Sabado open, kini pwede rin mo diretso or mag-walk-in sa mga clinics. Dinis sa Cebu City, nani may mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dukong Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, dina po yung Life Extension Clinic ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubagan sa Jollibee. Pwede nyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic, ang 416-1655 o 0917-318-1161. Alas sa indugang mga pangutana. Sa Picas, gabay na ka ba kanunay, gabay constipated? Pag-inaman yung Super Fiber, kay number one kinaka pangontra sa constipation. Sa ino pag nagandaman ng Super Fiber, kay powder man siya o niya... ang usa ka sa shane ini imong i-mix sa usa ka baso nga tubig. Pwede kag mo inom kun dari sa buntag before mag-breakfast, kun dari sa gabi kada before pud ka nga matulog. Og para mas nindot ang resulta sa ginom nimo nga Super Fiber, dungani nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
3: Ay mga pita mga higala kay alas 5 na sa buntag, alas 5:18 na may galantak na sa kabuntago no. Kailangan ta nga mga pagapi aron nga lagsik atong lawas, kondisyon ba? Sa ato nga trabaho karong buntag. Arit na may gana sa kape nga daghan na nga mga benepisyo nga tumakuha. Kini may gana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidant na pamatunan sam sa pagtuon. At doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control, gaban pa. Maka-increase up kini magana sa energy level, maong dili na ka magluya. Gaba sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, garoderma, mangosteen, manunggay, kanela bayaba sa gross heat. Dili ni basta-basta ka kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free mong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparit kinibig ka sa mga butika sa inyong lugar. Maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
5: Daghana karon ang dunay gipamati nga lain-lain lang balatian. Apila niya ng insomnia, constipation, high blood, diabetes. Kung ikaw doon na ni Ana, doon ay herbal na food supplement para nimo. Kini mo ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement doon ay ABCD formula. Din ang A para kini sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Nga din gikan yun sila mga dahon nga gigamit isip herbal medicine para pagtambal sa paglisod og tulog og insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood sugar level, nga mga hinungdan sa diabetes. Mga sama na ako mag-inumpod kong Sugatrol, kanuha o katulos sa kaadlaw, mong lagsik ang akong pamati maskin sa tibok adlaw nga pagpanarbaho. Bawang nga suwi po ninyo og tumar batag adlaw og Sugatrol.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Oras sa mga kasama, alas 5.20 na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Kapsul.
7: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
8: Makabuhay!
9: Hey! Kidney care time!
10: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
11: Okay, so nga nagka-kidney stone o nagka-UTI?
10: Sa singin ako kaugbarat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
11: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
10: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
4: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
19: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
17: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
22: The wonderful supplement.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
27: Biotroph Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
29: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
27: Biotrof Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
27: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
0: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: I berry for a clear and healthy eyesight.
6: Ay, balon.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong gibati.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga sa awan, nay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
8: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Alas 5:31 na. TYHB Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawang pangmatang sa cancer, nga doon ay direct reduction sa vitamin D deficiency. But pasabot ana mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ika factor sa pagtaas sa risk nga makabaton sa cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adto ni tulog ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga pasyente. Mas mo-improve ang ilang quality of life o ginihinay nga mabalik ang ilang immune function kusog aron nga mas mabatukan ang ilang mga sakit sa cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer, ihaning putlon ug babagan sa vitamin D3 aron nga way magyan ang nutrients containing blood for cancer foods. Mutabang kini may ganang mapugan ang paspas kapag tatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Alam mapugan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers na kalimutan sa vitamin D o cancer, mas butaas may ganang survival rate sa usa ka pasyente o mubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage na ito ng mga pasyente sa cancer, kinalaminom siya o unom nga ito sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka bata o sa katuig bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga doon maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kaman pa. Maparit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Mahinong-danong pahinom-dum, kinahanglan nga siguraduhon nga doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga peke nga mga produkto mga kasama. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Ato sugaton, ato kabuntagon nga positibo kanunay ang ato pananaw. Binagi sa pag-inom og lamian og healthy kay kape kining Vita D Plus Coffee Mix. Kini pinakaunang kape nga dure sa gold nga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix do na kani 200 IU nga vitamin D3 plus gidugangan pag kini og reishi mushroom extract kadto mga powerful anti-tumor anti-cancer properties nga gitawag kini mga polis sa karay sug triterpenes ang Vita D Plus Coffee Mix do na pag ini shay mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini nga pagkadaon sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga pitayin kabuntag, Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka magka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lanayin ng mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Blatter Ronda Presinto
3: Guardia na kapusil patay diya sa Nakles Mandaway. Gidetain karos kapulisan kasama mo sa balita di man po Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report. Kasamang Paul? Kasamang Paul?
4: Rajaman Ken?
2: Go ahead, kasamang Paul?
4: Arlong? Yes, Rajaman Arlong, Rajaman Ken, palaging i-detain ka ron sa Kanduban Police Station 6, kinig Guardia na Sinistor Pondok, 31 anyos niya nakapusil, nakangol pa sa lain pang ilang kabahante diya sa may Kanduman Mandaway City sa deng iya kini nga gipusil. matod sa gwardiya, napulo na siya sa pagdaog-daog sa maong biktima ng tukaniya. Hinungdan niya naabot sa punto nga nakapamusil siya katapusan niyang nalagutan doon kay gibato ang iyang presto sa diyang wakadayon kasuhod kining maong trabahante. Ang maong biktima, ngingon niya patay yun. Siya dayon si Mario Cabrillas nga gingong gika-inkwentro. Yulagway sa maong gwardya, ano na ito siyang bugal-bugalan sa maong biktima. Ang bargo hinuonsad sa atong kapulisan at sa patasigot niya ang service 9NN pistol. Asama mo sa Mandawi Police sa inyong radyo man, Kulaw, EYHP,
2: Radyo mo nationwide. Samtang Engineer Albert Tan formal nang dinawa sa katungdanan isip Cebu City Administrator kasama mo sa Balita Radyo Manila Bulora.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Formal na niluwat sa katungdanan si Engineer Albert Tan isip Cebu City Administrator. Ang kanhi City Administrator niluwat sa katungdanan tungod kay gisamukan na sa mga pagsaway nga iyang dawat ilabi na gikan kang Vice Mayor Tomas Osmeña. Matod ni Mayor Nestor Archival nga gidawat ang resignation letter ni Tan uban sa pagtudlo kang Attorney Bricio Buhols Holipini subay sa maong kanamuan. Ningon ang mayor nga automatic usab nga maasumir isip Acting City Legal Officer Holipini Buhols si Attorney Eleodoro Diaz.
7: Automatic na ang assistant niya si Diaz, OIC. Huwag tayo mahimo kay succession na doon. Karoon din mautaw ba?
6: Si Mayor Nestor Archival na sir niyang appointment ni Bol sa mag-uni ng katundanan, giuyuna na sa konseho sa syudad. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, muring ga asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo.

0: Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kinengay inyong radyo man. Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RM.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samda ni Mga Subuano ng haod na sub sa Fishery Licensure Examination. Kasama mo sa balita di man, Raymart Fugon.
1: DYHP, Tatak, RMN Report.
3: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nagtap-notch ang duha ka mga nigraduar sa Subo sa gipagawas nga resulta sa 2026 Fisheries Professionals Licensure Examination. Nagtap 6 sa maong licensure exam si Jana Ihurango Tabuana gikan sa Cebu Technological University kon CTO Mualbual Campus, human siya nakakuha og passing rate nga 88.25%. Samtang nagtap 8 sub si Ninyo Balmera Aro gikan sa CTO Carmen Campos, human kini nakasungkit og 87.75% nga rating. Sila si Tabuada og Aro parehong produkto o alumni sa CTO Extension Campuses. Kasama mo sa balita, ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Araman, kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga pa napod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
4: Nanawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres alang sa permanente ng ceasefire sa Gaza, taliwa ning paghandom sa ikatulo ka tuig ng anibersaryo sa October 7 nga pagpangatake sa grupong Hamas ngadto sa Israel netong tuig 2023. Sa iya pamahayag nagkanayon si Guterres nga panahon na karon alang sa ceasefire nga mamahimong permanente, panahon na sa pagtugot sa humanitarian assistance ug panahon na sa alang sa pagtahod sa international law. Niyawag sab si Guterres nga sa paghandom sa maong anibersaryo dili lang unta kini magmarka og laing tuig sa pagbangutan, apan lakip na ang bag-ong determinasyon pagtukod og kaugmaon alang sa mga Israeli ug mga Palestino. Kinumduman nga moabot ngadto sa sobra 1200 ka mga Israeli ug langyaw ang nakalas sa maong pagpangatake ug aduna pay laing 251 ka mga tawo ang pabiling gibihag. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Amen.
2: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot pang kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanayanto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
6: Dagadagadon ang adunay gipamati nga mga baritian sama sa insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Kung ikaw anani ini, adunay herbal na food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kabote, ug D para sa duhat. Kadiin gikan gyud sa ilang mga dahon.

0: nga gigamit isip herbal medicine na magkatambal sa paglisod o gatulog, kining insomnia, constipation o makapugong sab sa pagsaka sa blood pressure o blood sugar level. Kami mamahimong hinungdan sa diabetes. O nga sama nako mga kasama, nag-inom pod ko o sugar troll kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mga nagsik akong pamati, maskin sa matag adlaw nga pagpalarbaho. Mga saway ninyo mga kasama, ug tumar, matag adlaw ang sugar troll.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras, alas 5:43 na.

0: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo." Huli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseo naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
1: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
1: Sa akin lang, siyempre. 100%
0: kasi
1: gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Kidney care time!
4: Wala na akong mag-dialysis. Oo, may undang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oo, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
5: Kinilang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na si Jamag dialysis.
6: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uwing sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong giswayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod walo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kay na adlaw ang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
14: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka?
0: Life Extension Vitamin D3.
15: And Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Alas 5:53.
8: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
17: Balita sa ito mga balita. Conscious na ko'y sasugo ni Basura sa proposal sa paghatag ng reduction sa amusement tax. Alas sa Wilbert Ross concert karong sunod si Manda. Kasama mo sa balita radyo man Eli Bolono.
8: TYHP Tatak RMN Report.
18: Di basura sa Konseho Nasyonal Sugbo ang paghatag og reduction sa amusement tax alang sa Wilbert Ross concert sunod semana. Kinuman kwestyona pipila ka mga sakop sa City Council ang proposal nga gilusod ni Konsehal June Alcover alang sa maong katuyuan. Alang kang Konsehal sa Senyo Andales, nanginhanlan ang kagamhanan sa bayan dugang pundo nga magamit sa mga programa ni ini.
19: Let us eliminate this reduction of amusement tax because the city needs money now to support scholarship, senior citizens, then the medicine for long life, then we have garbage problem, and the city is deficient of how many billions of pesos now. We need money.
18: Si Konsehal Cesenyo Andales, gipasabot ni Alcover nga makapilan ang hatag og amusement tax reduction ang konseyo sa ubang organizer. O dili mangayayon ni kini mabalibad din higayon na.
3: It's a practice of approving this kind of request. So kung ato i-deny ni sila, lain sa tikayo tingali ang puntong anong atong i-deny while we approve the other request. So I understand na kung supak magalita, let's amend the ordinance para nga di na ito magproblema.
18: Si Konsehal June Alcover, apan ginsister ni Konsehal Philip Safran, ang ngayon nila panalip ng interes sa mga sagbanon, isip piniling mga opisyal ni ini.
16: Considering that we are a representative of the people who elected us into office, we are duty bound to protect and promote their interest over that of anybody else. So with all due respect to the proponent, I would register my objection for the approval of the said resolution.
18: Si Konsehal Philip Safra, sa gimong votasyon sa konseho labot sa resolusyon ni Alcover, upat lang ang ipabor ni ini ug ulo ang nisupak, hinundang gigi basura sa City Council ang baong proposal. Kasama mo sa Cebu City Hall, sining inyong Radyo Man, Eli Balanes, DYHP, Tatat, RMF.
20: Radyo mo, Nationwide, DYHP.
21: Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
17: Hindi nga balita, atod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
22: Ni paniguro ang Department of Agriculture kon DA nga adunay igong supply sa bugas humay ug ubang agricultural commodities ang nasod hangtod matapos ang gingong Super El Nino nga ipanglantawang masinati hangtod sa sayo nga bahin sa 2027. Kini human gipaabot nga ang nasod posibleng maalkansi og balik 700,000 ka metrikong tonelada sa palay tungod sa naasong phenomenon. Nagkanayon si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa nga ang mga lakang pagpalambo sa lokal nga produksyon gihimo na uban ang NFA nga maoy padayong na malit og palay gikan sa mga mag-uuma. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Ayman.
17: Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Musaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
20: Radyo mo, Nationwide.
23: Ako may bayang ka mga school building ang ipabot ka matukod sa publiko ka mga tungaan sa nagpensugbo na ng tuiga. Kasama mo sa balita na siya manay libo lunas.
20: CYHP Tatak RMN Report.
18: Tugang mga school building ang ipaabot ng patukod sa publiko mga tuhaan sa pagsugbo ng tuiga. Kinalas patubag sa mga panginahanglan sa kakuwang o mga lawak sa ringan sa mga tinunaan na pakyasinoon paghingaan sa City Schools Division Superintendent ng Fabongo kung asa takuron ang dugang mga school building. Apang kinigingon ni Bongo, ang ipaubos na sa public bidding.
24: Ano naman tayo ipang bidding? Dugang school building sa Cebu City.
25: Daghan.
24: Daghan.
18: Si Dr. Nympha Bongo, nasairan ang ubang tuhaan sa dakwayan palayang ipatuman sa double shift ng klase tungkol sa kakuwang sa mga lawak sa ringan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balanes, DYHP, Tatak, RMN.
20: Radyo mo, Nationwide.
23: Karunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B-Vitamins. Makuha ang B-Vitamins sa pagkano ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B-Vitamins kay imong gikinahanglan. Ana akiri sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins mga kasama, may laing disays pakiri ka mga powerful ingredients baongga kung makatumar kanini. Mahimog yud kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud may galang imong kalawasan. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: PRP.
21: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
23: Oy! Nanating winner ka na butang mga kasama na sakpan ng kasamang Julius Malilik. Yeah. Alamin na sa New HP mga naman itong pahalipay. Nakasan ba yun ang kasamang Julius? Good morning, Yos!
2: Good morning, kasamang alo! Good morning, sa akin! Good morning! Suko! O, lantas, sabihan ng bahay sa dakbayan sa subo sa mga alo! O, Viena, na nasinanay sa kwadyo natin na minaw sa unang rasyong unang balita. Nay, may buntag, buntag! Kaya po nalang na to?
4: Marites Canales!
23: Marites Canales, pilihan!
4: 64
23: Minyo Dalaga Biuda. Ha?
4: Biuda.
23: Ah, Biuda, Biuda. Kanas amang ka na Biuda? Kanas amang ka na Biuda?
4: 2004 pa.
23: Uy, dugaya na good.
4: Dugay na.
23: Mga 20, kuha na katuig, 22? 22 katuig. 22 ka. Anong magkamagminyo ko sab?
4: Nagaghan mga anak, buhiyonon.
23: Pila ka buhiyong anak niya eh?
4: Napo.
23: Napo. Oh, sakto-sakto ka naghan gini ay, no? Alegre, alegre ni, basta daghan.
4: Daghang apo.
23: Daghang apo. Bibo ni, basta daghang mga anak, di ba?
4: Ha?
23: Da, bibo, basta daghang anak?
4: Biboy.
23: Bibo, yun. Pila na ka buhiyong mga apo?
4: 21 na kabuok.
23: 21 na kabuok. Why nang sigpasiplat ni mo diyan? Kanang pasigpagidhat na na.
4: Kawa,
23: oy. Silingan, why nang pasiplat ka mga silingan niya? Ha? Wala gini ay. So, loyal gini kasi mong bana, ha?
4: Loyal.
23: Pirmi ka maminang DYHP?
4: Kada buntag yun.
23: Tungan na dawata mo ginagbahay nga pahalipay. Pak-pak! Sayaw, sayaw, sayaw ta sabakadri. Birahi, kena birahi na yun. Sayang, napang sayaw. Kina itong kapamaraguman, may ganag palihanta sa rumantong ng herbal capsule sa Kabisaya, Rabindrao, ang original koi herbal capsule. Suplementong agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. May mahatang may ganag-ganag sa lamas, ganag sa itong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
17: Mati may hangi, kung doon ay daghat at sisi ulawas, mundili kang regular, magpagawa si muhugaw, di kabailisan, mabuto ni mutian, makasinati kag insomnia. Kung doon ay magsakit ang imong ulo, barakit sa kalawasan ng glutahan, dilipagin hami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigwan ang pagkaluya sa imong lawas. Musa, huwag tangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng mahinga palawas. Pag inuman tagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
23: Nakasalamang kasamang Julius Malilio, makamanang ikas sa Research Department. Chatong winner ka na butaka, congratulations! Makoski pa inyo mga radyo niya, pasika mo ang sunod nga panaran nga makinaog may galang kung magsuri-suri na itong mga kamanan nga gikan sa Research Department. Wala ba tayo oras? Sa nga nalang sa kinito mukhang kwarsa sa DYHP, RMN Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
17: Grabe Radio Man, Ken Galinea.
23: Ako sa inyo Radio Man, Arnold Rosamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hang turugma sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigala sa kasama Attorney Phil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang antaran, Degang Jose, praise the Lord, hallelujah. Sabakadiri.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaoba nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in ka tindog, smile kaayo bisan stress na. Para sa benta girl, per dili gyud malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mao gani kay dunay nag-recommend sa ako og stress tabs. Adunay vitamin C, i-ignize dynamite na makatabang mo balik sa mga nutrients na mawala tungkol sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helps you to look fresh and focused. Mga confident kayo ko, makikistorya sa customers. Guwapa ka, Stress Tabs.
9: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.
5: So

0: Kalimutan sulit ang gloo.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart!
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, fab, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
12: Kinikil.
13: Uy, 150 over 100 man.
14: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
13: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
14: Ay.
15: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduog ko sa kidney care. Daghan ko noog maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
16: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
17: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
20: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
21: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
22: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
20: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
21: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
22: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
23: Available na sa Mercury o mga suking butika.
24: Gikan sa kinatas ang bukid.
25: Nak, kit kamusta ngay?
24: O bisan sa pinakalayo nga isla.
25: Nay, gagraduate na ako.
24: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps o internet with 2GB data o 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
26: Papauli na ko ka!
24: Go forward together. Globe.
27: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
28: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
29: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
30: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
31: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
32: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
33: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
34: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
35: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
36: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
35: Let's do this!
36: Pag Enervon Z Plus na!
37: Unilab quality yan.
38: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Apple.
0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pod kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun yung labian.
28: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
29: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
30: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
31: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
33: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
11: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
13: Oras sa DYHP RMN Cebu, la size 19.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
26: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
26: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh.
16: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
38: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.
26: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
0: S.
1: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo Mo. That portion was brought to you by Globe. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
2: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Kinalagay mo yung boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayon makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Miyerkules o ga pizza 7 na. Buwan karon mga kaigalaan sa Oktubre tuiga 2026.
3: Straight to the point.
5: Sa Gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang Gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga higala. Usa ka 15 anyos nga tinunan ni Dunggab og nakapatay sa iyang uyuan.
3: Straight to the point.
5: Sus Ginoo ko ka bating ang balita mga sukid digpaminaw. Dito ni sa Barangay Tapon, lungsod sa Dumanhog.
3: Straight to the point.
5: Unsa ba hinungdan? Ngano ba in taon mahigala ning maong nga 15 anyos, ha? Paita mahigala ning balita araw buntaga. Katalig pagtagad do buntaga sa ato pamanuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Samtang supply sa tubig sa Metro Cebu gipaabot nga makasinati og kakuwang og 25,000 cubic meter matag adlaw. Subay sa epekto sa El Nino phenomenon.
3: Straight to the point.
5: Lain sa ding problema mga sukid digpaminaw. Sa laing bahin, Visayan Electric Company Incorporated ni pasabot ngadto sa konsehyo sa Dakbayan sa Subo nga ang taas nga presyo sa kuryente sa wholesale market mo hinungdan sa pagsaka sa bayranan sa mga konsumidor bisan sa nasinati nga mga brownouts.
3: Straight to the point.
5: Maning katingadaan sa mga konsumidor kay ni ay rotational brownouts. Naibanan pag gani mahigala kung panalitan mag-aircon ka o ga 8 ka oras, naibanan na gani na mahigalag usa o 2 ka oras, ano mas dako may noong bayranan?
3: Straight to the point.
5: Maning dili ni ma-explicar mga higala sa mga konsumidor. Pero ang Vico miingon mga sukit digpaminaw nga ang kadako kuno sa presyo sa wholesale market mao hinungdan ni ining dako nga bayranan sa mga konsumidor.
3: Straight to the point.
5: Kadalig pagtagad dubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Sa laing bahin, Cebu City Administrator Engineer Albert Tan niresign na sa iyang pwesto. Wala nakagwanta si Tan sa mga pagsaway bato kaniya labi na gikan ni Vice Mayor Tomas Usminya.
3: Straight to the point.
5: Nagyod. Usa ni mga higala sa medyo gikabikilan ni Cebu City Mayor Nestor Archibal o ni Vice Mayor Tomas Usminya. Gumikan ning City Administrator nga gusto mga kaigalaan ni Archibal nga kinigyod si Tan. Pero dili mo'y gustong Tomas. Sigig panaway si Tomas Usminya mo na nga gikuha ni Mayor Archibal kato si Attorney Buholz nga mao mahigalay mo tabang diha. Pero wala nagyod kagwantas Tan mga kaigalaan. Mo ni karon mahigala nga niresign na lang yun in taon mga sukit ni Paminaw.
3: Straight to the
5: basin point. Basin di po ganahan ni mo, kwan, ha?
13: basin po, di ka naan si Buhols. So, kinsa naman magbutang niya o ga city administrator, gusto siguro ni Vice Mayor Tomas Osmeña, kung kinsa iyang gusto, maoy tumano ni Archibald.
3: Straight to the point.
13: Sa Archibald sa Mahigala, isip mo'y mayor, doon na po siya iyang gusto Mahigala nga mo iyang city administrator.
3: Straight to the
13: point. So, diha ng Bikil, mga sukintig paminaw, tagatanig pagtagad, rubutaga sa atong pagawan-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
13: Samtang sa pikas nga bahin, antik nga kampana. Dito Mahigala sa makasaysayanon nga Lubok Church sa Bohol na bawi na.
3: Straight to the point.
13: Usa sa duha ka responsables pagkawat niini na dakpan na usab sa kapulisan.
3: Straight to the point.
13: Tagaasa man ni dakpan Mahigala. Tagaasa man ni dekit taga Bohol rapod. Ang kampana mga Higala gikan sa kining Lubok Church. Gikawat Mahigala unya matod pa. Nabaligya ni dito sa tubigon og 17 mil. Nabaligya Mahigala sa scrap buyer. Ang suspect Mahigala tagasagbayan. Naghanap ba yung mga bulano ng mga kauban din Mahigala sa DYHP? Muna ang magpista ka na sa Buhol, bida. Mananghid yun niya muro. Muadto kay mamiss ka. Ya si Ilibulunos, taga Tubigon, si Dekin, taga Carmen, di apa si Idol Tuni, taga Sagbayan. Si Rimart pa, taga asaw ni Rimart sa Bol, ha? Taga Talibon. Bisa ni kalakiha ingon nga mga buutan ni mga bulanon, ha? Pero tinuod bisa noon nga mga kuani, doon na lang mga exceptions, ha? Kaya lumagang kampana, may galang karaan, gikawat. Oh, si Teresa po, tagata Clarin, ha? Baibay ni mga bulano na mo sa sibian ng DYHP. O niyang ilang kampana sa Lubok, kanang Lubok, Buhol, Mahigala, na diha ng kuan, kanang River Cruz. Muna mo adto kag Buhol, Mahigala, maapil yun na kag adto sa kuan, kaya malingaw sa kanito sa ilang, sakay-sakay ka sa ilang mga kuan ito, no? O niya, naikaon ka, o naikanta-kanta, ha? Sa Lubok River. O niya, ang ilang Lubok Church sa mga Higala, unsa ang hitabo ang gikawat man ang century old na nga kampana. Ha? Tanaos gus kawatan kini mahal gyud ni kay auntie. 112 years na di ay katong maong kampana. Sus gibaligya dito may gala sa scrap buyer. Bronze man imo ang kampana Mahigala ha. Gibaligya 17 mil. May gani Mahigala, wak pa matunaw na sa taga scrap buyer dito. Kata ni pagtagad na butaga mga sukitig paminaw, ha? Wala na announce sa today sa DYHP na yun, kinsa na kapalit o kampana, ha? Iuli in taon na, kaya kampana na sa Lubok Buhol. O nadakpan sa Mahigala ang matawag na to, mga kagalaang kawatan. Naminaw si Father Aguirre, apan niya, ilang kura paroko na turun dito sa Lubok Buhol. Shout out ni muna, Father, ha?
3: Straight to the point.
13: San Pedro Apostol Church, ha?
3: Straight to the
13: point. Okay, sa pikas kabahin, Mahigala, sa kauluhan, ika-34, kaadlaw na sa impeachment trial, gi-insister sa depensa, nga way ebidensya nga nakadawat o kwarta gikan sa gobyerno sa China, ang magtiayong Vice Presidente Sara Duterte o Attorney Man Scarpio.
3: Straight to the point.
13: I-question gahapon, Mahigala, ang AMLAC, bida. Katong EMLC na suta Mahigala mo ni ang problema lagi mo na nga ang kalahian og dito gipresent sa House Committee on Justice wa may lain magka-cross examine pag-abot na dito mga Higala sa impeachment court ma-cross examine man sa PICAS Council di nahibaw-an mga kagalaan nga dunay taga China o duna Mahigalay tao dito sa China nga nag-deposit og kwarta sa ilang kasusyo sa negosyo apan mo pasabot ng gobyerno sa China maoy nag-deposito. Kaya upaminawon gano'n mo sa headlines, ang China nihatag o kwarta ni VP Sara. Lahi na yung istorya ha. O muingon ka nga, doon ay ilang kauban sa negosyo nga tuwa sa China nga nihatag o kwarta. Pare ba natunoy sa 2CBN ng DYHP, pag iunta manawagan tagtabang, si Tisoy Tisay to sa Amerika, nitabang dali, nihog o kwarta. Arimang higa lang mali sa Abadjes, di gani ang di Aida. So yun, Tisay o Tisoy. Oh. Puriabuyag lang eh, natay donor kwan anak. Wa pasabot nga ang Amerika ni hatag na to. Uy, ka, Amerika mo ra mag-gobyerno ni Trump, gani ha? Sus ka na ku akang kwarta og mauho na. Naghamay mo hatag na ito, mahigala, manawagan ta, gikan sa Europe, gikan sa Australia, gikan sa Amerika, gikan sa Canada. Naghatag mga followers nga manawagan ta, mutubag sa atong panawagan. Pero pasabot ng ilang gobyerno dito mo'y naghatag.
3: Straight to the point.
13: O karon, maklaro ginoon ato sa cross-examination, no? Katarik pagtagad, Middle East countries, naghantag niya ng mga donors, no? Mabitaw na nga pag-activate sa ato may ilang social media platforms, dagko ang atong nadawat. Kinikaroon good, kito mga lahi man sa una, dito may sa Negros, paglinog sa Negros, paglinog sa Bohol, 2012 sa Negros, 2013 sa Bohol, dili pa man minilyon itong madawat. Dahil. Kinikaroon, maabot yung millions kay naman tayo mga ato mga higala, mga listeners, mga followers, kato sa gawas nasod, nga mga malumog kasing-kasing, mutubag sa atong panawagan. O, naigikan sa Canada, natay OFW to sa Canada, naghatag mahigala, nagpada. Wa pasabot ng Canada mo inihatag. At rin pagtagad, nabuntaga, mga kaigalaan sa banuban, usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
13: Kiniuguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHPRMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah.

0: TCS.
1: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna, my girl, size 39 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: At sa dawaton, may gilang report karon sa kauban on board sa patrol. Sunog sa pahina sa Nicolas kagahapon, padayong gisusi sa kabubiruhan ang hinungdan ni ini. Paminawang tang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
4: DDDYHP. Tata, Araman Report.
5: Adjuman, ato ni Rupil, naukay ang mga murupyo sa sityo Katlia, barangay pahina sa Nicolas ni Gatundak Bayan Subo. Uman mo ulbog, kinigusa ka pa rin maay, diya sa mga lugar. Alas 5:14 ang pagsugod yun pag nagitong sa aso sa Dos Andanas o Dako na Palimay na nadapin na sa daan diya sa mga lugar o niya pagkataon-taon ng gawas na yun ang niya pusog na na pagpulpo sa kayo ni alas 5:14 nakaabot sa dayon ang atong o ang alas 5:15 nakaabot na yun ang unang fire truck nagipagagan dito sa area human makita sa kabubiruhan ang pag-ulbo na din pag-ayo sa kayo. Human sa pag-abot sa usaka fire truck, magsunod-sunod na dayon ang human yung mga fire truck sa kamarangayan yagi pa-respondi sa maong alarma. Nagsunod na yun ang ilang firefighting operation o ina na yung bubahang mayong tubig o nga pagka mga alas 5 pasado, mga alas 5:59 ni deklarar na ang atong kabubiruhan o fire under control o alas 5 pasado dahil na nga alas 6 i-deklarar na sila o fire out attorney repeal. Panibay na gipanagiya ni Chris Bakakaw o gibutyag na diha dyan magsugod ang kayo nini apan matod sa kabubiruhan ang atong investigador na ila pa dyan timo ang nadugang pangkisusi anong niulbo ang kayo sa panimahin ni Bakakaw na nagbili ni Ugdanios Dulan tunga sa usak kamilyon kapisos wala gireport nga doon ay nangasama ng mga angol sa maong sunog. Kasama mo sa RNN Patrol, Manispin Pilot Jesus Obampon. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy!
3: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:42 na, standby sa ito pagbalik.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
8: Hey! Kidney care time!
9: Sakit yun akong kilid. Maglisod kong pangihi. Niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
10: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI?
9: Sa sige na ako kaog parat. Nainom na akong soft drinks og sa junk food.
10: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
9: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
11: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi napagamitin pang gamot saan makuwi.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
16: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.

0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pang isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2020. Drink responsibly.
3: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, gusto layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galar size 45 nas, ato bawan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the
10: now, atong tagag-pagtagad, may galar dugang mga hisgutanan karong buntaga mga kagalaan. Ang impeachment trial gahapon bida atong explicar ning uban nya mga kuanake daghan na may di mananaw gud so arin na mo kog update nato tagaan ta lang mog summary unsa ni hitabo unya atong maanalisar mahigala ning mga sitwasyon ikaduha nagpa press conference na si VP Sara kagahapon isip tubag mahigala niya kang Rodolfo Gracioso katuto ang pulis nga namasangil nga naghatod og kwarta ngadto kang VP Sara. Panghimakak ni VP Sara og presentar siya sa iyang kaugalingon sad nga mga ebidensya. Unya di patama adto sa unahan, ako sa may galang lakbitan gamay kini mga kawatan bitag mga butang sa simbahan. Nga mga higalay mga bukton sa Santos, mga kahoy mahigala nga kwan gipangkawat. Nainana no? Kini mga kawatan nginani, kay kini magud mga higala mga larawan sa simbahang Katoliko, with due respect mahigala sa laing tinuhan, lahi mapuning sa Katoliko kay namapun mga higalay kaugalingong mga explanation do na pay kaugalingong basis ang ubang mga tinuhan dili motuon ang larawan ang Katoliko motuo do na pos lay ilang kaugalingong mga katarungan nyang tag-iya ana ang simbahan so og kawato na i-report na sa ninyo ni mga kawatan kay lahi man na krimi naman ang dapita unya kadto pong mga businessmen kadto mamalitay og mga ipatimba nga butang, mga scrap nga mga mamalitay, o guban pa, kasabot mo nga kanang-inan ang klasiha sa mga butang, gikan simbahana, kanang kampana, tabangan, gudog dayungan, gudog kataw, kay bugat mang kampanaha, kay dakuman. Nabat ay picture ang kampana dong, bugat kampanaha ay 112 years naman eh. So, dugay ng katuigan, kanang maong kampana, unya, giunsa man nila pag baligya dito sa kwan day, baligyanan. Angang, muingon sila dito nga di may baligya nga among kwan, kinini ang extra kampana. Kadako ang kampanaha may gala, dayungan ko doon kataw. Ang mag-unsang uman ni pag, so ikaw pong mamalitay o scrap niha, kasabot sa ka nga, kung sa maninyong baligya, mo naman lahi na eh. So I hope nga kining nakapalit ani, taga-taga-san yung kapalit na iday? Taga-tubigon? O ila day ka-ilibulonos ni? Napay nakabutang may gala anyo de 1914. So tuig 1914, liman ka na. Unya pagkahuman, gibaligya dito. Espanyol pa pagkasulti anyo, sa to pa tuig. Ha? Year of 1914, ang pagkasuat mga higala, naa nakatatak, unya. Ang magiyon sa mani, naibaligya ang kampana, kining nakapalit ani, nga taga-tubigon, og ni cooperate karon sa pagpangita na labi na sipa ng DOHP das tubigon labi pag announce sa mo diri nya ni tabang mo nga dahil na kampana nga na napalit na mo nya mo hinungdan nga na uli ni unya human na dakpan tong suspect da okay ra pero kung dili mo na nahitabo may nang iapil og kaso ning kwanday ni kapalit ani kay anti-fencing law mga higala apil ka qualified thief ning ipasaka pwede kini pasaka grabe rin ning nangawat o kining nipalit sa kinawat violation po mahigala sa anti-fencing law pwede kang maapil ha kisa ni alias Jerry ang komprador o scrap iron Jerry kumusta na Jerry Agatubigon na ba ka? Salingan kang ilibulunos. May ko si Ilis, bita-bita itong ako salingan kama umay nakapalit sa kampana. Agatugo salingan, Idol Tony, kaya taga-ila itong kawatan, taga-sagbayan. Luuya taon taga-taga-lubok buhol, may gikawatan. Good morning mga bulanon ha, kay sipa na batas buhol, mga sukit ng paminaw. Pero with due respect mga kaigalaan ha, ato lang aginig katawa-katawa, komedya-komedya ha. Pero kanang taga-sagbayan mga buutan sana sila diha o kini mga taga-tubigon. Timingan lang doon na to'y kawatan taga dito. Pila man nilandakpan? Ang usa pa? Ha, ang samang usa, katong kadayong niya. Yung samang guni, muna ako ha, basta ka ang kaso ning nakapalit sa ane o guwaan ni mo ko-operate. Kay imagine ka, unsa man pagbaligya sa kampana, mutuo dahi kami ngon nga di amay kampana na kitan, na ligid ba na ni Kalit? Lison mo sa kay kami ngon nga di amay kampana nga baligya, mutan na yung kuan, uy, karaan ganyan kampana ha, mahalo ni, di imam mo na kakuan ni, anahabilin mo na jeep. Mutuos na rin ka na yun. Kaya nagkapalit ba? So, doon na intensyon po nagkapalit, nga iyag yung palito na. Para gano'n yung mga mamalita, yung mga cellphones nga, kung anay, mga kinawat nga cellphones. Ha? Kita ka na yung mga mahalong cellphone, yung baligya dito mahigala, nabito ito yung kwan, mag-order ka cellphone ka ng kwan, mahal mo kayo cellphone dito, arin ta order nito kapasil ay. Good morning sa mga taga-Pasil. Di po na makawatan ang mga taga-Pasil. Mga main tao na sila. Pero doon ay taga-Pasil. Ganito akong kaila dahil nga. Maingon nga. O gusto mo order cellphone mo. Kuhan malandaan niya. After kuhan ko no. Labing dugay ko no. 3 days. Naanam ko no dahil. Di ba kaila sa katong bataan ay? Nga taga dito Pasil ba? Isang dali naman ang cellphone. Na ay mga kuhan. Labing dugay 1 week. Kung saan imong order. Specify niyo. Labitang uso pa itong Nokia sa una nga, cellphone, Nokia nga, 5610, napay 3210 nga, 3210 ako. Ah, sige, pabuta lang 3 days. Kung mangumprahay ni mga kinawat nga butang, mapasakaan ba yung anti-fencing law, ana? Violation. So, wata mahibawang ni Father Panya, o ako ni Father Panya, ipakiha ko lang ni. Dili sa ingon niya, mapasailoon kita, pari manta, inana ba, no? Pero ipasakag kaso para mutagam. Ha? Mutagam kining kawatan, pasakaan kining kaso. O niya, kini pong namalit, ane, gawas ko ni cooperate na namalit ha, o basig may kabatiis ng broadcast dahil may ingon niya, mo ni contact sa bubol, di arang kampana, mo iuli. O ka na, inoon, dadi mo maapil pasakag kaso, pero og wa mo mo cooperate, kining, ingan lang Jerry, good morning mga Jerry sa Tubigon Bohol. Ilado ka man dahil mamalitay dahil mga scrap iron. Sarog wadyo ka mangutana, Jer, og diin gika ng kampanaha. Ang ang magmingoman niya, kung may mag-cellphone, ang natagak lang sa kyanan. Di man ako, di magkakapalit, di magkakawin kampanaha, nga dako ba ning kampanaha niya? Bugat doon, ane. Alam mo ka, 1914 din man eh. Ama mo yun ka nga. Kabilin sa kong lolo na, sir. Mo na yung gisakay o, Wanday? Haman to, asaman, ipakita ko nun, pagkawat ng kampana, nakakuha ng CCTV, no? Pagkawat ng kampana, ha, gisakay may higala o, hindi bang, doon ay sidecar, gisakag chapi. Makita ba ni ano, simbahan sa Lubok Bohol ay, ha? O niya, pagkahuman, gisakay in sato pa, nagmotor ni sila, doa kabuk ni babae ni usada yung kauman. Gidadaan ka ng motor ay kino. O? Oh? Dadaan gisakay ang kampana. Kanya gibalig yan tos tubigon. Giunsa man pagkonvinsan na maligya ko. Walay, walay malis ang nakapalit ba? Ikaw magkapalit. Hey, diin man mo aning kampana ha? Ogway, ang mamingo niya dito, nagsamtan na drive me. Makalit na nagkatungas ka sa adan. Kay ubingon may higala ni katarungan ini karo ni Jerry. Good morning, Brother. Ang imong initial katarungan, wakak kahibaw ko no, nga kinawat ng kapanaha. Wakak ka mangutana nga diin magka ng kapanaha, kabilin sa kong lulo. Asa man? Mangutana yung isa kay simbahan ni kawatan, ginugit din yung kapanaryo, no? Karon nasakpan ang gisakay o kano? Ni mahal-mahal ni, kay ikan ko sa Lubok Bohol, niya mingon niya, mahal-mahal kayong baligyan na sir, kay karaan man na, antik o niya, gigasolinahan, mahal ba yung gasolina ron, gikan pa sa Lubok? Madara ni motosiklo nang gikan sa Lubok, padong sa kano? Padong sa tubigon? Dool-dool naman na, ang pinakadool ka ng tubigon, padong sa loon. Kanang loon Bohol magod mo manay kura kwan manay parokya ni Father kwan sa una Darwin git gano assistant parish priest ya diha gibitar ko diha sa una. Good morning your Father Darwin. Dool la kay nang loon akining loon og tubigon pero kining Lubok dool-dool ba nang Lubok medyo layo ra layo ra pero madala sa motor ha. Sabay sa tawhana mga sugitig paminaw. So nadakpan sa kapulisan kining ang usapay nadakpan ha nga nagawat sa karang kampana sa St. Peter Parish Church sa poblasyon Ondo Lungsod sa Lubok probinsya sa Bohol mga kaigalaan. Nadakpan ang usa sa duha ka mga suspek sa gihimong hot pursuit sa Lubok Municipal Police Station alauna 50 kadlaon Martes gahapon dakpan mahigala sa Puroksay Santa Cruz sa Sagbayan Bohol. Na. Taga Sagbayan ni Paldo dai dong, ha? Taga Paldo, kampana gigi ko ha. Onya ang nasikop giila nga si Arnold, oi Arnold. Wa gabai. Nganlan ta lang gi kanol kay kawatan ka magkampana Arnold. Arnold Dali Dalkes. 25 anyos. Samtang gipangita pa ang kauban ini nga babae nga alias Rina. Babae dito yung kauban mga sugiting paminaw. Di ba ka tumuoy kuan? Asa man karon Rina surrender dai. Ha? Unang nakadawat og tawag sa telepono ang kapulisan sa Lubok gikan sa maintenance og panday sa St. Peter Parish Church nga si Lito Buyod nga nagpahibaw nga ang karaan nga kampana sa simbahan ang nawagtang. Kainay mahigala nga magbagting na sa Angelos, wa na may nabad, ba, di naman mabagting, kaya wa naman kampana. Buntag alasayas buntag, magpa-Angelos na, o alasayas hapon, wa na, di na magkabagting kayo sa unta mga ang kampana, nawagtang man. Human makuha mga higala kay report man, human makuha ang impormasyon atol sa gilusad niya investigasyon, gisubay ang mga kuha sa CCTV, sa simbahan o nakita nga gikuha sa duha ka mga tao ang maumbutang, ah, gisakay ng motorsiklo, kini na sidecar. Nakita nila nga paingon sa sagbayan. Anahon na siya total. Usa man kay karaan kampana no gidisiplina na dito tungos ka karaan. Oh, Nahuna siguro na kini mahal-mahal gyud ni kay karaan gyud. Antik kayo ha. So nakita may gala sa CCTV nga paingon sa sagbayan ang mga suspek sa case tricycle. Nakiglayon dayon sila sa kapulisan sa sagbayan og nailhan ang mao mga suspek og natultulan ang balay nga resulta sa pagkasikop sa usa ka lalaki. Nabawi sab sa mga pulis ang gikawat nga kampana nga gibutang sa balay sa usa ka alias Jerry. Dito sa balay din ni Kitty Jerry. Sa aman mo na imong i-display dito, Jer. Kani magnegosyo ka unya mangawat kani mga butang kinawat, labi pag mga butang simbahan. Makadaot sa negosyo eh. Dito na nakitaan sa balay ni Jerry, komprador og iron scrap iron sa Barangay Libertad, Lungsod sa Tubigon. Good morning mga taga Tubigon, sipa ra bata diha. Kanang ginganlag Jerry diha, badlungan niyo na ipagpanga pagpamalit ang mga butang butang sa simbahan. Pero ingon si Jerry nga wa man kuno sa kabaw nga kinawat. Iya ko nung gibayrag 17,000. Iya ra po ko nung hinaguan kong kulta ha. Pangong kay Baos yung kinawat, o niya hinaguan ko baya po itong 17,000. Namatod pa mahigalas ka nagkuan sa simbahan dito sa Lubok, ha? Nga ang karaan niya kampana sa St. Peter Parish gihatod ni adtong 1914 og sa dihang nabuak. Nabuak ni kampanahan ay. O nang ilang gi-preserve ni. Kalima kag 1914 ba? 100 years ka pinagod. So imo nang gi-kuan diha, no? Pero kasong qualified theft na karon ang giandam sa kapulisan. Ipasaka na lang gining kasuha. Para matagam ning kawatan. I-appeal pa gyud ni Jerry kining nang kapalitan ni. Kadepende ha kung ni-cooperate pa ni Jerry or unsa ba. Mamalit kini kag butang kinawat, pwede kang makasuhag kaso, mapasakag kaso. Kay violation na sa anti-fencing law.
9: Straight to the point.
10: Og, wala ka nagsukit-sukit, Jer, og diin na kuha ng kampana, ha? Saro, ipalit na po ni Muday Dayon, wala ka mangutan na nga. Kwa ba ni sa kabilin siyang ginikanan ni, nakitaan ba ni Kwan? Huwag po ni mga natagak lang ni sa kinan. Oh,
9: boss.
10: Basi ng utana ka, diin ba ni simbahan na? O sa itabuan nga inyo, kuha ninyo ni, sige, sugo mo sa pari pagbaligaan eh? O sa man eh? Sa Kristan mo simbahan, minister mo? Eh, ano nang abot man din hinko na? Mangutana sa gisiguro ka, Jeroy, ha? Jerry Boy, ha? Taga, loo at kwan, tubigo. Yes, ang gidisplay sa ila, ha? Murag ka, naghinam-hinam sa siguro siya mahiga lang, ha? Paitatawahan na mga suginting paminaw. Nasa pikas bahin ang impeachment gyapon tagaantala mog sa Marian eh at wala ninggit tiwas mga higala gamay ning kuana unya ang diapas VP Sara mahigala nay papriskon gyapon tubag niya kang grasyoso. So nasuta gahapon atol sa cross examination na klaro mo lagi ni kining muron pa ukyab lagi tong sa kuan gani sa amla ba kay dako magyud kay aggregate amount sa transaction. Mo na ko example gahapon ang transaction mga higala og adto ibutang nimo kang pala nimo indikin. Imong anak panalitan, tapos ka nadami, ma, palit ko giyuta, palitin ko kundo, ma, himaunta lang kang, kwan, tagantagang special power of attorney, SPA, ikalay palit, kaya wamang ko diha, namay tag 2 million kundo, nasa, kwan, karang, 1 bedroom lang, ana, o 3 million, isood sa imong bangko, dahi, inigsood sa imong bangko, ma-report ka sa AMLA, nga dahi, 3 million, gitawag man na siya, kwan, covered transaction, and, suspicious transaction. Munang CTR, STR. Covered siya because 500,000 pataas covered. Nga, nganong suspicious man? Because dili usual ni mo na imong madawat na. So, pag usod sa 3 million, mag-report ka sa AMLA, na ay 3 million. Pag withdraw ni mo sa 3 million, kaya gibayad ni mo skundo, another report, so 6 million. So, naaday ni 6 million sa indikin. Pag himan-himan pa, pag imog yung uting kayo ng bangko ni Muday, wala may 6 million. So ang aktual nga kwarta, dili mao ang sa naa sa transaksyon. Naklaro kagahapon, dito may gala sa atol sa cross examination. So, pagpangutan na, pila may mo, butanta dekin sa akong example, 6 million ka, uting kayo ni mong bangko. Di man ka pwede yung pasangin lang, di man ni mong nangawat ka, ni, kaya ganun naman ka ning transaksyon na. Dili mo na, nga doon ay predicate crime una, ang AMLA alone, report sa AMLA, dili makastand niya siyara. Kinalan nga doon na sa predicate crime, mo na in-investigate panalitan, mo coordinate sa lain nga mga agencies government, wa man himuan na nila. Kaya ma-explain mo na, panalitan na kayo-dekin, mapasangin lang ka nangawat, kagkwartaan nila, hindi mo na nga, kadako pa ni kwarta. Kung imong investigaron, masuta ni mo nga, ang iya ding anak, nagpadari kay kwarta, gipalit, diha ni mo ipadaki, ikaw may gihimong SPA, gihimuan kag SPA, Special Power of Attorney. Naman ko sa Canada ma, naman ka sa Pilipinas, ikaw lay palit, under my name, pwede ka makapirma under my name, kaya naman ka SPA. So pag sud sa kwarta, gireport ka sa AMLA, of course, because that is covered transaction. Unya, suspicious ba? Yes, suspicious. Kaya mingyo man tong bangkod to, kung sa maning kwarta, nandikin, amuso ni kwarta, sildo naman. Ano, pwede ginagmay mo so noon sa vitamin D3. Nga ganun, kadako pa ng kortaha. Ha? So, og tanawin mo ang transaction, dakog kalainan sa transaction sa actual money. It doesn't mean nga maunay transaction, maunay aggregate amount. Maunay kwarta ni mo. Di, uy. Og imutang kayon, pagting kayo dekin. Habay na kwarta ni. Wa may 6 million ni. Di ay, ginagmay nga ego, ikapalit o Cecilia. Mao ka na nga, so far no, sa ilang, unang mga tao gilaay na sa impeachment, actually. Kung ako may mo evaluate, actually, dili pa enough nga makakonbikto sa VP Sara based on the evidence nga gipresenta. Prangka na pag-istorya ha, pero, og numbers may isgutan, kaya numbers game man eh, with a pressure mga kailan, wata mahibaw. Og unsay kapalaran yung VP Sara. Kaya takasabot ka ng mga senator judges o presyuro na dekin, wala man takasabot kay ka na, salida na. Salida ng impeachment, pero wala takasabot, unsay nahitabo, likod sa tilon, sa salida. Ha? E na kita mga senator judges, mo na lingkod ya, anak. Pero wala takasabot sa likod sa tilon, gipang tiunan ba na sila dito, gipugos ba na sila dito, na ay inaanak nahitabo. So, og buing kang makonbikto ba si VP Sara, mo na ibutanga, ako di ko ka-forecast pa. Sa pagkakaroon. Pero, pagkutanong ko nyo, based on evidence, enough na ba makakonvict ng Sara Diggyod? Kung mabasa sila sa evidence, ali, isod. Pero, mangutana mo na ko, makonvict ba dili, hindi ko kasulte. Kaya nga no, numbers game man eh. Kaya ka na mga senator judges, o mapugos na sila, presyuro na sila. Bisa pag may evidence na maingon niya, sa pagtarong niya, ha, kay sama ni Trillanes, yan ito gihulga si Scudero o si Jules Villanueva ba? Yang ipahimangnuan si Chase, kay Chase, magtaron siya sa narabag kay Plunder. Kamo, Joel Villanueva, ha? Magtaron mo. Gusto ko, may galas Trillanes, ganun nga mo, isyog supina si Chase Scudero. Pero katugan Chase, yung man Chase nga, isyog man ta, pero, apiki na ba? Katong panahon na, kunya, ang ilang suggestion niya, iuna sa present ng uban, ipaulahin ang Trillanes. So, suko man kayo siya, nagpa-press kong Trillanes, at wala nang sigutag tiwas o niya. Standby lang na, Arimen 558 Manila, musunod na karoon dayon. Alas 7:07 na.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: Ang bantayan ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM at may iwasan ang posibleng pananamantala sa extreme weather phenomenon. Nanawagan din si Garin sa publiko na maging masinop o magtipid sa paggamit ng kuryente.

0: de Xetena.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Ang bantayan ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM at may iwasan ang posibleng pananamantala sa extreme weather phenomenon. Nanawagan din si Garin sa publiko na maging masinop o magtipid sa paggamit ng kuryente.
3: At kalapit na din siya. Tatagpuan ang mga water treatment plants sa Cavite, Pasay, Antipolo at maging sa Laguna Lake. Kaugnay nito'y patuloy ang paghahanda ng MWSS ay inaasahang epekto nga ng Super El Nino kabilang ang pagdevelop ng pagkukuhanan ng tubig para hindi dumepende lamang sa Angatnam. Bukod sa mga bagong treatment plants, inihahanda na rin ng pamahalaan ang rehabilitated deep wells na kayang magbigay ng 85 million liters ng tubig kada araw. Ito'y matapos sa aprobahan ng National Water Resources Board ang temporary permit para sa operasyon ng mga deep well.
2: Tatlong taong gulang na batang lalaki patay matapos natangayin ng baha sa Malaybalay City. Kasama natin sa Balita Radyo Man Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
4: Patay na ng matagpuan ng mga rescuers ang isang tatlong taong gulang na batang lalaki matapos di umano'y tangayin ng baha. Partikular sa Purok 25, Santa Cruz, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa ulat ng pulisya, hindi umano napansin ng lola ng biktima ang kanyang apo na nawala na sa kanyang paningin. Agad-agad itong ipinaalam sa otoridad ang insidente at isinagawa ang search and rescue operation sa kasawiang palad. Natagpuan ang bata sa ilog sa lugar, nawala ng buhay at nasabit sa isang puno. Labis naman ang paghihinagpis ng pamilya ng biktima sa kinahinatnan ng bata. Sa ngayon, nadala na sa punerarya ang biktima at hinahanda na ang libing nito. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micaballo. Tatak, RMN. RMN
3: Network News. Deklarasyon ng State of Calamity sa Naga City dahil sa dengue, posibleng alisin na ngayong Linggo. Makibalita tayo malaki Radyuman Mike Marfega ng RMN Naga.
5: Posibleng tuluyan ang alisin ang state of calamity dito sa lungsod ng Naga sa katapusan ng linggong ito o sa susunod na linggo kasunod ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng dengue. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, makabuluhan na ang ibinaba ng dengue cases kumpara sa pinakamataas na bilang na naitala noong weeks 35 at 36. Gayunman, hindi po umano sapat ang datos noong nakarang linggo upang agad na alisin ang state of calamity dahil hindi pa bumababa ang bilang ng kaso sa itinakdang threshold o antas na ginagamit na batayan. Sinabi ng alkalde na pabursa na siyang agad ng alisin ang state of calamity dahil halos isang buwan na ring bumababa ang mga kaso. Pero kailangan pa rin sundin ang rekomendasyon ng mga doktor at health officials. Umaasa si Robredo na kung magpapatuloy ang pagbaba ng kaso, maaari nang magkaroon ng pinal na desisyon sa katapusan ng linggo o sa susunod na linggo. Sa ngayon, meron pang 23 kaso ng dengue dito sa lungsod ng Naga. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Radyoman Mike Marfega, Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Isa-isang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga ibinatong paratang ni Rodolfo Gracioso Jr., ang dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Unang itinanggi ni Duterte ang akusasyon ni Gracioso na tumanggap siya ng mali-malitang pera na mahigit 2 bilyong piso ang halaga.
6: Mariin kong itinatanggi ang mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ako sa mga pangyayaring hindi ko ginawa, hindi ko nalalaman o hindi ko personal na naranasan.
2: Pinabulaanan din ng bise na favorite chocolate niya ang brand na Royce, gayon din ang pagbisita niya sa Marinduque noong April 2019 kasama ang dating staff na si Jeffrey Tupad para i-endorso ang mga Velasco. Nagpakita pa siya ng mga larawan bilang patunay ng mga naging aktibidad niya noong Abril. Muli namang itinanggi ni VP Sara na kilala niya si Ramil Madriaga at pinuna na hindi lumitaw sa mga pahayag ni Madriaga ang akusasyon ni Gracioso.
6: Una, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Pangalawa, kung kunwaring totoo ang maleta na may 20 million na binigay kay Ramil Madriaga sa bahay ko pa mismo, nakakapagtatakang hindi ito binanggit ni Madriaga sa kanyang affidavit ng panitia.

0: nira laban sa akin. Kung, Mang, idagdag ngayon ni Madriaga na kwento tungkol dito ay hindi na ito kapani-paniwala at malinaw na imbento lamang para suportahan ang kwento ni Gracioso.
1: Para kay Duterte, lahat ng paninira laban sa kanya ay pakanak ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Sino ang nasa likod ng paninira sa akin? Administrasyon. Ang palasyo, si BBM. Makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the Presidente. Kung makikita niyo, ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta.
1: Samantala, hinamon din ni VP Sara si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kasuhan si Gracioso kapag napatunayang hindi totoo ang mga aligasyon nito.
0: Kay Matibag, sa tamang panahon, ang gusto ko ngayon, bago ko ilabas yung conflict of interest ni Matibag, gusto ko makita kung totoo ba talaga siyang professional siya na NBI Director na kasuhan niya si Gracioso. Hindi man sa buong affidavit ni Gracioso, kundi dun sa parte kung saan nagsinungaling si Gracioso laban sa akin.
1: Si Vice President Sara Duterte Carpio. RNN
2: Network News. 15 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, pagmamay-ari umano ng gobyerno ng China, ang ilan sa mga Chinese companies na sinasabing nagbuhos ng pondo sa Kalye 88, ang negosyong iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manz Carpio. Yan po ang sinabi ni Senator Judge Risa Ontiveros sa kanyang pagtatanong sa testigo ng prosecution na si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Day 34 ng impeachment trial kahapon. Tinukoy ni Ontiveros na Chinese state-owned enterprises, ang China National Township Enterprises at ang Beijing Xinhuifang Food Company na nagpasok ng pera sa Kalye 88 batay sa covered transaction report ng AMLC. Gayunman, hindi ito makumpirma ni Buenaventura yung mga impormasyon dahil nakabase lamang daw siya sa records ng ahensya.
3: Base po sa research ng opisina ko, dating, quote, directly under the Ministry of Agriculture, close quote, sa China. At naging isang, quote, large state-owned agricultural enterprise under the supervision of the State-Owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council, close quote. Lumalabas rin po na yung chairman ng Beijing, Xinhuifang, ay miyembro ng District Chinese People's Political Consultative Conference o CPPCC. Ayon sa isang U.S. Economic and Security Report, delegates to the CPPCC serve as proxies for Chinese Communist Party interests.
2: Sa direct examination naman ni defense lawyer attorney Mark Venluan, tinanong si Buenaventura kung ipinapakita baga sa AMLC records na kinatawan nga ng China government o Chinese government ang mga Chinese company na sinasabing nagpondo sa Kalye 88. Sinabi po ni Buenaventura na hindi naman nakasaad ang mga ito sa dokumento.
4: AMLC records show that remittances were made to Kalye 88 Foods Corporation and not to VP Sara and Attorney Manz, correct?
5: That is correct based on records, Your Honor.
4: Now, my question to you is this. Does the AMLC have any record of how much of these transactions by Kalye 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and Attorney Manz?
5: Redounded to the benefit, Your Honor, there's
4: none.
5: It's only based on what we have on the records, Your Honor.
4: All right, none. Based on AMLC records, again, just to reiterate, meron po ba kayong paraan para malaman kung legitimate o illegitimate itong mga businesses na ito?
5: Wala po. Hindi po yung kasama sa naka-report.
4: Alright.
2: Yung po si Attorney Binluan at Attorney Ronel Buenaventura. RNN Network.
1: Iimbestigahan ng National Security Council ang mga umano'y pagpupondo ng China sa mga kumpanya sa Pilipinas na iniugnay sa pamilya Duterte. Ito'y matapos na lumutang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na tumatanggap o tumanggap ng mahigit 300 million pesos na pera ang Kale 88 Foods Corporation mula sa China. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Oban Jr., posibleng may implikasyon sa seguridad ng bansa ang pagpasok ng malaking pera mula sa ibang bansa. Ibabahala rin si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa impormasyong ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV hinggil sa Chinese financial link. Sinabi naman ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na posibleng ginagamit ang pera para isulong ng China ang pansariling interes at iniimpluensyahan ang mahalagang sektor sa Pilipinas. Kahapon ay lumabas sa records ng Anti-Money Laundering Council na hindi lamang China ang naglagak ng pondo sa Kale 88 Foods Corporation at tumanggap din ito ng halos 50 million pesos na pera mula sa Russia, Ukraine, Kazakhstan, Lithuania, South Africa, Tajikistan, UAE at Estados Unidos.
2: Yun daw na bunyag na China remittances sa kumpanyang konektado sa mister ni Vice President Duterte lubhang nakababhala. Sino may sabi nito? Alamin natin mula sa Kongreso by Rajman Grace Mariano.
6: Isinusulong ni House Ways and Means Committee Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na magkaroon ng komprehensibong Healthcare Maintenance Coverage o HMO ang lahat ng mga pampublikong guro sa ilalim ng Department of Education. Nakapalob ito sa inihain ni Kimbo na House Bill No. 11603 na panukalang layuning may masandalan ang mga pampublikong guro sa buong bansa kapag kailangan nila ng pangangalaga sa kanilang kalusugan o pagpapagamot kapag sila ay may kita. Kapag naisabatas ang panukala ni Kimbo, ay uobligahin ito ang DepEd na magkasan ng competitive bidding para pumili ng lisensyado at accredited HMO na mayroong nationwide network ng mga ospital at healthcare providers. Kabilang sa magiging sakop ng kukuning HMO, ang outpatient consultations, laboratory test at diagnostic procedures, gayon din ang bayad sa hospital rooms, sa doktor, operasyon, emergency case, annual physical examination, mental health support kasama ang psychiatric o psychological consultations at therapy. Din ni Kimbo, kapag may sakit ang guro ay apektado rin ang mga batang umaasa sa kanya araw-araw, kaya kung gusto nating protektahan ang kalidad ng public education ay kailangan nating protektahan din ang mga guro na nasa front line nito.
7: Nakakabahala, no? Kasi bakit po may influx ng pera galing po sa mga at this case, galing po sa China, na galing po sa mga...
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Mamaya, ibabalikan po natin ang ulat ni Radyoman Grace Mariano tungkol sa mga nabunyag na China remittances sa mga kumpanyang konektado umano sa mister ni VP Duterte. Samantala, 190 million pesos sa mga bank accounts ni VP Sara Duterte hindi deklarado sa kanyang SALN. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Bata.
0: Aabot sa 190 million pesos ang sinasabing laman ng mga bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ito ang nais patunayan ng prosecution team sa pagharap ng unang dalawang testigo mula sa Land Bank of the Philippines na sina branch managers Uni Sumatra ng San Pedro Davao at Raquel De La Serna ng Armagsaysay Davao. Ang halagang ito ay hindi nakadeklara sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte na nakakalat sa hindi bababa sa 30 mga bank accounts sa 8 bangko. Tinukoy ni Private Prosecutor Attorney James Ibrahim Ali na may mga balanse sa bangko, sina VP Sara at Attorney Carpio kung saan noong 2022 mayroong balanse na 59 million pesos, 2023 na 71 million pesos, 2024 na may balanseng 22 million pesos at noong 2025 na 35 million pesos. Iginit ni Ali na kahit paulit-ulit ang pagtutol ng depensa sa presentasyon sa mga numero ay hindi ito mababago at kung tama at magtugma ang lahat ay walang dapat na ikatakot.
9: When taken together across the years 2022, 2023, 2024, and 2025, the Vice President and her husband, Attorney Carpio's bank accounts have a total ending balance of more than 190 million pesos that are not declared in her SALENS. Ipakita lang ng buong buo at hayaan ng mga dokumento at ebidensya ang magsalita. At kung hindi nagtutugma, hindi na kailangang manakot gamit ang prosecution, media, or korte.
10: Bukod sa Land Bank, kasama sa mga ipinasampina ng impeachment court, ang Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, Security Bank, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at Banco de Oro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Kuan de Batak Tatak RMN.
11: RMN Network News.
2: Yun daw paghingi ng paumanhin ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan sa impeachment court kaugnay naman ay tila pagbabanta nito sa mga naglabas ng AMLC records ng Vice President, personal na desisyon ng abogado. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Marjo Domingo.
12: Nilinaw ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na hindi nila in-advise kay Attorney Mark Vinluan ang paghingi nito ng paumanhin sa impeachment court kaugnay ng umano'y tila pagbabanta nito sa mga naglabas ng AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Ang kay Attorney Poa, nagsabi si Attorney Vinluan na gagawa ito ng manifestasyon para iklaro na hindi nito intensyon na mag-intimidate sa kahit na sino man at ang intensyon niya ay basahin lamang ang nakasulat sa batas kaugnay ng confidentiality.
13: So just to clarify, hindi ko po siya in-advise doon. That really came from him. He wanted to sincerely apologize to the Honorable Court. Kasama na rin yung media kung merong any effect na parang nagtatreaten siya. Gusto lang niya maklarify na hindi yun yung naging intention niya. At ang intention lang niya talaga ay basahin kung ano yung nakasulat sa batas, no? Regarding confidentiality. But again, that came from him.
12: Nabatid na kahapon bago magsimula ang cross-examination ay nilinaw na rin ito ni Attorney Vinluan sa impeachment court. Kaugnay nito, hindi naman umano na pag-uusapan ng depensa na magkaso ukol sa nasabing usapin dahil labas na rin ito sa defense team.
13: But again, just to clear the air, as to kung mag-file ng kaso or hindi, hindi namin pinag-uusapan sa defense yan. I think labas na rin sa defense yan sa ngayon dahil hindi naman kami yung injured parties. But as to yung nangyari kahapon, gusto lang i-clarify on the part of the defense na hindi ganun yung intention dun sa line of questioning ni Attorney Vinluan.
12: At iyan ang tinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
11: RMN Network News.
1: Abangan sa aming pagbabalik, planong pananood ni Pangulong Marcos ng karera ng sasakyan sa Singapore, dinepensahan ng palasyo.
2: Posibleng pagtakbo ni Davao City Mayor Basti Duterte sa 2028 national elections, may basbas na ng pamilya Duterte ayon kay Vice President Sara.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
11: RMN Network News.
2: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
11: RMN Network News.
1: 7:27 ang oras ngayon. kasabay ng kanyang working visit sa Singapore, manonood si Pangulong Bongbong Marcos ng Formula 1 Grand Prix Racing. Ayon kay DFA Assistant Secretary Annalyn Ratonel, kasama sa schedule ng Pangulo ang panonood ng Singapore Grand Prix sa Marina Bay Street Circuit. Paliwanag ni Ratonel, personal na inimbitahan ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong ang Pangulo na manood ng karera. Pagkakataon anyang event para isulong ang interes sa negosyo ng Pilipinas at makabuo ng mga partnership sa mga opisyal ng pamahalaan at business leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong araw nakatakdang lumipad pa Singapore ang Pangulo para sa 5 na working visit at ito'y magtatagal hanggang October 11.
2: Yung planong panonood ni Pangulong Marcos Jr. ng International Car Racing sa Singapore, dinepensahan ng Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
16: Ipinagtanggol ng Malacanang ang planong panonood ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Formula 1 Singapore Grand Prix na isang international car racing event. Sa gitna ito ng mga problema ang kinaharap ng bansa, kabilang ang banta ng El Nino. Sa panayam ng Malacanang Press Corps sa Singapore kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi nito na hindi naman nagkukulang sa trabaho ang Pangulo at patuloy itong kumikilos sa mga halagang isyo sa bansa, kabilang agarang pagpupulong para paghandaan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Git pa ni Castro, hindi rin magandang tignan kung tatanggihan ng Pangulo ang imbitasyon ng isang leader, lalo't bahagi ito ng kanyang working visit. Gaganapin rin anya ang karera sa araw ng Linggo o October 11, kaya hindi ito dapat ituring na sagabal sa trabaho. Tiniyak din ng palasyo na pangunahing layunin ng biyahe ng Pangulo ang pag-secure ng mga investment para sa Pilipinas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
8: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: RMN Network News.
1: Maring itinanggi ni House Prosecutor Terry Ridon ang paratang ni Vice President Sara Duterte na conflict of interest sa impeachment trial dahil sa pagiging consultant nito noon sa Davao City Government. Sa kanyang press briefing, tahasang sinabi ni VP Sara na matagal na niyang alam ang ugnayan ni Ridon sa lokal na pamahalaan sa Davao at hinihintay lang nito na mismong ang kongresistang umamin. Isiniwalat din ni VP Sara na tumatanggap umano ng pondo mula sa Davao City Government si Ridon nang walang ginagawang trabaho.
0: Sabi nung tao sa akin, I trust. Kasi maayos naman magtrabaho yung taga-Davao na yun eh. I trusted him. Sabi niya, maayos magtrabaho yan. Galing yan sa Poverty Commission. Sabi ko, makakatulong ba yan sa poverty alleviation programs ng city government? Sabi niya, oo. Oh my God, it turns out nothing at all. Walang sinabmit yan na trabaho, walang sinabmit yan na accomplishment report, wala. Sa buong time na nasa City Government of Davao, consultancy position siya.
1: Pero ayon kay Congressman Ridon, magkaibang responsibilidad niya noon sa Davao LGU at ito'y limitado lamang sa poverty alleviation at pagiging prosecutor niya sa impeachment trial.
17: Walang conflict of interest yung pong gawain ko sa City Government of Davao noong 2018 to 2020, I think, ay poverty related concerns, no? Katulad po nung nauna-una nating gampanin, yung pong trabaho natin dito, impeachment, wala hong relasyon doon po sa bagay po na yun.
1: May pasaring din si Ridon tungkol sa umano'y pagiging sunod-sunuran ng mga tauhan ng Davao LGU sa mga Duterte.
17: So what is the conflict of interest matter that the Vice President is actually talking about? Unless ang gusto niya sabihin na porque tao ka dati, porque consultant ka dati, dapat nagsusumamo ka sa mga Duterte.
1: Yung tinig po kanina ay si Vice President Sara Duterte at ito naman po ay si House Prosecutor Bicol Saro Representative Terry Ridon.
11: RMN Network News.
2: Alas 7.32 na po ating oras, may basbas na umano ng pamilya Duterte ang posibleng pagtakbo ni Davao City Mayor Baste Duterte bilang presidente sa 2028 national elections. Ay kay Vice President Sara Duterte, mismong ang ina nila na si Elizabeth Zimmerman ang nagsabing umuwi na lamang siya sa Davao at ang kapatid na nitong si Baste ang patatakbuhin sa national position.
0: Nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Basti na lang daw ang patakbuhin sa national elections. So, yun lang, sa pamilya namin, yun lang yung napag-usapan. I mean, hindi napag-usapan, sinabi. Sinabi ng nanay ko, sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Basti dyan sa national.
2: Dumistansya naman po ang Vice President kung sino ang gusto niyang tumakbo bilang Vice Presidente niya.
0: Ayoko mag-comment dyan, ma'am, dahil ayaw natin na siya na naman yung habulin, diba? Siya na naman yung kasuhan, takutin, at lahat-lahat na.
2: Nauna na pong sinabi ng Vice President o nagdeklara siyang tatakbo bilang Pangulo sa 2028.
8: RMN Network News! Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Nabunyag na China remittances sa mga kumpanyang konektado sa mister ni VP Duterte, lubhang nakababahala. Alamin natin ang ulat ni Radyo Man Grace Mariano.
6: Labis na nakakabahala para kay House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V ang nabunyag sa impeachment trial na pagpapadala ng pera ng mga kumpanyang pag-aari ng China sa Calle 88 Foods Corporation na konektado sa mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Pahayag ito ni Ortega makaraang isiwalat ni Senator Judge Risa Ontiveros sa paglilitis ang natanggap niyang impormasyon na umaabot sa 319.33 million pesos ang nairemit sa Calle 88 mula sa mainland China at Hong Kong. Ang nabanggit na impormasyon ni Ontiveros ay tumugma din sa records ng Anti-Money Laundering Council. Di ni Ortega sadyang nakakapagtaka at nakakabahala na may pagbuhos ng pera galing sa iba't ibang kumpanya at korporasyon ng China. Yan po ang pahayag ni House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega V.
7: Nakakabahala, no? Kasi bakit po may influx ng pera galing po sa mga at this case galing po sa China, na galing po sa mga state-owned na mga iba't ibang kumpanya at korporasyon. Hindi ka po ba magtataka, saka hindi ka mababahala na baka unti-unti na tayong ginagapang pailalim, saka kung saan-saan na nagamit itong mga perang to para sa iba't iba sigurong programa o propaganda ng mga yan. So nakakabahala actually.
6: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
11: RMN Police Report.
2: Samantalang mahigit 4 milyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo ang nasamsam sa Alamino City, Pangasinan. Kasama natin sa balitang ito, Idol Juana De Vera ng IFM Dagupan.
18: Arestado ang 5 individual matapos masamsam sa isang buy-bust operation ng nasa 2,899 reams ng assorted illicit cigarettes na nagkakahalaga ng tinatayang 4.2 million pesos sa Barangay Lukap, Alamino City, Pangasinan. Isinagawa ang operasyon noong October 3 ng mga tauhan ng Regional Maritime Unit 1, katuwang ang Bureau of Customs SWAL. Bukod sa mga nakumpiskang sigarilyo, nakumpiska rin ang 2 sasakyan at 3 cellular phones. Nahaharap ang mga naaresto sa mga paglabag, sir, Republic Act Number 10643 o Graphic Health Warnings Law, Republic Act Number 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, at Republic Act Number 8424 o National Internal Revenue Code of 1997. Isinailalim naman sa inventory at marking ang mga nakumpiskang ebidensya bilang bahagi ng dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Kabilang dito ang kinakailangang certification mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR at National Tobacco Administration o NTA. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak RMN.
11: RMN Police Report.
1: 3 arestado sa illegal na pangingisda sa Pulilio, Quezon. Kasama natin sa Balita Radyo Man, no, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
19: 3 mga suspek ang lumabas sa kautosang bayan bilang 196-2025 kaugnay sa pagbabawal ng kapandra. Naaresto ang mga ito sa pinagsalib na Seaborne Patrol Operation ng Pulilio Municipal Police Station Personnel, Coast Guard, AFP at Bantay Dagat sa karagatang sakop ng Barangay Balisin. Nakumpiskang isang unmarked fishing boat, 3 gas mask, 2 flashlight at humigit kumulang 5 kilo ng iba't ibang uri ng isda na may kabuuang tinatayang halaga na 21,400 pesos. Ang mga suspect at nakumpiskang kagamitan ay sinailalim sa kaukulang proseso at turnover sa Mendo at Office of the Municipal Treasurer para sa nararapat na disposisyon at legal na aksyon. Kasama mo sa Remen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak Remen.
11: RMN Network News.
2: Balita sa labas ng ating bansa, abot na sa mahigit 6,000 ang inaresto sa mahigit 2 linggo ng kilos protesta ng mga estudyante at guro sa Paris, France. Nagsimula po ang malawakang kilos protesta sa welga ng mga guro sa Saint-Exupéry High School noong Setyembre dahil sa pagtutol sa kakulangan ng pondo sa sektor ng edukasyon at ang hindi magandang kondisyon ng mga paaralan doon. Pero lumawak ang kilos protesta na yan nang lumahok na ang mga estudyante maging ang maraming magulang dahilan para ituring ng gobyerno na national crisis ang sitwasyon. Nauwi rin sa karahasan ng protesta ng magpang-abot ang mga realista at pulis sa kalsada. Nagpaula naman ng tear gas ang otoridad at ginantihan ng pambabato ng mga estudyante na nagresulta sa pagkakaaresto

0: Breaking news.
1: Football superstar na si Lionel Messi sasabak sa kanyang farewell match. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
2: Malapit nang magtapos ang international career ni Lionel Messi matapos ang mahigit dalawang dekada niyang paglalaro para sa national team ng Argentina. Maglalaro si Messi sa kanyang farewell match kontra Benin sa Estadio Monumental de Buenos Aires. Inaasahang nasa 85,000 fans ang manonood para bigyan ng tribute ang 39 anyos na football star. Sa loob ng 21 taon, naging record holder si Messi ng Argentina sa appearances at goals. Mayroon siyang 207 appearances at 125 goals para sa national team. Pinangunahan din niya ang Argentina sa ilang major tournaments kabilang ang 2022 FIFA World Cup kung saan nakuha niya ang world title matapos ang 36 na taong paghihintay. Bukod dito, nanalo rin ang Argentina sa Copa America noong 2021 at 2024 at sa finalissima noong 2022. Bagamat matatapos na ang kanyang kampanya sa international career, magpapatuloy pa rin ang kanyang club career kasama ang Inter Miami. Para sa ating RMN Sports, sa Radyo Manuel Santua, Tatak RMN.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyan.
3: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng silinti sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa ngaidungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines sa ato mga balita, Cebu City Mayor Ernest Archivali himakak sa tao kalabot sa unutilized nga pondos kagabaras dakbayan at tumiagi nga tuig. Samtang driver sa big bike, akalunay nga mupakasug pagpadagan o pagpatingog sa kusog at ang botso ni ini, di sa may Gerald Maxilom Avenue ng syudad, na ilha na sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Kini ang headline sa ato mga balita.
4: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.
7: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon. New Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhi ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest mag new Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gikan sa kinatas ang bukid.
9: Nak, kit kamusta ngay?
8: O bisan sa pinakalayo nga isla.
9: Nay, gagraduate na ako.
8: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
9: Mapauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
10: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB26024, series of 2026.
11: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
4: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This news is brought to you by Aluminium Hydrox

0: Side, magnesium hydroxide simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
2: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
0: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
5: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balota, kada buwan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ang bayahi o linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na sa GCash ang pagbayad sa bills with the G-bills, likay biyahi, likay linya. Ang padala sa kapamilya nga OFW i-receive sa GCash para diretsyo na nga maggamit pampabayad sa G-bills. Kasagaran sa mga pagdawat o padalagi ka na abroad, doon ay mga extra fees o guban pang Sa uban nga mga merchants, mao nga maminosan ang pinaghirapang gipadala. May nalagani kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede sab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada buwan. Mao nga kon GCash, mas sayon ang kinabuhi sa pagkuha og padala, pagbayad sa bills dili na kinahanglan mo pila o mobiyahe pa. Libre pa gyud ang cash-in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Health Center or call 2882-GLOBER-TM 02721-39999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Alas 7:49 na ugaro sa detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nangimakak sa taho labot sa unutilized ng mga pondos kagamalas na kwayan itong miaging tuig. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
6: CYHP Tatak RMN Report.
7: Gihimakak ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang taho labot sa mga unutilized ng mga pundos kagamahan sa bayan at tumiaging tuig. Nagkip na ang cash donations alas sa mga bitimas Bagyong Tino at News Development Fund o guban pa. Matod ni Archival kanyang nakarawat o notisya ang City Government gikan sa Commission on Audit in COA kinigirihok gilayon sa kagamahanan sa Dakbayan. Tungod sa maong kalambuan, gimakak sa mayor ang nanggawas ng mga taho labot sa natanggong ang mga pundo ubos sa iyang pamunuan.
8: Is na tinood, lugay na ni, naana ni notice ang kuha sa unang kunya, nahurot na ni.
7: Si Mayor Nestor Archival, giklaro sa mayor ng City Government, palayong naningkamot alas paghatag sa epektibo ug paspas ng serbisyo ngadto sa publiko. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
6: Radyo mo nationwide.
9: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo mo nationwide.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI og IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: At oras karon, alas 7:56 na. Balik ta sa itong balita, driver itong big bike, na kanunay nga magpakusog pagpadagan, diskarsada, o niya kusog pagyugayang tingog sa iyang tambotso diyan sa may General Maxeloma Avenue na ilhan na sa kapulisan, pinagi sa Traffic Enforcement Unit. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
6: CYHP, Tatak! RMN Report.
2: Nailhan na sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang motorsiklo nga nalambigit sa speeding o kalapasan sa balaod sa trapiko sa General Maxeloma Avenue sa Dakbay sa Sugbo. Base sa mga social media posts, ang mga motorsiklo muagi sa mga karsada matag alas 6:40 sa buntag ug mupakusog sa pagpadagan ug mupalanog sa tingog sa Tambutso nga mupaingon sa Gordo Avenue. Tungod ini mihimo og imbestigasyon ng TIO pinagi sa pagsubay sa CCTV footage gikan sa Cebu City Eagle Eye System. Base sa CCTV video, ilang nakita nga nagamit sa inner lane ang mao nga driver. Umikilit lang kinig overtake sa nauna nga sakinan sa wala pa kini moabot sa intersection. Pinagi sa iyang pagmaneuver, mikawat kini sa kasugat nga linya sa karsada nga dunay double solid yellow line. Kamuhinungdan nga ang TEO diha-diha dayon, nakikilayon sila sa Land Transportation Office 7. Merequest ang TEO sa LTO 7 pagsusis tag-iya sa nakarehistro sa wag motorsiklo. Lagip na ang validity o status sa registration sa mao nga sakinan, lagip na ang lisensya sa driver niini. Gipasusis
7: sab nila kung doon na ba'y na-record ang LTO na violations ang mga motorsiklo sama sa overspeeding o ang paggamit sa dili autorisado o dili compliant nga exhaust system. Giklaro sa TIO nga ang maong inisiyatiba kabahin sila nga parayon nga pagpahimangno sa paggamit sa karsada nga luwas, disiplinado sa traffic o accountability sa tanang mga gamit sa kadalanan. Gidasig usab ang publiko nga mo-report sa mga traffic-related concerns ngadto sa hingtungdan nga ahinsya oban sa CCTV footage. Ipasabot sa TIO nga ang ilang gabuhatan dili lang pagpanakop o pagpatuman sa lagda sa trapiko kundi dili apil usab sa ilang trabaho ang pagpahimangno sa mga motorista, pagpanalipod sa kinabuhi, pag-awhag og disiplina o gitinguha nga ang karsada luwas sa tanan nga mogamit niini. Kasama mo sa TIO sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo Samantha DYHP. Tata Carmen.
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Minor prizes, winners sa tag 10,000 pesos. Mao sila si Keisha May Puno. Gikan sa 360 Pharmacy Capitol. Imelda Catalan. Gikan sa 360 Pharmacy Iscario. Jonelyn Librando. Gikan sa Watson's Culon. O Crescente Tixon. Gikan sa Alfar Pharmacy Talisay. O ang lucky winner sa 100,000 pesos cash major prize. Enrique Cabalang. Gikan sa Evercare Ermita. Congratulations! Padayon lang ang alagang Biogesic. Ingat!
14: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
15: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
16: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
15: Worth it?
16: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond Miracle.
17: Glow Pond Miracle.
18: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
6: Sports ngayon. Sports ngayon.
5: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports. Uban sa ato sports analyst ug international boxing judge. Kasama ng Edward Liga sa itong linya karon. Kasama ng Edward, may buntag.
19: Mayong buntag kasama ng Ken. Kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX sa 500. Mihang nyo si kanhi WBC World Champion Mark Magnifico magsayo sa iyang mga boxing fans sa tibuok kalibutan, labi na sa Pilipinas, nga dili na mupusta niya sa sunod niyang away. Tungod kaya nakadawat siya o grabing bashing no sa diya sa social media nga sa dihang napildi siya sa miaging buwan kontra ni Andres Cortez pinaagi sa usa ka unanimous decision na midugang si Magsayo nga naapay usa ka basher mismo no nga gihulga pa siya nga patyon tungod kay napildi kinigdako sa maong away ni pasabot si Magsayo nga wala man siya amo ingon sa iyang mga dumadapig o mga fans nga pustahan siya pero di niya mapugnan nga adun na mga fans nga mga sugarol nga mupusta maong nihangyo siya sunod nga dili na lang dili mupusta niya aron dili usab kini magmahay kung unsay mangani kung unsay dangatan sa iyang away ha sa iyang mataga away nihangyo siya nga dili na lang no nga mo gamit pa diya social media aron lang dauton siya tungod kay ang boxing no nga mao'y iyang panginabuhi og nalipay siya sa iyang mga away dito sa tinipong bansa sa Amerika. Arita sa gymnastics, no? Ang igsuon nga Carlos og si Eldro Yulo nangandam na alang sa umaabot nga LA Olympics no sa 2028. Matud pa ni Carlos Yulo nga mag-training sila abroad no sa uban ng iyang manghod no alang sa gymnastics no sa preparasyon alang sa Olympics dito sa LA. Kay numduman nga si Carlos Yulo nakakuha kinig back-to-back gold medals no sa Asian Games o niadtong sa Paris Olympics no diin na agikatakda siya nga mudawat og 4 million pesos no tag 2 million mataga medalya og labaw sa tanan no adto na lang po gi-sponsor si senador Bam Aquino sa Senado nga mag-recognize no sa nahimo nga contribution ni Carlos Yulo o dungog alang sa Pilipinas labi na sa natad sa paugnat sa kusog. Kini nga tong balita sa sports gyatod ganyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior